0: Tia Bea Himaya na sus, ha? Kay Galia Calvario.
1: Ayaw!
0: Oh, pagsulod guro sang barto, kursonada niya gid gurong bayi mo, pinapungko niya bla. Oh? Oh, pagambas ng laki. Day, gwapa si mo, no?
2: Ay, ay, hoo, sir. Ay, welcome galing, sir, sa Amon Bar. Ikaw lang?
0: Ah, oo. Kuan-kuan, may kubrahon sa balay eh. Gusto ko tali magpaliwa-liway.
2: Ay, si, ate sige sir, baw, timing kaya sir, aging katuan mo nga bar. Kung gusto mong papaliwa-liwa, diri, this is the right place. Oh, dito, amo giniya sir.
0: Ay, tuod ka?
2: Ay, sir, gusto mong beer, ano?
0: Ah, gusto ko tani,
2: ikaw. Ha? Ay, si sir, kadasig-dasig. Ako na yun. Ay, wala yung problema. Pero chat-chat na ibala, sir. Para makapainit-init. Kada, di ba?
0: Init? Init-init? Kainap ako gani ka palang init eh.
2: Ha? Ay, hala, bibi. Ikapon ko abing agtang mo. Kagang liyo. Ay, hala, sir. Hala, ka palang init tuod. No? Alaho, dugila hinanat ka.
0: Oo, daw makumbulisyon na gani eh.
3: Oh, no!
2: Ay, sige. Sir, dali lang gid ha. Kalmahi lang, anay. No, kay akong bahala sa imo.
0: Ha? sige ha.
2: Bebe, uyatan ko gabing ulo mo.
0: Oo, hindi pa guyate. Kay basi may magawa.
2: Ang ulo, sir, sa ibaba, uyatan ko. Aba, mainit, gid man. Daw gabaling aso ka. Daw ga kaupan, sir. Daw ga asong ulo mo.
3: Ayoy!
0: Ina pala nga ulo. Pero ang isa pa gid sina. Daw, klain na gid pamatsyag niya. Mahay! Pwede ka magawa, dahi.
2: Ha?
0: Sige na balaw. Dali mo na ni Aton. Ako bahala si mo, dahi. Hindi ka gaya man, hindi ka gaya maghinulsul sa akon mo. Promise, ginaya.
2: Ay, galing sir, ano mo?
0: Sige na bala ko, sige na. Ako ang bahala, sige mo, pila ako.
2: May kwan nga bidi sir, may kwan di sa bar mo. Kwan gid ng 3K sir.
0: Ha? 3K? Uy, ginayo!
2: Ginado, sir. Patakaran naman, sir. Bala mo, gakuan pa na yung barangadaan. Ga-charge pa na iya. O, tapos, bala mo na na, ah.
0: Sige, pwede matada kayo.
2: Ate, gusto mo karon ron? Ayaw man ko?
0: Payo alam ko sa bar. Hindi lang ko mag-ayaw sa iyo. Pwede. Sige na lang.
2: Tricky ganun, sir. All out. All in.
3: Ayaw!
0: As in, all out, all in?
2: Oo, sir. All out, all in na iya. Nandukan tabla ni, ano bla, in, out, out, all in or out. Plagpata.
0: Okay, ya. Okay, ya. All in na, all out pa. ma-in ka, out ka.
2: Oo, sir. Oo, ano, game?
0: Oh, game na? Bawat. Sige, ha?
2: Ay, maging kuot ka, sir.
0: Oo, maging, hindi ka magkabalaga. Laing panging kuot ko.
2: kwartang ging kuot mo. Abi ko gani, ano na?
0: Mariman tao, ninga. Daw ka nervyosa sa imo, day. Ariwa, harin 3K yung. Pero sigurado ka, ha? All out, all in, ha?
2: Oo, daw LeBron James. Ha? All in.
0: Ito na sa sexers eh.
2: Ate, sige sir ha. Dali ka lang ha. Kay ibayad ko lang to pagkatapos malakat na tayo yun. Ha?
0: Dalian na. Kay daba. Maribinta na gid siya. Dawga palang init na gid.
2: Kalma. Kaya kainit mo. Paumpahanta na. Ha?
0: Sige. Oo, sige. Dalian lang. Dalian na ha. Kay bo. Kainapag ini. Dahi.

0: pilaw lang ko, sir.
1: Ay, dahil lang ba lang? Napilaw mo pa ko kanil katapos, oh.
0: Kaya dapat tadi, sir.
1: Ay, ang bal mo, all in, all out. Dito lang bala, oh.
0: Sir, hindi na ko, ah. Sakit-sakit, nagidyang. Agay, hinahinaya. Tapos, napilaw na gid ko yan.
1: Ay, tao, dali lang bala, huwag pag-anay ka tapos, oh. Ah, huwag pag-anay ka in, huwag pag-anay ka out, hiya, imo ya, gusto mo ya, puli na. Ay, suliton ko ni.
0: Hindi na ko, sir, ah.
1: Uy, dali lang, hay, dali lang, aran ang.
0: Ah, ambal mo kayo, nara naman, pero huwag yapon. Oh, dubas ka nga, kwan, dubas ka nga, gubaon. Eh, hindi na ko, ah.
1: Uy, nagtindog siya, ay, hindi, ha. Nagtindog ka, tapos nagatindog man ang... Ay, hindi. Hoy, nagatindog, paniday, nagtindog ka na.
0: Ay, hindi na ko ganin, sir. Ginapilaw na ko, tapos, oh. Kaya na ka pa na, yeah. Katalaka na na yan. Dapat niya gama... Dapat niya pila lang kaduso, okay na.
1: Hindi na yan. Wala pa ko na yo.
0: Hindi na ko gani, ah. Ano nang gininom mo, daya man nga. Man na sa subong nga, daway pa na, yeah.
1: Hinakaturbo ni, day.
0: Agay sa pa, ha? Isa na lang, ha?
1: Oo, sige.
0: Sigurado ka, ha?
1: Oo, matapos gini. Maata.

0: huy, huy, dali lang. Nagtindog ka na nga, katindog pa man eh. Day,
1: bahala ka na. Lakad ko ah.
0: Oy, oy, ang tipad mo na bilin.
1: Ay mo na lang, nahi mo, asuminer. Raya ka na lang.
0: Oy, day, day. Oy, balik na eh. Hoy, may bago katapos! Day! Day! Ay, la. Reklamo, takay, pablatter, taka!
1: Ay, pablatter lang to, katalaka ka! Nagturbo-turbo kay Muya!

0: Oh, sir, sir. Muna sir, natabaw sa akon, sir. Ginbayaan niya ko, sir. Huwagid na sulit, abi, sir. Oh, no. Ito yan, anong hubaw-rabrahon ko, sir. Pangitaon na to sa sir. Una ko sa imo do hindi na pagpangita itong babae nga to. Advice ko sa imo, next time gani, magkadto ka sa mga bar pareha sila, hindi ka mag-inom turbo. tingnan ko lang sir kung piktibo. Te, piktib man kay daw dugay. Ayaw mo na gani. Next time magbakal ka sa turbo, maggamit ka. Hindi pa gamita da sa mga babae, da sa mga KTV bar. Gamita na, ang advisor mo, gamita na kay misis mo. Ha? Kaya sigurado na si misis mo, malipay na. No? Malipay na si misis mo, tagaan mo, tris, malipay na si misis mo. Taunin. Ha? Ang advisor mo, babae, hindi mo na makita. No? Tapos, sari, pag balan ka gani ni misis mo, bugto ginang karagun.
1: Bullseye!
0: Tama na na!
1: Bullseye!
0: Kahit man puwak na sa inyo. Duwagi dabi. Ambal ni Ryan Sina, duwagi dabi katurbo, siro. Akon gininom, naano pa daw. Daw pusti sa katika.
2: Ayaw!
0: Ang kilala ko gani Ryan Sina, isa lang to ininom niya. Yawan gani, doon mo pa. Ay, imaginab lang doa ka, puste magtindog, paano mo pa na mapalupog?
2: Ayoy!
0: Boss MJ yun niya ba, oh. We miss you, Taydigong, tani at lawari ka. Sige ah, no? Toto sa dahigo. Tinamaran na babae kay Kadugay. Laban. Yung mga bekomento nyo, o Eric Bering, Ty Diggs, pasok! Dito sa Ty Diggs sa pulis to, yeah. In-advisan lang to sa... Ambal ni Ma'am Susan, panay man ang tawa ko, miskinari ko sa treno, abi nila ni istorya ko sa CB.
2: Ayoy!
0: Talaan ka na karong buang, ma'am. Dabi ko kay katropang Rafael Bala, wala hindi kabuka it baso. Bawa, pati ka man. Welcome back, Tay Digong. Hello, ika. Sige, lingaw-lingaw mo lang to. May matakabalo ko na mo, gitong natabo. Lingaw ko lang ka mo para at least daw may kalingawan ko sa bungaga, no? Diragay dyan biliban ko sa iya. Sa isa, job na disco. Dalain na sa script ang storytelling. Dinugahan pagid. Daw wala man sang natabo sa ila. May ara gani. Gamba na gani si katropang Elmer. May natabo sa ila. Ginlayasan lang sa babae. Mato nagreklamo siya. Sige. Ambal ni Limon Mundala, Bersal ni Mayad Kagidkag. Do bahasa naman to. Ni Piti, aga pa siya, all in, all in. Asa mo lang ang advice ta, hindi ka mo yung magturbong, kaya matakaan din ang customer sa inyo. Sige kay Teacher Eileen, good morning, landa ah. No? Jacqueline Bonsala, no, Soryo. The best again, Sir Joe. The best din ang muhal, eh.
2: Ay,
0: Tay Diggs, anong masasabi mo sa Sona? Masabi ko dyan sa Sona. Wala ko masabi dyan. Hindi ko man narinig yan. Nandito man ako sa loob ng karsel. Kasi medyo matanda na ako, medyo hindi ko na masyado marinig yung mga ganyan dyan. Kasi hindi naman ako kapakinig sa suna. Kasi ako nagsuna din ako noon. Kaya I'm not interested anymore sa mga suna. Lalo na yung magbigay ng suna ay kalaban ng anak ko. I'm not interested, you know. Tapos yung malaman ko dyan na... Hindi niya malang nabanggit yung about sa mga addict, kung paano sugpuin yung droga. You know naman ako, galit ako dyan. Ha? Galit ako dyan. I hate drugs. Literal nga yuda, pari ko yun. Mahapde, guro, pari ko Jobs. Ah, tistingi bla to.
2: Ayoy!
0: Damo, kami may nabala na. Okay, na pinamangkot nyo, Stata Diggs na dalasa na di sa palatuntunan taho. Okay, sige ah. Pindot lang sa patrol kung naara ng kwa na ang press conference kay live ta na karon. Dari sa aton sininga pag pangalagad mga kabinan. Dagi lang, mahabyog lang ko na time check. Daligid lang ah. Oras na ito, 8:16 ang ining oras, builog nga, gradulong sa inyo, sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sobra ko kadrama-drama, napindot ko din. Napindot ko din ang ano, inano na ng greetings ta kay Damodamon na nag, ano? 1K ang touch, 1K ang kiss, 1K ang pasolod, ang play, ang playing wala, kulang kuno eh. Ba mo nagali ya? No, 1K kamahal man. Mahikap ka lang 1K gid. Makis ka lang 1K ang pasulod 1K pagid. Hay kong huong kong bugnoton mo. Another 1K. mahal man. Mahal man ay mo ya MJ yaman magamunang taripa, no? Kuana na magasto na nakatama. Okay, sige ah, no? Sa greetings ta malabutan ko lang kay Idong Monserrat da mayong aga lang ha. Okay, sa kay Ma'am Susan Dolor kon ginhatag na lang to niya kay misis niya. Miss kinasta pa na mag-aga ang sambuwa niya. Sadya pa na ang may 3,000 pa si misis gani. Diba? Anong advice na siya? Ati Bishan, si ang pulis to. Nga si SPO Tindig sa mga nagurong advice siya, guro. Bagay gadya may drama sa aga ah. Gayuho man statay si mo, sir kag. Yes, eh. Stay tayo mosok, gayuhom. Masige na imagine niya yakaw klingon.
2: Ayaw!
0: Sige. Pala otwasan saga. With Jubin na nisko. Hamba ni Ernesto Alvarez. Uhaw gid ba? Sige. Kay hamba ni Idong Monserrat. Sa niya, dula man libog ko ah. Kakatropang Juven. Ay, salamat at least nakabulig kita. Bisyan pa paano madula libog slaw ah. Sa libog sa ulo nyo. Iba mo muna ng kwanta. Makahatag balita sa inyo. Mapalipay ko kamo. Di ba? Makompleto kung adlaw nyo bisyan pa paano. Di ba? Okay. Sige, kay Ma'am Edna Gillion Bores, mayong agalan da. Kagay Michael Artatis Acer. No? Sir Job, nano iya sarakangan gold. pilagi dabi, Sir Joben, 500 lang. Ginalamutak ka na ang ulo mo, bugrobi. Lamutak gid ya nung matyagan mo ga masa ka ka.
2: Ayoy.
0: Hambal ni MJD, wala nang mura ngayon.
2: Oh no.
0: Oh grabe ha. Oh gusto niya may kanding di si MJ ho. Di. Oh 1.5 lang. Kamihi-mihi ka pa. si Ma'am Susan, we miss you Tatay Digong. Mark Robert Salem, good morning Sir Jobs. Mayad tigid diyan magdrama o kadlo mong kami diya. Importante nag-enjoy ka muna ha. No? Sa mga katropa naton. Okay? Sige. Kung may mga balita lang pariya, sinig-drama ta, pero kung why man ah. Ambal ni MJ, imuha na lang Master of Lock, Jabanunoy, ang 1.5 mo. Mayari ko di, gusto mo ihatag ko pa ni Simo Bugrobi ho. Sa ako na lang abihatag ng MJ ang 1.5. Hindi na kay Jabanunoy ipamahaw na namundi.
2: Ayoy!
3: Okay. Sige, sa aton sila nga pagpangalagad, mga kabinan. Pagbalik na to, na, tagan taligwa ang ibang pagid nga mga balita, no? Dari sa aton sila nga pagpangalagad. Balikan taning press conference, no? Press briefing, mga kabinan, sa aton sila nga Roa City Police Station. May kang tanan sa sining kamatayon sang delivery rider. Dari sa may bahin, sa barangay si Baguan, sa syudad sang Rojas. No, talakayon tara, dari sa aton sila nga pagpangalagad, mga katropa.
1: Bullseye!
3: Oh, hambal ni Ma'am Natalie Escalona Badoles niya, mahal man ang tanan-tanan bala, need niya man magpa-humot. Uy, 3,000 sa ila, sa akon na libre lang ah. Joke.
2: Ayoy!
3: Batian ka naman gadi na ni Ma'am niyan. Tapos ka naman Ryan Sina ko. Si Ryan Sina, basta kung mga polis-polis lang ang report, why nagka-comment? Tapos mambal siya, ma, biyahin ako lo, di job ah. Pero kung mga dinupak, nga ni kita mong tuntoy, aga tinero.
2: Ayaw!
3: Ay, oo. Ambal ni Crystal, may ari ni Sir Jobe, no? Libre ah. Libre, masakit. Inyo na lang na. Oh, di ba la? Okay, sige. Pagbalik ta. Oh, katropa talaga. Ah, pagbalik lang ko makatropa leta. Ha, ah, mga katropa, diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga kabinan. Magabalik kita pagkatapos importante nga mga pahibalo. Oras naton las 8:22.
1: XFM. Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko ng Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kaglutatayo. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: XFM.
9: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM.
8: XFM.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
4: XFM.
5: XFM.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap.

0: yan.
1: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Santhan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong
0: magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na nga aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hala! Ka-exciting!
8: Win!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Gasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Santon Plus Gold. Tanakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa
3: lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan.

0: Upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hala, ka-exciting!
3: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. Up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday. See CasinoPlus.com.ph for more details. Promo runs for July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming at Bangor.ph or call National Problem Gambling Hotline 028-248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: XFM.
4: XFM.
5: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: XFM.
4: XFM.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
9: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, exciting dito!
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
13: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
3: XFM.
4: XFM.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
0: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
19: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix,
19: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
21: Bili na!
19: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: X.
5: X.
2: X.
5: F. M.
6: X. F. M.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kino-convert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw na mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
9: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: XFM.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako Gali si Rhea. Akong red la, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
16: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Rodel. Damo kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
21: Vision X! Marami na ang natulungan!
22: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredion. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredion. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
21: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
23: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
24: Premium D3.
25: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
26: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
29: Santon Plus Herbal Soap.
30: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
29: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
31: Chronic pain?
32: Ang sakit!
31: Mag-assist the pain!
32: Muscle fever?
31: Acute pain?
32: Kahit ano pang pain?
31: Basta pain!
32: Mag-assist the pain!
31: Kangkarang pain!
32: Fast and safe!
31: Assist the pain!
32: If symptoms persist, consult your doctor.
31: Assist the pain!
32: Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
33: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible Emulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kasakit sa nawungkong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigan ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma mo.

Siguro pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kagsabugos nga Pilipinas, las 8.55. Ang ining oras, ang bulog gagadadulong sa inyo sang Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, pabalik sa aton sining pagpakalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan, sa gihapon nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Sa aton yung pagpakalagad, siyempre ginabi-abi na ito ng aton sining mga late tuners. Oh, kaparehas ni Marge sa Berico Bituon ho. Oh, di bago lang sa joint diri sa aton sining pagpangalagad kay bago lang siya bugtaw.
2: Good morning.
0: Oh, may mga galanda sa imo ha. Oh, salamat gid sa pagtutok diri sa aton palatuntunan kag syempre sa mga nagaupod mga kabiyanan sa aton sining live broadcast. Pagi naman sa aton sining official FB page. Oh, sa inyo mga katropa.
2: Good morning.
0: Okay, ang ining bahin bulugan ning gadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Para sa aton sining mga kauturan, madasig ka bala malapnan sang ubo, sipon, hilanat, o basi maluya ang imo sininga resistensya. Magtumar sang Santon Plus Gold. May malunggay kag mangustin nga puno sang antioxidant nga naga serve bilang proteksyon sang imo lawas batok sa mga viruses. Pabaskoga ang imo resistensya sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw gid ang una.
3: Yahoo!
0: Available mga katropa sa tanan niya outlets ang Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, kaga sa mga suki ninyo ng mga butika. Santon Plus Gold. Tandaan lang kung nagainom kita sini, mga katropa, hindi lang pag-ihaboy ang empty blisters kay sarang mapasakop sa aton sini nga Santon Rex FM libo-libong pa-premyo. Santon Plus Gold.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, alas 8.57, diri sa aton sini nga palatuntunan, check tang aton sini nga patrol sa sini nga press conference gaganahiwat karon dira sa may Roja City Police Station. Kaupod sang Chief of Police, mga kabinan, regarding sa sining kamatayon sang delivery rider. No, nga ginapatay kahapon dira mga kabinan sa barangay Sigbag 1, Roja City. I-check ta ha, diri sa aton sining pagpangalagad. Good morning, Anay, kay Solomon Antonio. No, ati nagatutok sa kang nagapasigabong naman da sang iya sining Bluetooth speaker ho. Samtang nagabiyahe dira sa may banwa sang Pontevedra. Okay, si Ryan Sina, spin mo na yan. Later. Kay ti una-unahon taning mga dalagko nga mga balita nga ginatutukan subong sang aton sini mga kabinan nga mga sang aton sini nga mga katropa reporters so. Oy nga gawon tani kon bala kamusta na ining press conference. Mga kabinan diri sa aton sini nga pangalagad. Okay, sige. Sa kay Ma'am Susan Dolor, good morning also kay Nuli Duet. Mayong aga katropang Joven. Shout out lang sa class Okay, sige, shout out pa na sa imo kay Ria Loyola Malapitan. Waiting na ko na sang paspin na tondre, no? Mga kaabyanan. All right. So okay. Sino pa gid ang Andre? Damo pa ha. Ara na. Okay, dali gid lang kay ginanganangan ta ang aton sining connection. Nagikan mga kabinan sa patrol sa press conference, no? Good morning anay kay Ma'am Lindy Siyempre dira sa Inzo sa Luuban. Mga kaabyanan. Okay? Kagay Ma'am Helma Inyon Bantes. Check ko sinong aras sa linya si katropang Zaldi Aguihap Jr. Standby.
4: Live report.
5: Katropang Jobe, nagpadayon ni karon ang maid-id niya investigasyon sa aton sining Roa City PNP. May kang tanong diyan ay sining nagluntad kahapon niya daw nga shooting incident dira sa may sitio Ilaya, barangay Sibag 1, Roa City, kung sa din na kapatay ginigani ang isa ka-delivery rider matapos nga lutangon sining riding in tandem sa nasambitan man nga area. Now, sa latest investigation sa ngaton sining Roa City PNP, kagasandig man din sa ginapatigayon ng press conference ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Din payag ya sini nga as of this moment may mga anggulo na sila nga ginalantaw katrapanyo ben kung nga man ginlothang patay ini nga nasambitan man iya nga biktima. Now gin clarify ni Hepe katrapanyo ben nga ining delivery rider gani o ining si Elias Chester ang kahapon giling nga blaw first time lang gidya nag-deliver sa nasabit nga area kay nag-relieve lang ini siya sa iya sining upod nga mo ang na destino nga mag-deliver dira sa area sang Sibagwan katropanyo ben kay man kay bulatan gani ining mga delivery riders naton may mga area-area gina sila. So, kung may absent, ginapabuslan in adara. And, pero may ara, gina sila yung, dara, gina sila yung nakaruta, katropan Joben. Now, kahapon, first time, sunod dere, na nag-deliver dito sa masambitan ng biktima. No? So, probably, ginkuha ni isang biktima, ang amuman nga area, siya manangin pabulos, kay pamilyar ni siya, kay malapit malang gani, ang iya siniginapulian sa area man kung sa dito siya kahapon nag-deliver. Now, may mga anggulo nga ginalantaw nga itong sinigapulisan. So, una, gidere katrapanyo ben, posible pagpang-hold up ang rason sa pagluthang sa sining biktima. However, palamangkutan nun, kay kung pagpang-hold up, ay nga man wala ginkuha ang iya sining kita orang iya sini koleksyon pati ang iya sini nga personal nga pagkabutang nga katropanyo ben isa man sa ginalantaw nga posible mistaken identity ang natabo katropanyo ben nga kay man first time to nag-deliver sa nga nasambitan nga biktima mo so posible bala base ang gingbuslan niya sini bala ang tuyo kaya sa mga suspect apang ay siya itong nag-area sa lugar. So, siya ang gintumba, katropan Joben. Ginahibalo man sa kapulisan, ining information, kung bala may mga kontra ini ang biktima or na-involve ba sa isa ka ginagamo. So, isa man sa ginatanaw karon sa nga itong sinang kapulisan. Kaga ang iban pa, nga ang gulo kay as of this moment, ari sa kapulisan ta ang ila sining ang cellphone sining biktima katropanyo ben however hindi pa mabuksan bangod din nga may na password ini so mapanikaron ang gina pabuksan sa aton sining PNP man e parang makabulig man sa case build up karon sining nasambitan man nga investigation sa aton sining mga kapulisan. So, very cooperative man sa Nobiri, ang pamilya, sining biktima, aga agabot sa background, sining madamo, gid sa Nobiri, sa aton sining Rosity PNP, ang naghambal, ngayon si Alias Chester, kay why man sa kontra, bisan sa iya sining trabaho, and bisan sila sining palibot, katropanyo ben. So, damo sa Nobiri, ang hindi man gani makapati, nga amuning nadangatan, sang nasambitan man nga biktima. So, pag-abot naman sa pilas nga naangkon sa sining biktima initially, katropan nyo ben, ginalantaw dire nga ang nangin na entry point sining bala sang nga ginlutang ni sa biktima dari sa naubos nga porsyon sang nawala nga parte sang iya sining likod pagdaglapos dari sa iya too nga collarbone katropan Joben so dari ang exit point so isa lang gid ni kalupok pero ang part cartridge why na to na recover sa area
0: why pa may identify kung anong armas ang gamit dari katropang saldi
5: initially katropan Joben sa pagpumangkot pa di caliber 38 pero oh, syempre
0: kung 38 tabi ma- hindi ka guha ang konsina ang shell
5: yes so initially caliber 38 pero siyempre ang bala abisang 38 sunod diri sa kapulisan ta kagsang 9mm gaulo ang gid
0: katrabang gid oh,
5: so that is why hindi pa sila makahambal gid.
0: Pero hindi ganing igo?
5: Sa kugo? Ay, di. Pero man din, giing clarify di sa aton, ng igo ay sinay, diri ang entry point sang bala sa nawala nga porsyon sang ilikod, sa ubos-ubos.
0: So, meaning then, to say, nakatalikod ang biktima?
5: Nakatalikod sang ilutang.
0: Siguro, kuhan eh, gasakay sa tricycle pa to?
5: Tricycle, oo.
0: Sa then, service niya, sang gintiro, siyempre, may alinto pa na, dugay-dugay, pag ako, ano mo ito nagbaliskad, sang do, siguro, ay na?
5: Oo, kay dalas uson na dahil ng area mo. Katrabanjabel.
0: So, meaning to say, nagasunod sa likod niyang suspect eh? Why isang confrontation na magamuna?
5: Why na? Katrabang job din. So that is why ginaginakonsidera.
0: Ikaw ng tawon mo, kung hold up, may confrontation ko na. Yaka yung makuha ka gamit mo.
5: Yes.
0: So kung hold up na, tutukan ka lang, okay? Deklarar ka na hold up, dala din ano mo. Pero mag-amo ni Butsilingon ni kuha niya.
5: Personal.
0: Personal. O kung planado ni, kitiway na mo. Away na duruga mo kay mo itong hambal ko kaina, di ba? Kasi kung may confrontation, kag bumato, madali matalupang dan sa mga pumuluyo na kay idas na mga panimalay.
5: Oo.
0: Idas na panimalay mo. Kung may mga nag-kwan pa, so, kung na amo nang basihan, subot silingon niya, wala eh, kung gid, binantayan gid saya, katropang zaldi.
5: Oh, kaya mo na gani ginakonsiderar ang mistaken identity bla. Katropang Joben kinag-relieve lang sa mo.
0: So
5: base lang target niya ang upo di balaya nga gibuslan niya. Tapos siya ya kay iya area da mo ang sang upo di to. So siya nagbulos. So probably inang gina ginakonsiderar karon sa investigation sa aton sinman ng mga kapulisan, no? Kay ang iya upo David da Katropang Joben sa impormasyon tadi nga nakuha na suspend no so ay takabalo kun nga man na suspend inakang ginahibalo sa aton sini nga kapulisan karon kay ongoing pagid niya ang ila sini ginakandakman nga investigation no pero sulaki pay nang ginsuspend anay kay isa ka rason man wala nakarenew sang papers bila sang motor niya kay dalan mo sa sini mga courier ni hindi na sila pagsugdan nga mag-deliver sang management kun hindi kompleto sila sa papeles bla no sa lisensya sa ORCR
0: dakpan kada karon sang matsambahan mo da karon ng parahan kada sang highway patrol da tapos kagid
5: no mga MTC na bla patrol jaben kay kun tricycle kada daan MTC gina mo no kung motor ka TC man na no so amo na isa na sa gintuad sa loob sang management kun yaman gin suspend anay ang pag deliver sa tong agin buslan sining nasambitan niya biktima man. And madamo pa sang ginahibalo pagigyaron ng aton mga pulisan. Pero ang ano ni, ang ano sing tawag o, ang soko naton nag-investigar man ni kay sila man taong nagano mo, nagdetermine kapon kung ano kalayo ang gindalaganan pa sang biktima. Tisni siya nadulaan alintro kag nag balang-balang to ya sinitresikol pag bumaliskad. No? So, ang soko sa lodre, sa kay Polisya Lieutenant Colonel Tumagtang, ang naka-close coordination mong karon sa sining ginakandak man nga investigation. Pero, pag-abot sa solid nga motibo, inapagid ang gina-establish sa ngaton karon ng mga kapulisan. Now, katrobad nyo din kita, tanigani ano eh, ang postman sa Nobya, bala sining biktima. No, so nabasaan ta ning on her part hindi siya makapati nga maning matabo sa iya sining nubyo ni nga ginaragway gani nga isa gid ka mabuot ya tawo kay kita ta man ang mga post sang opo di sini sa obra na nagambal man mabuot man nga tawo wala man kontra dira sa ila sini nga kinatrabahoan katropan jo benda ti suay makabig ta ni karon nga isa man ni sa ano ni kabugat nga pag-iimbestigahan sa aton sini nga mga kapulisan. Now, pag-abot sa CCTV, katropan di ben, may mga gina backtrack na ni ang aton sini nga mga kapulisan sa kung paano gid na tabong insidente kay dako gid ang posibilidad nga ginbantayan gid niya planado na tama ni mo assessment man katropan di ben planado gid ang natabo kay may mga information kita nga nabaton nga ining motorsiklo ni nga ginggamit sa mga suspect ikapila na ka beses magbalik-balik to Syria no ikatatlo ka beses asan digmon to sa Panaysayon sang iban nga witnesses alin dito sa Guaan sining area katropan jud din so ikapila na kabeses magbalik-balik nga kasubong may ginabantayan no may mga information pa panabaton nga ang isa to kag indeliberan sining biktima ang nagambal pa nga nga ginasunod-sunod sa sinang motorsiklo katropan jud din nga sakay to ang duha ka mga suspetsado. So inatanan nga mga information sa local police lieutenant colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang ilagid gina considerar man ilaman nga gina padalman kay para nga matagan man sa ustisya ining nanging kamatayon ni alias Chester. So once may mga development na sa Nodre sa Hepe ay magahatagaling siya sandugang man information pero sa this moment amopagid lang ni ang ila sinisarang mahatag sa aton man katropan niyo Ben sa sining natabo gani nga shooting incident pero sa may barangay Sibaguan or particular sa may sitio Ilaya. So muning follow up report
0: may aton. Sarang taday pabatay katropang Salde.
5: Okay, sige. Katropan Jason, no? So sa dugang sining detalye kamatayan ta rin kabahin sa interview kay police or sa press conference nga ginapatigayon upod si Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr.
1: Anong nalantaw sa Roa City Pinting kabangdanan kung nga ay sa gibintayan sa gintotang, sir? Ano ang kabangdanan ng inalantaw sa nga ito makatapos ang kapulisan regarding silipag tiro sinisang delivery rider, sir?
3: So, sa subong, no, ginagawa na ito, no, ginagawa na ito ng investigation, no, para ma-determine it. Sa subong, wala pagit kami git sa concrete, no, kung ano ang motive sa nga ito niya incident, no, sa shooting incident. Pero, huli, no, maka- kung kami maka-deliver gito o ma-identify gina hanggang ma-determine din natin kung ano ang pinaka-motive gito. Kaya may ginalantaw kita ng mga possible, no? Possible na motive dahil may tatlo kita kagulo na tinatanaw. So sa subong abi, hindi pa gina natin ma-determine until now kung ano gito ang primary motive sa incident nato.
4: Mm-hmm. Sir, bali na may din ata sir kung pa-clarify na sir, bilang kami doon ang suspect sir na nag-imo sa doon sir, sa nang armas ang nag-imo.
3: So sa subong no, ang suspect nato is dua. Dua ang suspect, isa ang gunman, isa ang driver sa motorcycle. So ang muna ang motorcycle ang ilang getaway vehicle.
4: Ang gunman sir na armas?
3: Ang ginagamit niyang firearms no, sa subong hindi pa nato ma-determine dahil isubject pa nato po ballistic examination. So, we're waiting for the result kung ano git ang kwansang slag dahil wala kita may nakita na fire shell dito sa area.
1: Sir, may ara ang information nga ini ang ginlutang patay kahapon ang hindi ni saya delivery rider nga regular nga nag-deliver dira ang iyang upod sa trabaho amo ang regular may abala ka mong investigaran ni sir basi may ari inisya nga mga kaaway or anuman nga mga natuga.
3: Yes, no, kaya gani ang ato niya investigation pag ito ma-determine kung ano ang pinakamay motive, no? Pero ang ato na bigang victim parang replacement ang isa sa ining area, no? Para i-deliver ang mga item or package, no, na para sa mga humulo yung natin na
4: nag-excite. Sir, kamusta nga riyan, sir? Sa tingin ko, dating incident, sir, pag-related, eh? Or sa tabol mo din ka lang, pwede posible yung mga sa krimen?
3: Ang iniabi ng area nato, no, kung nakita niyo may kagapon, no, na pinaka-security jeep na almost 500 meters ini siya na pagkato sa highway. So, kung na magsakay ka sa motorcycle, medyo madugay dahil ang dala natin is a rough road. So hindi ni siya masyado, hindi ka giga pa dalaga, isang madasigin.
4: First time na tabo sa lugar, sir?
3: Actually, ang ining area, may mga record kita, no? May previous record kita sa robbery hold up sa December 19, no? Sa December 19, may isang incident sa robbery hold up. Dira man niya area na doon din ang biktima nga ni, no? Na i-finally natin ang kaso sa suspected, ang suspected yapon sa estudyante sa CDJ.
1: Pero ini ang delivery rider nga gin-hold up sa nagligal sa December 19, amo sa gihapon ang deliver dira, sir?
3: Actually, ang may schedule sa nung ang previous nga ma-victim is na-suspended, parang suspended siya sa pag-deliver na pundo dahil may information kita na wala pa ma-renew ang iyang papers no, sa iyang motor or tricycle na ginagamit.
1: Sa itong previous sir na hold-up incident dito, pila ka suspects ang na-identified?
3: So, na-file na ninyo panong case no, sa December 19, may robbery hold up sa inang area.
1: Pila ang suspechado, sir?
3: May suspect. Dua ang suspect, no, na na-file na ito.
1: May kaso na, kag sa subong, sa din din sila, sir? Sa din din sila subong?
3: Ano, sir?
1: Sa din sa subong, ining duha ka mga suspect?
3: Sa jail, sir.
1: Okay, sige. Kaga, as mentioned...
3: Ang doon ba nila, sir? Ang doon ang kaso nila?
1: Oh, as mentioned mo man kayo na, sir, may tatlo ka ang gulong na ginasundan subong ang Roa City PNP. May kaangtanan sa sininga shooting incident kahapon. Pwede mo, sir, ma-share kung ano ining mga anggulo ang inyong nga ginasundan sa subong?
3: So, ginalagpapan nato nung ginalagpapan nato ng anggulo nga ang hapon dyan ng subong na gusto tayo ng mga pamanang pamilya nga magbuksan nato ng cellphone kasi kung makita nato dito kung may mga text messages ba lang. Kung nakita na kung ano ang unod sa text messages, halimbawa kung may mga threat dito or other information kita nga mag-gather in between sa ato niyang biktima at ang mga possible suspect na ito niya nag-treat sa iya.
1: Given naman sir nga may hold up incident nila last December 19, isa man bala sa ginalantaw sa Rust City PNP nga posible pagpang-hold up ang motibo sang siniman nga natabo.
3: Yes no, isa man na ginatutukan nato dahil so subukan din no, kay nakita nato na during sa pasising no, yara ang personal belongings, yara ang kwarta, wala sa may nadula no, aso na wala, well, wala sa may nadula. And despite niya ang mga delivery package, yara man di ako nakaitap kag accounted man di ako diri sa ato na
1: sabay naman sir, isang duha ka mga suspects nga ginapahayag.
5: Nabatihan ni Kitroban ang kabahin sa ginpapigyan niya press conference. Upod ang tanan niya makatapos ang media subong ganing aagaman dari sa bahin sa aton sininga Roja City PNP. So nagapanawagan man ang aton sininga mga kapulisan sa kung sino man may, ang may impormasyon, may kintanan sa sining mga suspect ang saranggid makapakigangot no diri sa ila sining talatapan man kay pagabot man sa ila identity kag confidentiality ay paghuptan gid na sa aton man sini sa mga kapulisan man kag
0: pero katropang saldi sa lugar wa gid to may CCTV
5: sa Guaan katropang Jobin may ara pero andi
0: so, may mga pumuluyo nga nakakita no sang
5: pagbalik-balik sang motor.
0: Motor, no? So, basta makabulig ning CCTV da, katropang saldi. May guro, no? Kami kuryente man da sa sulod, basta pwede mapabutangan ni Kapitan da, no? Basta malabot naman si Kapitan, katropang saldi.
5: Yes, Roger Rodat, katropang Joben. So, kay, hamato ganun, na-mentionan mo.
0: Isa ka straight lang na da, eh. Kay, why naman sa Naguaan? Unless otherwise, kung mapabukid sa, damo to exit.
5: Entry
0: kay exit. Oo, isa na lang entry kay kuan eh, langkoy-langkoy na da, no? So kung magwa kung diri siya magsulod, inang main ang main highway nila da nang malapit sa balay ni Kapitan. No, di ba? Ang kilid sina kung pakat mapasulod ka, ang wala sina amo nang gobra ang cemeteryo.
5: Yes, so
0: di ba? So masulod ka, way ka nagwaan nga iban nga hambal mo nga lutsan mo to sa sulod. So diri ka manggapon magwa. So mga ano oras kuno ni nagsulod tong motorsiklo ay?
5: Mga labang na reskwatro sa ngapon, katropan Joven. So
0: tapos doon o wagtang to sa doon, mga nagwa-report, so, mga dira-dira gini.
5: Around 4-15, mga dira eh. Kaya siyempre, hindi ka man makapadasig to, kaya rough road yan eh, katropan Joven.
0: Kaya ko na eh, igo ko lang katilo si Minto da, kunara ka na sa main road.
5: Sa main road, oo. Pero takasyon at bensonan mo, ang dedendya sinibla, takasyon na to, patakas ka to. So, digtong ito siya nakalabot, and then dito siya linutang.
0: Abot sinong gindiliberan niya? Basi malabot na ang gindiliberan niya kung may ara.
5: Nabutong tagaling ang katapusan niya nga gindiliberan kay may initial info na tabi kay Truman Yuben. So, pagtaklad niya to, pabalik na siya di sa karsada kay Truman Yuben, siyang linutang niya siya. So, amuto gani, nagkapadalagan pa siya at pisandulaan ang intro mo. So, gapadulos na sa to. So, amo na nga, way na makontrol to ang iyang motorman kay bumaliskad na to da yun sa Katropan Joven. So, muna itong ginalantaw sa aton Mansoko, kung nga man ang unang tinulo sa dugo, ang distansya, Katropan Joven, anti sa to yung na nagkaya-kaya na to sa dalan man. So, ining mga mga vital information i-gather pagid ni aga tutukan ta man ang mga investigasyon sa aton sining mga kapulisan para tuod matagan ining sang hustisya man, no, ining delivery rider ni
0: gamugod ta mga delivery rider sa bungkag.
5: Oo, nagabato ni sa kabuhi isang patas tapos may mga tawo
0: gidya nga makamin na para lang madulong parcel mo kung gaulan ulanan man sila. Oh, kung initan man, no? Muna kung galing kong kaisa, may mga sensilyo da, mluoy ka naman lang kay pila man lang ila porsyento da, katropang Zaldi?
5: Ang galing katropang Joven. Ang iba na abis sila, fix bala, katropang Joven. Ay, that is why, kumbaga, may mga tip-tip na, so amo na ilay. Pero may fix na sila eh. Ang minimum wage man naton, so amo man ang ila sina. Katropan Joven, pag abot man sini karon, may mga nakita gani ko nga po sa delivery rider bla na kita yun na sakripisyo namon kabuhi ni madulong lang inyo mga order tapos yung kaysa i-cancel nyo pa. So manang mga potwas man subong sa mga delivery rider kita to na yung ginpang share nila ni mo ang post na to isa siningin paluthang man nga kaupod nila Katropan Joven. So, tutukan na. Ang iban pa sini nga detalye, nag iban pa information regarding sini, dali lamang sa 106.5 XFM Rojas. Follow up report para sa 106.5 XFM News, Zalde Gap Jr. ang katropa mo.
2: Bullseye!
0: Alright, salamat katropang Zalde Gap Jr. Balita nagikan sa Rojas City Police Station. May kang tanan sa sining ginahiwat karon nga press conference, no, sa Rojas City PNP sa pagpanguna sang ila sining chief of police. Until now ongoing ang investigation, no, kag ginadeterminar mga katropa ang mga motibo o kun ang gulo, no, nga posible rason kung nga man ginaluthang ang ining nasambitan mga kabinan nga biktima. Tiyang una diri, ginalantaw nilang possible hold up, no? Pero sa hold up, nakita dito nga intact man yang gamit. Kay kun hold upon mo ni abi ang kuan, ang delivery rider, ti kwarta lang gid makuha mo, ti ato man ang kwarta sa iya. No? Kun kwaon mo naman ang mga kuan niya, ang mga parcel, hindi mo naman makita kung anong susulod dito, di ba? No, so kumbaga ang interes mo da kongid. Oh, gidalan taw Manila ang isa ka angulo nga base na tapangan bala. Oh, mistaken identity nga ti lain niya ang target kag siya lang nasalaan. Oh, kaging isa dira ti personal base may mga wayta kabalo may akig sa iya, no? Oh, nabalaan nga ti dira siya nag paamulya. Oh, mga muna bala, pero kun antaw naton mga kaabyanan wala sang kwan eh. Kung sa hold up pa bi dapat kung sa mga kwan na madeklarar ka gid na mo. Hindi man nga tiruhon mo tapos kwaon mo daw hindi na ang hold up na ya mostly kwarta man lang na. Di ba? Tayaan ka. Pero adlio balanon gid nga nagadalagan pang tricycle sang gitluthang kun basihan nato nang na-interview ni katropang Ira Arsiga kahapon si Manang Bibi nga nagapulupong ko to sa kwan gapahunay-hunay. Sang gulpi lang nakabati isang lupok. Sang ginagawa niya to sa may karsada, ay kita niya na to yung motor. Napabda niya pa ganing motor nga nag-aagi. Ninambala niya pa ganing nga waay nag-buligid. No? So, kita niya to nagbaliskad na. Sumbot silingon, nagadalagan pa ni, waay ginaya kabalo, ang driver, nga palatyo na siya mga kaabyanan. No? So inilabayan ng sa likod gagagin na luthang ho.
2: Bullseye!
0: Oh, siyang challenge karon na rin mga kaabyanan sa aton sining mga investigador sang Roja City Police Station para masolbar mga kaabyanan ang ining krimen kag maserbi man ang hustisya mga katropa sa sining biktima. No, kay ti no naanad na lang niya, hindi no naanad na lang ni Iban sa aton. Ako na sino pa nagapagabuhi patas, gabaka-baka, oh mo paning kanila ho. Oh tutukan niyo ang dugang mga development siniya kag dira sa area bao. Oh kay Kapitan Narciga da kap basi pwede ta na da butangan man sang CCTV. Oh kay may mga may kuryente man na da. No, may linya man sang kuryente kay gagi kita dire. No? May linya man sang kuryente. Ah, kag pwede guro da nga ako na no, mapasugaan mo na da para at least ha, bisan pa paano magsanag ang lugar kag kun may CCTV, no? Ti may ara ka sang kwan? May ara ka mga kabinan sang makita man. No? So kun ang CCTV ara sa guwa, no? Ti dira pa na i-determinar sino ning mga motorsiklo nga naglabay kag naguwa mga kabinan within that area before and after nga magluntad mga kabinan ang krimen.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, wala pa kuno da street light ang dalan. Oh, okay da puro nakahoy na da, no? Katropang Christine, galabay ko da, no? Galabay kami da sa Team Sparta. Oh, pirmi kami da ga-exit, no? Magkuan kami mag-trail. Oh, mostly mo na lang exit namon kun mga dira-dira lang kami sa bukid sa sulod-sulod da. No, nagakuan, nagaagi, no? So mo ginang exit namon permi. Damo na pamalay eh. No, damo na pamalay so pwede guro takdan CCTV. Ah. Oh, yeah, hingyoon lang dang mga panimalay oh, nga ti oh, no, diri lang itako do, nung plastada mga kabenan, no? Oh. Partida hambal sang DILG safe ang Pilipinas sa nano na lang kon mag-declare sila nga hindi safe ang Pinas.
6: Ayoy!
0: May ara man misting solar light kaso malayo man ang distansya kada poste. Di ba? So muna poste galing solar da kung damo kahoy daw hindi masyado epektibo na da, no? Okay. Dapat trabaho kita patas kay parehas man nga nagapangabuhi diri sa dutang duhaan. Ambal ni Toto Baldison Escalada, no?

0: masugot si mo ngang balayran mo 500, mabayad ka lang 320, pirdihan niya pa to. Oh, unless otherwise. 'Di ba? Oh. Ako gani, why kuya ga diskarte? Maghamal na may mga sensilyo pa gani kung kaisa sa imo na lang na mega. Ay, kisa lipay man na ang delivery rider kay may extra siya. Amo na gani kun may kwan. Ah, why ko to sa balay? Paghambal ko why ko de. Boss lang meg pwede. Nya okay, sera. Oh, may ara pa gani na nga ginabili niya lang sa balay. No? Basta mga kilala na namon yung mga delivery rider. Ang mambal na sa deon, sir job. Bilin ko lang de ah. Iji, cash lang! Ay, kilala yung bala niyo. Sige, ising ko, ginakuan ko na. Sige, pre, ah. I-text lang di kung pila, blairan ko na kagang GCash number mo, ah. Ay, bilili niya to sa balay, ginaduhol nila na to. Oh, di ba? So, muli masakit-sakit man kung kaisa, no? Sa mga kauturan na to, yung mga balinggagang ulo, bla. No? Ano gina nga mga diferensyahan, na yung ating kinanglan mo magpatay tao man. Di ba? Ano gina nga diferensyahan na, parang ati, ano gina kaakig mo nga pa, dulot mo to sa taong, patyon mo gid. Ay, oo. Bullseye! Bullseye! Sige, alas 9, media, dari sa ton, sining pagpangalagad mga katropa, pagbalik na ton, syempre, katropa, leta na! Bullseye! Bullseye! Sa liwat ang oras, alas 9, media.
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Tayon. Makapahubin pa siyang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
1: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal

0: Herbal Tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: XFM. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
4: XFM.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag Santon Plus
7: Herbal Oil.
8: Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag Santon Plus
7: Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus
8: Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong madali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
1: XFM.
7: Sample Plus Gold.
11: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakala ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
10: Mamakal sa mga butika.
7: Santon Plus Gold.
12: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
12: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
14: Oops, teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible Emlualiyer services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: XFM. XFM.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Vision Next, marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision Mike Next, Kandali. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Nanamigin.
21: Santon Plus Herbal Soap.
24: Chronic pain.
25: Ang sakit.
24: Mag-assisted pain.
25: Muscle fever.
24: Acute pain.
25: Kahit ano pang pain.
24: Basta pain.
25: Mag-assisted pain.
24: Pangkarang pain.
25: Fast and safe.
24: Assisted pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Assisted pain.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. Diri sa aton sining palatuntunan last 9:42. Sa aton sining pagpangalagad, standby kay check naton si katropang Michael Inuslay, no? Sa aton sining katropa Leta sa barangay.
2: Mga katropa, exciting dito.
1: Umaga pala. Okay, balong na ton mga kabyanan. Diri sa ton sining pagpangalagad. Sino na dakpanda ni katropang Michael ho para pati gayunan mga kabyanan sa aton sining katropaleta. So, balan ko ang iban gabang abang na nada. So, bantay na ha, siguraduhon nyo lang ang inyong mga cellphone. Ha, mayara ka mo dasang data ha. Ay kung wala, gani na karon kag malawagan bula nyo. Ha, tapos gid. Oh, si Ma'am Susan gani o sinyo, Bao, ayawan ko na dulang internet. Ayawan ko kayo para lang makabalik ho. Ay, importante nakabalik man ha. Si Ma'am Maria Gabeya Bermejo sinyo kaluluoy gid sang delivery rider ho. Sino pagidang may mga komento din yung mga katropa ho. Si Ma'am Alice sa Tamsyo, salamin niya, ambal niya. Ako man sir, wala ko ginakuha ang sensilyo ah. Sa mga delivery rider. May mga time gahatag kita kung isa ti. Pasensya lang, kulang kwarta ta, sakto-sakto malang eh. Pero kung may solusobra ta, gahatag kita sina, kahit ibalaan ta man ah. Makaluluoy mo ni silang adaan. Okay, check naton sa line number 1 si katropang Michael Inuslay. Katropang Michael, mayong aga. Kami ang katropa
3: mo. Good morning, diba, katropang Joven. Live kita na rin subong sa Maynda. Bahin niya sa Purok 3, no? Barangay Libas sa Rojas sa City. Waring ati ang aton sininga service. Kinpili naton sa may bahin sa Barangay Hall, no? Sa Barangay Libas. Kaga naglakat-lakat kita na rin pagkado sa may isa ka San Miguel, ano na dan, ang San Miguel Corporation na sa punta, ho. Katropang Joven. So, nabatian naton nga daw may ara. Gidsang naga tusngaw no sang imo sining atingog apisar nga ti may namatian kita nga laing naga nga istasyon nga ari dire pero mas na nagalabaw gid ang imo tingog kay tinda medyo dako galing monitor ni nanay dire ho katropang Joven pero ining aton sining nakita aton sining na abutan dire ang iya sining umagad no nga si nanay Rosini Patinyo katropang Joven nga nagapamati gid dire pagkakita niya sa aton abaw nagaukbok-bok siya nga nagasigit sir naga pamati gid ako dire dire dang sulod dire
1: gid bantayan kanya
3: ha nang siguro nakita niya blang nga naga video kita dire sa may guwa wala nang gas pre gas pang ga check kita dire katropang Joven sang tanan aton nga mga listeners man no dire sa may bahin sang barangay Libas una man nakita kita dito kay ina ugaling tricycle ba kada sid man sa iya nga padalagan sa iya sining tricycle pero nagapamati siya sa XFM Rojas no pareos blang sa iya sini sa kay Sir Solomon Antonio bala no katropang Joven nga Bluetooth speaker lang niya ang iya sining speaker galing tuman kada sig padalagan sa iya pagadto sa may barangay Libas barangay Bara. Wala ko na siya naabdan, no, katropang Joven, siguro gasako. Kasi manong muna nga dire kita nagdesisyon nga magapadulong dire sa may bahin sang Purok 3, no, Rojas City. Nanay Rosini Patinyo, ginangin mo sining nga pangalan.
4: Mm-hmm.
3: Okay, pila na ganyan edad?
4: 30.
3: 30 years old, no? Ano nga ito, sining nga trabaho ganyan, ma'am?
4: Pangisda.
3: Man, no? Katropang Joven, oo. Sige. So, pag-abot na ito rin, no? Katropang Joven, syempre, wala na kitang duro pamangkot, no? Sa kay Katropang Joven, ini kay Sir Joven, ini nga istasyon, no? Katropang Joven, no? So, muna, no? Na kita nagpa, hindi pa huo na lang ito, siningagin sa ba. Kilala mo din si Katropang Joven, no?
4: Sa gadariya, ang
1: nanay, nanay. Tiya ko na, tiya. Anti ko na.
4: Tita ko na.
1: Oh. Din ang ila balay na da pasulod da katropang Michael.
3: Oo, sulod laundry ya katropang Joven ho. Galing kay ko dito kaya sa Guwa siguro.
1: Sino gani mga ingot niya da ang balay basi kilala ko ganina say.
3: Sino mga kaingot mo din nga balay mo?
4: Si Auntie Risa.
1: Layo sa balay ni Auntie Eli.
4: Lapit lang.
3: Ano?
4: Pasulod.
3: Pasulod lang sila. Pero dito lang sila kagay sa tiyan.
4: Karsana.
1: Oh, kaya actually, itong may iskina ka naging bantayan kay na, do kilala may ara da balay nga wala tawo. Oo. Wala siya tawo pero ang radyo niya natunog-tunog sa XFM. No. Di ba?
3: Diri sa kilid sa tiyak.
1: Oo, makita mo to kay na. Bisa na mo ka panuktok na da. Why na da balay? Away na da tawo. Ha, pero ya radyo niya da, ginatunog niya lang sa XFM. May may tawo, yawan ko panuktok ng biga da mo. Okay.
3: Okay,
1: okay tawo no? Okay, maglabay ka sa dalan ya. Maglabay ka sa pasulod dal sa iskina. May kwanda, may mga latayan na. Sa una, latayan na na da eh. No? Sabang may mga siminto na gani. Okay. So, tunog-tunog ng radyo niya sa XFM.
3: Amo ka ni katropang Joven kay hambal man ni kagina ni kagawa doon nagkita ay kami to kay naga room na kami naga survey dari katropang Joven hambal niya daw halos tanang gini guro dari kagin makatropang ita kay bisan ako kadaga batian ko gini nyo ang istasyon nagalano gay no dari sa may bahin sang barangay Libas
1: puro stress na da puro stress no oh, sa pagutok
3: puro stress today
1: okay
3: amo ka ni sige actually ning balay dere katropang Joven nagdaw ka pa obra ka sang balay mo sa likod ning radyo yang pinakamatian yo di yan isang imo sini nga nanay okay so ba gusto ko maabot kay katropang Joven
1: ano oh gohoy ang uya
4: ano
3: ano mag uya kay kay nanay mo
1: ni radyo man kay nanay niya
4: ha radyo kay ako ning umbangan nga radyo niya.
1: Ati sige, may problema. Ati gini ko kuhaan mo to si ugangan mo radyo.
3: Kay kay gusto niya girabi nila man abi katropang Joven nga magkadto dira sa istasyon naton kay kampanya kagino. Busy ba? Pwede nga ang radyo sa iyang ugangan ang iya sini nga ibay.
1: Ay balik na to kay ugangan mo para magapamati man siya sa XFM. Ikaw ya, hatagan ta ka radyo para hindi ka na magulam kay ugangan mo. Ayos.
3: Dalon niya ako sa Panagat, katropang Joven ng Panagat siya.
1: Ay, pwede na, eh, bakla mo lang radyo. Radyo? Battery?
4: Oo,
1: bakla mo lang battery, no? Para at least updated ka mo. Siyempre, kung naga, anong Panagat ni mister mo?
4: Taba.
1: Ah, Taba. Ay, siway, ginakatugatuan mo lang na eh, di ba?
4: Oo.
1: May balay-balay itong Taba, wala?
3: May balay-balay.
4: Wala.
1: Oh, may arat ako sa Taba nga daw may ginabutang sila ng mga kwan eh. Okay.
4: So sige.
1: Okay, sige. Now, bakla. Amot ang baklad yung Taba parehas.
3: Baklad yung Taba parehas ko
1: naman. Oo, okay, mo na. May mga baklad yung kaisang doon may balay-balay eh. Okay. Pero sige, dito na pagpadugayon pa ha. Kay 949 na. Okay, so ready ka na sa imo madagaan?
3: Ready ka na, Nay.
1: Okay, sige. Okay, katropang Michael, ari na, no? Na ready naman ni katropang Jason. Ano ayan ang iya sini nga pagadagon? Sige. Katropang Jason, spin mo na yan.
2: Mga katropa, excited.

0: Bani Ryan basi may labas da si Ma'am Rosini Arbore ho Dol Mike. Ay kun may panguha eh. Okay, ari na nagamat-amat na hinay ang aton sini nga ruleta. Ari na mga katropa, no? Nantaon naton kun ano ang matuunan. Ang premyo para kay Manang. Okay, so ang natuunan niya is kita di malayo eh. Okay, Santon Plus Coffee Mix.
1: Wow, Santon Plus Coffee Mix.
0: Gapang-api si Manang wala.
2: Ariya katropang Jovel ang atong sining Santon Plus Coffee Mix with glutathione pag-collagen. Ari matunan nay ang atong sining Santon Plus Coffee Mix, no?
0: Santon Gold na yung may glutathione. Lipat ba? Santon Plus Coffee Mix. Oh, ang puti bla.
2: Okay. Arigalit. Sorry, no. May mangustin mo rin ka kag suya powder, no? Ang Santon Plus Coffee Mix, no? Katropang jo ben ang iya siningan na dagaan, no? Sa subong iya nga mga tinion. So far, amo na, no? Ang imo siningan na dagaan. Actually, katropang jo ben, ihatag tanong lang ni sa iya ang iya siningan radio.
0: So, no? Nadagaan niya, Santon Plus Coffee Mix, may radio na, may t-shirt pa.
2: Wow. Dili man tayo lang. Anong size ang imo sini nga kon ma'am t-shirt? Medium. Tawo na to. May medium gid ang aton sini nga nakuha ari ka tropang Jovi.
0: So congratulations sa makin mo na. Nagpamati lang siya sa XFM ka tropang Michael. Oh, pag abot mo da may tatlo nang pa-premium nga dala niya. Oh.
2: Mugani man, no? Katropang Joven. So, pwede mo man masuksok ni mapalawod ka.
0: Ay, hindi. Kanugun. Ay, puti nga daan na. Basi malamitan ka, dugo ka, isda. Ay, sus, kanugun. Sina. Pwede niya na pang lagaw-lagaw sa mall, ah. Pang sunusimba, pang panindahan ba. Pero kung i-ano mo na, dalaw mo sa lawod, ba, puti, kanugun. Sina. Basi kuna ng kalabno.
2: Alam mo, ma'am, si Katropang Joven, ma'am? May nagapangilala din si mo Katropang Joven. Oo. Dire ka ba?
3: Kuya sa ni Manila. Aw, paano sa ni Manila, Ili?
0: Oo, ay kilala.
3: Uy, ka lang ang kilala. Sa mga si Jusilel?
0: Ha? Kilala eh.
3: Mga dungdunay.
0: Oo, tigid lang. Lapitan na yung lang kamuda, di ba?
3: Kugani, galuyuhay mga kami dito, Alma.
0: Mayroon kasi mo eh, lapitan na ilang
3: sila. Ay, kaya ito ba, teacher?
0: Aral si Katropang Michael. Gaya lang da. Kumayara pa si Katropang Michael.
2: Large, igo na ni kay nanay, Jocelyn Tundunay. Oh, kaya ang bala. Ah, si Katropang Joven, ina. Oh, eh, why did you call it?
0: Ari ko diya sa estasyon.
2: Kamu nga, may kapamati. Gisya na, Katropang Joven, nagsigingi sa sa ato. Kaya nabatian niya siguro. Sige. Okay, sige, Katropang Joven, no?
0: Sige.
2: Amo na, ang, ano na eh.
3: Thank you.
0: Okay, you're welcome. Mati lang da. Kita na lang tagalin kung makalagaw-lagaw naman ko dahil sa Purok Tres, ah.
3: Ay, galagaw mo lang katika ng kato ka mantika ni Manila. Ikaw naman, ah.
0: May mga kabi-kabi na ginahatag kung mag-ginahagad kung magpista.
4: Ayoy!
2: Thank you.
3: Ay, invite niya siya. Kung hindi
0: kumato ka, de. Sa'no pista?
3: 21
0: po sa Agusto. Te, tandaan ko na ha. Dapat may lichon ka na ha.
2: May lichon ha.
3: Di man ako mangkong mga manggaranon.
0: Ay, sila man to yung manggaranon, hindi man kuya. Maluhoy ka. Basta si mo kumamista, makadto ko na.
2: Sige.
0: Okay, sige.
2: Katropang Jove, no? Salamat din sa kay Nanay Rosini, no? Kaya kita dili sa iya sining balay gid sa iya sining ugangan naga plastar. Sige ma'am. So, amo na no Katropang Jove nang aton sini no nga katropaleta promo sa barangay nga durog sa inyo sang ika second year anniversary sang 106.5 XFM Rojas. Ini sa gyapon si Katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Michael!
5: Mga katropa, exciting dito!
0: Oh, congratulations kay Manang ha. Oh, tema ko nyo na mati lang. Palagaw-lagaw lang si Katropang Michael. Pero, oh, ang isa to nakabati. Nasulong lang, may t-shirt pa oh. Talaga naman, kilala ko na siya ni Ryan Sina ho. Oh, basi may labas pa na nga isda ho. Okay, sige, last 9:56. Oh, ready na nga itong sining nga katropaleta, dira, no, online. Oh, nga itong nipo nagtag suwong, syempre, no, para sa mga, gusto ma, kuano, madula ang pagpalanakit sang lawas. May mga katol-katol, aring para sa inyo, syempre, ang Santon Plus Herbal Oil. Okay, amo ni pagkadagon sa ruleta, ha? Sige, kay nagahabil-habil oras ta, katropang Jason. Okay, so para sa isa ka Santon Plus Herbal Oil, spin mo na yan.
4: Mga katropa, exciting dito!
0: Ah, bali mami, helmain yun, bantes niya manami, ako nagkakadto ka sa station sa XFM. Kahit pagpuli mo, may premium ka na, may kape, may radyo, t-shirt pa, bupaldo ka ha. Okay, so sige! Kaya saan ka pa? Bal ni Crystal Madaya manabi si Katropang Michael o dira naman siya sa barangay ano to? Dira ka naman ko sa barangay San Jose. Why ka man sa barangay San Jose? Okay, ari na nagamat-amat na hinay ruleta ta mga katropa. Sino ayan na matuunan kag maging winner naton sang aton sininga Santon Plus Herbal Oil. Okay, ari na mga katropa, ibalo na itong dugay-dugay. Pero sige, padalagan sa nga itong sininga ruleta ho. Abe, sino matuunan? Congratulations, Solomon Antonio! Unta tanay biyahe, pundo anay, Solomon. Dapat makariya ka within 1 minute and 22 seconds.
4: Mga katropa, exciting dito!
0: Solomon Antonio, pundo anay, pundo. Present anay, present. Ambal ni Ryan niya, absent. Kay naga change oil. Naipasahiro si Solomon Antonio. Kibot to guro, golpe gaprino mo. Nga daliki lang, hingagawon ko anay ni. Hindi magpaulihi si Solomon Antonio ng prino, kid. Nag-preno kag nag-text siling niya present!
5: Yahoo!
0: Congratulations. So, pagani matapos ang kanta, may 30 seconds pa siya tani. Bali ma'am Edna, may gin-deliver ka pa ko na. Bali, Cyrus siya absent. Totoo, nag-abiyahe. Mula niyong gabiyahe. Nga sige, pamati sa XFM. Di ba? Gabiyahi na pero kung kaisa dumabungol lang iya nga pasahero kay si katunog sa bluetooth niya. Si Solomon Antonio balanon na di ko nagakanto sa si istasyon kay gapasaka pa lang labot na ding tunog sa tricycle niyang bluetooth niya. Nagligad gani sino ko dumi nag-eco ginaw. Okay gali ato siya sa gito ho. Tunog-tunog ho. Congratulations sa Solomon Antonio. Sa kuha lang din mo sininga kuha na. Nga kun nami ni Simo bagay ni Simo. Okay bala mo ang kun nagabiyahe ka ti ulan init, no, di ba? Sa kapoy na sa trabaho. Nami ni Solomon Antonio ang Santon Plus Herbal Oil. Kay kun namo ning gamit mo, dasig maumpawan ang pagpalanakit sang lawas. Nami ni kaya para hindi ka man mapasmo eh grabe ang init yung kaisa. Lamig ati amo ning nami okay nami ning humot sini mo. Kaga mabatsyagan mo gid yang alibyo mga kaabyanan. So gani congratulations sa Solomon Antonio. Ga-request ko nun sila isa pa ho. Si Ria Loyola ga-request isa pa. Si Ryan Sina way ka nagbiya. Ba si coding mo sa Bongray. Tingala ko until nawari ka pa diya. Sige. Isa pa. Sino kita abi? Okay, para sa isa naman ka. Santon Gold o Santon Plus Gold. Okay, sino ihan ang matabuan sini, mga katropa ho? Isa ka Santon Plus Gold, ha? Sige, spin mo na!
4: Mga katropa, exciting dito!
0: Ati daw, coding niya, coding. Coding ni Ryan Sina ho.
6: Umaga pa lang, papangiti ka, kapag XFM na ang kasama.
0: Oh, si Solomon Antonio, Friday ah. Niya Friday malusot ko da. Sige.
6: Dito ka na sana.
0: Ah, hulog naman sa danagligad, nagkanto sa din naghulog siya entry niya sa Santo na next FM libu-libong pa premyo. Bala nyo, pila ka entry dala ni Solomon Antonio. Isagid ka bilog.
7: Ayo.
0: isagid ka bilog. Ay natabuan ga kape-kape ko di ho sinya bow. Ah ka makita niyang sa isang Santon Gold Coffee Mix. Nakatropang Jovin, pwede ko na pangayoon. O, singko, sige, imo na lang ah. Ay, silingko, ay mo ko, hindi man kami pwede kay entreg ang mga personnel ni. Okay, sige, o, minadaog na. O, Ma'am Rose Dasig. O, Ma'am Rose Dasig, dasiga na da. Gapang labaka, gapaninlo, gaano ka da, Ma'am Rose Dasig. Dasiga, react.
4: Mga katropa, exciting dito.
0: Isa lang ni kaminutos kag isa lang kaminuto kag 22 segundos ha.
6: Umaga pa lang, papangiti ka.
0: Good morning katropang Joven, no? Oh, anis ko watching live ah, no? Oh, kay Joey Catalan.
6: Araw-araw kaya san ka pa.
0: Si Eric Bering nga da ano ni dugangan kami da o dungan kami da ni Sir Solomon na sir ma congratulations.
4: XFM makes life better.
0: Oh, why pa si Ma'am Rose da sigaw?
4: Exciting dito.
0: Daway ga po now.
6: Araw-araw maasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo.
0: Oh, may 30 seconds na lang, ma'am.

0: nanindahan guro ay ara na siya, away pa na, away pa. Ah, nakahinga gawo.
1: Exciting.
0: Oh, exciting tuod. Yay! Wow, nakahinga gaw si Ma'am Rose Dasig. Nakahinga gaw siya before mag-exciting. Oh, congratulations, Ma'am. Congratulations. Okay. Sa mga way na tuunan, sorry. Boss naman ah. Di gani, karoon naman ah. Oh, may kwan pa ta, may sentro. Kag X-rated. Oh, gapang labas si Ma'am Rose Dasig, may gani. Ma'am, why nagdadlog ang kamot mo skate pad? Oh, di ba? Tandaan ko sa muna si Jabba Nunoy, paglawag ngalan niya. Ah, binayaan niya, ginaprito niya, nagkalabatok. Congratulations, ma'am. Gapang labagid man siya, ho. Ambal ni Ryan, dasig man Japon si Ma'am Rose ba? Oo eh. Ano pa nagdasig ang apelyido? Sina kon maghinay?
2: Ayoy!
0: Danlog. Danlogin ko nung kamot niya. Ay, importante ma'am, kasunod ang text ha. Oh, di ba? Congratulations, may santon plus gold ka di ha. Ah, para ma-ino mo, magamit mo. Oh, congratulations sa aton sinitanan-tanan ng mga winners. Ah, sa aton sininga katropaleta sa barangay, kag katropaleta online.
2: Yahoo!
0: Ah, buwas naman mga katropa. Ay, nagid ko tiyempo, bir time naman tao, 5 minutos mga kabinan, kigan ko ni katropang Christine di karon. Oh, hambal ni MJJ, sige lang ha, Jason Nanunoy. May December pa man ha. Oh, kamubala kung hindi kamugdaw, ginipinahog nyo na si katropang Jason. Nung mali ni katropang Jason da. Tapos tunod ako mapindot para hindi kanila pagbasulon. Galing ako naman yung biraho nila mo. Okay, sige. Drama na ta. Endless love. Susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ang way labot sa pagpindot. Sang ulit ha. Ako naman ang inyo alagad. Ako ang inyo anchorman. Ako man ang nagsugo sa iya. Napindoton ng ruleta. Ako naman katropang Joe Venanisco. Kagaling pala tuntunan, Bullseye. Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Oras, las 10:06.
3: XFM.
4: XFM.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. System Pain.
2: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Kasakit sa nawungkong ang gintampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma mo.

0: Tom.
1: Ma?
2: Oo. Ato dito si Martin sa salas, nagahulat sa imo.
1: Ma, kung pani, inbalibaran mo nga nagalain ang pamatsyag ko, kag hindi ako makatubang sa iya.
2: Anak, tao siya nga nagasaka diri sa balay. Kani, tratuha man siya nga tao.
1: Eh, kasabad ah. Abi kuya kayo ng kalikaw na ko kay Oliver sa isla. Magatawahay ng kampuhi ko. Abi pagaling Martin ngayini, nga otro man kulit.
2: Ah, ta-ta-ta-ta, sige na. Atubangan na lang siya sa makadali para hindi mo siya magsiling nga ginbastos mo siya.

0: sabi mo, Martin, hindi ako makaibalo kung paano ako mapathag sa imo ang tanan. Katigagi siya sa ulo mo. Pila ka beses na ako nagsiling sa imo ngong tatan mo ng pagpakaluyag sa akon, hindi bala? Palihog, untatin na ako. Tugod wala ko ikaw ginahigog ma. Kag hindi ko ikaw mahigog ma, tub-tub sanok, period.
1: Tusto ka. Matigama tuod ang ulo ko. Tungod samta ginahambalan mo ko nga untatan ka na. Pilit ko sa gihapon nga ginadasok ang kaugalingon ko sa imo. Pilit ko nga ginapabungol-bungulan ang mga ginapanghambal mo. Ginakabig na manhid ang kaugalingon ko. Bisan pa nagkakasakitan na ako. Kagang tanan nga ginhimo ko, tungod sa supra ko nga pagpakamahal sa imo. Karon, ari naman, ginapanawag mo naman sa akon. Nga hindi mo ko mahimo nga higog maon, tubtubsan mo. Pero, hindi ka na magkabala ka. Sakay gayunan gayuni, pamatian ko na ikaw. Hindi ko na pagpadamulon pa ang nawong ko. Ampo na ako. Gani, sugod-subong, makasalig ka. Hindi mo na makita ang presensya ko.

na luoy man ako kay Martin. Apang dra lang ko tabang mahimo ko. Amang batyag sang kasubo. Kagmang taluoy. Tugod hindi ko mahimong ay hatag saya nga akong paghigugma. Abyan lang ang pagkabig ko sa iya. Masunod na ako sa kwarto ko ka mag-ilis ah. Kikapilit na sang lawas ko sa ginasokso ko ng uniform sa opisina.

0: Ito po yung lawas ko. Sa bilog nga adlaw nga trabaho sa opisina. Hala? Ang picture ko manirito sa isla. Sa lugar nila ni Mama. Si Oliver. Inalik ko lang siya na dumduman. Kamusta na yan siya? Otro mga kulit ang lalaki nga to. Pero, nga ba lang mamansar ko sa iyayaman? Anong lawot ko sa kabuhi niya? Kagun anong ginabuat niya subong?
1: Inday, Christy!
0: Ay! Inday? Nga ah?
1: May bisita ka, Day!
0: Ah? Sino?
1: Si Oliver siya po, no?
0: Si Oliver? Ari siya diri sa syudad?
1: Day! Paulaton ko pala siya?
0: Sige. Magulat siya sa makadali.
1: Ate, sige tayo.
0: Gusto ba lang desisyon ko? Natupangon siya. Hindi bala? Kung nga nagbiya ako dito sa isla, para nga likawan siya. Pero nga asubong, gusto ko siya nga atubangon. Kag hindi ako makahibalo kung danong buhaton ko. Para nga mangin matahong pagid ako sa panulok niya. Kabuang sa ako na. Ani ka bala, mailis na ako ka magpanaog.

0: Kamusta ka na? Ay, bulak gali ho, para sa imo.
1: Ah, kuntani, wala ka na lang nagpagamo pa. Magpungko ka.
0: Salamat. Pero hindi man ako magdugay ha. Naghapit lang ako diri sa inyo para nga makita ka. Kagsubungan nakita ko na ikaw. Malakat na ako.
1: Kagagaw nga tao. Matapos niya akong istorbohon, mapaalam siya dahon. Ano ba lang gusto nga paggoon sa lalaking iniman? Gusto ba lang niya nga magpahawid-hawid? Ari mo ay. Sige ah, nakat. Kinaka-istorbo ka matuod.
0: Sige.
1: Ato na siya. Ay, ano ka? Lantoon ko sa bintana. May dala siya nga salakyan? O, tiyan mo? Mabalik na lang ko sa kwarto ko ah.

0: kabuang sangon eh. Hindi makakasi Oliver sa pensar ko. Kagkaina, doon nagbatsyag sang kalipay ang kasing-kasing ko. Sang nahibalan na siya ang akong bisita.
1: Nga ah?
0: Ay, ang buot bala silingon sina. Ama, may balatsyago na ako sa iya. Imposible. Paano ako makaangkon sa balatsyago na sa iya? Sa sulod lang sa malipot na panahon? Sang-san na ako nasakitan tuon sa ginatawag na paghigugma. Apang subong, daw gusto ko naliwat na maghigugma. Amugit pala sinang kasing-kasing. Nagahigugma. Bisan punggan pang pagpitik sini. Kaga mga bulak ng tala niya. Katahong. Kuwaon ko. Ay, kahamot. Halo? Ano pala ini? Doon nagbatsyag ako sang kalipay. Nalipay ang kasing-kasing ko. Sing ginhalukan ko mga bulak ka ginhatag sa ako ni Oliver. Ay, ah? Kadali mo lang nalikwaon sang kaakig sa kasing-kasing. Kung may nagapalapit ng paghikugma. Kagusubong ko na-realize nga sala ang ginbuhat ko nga pagpatay sa paghigugma sa kasing-kasing ko. Tugod lang sa kaakig ko sa ginhimos sa ako ni Ricky. Mga matuod nga punggan kong pitik sa kasing-kasing ko, no? Kung sa katapusan, ako mananggi hapon ang masakitan. Magwapa ko na karoon ng ipokrita sa kaugalingon ko. Kung hindi ko pag-akuon, nga may pagtamod man ako kay Oliver. Nagbugto ng kasing-kasing ko para kay Oliver. Kulaton ko na lang formal nga pagpahayag sang iya paghigugma. Kagamong paghatag sa iya sang kahigayunan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, ako gudang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gudang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
15: Aksak.

0: contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sa Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Tuoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM, libo-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ay, ano ba lang tapo? Pila kaadlaw ko gab-in ang akon pagulat. Apang wala man ang pakita sa akon si Oliver. Pulos mga bulak lang ang nag-aabot dali sa balay halin sa iya. Ay, ano ba lang ginahimo sa lalaking inis sa akon? Ginahimo bala niya akong hampanganan? To gusto ko na nga maginakit sa wala niya pagpakita sa akon. Gusto ko na nga magpangaking. O diretso ako sa parking area. At ulit doon ang park ang salakyan ko. Ay, kapuya ko sa akong trabaho. Gusto ko nga makapauli, kabakapahuway. Alin salakyan ko? Buksan kong portahan.
1: Basi gusto mo nga akong madriver para sa imo?
0: Oh my... Alicia! Oh my... Halak! Nagbaskob sa nginali ang pagkubakubas ang dughan ko. Doon ang lukso sa kalipay ang kasing-kasing ko. Kando, nagapalangurog ang mga tuhod ko.
1: Pwede?
0: Wala ka ba na sang dalanga sa lakyan?
1: Bayara. Ato ho?
0: Uti.
1: Ginguba ko hungod para may rason ako nga mag-angka sa salakyan mo.
0: Hala? Pwede ka man lang makaangkas nga hindi na kinahanglan ang gubo ng salakyan mo?
1: Mas mayo gini nang sigurado eh. Kibasi kung hindi mo ako pagpatihan.
0: Ote, ano pang ginahulat mo? Ikaw di drive mo?
1: Yes!

0: Abi mo, hindi mapulong ang kalipay ko, Subong. Tungod ang inmaayo na ang pagtambol mo sa akon.
1: Ong!
0: Gusto mo ba lang ang makaon nanay kita? Antes ko ikaw idulong sa inyo?
1: Kanami hampak kong sambag, ha? Kanami sa pwede nga ihambal sa akon kung ano-ano yung ginawa kaliya ko.

0: Oh, ano na?
1: Ate, temprano pa ba ni Panyapon? Lasing ko pasado pa lang.
0: Akin ka bala?
1: Ah, ay hindi, hindi. Kita mo na ginagayuhom ko, hindi bala?
0: Nagayuhom ka matood. Pero, daubing ka kang aking puga sa kamot.
1: Idulong na lang ko puli sa amon ah.
0: Eh, nagin bala nagustuhan ko sa imo mo? Kadali si umakig. Hindi pa gani kita mag-asawa. Daw gusto mo na akong anderon?
1: Amo! Hindi mo pa gani ako, nobya. Asawa na ginahambal mo. Ngahaw! Ginpangaluygan mo na bala ako?
0: Madugay na, hindi bala? Sang dito pa kita sa isla. Dasun, ang pagpadala ko sa imo sa mga bulak din sa syudad. Bahay na ito sa pagpangaluyag ko. Nga ho? Wala ka makaibalo?
1: Hindi na yung style ang gusto, kuya. Kung ganang pangaluyagan, kuya, no?
0: Ha? Ano man gali?
1: Ang gusto, kuya, inami ginahimo, gidi. Hindi, pulos pakita-kita lang. Kagdaw pang pag-into lang ang sugilanon. Oh. Naging patulog mong salakyan, ha? Ala, kinalig niya ako, ginakos ka, ginalukan sa bibig.
0: Ina, amoy nang may ginahimo. I love you, Christy. Lagay bala ako nga nasakitan ka. Sa wala pag-abot ng nobyo mo sa adlaw sa inyo kasal. Apang hindi na tuman nga rason. Agod isira mong kasing-kasing mo. Kagisikway ang paghikugma.
1: Oh!
0: Anong ginakadlaw mo?
1: Kay kung ano-ano ang ginapanghambal mo? Wala na to sa ako niya. Ginkalintan ko na ina.
0: Oh! Matuhod?
1: Matuhod ina.
0: Kuna mo. Pwede mo na galing ang batunan na paghigugma ko?
1: Ah, o nga ah. Sigurado ka na gusto ko ikaw.
0: Ikaw wala mo. Maintuan, ay pabala kita. Kung wala ka sang luyag sa akon, ngangawala ka na akik sang inalukan ko ikaw.
1: Nakaibalo ko ng galingan na luyag ko sa imo. Namamangkot ka pa yaw.
0: Oh, Christy?
1: Kinalo ka naman niya ako liwat sa bibig.
0: Salamat, Christy. Madamugin nga salamat.

0: Kamu tuh Kristin. Selamat gini. Dari apa yang kamu?
1: Si Kristi? Ari mo siya diri sa restaurant. Kag may kahambal siyang lalaki. Kag daw kasadya sa ilang atuwa. Si Ricky. Siya ina. Ang ex niya. Nga wala nag-abot sa adlaw sa ilang kasal. Kalain sa pamatsyag ko. Kristi. Pareho ka man gali kay Joan. Ginampangan ninyong balatsyagon ko. Magkuha ko dali.

0: Nalipay ako, napatawad mo ako. Kagin-kabing nga isa ka, Bian.
1: Oh, si Oliver. Siya nakita ko nga nagdali-dali pagwa diri sa restaurant. Sige ha. Mauna na ako sa imo, Ricky. Amo na ako. Nakibalo ako. Ginlain niya sa paghangop ang nakita niya sa amo ni Ricky. Kinahanglan, masugilanon ko siya. Oh, atunag niya sa lakyan. Madasig ang palayo. Ay, masakay man ako sa salakyan ko. Sundon ko siya. Nagkasunod ako kay Oliver. Kinahanglan, makasugilanon kami. Gusto ko may patag sa iya. Ang bahin ko. Kung nga ato ako dito sa restaurant, kagkahambal si Ricky. Ba? Padulong sa airport ang salakyan niya? Airport? Ay, doon na kaibalo na ako. Kung din siya mapadulong. Palagyuhan niyang iyan ang kita sa amon ni Ricky. Sabay lang akong prontahon ako. Kagpangayuan sa patag. Amugid ba sila ka-insecure si Oliver? Oliver, please. Kinahanglan natin nga magsugilanon. Pamatiyan na ako. Oh, wala siya nagkasabat. Padayon siya nga nagalakat. Palihog. Magdulog ka na ibisan makadali lang. Kinatulong ka kita sa mga tao din eh, oh. Isa pa, kasakit sa mga tiil ko kung nagkasagad sunod-sunod sa imo.
2: Wala na kita sang dapat panghambalan. Tumanang nakita ko. Para paminsaron, nga ginampangan mo lang ang pagigugma ko.
1: Si Ricky ang kahambal ko nga ito.
2: So what?
1: Nagpangayo siya sang patawad sa akon. Sa ginbuhat niya, nga wala nag-abot sa adlaw sang among kasal. Ginsugid niya sa akon ng rason. Kanagpangabay siya, mabalik kay kamiliwat.
2: Kundi magbalik ka sa iya eh. Anong labot ko si imo man?
1: Hindi ko ba na magdulog sa paglakat? Kamamatis ang ihambal ko?
2: Ano bang ihambal mo?
1: Inagani! Gusto ni Ricky nga magbalikay kami. Apang ginhambalan ko siya nga hindi na pwede. Tugod may ginahigugma na akong iban. Kag ikaw, ina!
2: Kung inalang ginhambalan ninyo, nga kinanglan pa nga mag-uyatay ka mo sang kamot. Kag kasadya pa sa inyo.
1: Nagapangimon ka lang. Kung nga mo sinang panulok mo. Wala-wala kami nag-uyatay. Ang isa ko kakamot, nagatungtong sa isa ko man kakamot.
2: Ang dumdum ko, abi ko, ginampangan mo lang paigugma ko.
1: Pwede ko ba lang nabuhaton, ina? Oliver, mahal ko ikaw. Sobra pa sa pagpakamahal ko sa iya sang una. Ano? Dali na. Ginagbayan niya ako. Kagsalamat. Kinaumpawa na siya.
2: Total, ari na ginman kita, Dre. Dayon na lang nato ng gawad sa tiket. Para nga makaabot kita sa isla.
1: Anong buhato natin dito?
2: Ano pa? Kundi ang mag-honeymoon dito sa payag ko.
1: Do gusto ko, ina.
2: Christy?
1: Ginpukaw mo. Anagakatulog ko ang kasing-kasing. Kagkaroon nga nagabugtaw na ini. Handa ko nga pamatudan sa imo. Nga wala inisang iba na kilalahon. Kundi ikaw gid lang, Oliver.
2: Christy?

0: Oh, wala gid ako magsala. Nakita ko sa primero pa lang nga maayo nga tao si Oliver. Kag nalipay ako nga sa katapusan, nakita gid man kadabat siya gani Christy nga si Oliver ang lalaki nga bagay sa iya. Mahimos ako sang amon mga dala. Kay buwas mismo, mabalik ako sa isla. Kaupol sa mga manghod ni Christy. Agad mahambalan namon ang bahin sa ilang kasal ni Christy kag Oliver.
1: Sa katapusan, nangin akon ka na gidman.
2: Kag salamat nga naagwanta mo man ang kamaldita ko.
1: Tugod mapatay ako kung madula ka sang dalayong sakon, Christy. Kag pangako, wala ka sang hinusulan sa desisyon mo na magpakasal sa akon.
2: Dapat lang kag kinahanglan gid siya magpakasal ako sa imo. Kay pilyo ka gid ginuna mo pang honeymoon sang sa pagpamalay.
1: Ah? Pilya ka, karigagani.
2: Ay! Hoy! Ay! Oliver! Hoy! Hindi ako pag-alak itira. Takal

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito.
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Exciting, bro!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: XFM.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: This is XFM 106.5 Rojas City.
1: Mga katropa, exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!
7: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Quiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, alas 11:01 na sa aga. Kag ini nga oras ang ginadulong sa inyo sang M. Luvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Maayong aga, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagaplag na platuntunan Centro.
1: Centro.
0: Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Tumadlaw sang Miyerkules, Petsa 29. Sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
1: Centro!
0: Ayong aga na sa mga katropa naton na naka-standby, naka-monitor, naga-tutok, naga-pulupamati sa 106.5 MHz sa lilisuan sa inyo dira ng mga radyo sa FM band. And of course, aton din ang mga katropa na naka-standby naman, naga-lantaw, naga-monitor. Pinaagi man sa aton sa live streaming sa 106.5 XFM Rojas City Capiz at sa XFM Rojas 106.5 Facebook page. And of course, aton din ang live streaming man sa YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capiz.
2: Wow!
0: And mayong aga na sa mga katropa naton sa subong aga, mangin kaupo din yung tubtub alas 12 impunto sa inyong okon sa subong aga. Ang inyo alaga ng inyo anchor woman katropang Christine Dayan Ropa.
1: Centro.
0: Ako ang inyo singa makaupod mga katropa, gunto nga magtalakay sa pilaman ka mga nagapanguna nga mga talalupang doon diri sa ato singa palibot. Mapanasyonal man na, international, lokal, kag iban pa. Sa ganito tok lang kamo. And of course, sa dugang pagid mga balita, particular mga balita, lokal, update, development, mga accomplishment reports, police report, kag hospital reports. Ang naman niya igadulong sa atos nga patrol with katropang Elmer Derecha Estimar, katropang Michael Dinos Tenos Loslay, kag katropang Zaldi Agihap Jr.
1: Centro!
0: Siyempre, sa ilamas nga padayon man nga pag-monitor sang kalinong kagkatawhay, diri man niya sa atos nga bugos nga probinsya. Ay, mga katropa, midweek na! Excited na bala ka mo? Ano gina-exciteran, katropang? Oh, siyempre, sweldo eh.
2: Ayoy!
0: Payout na naman bukas! Sorry, ano ang plano?
2: Wow!
0: May bilin pa.
2: Ay!
0: Minambudlay eh, no? Kung may sweldo man tuod, why pabili? Importante, may sweldo.
2: Ayoy!
0: Be thankful na lang. Anyways, mga katropa, subong adlaw, nagapadayon na ang ikapulo ng adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Di karon nagapadayon na mga katropa ang ining trial. Kung sa diin 14 diri ka mga senator judges ang present subong adlaw. Pati ginalauman man nga pagasuguran na nga o kung ginasuguran na nga talakayon subong adlaw ang Article 1. May kang tanan man mga katropa sa ginapahayag nga sala nga paggastos sa 612 million confidential funds sang Office of the Vice President kag sang Department of Education. O di, subong ginapresentar na sang prosecution bilang witness ang Anay Land Bank branch managers nga Sanday Violeta Constantino kag Nenita Camposano.
1: Centro!
0: Samtang kaina naman si Senator Leila De Lima mga katropa ang nagpanguna sa opening statement. O nga sunod rin sa iya, kapag ang isang impeachable officer tulad ng pangalawang pangulo ay inabuso ang kapangyarihan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat ba siyang panatilihin sa pwesto? Sa yes ni nga pag opening statement man mga katropa, ginpauntat ni siya sang presiding officer nga si Senator Cheese Escudero. Bangod sunod diri mga katropa daw kaangay naga-conclude na siya kay pagani gaumpisa ang trial.
2: Ayoy!
0: Tinugon to ang ginprepara niya nga speech eh. Samtang ginpresentar sang prosecution ang unang witness nga si Anay Land Bank branch manager Violeta Constantino. Tapos din ining si Constantino mga katropa nagserbe gali ini bilang department manager sang Land Bank sa may bahin sang Shaw Boulevard branch. Umalin sang 2017 sang Mayo tubtob January 2024. Until now, nagapadayon mga katropa ang hearing, ang trial sa sining impeachment kon sa sining testigo ng mga katropa kag ginahatagan man sa kagayunan ng aton nga defense team nga mag cross examine sa sining nagpakilala nga witness sang prosecution mga katropa para sa pagdalakay sang Article 1. So sa dugang pa yung ma-update, tutukan na diri sa ato sa pagpangalagad. Anyways, good morning, gidanay sa mga katropa naton nga rin nakaroon sa Facebook Live. Nagtutok na, nagka-comment na ba? Excited na? Kung ano naman ila ginaka-exciteran man.
1: Ayoy!
0: Pero rin na si katropa ang mob sa Nisco. Good morning kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Good morning, ma'am. Sa Pump Creek Boys, Trikto, da Tropang Buklan, mga Marites 5 Cell Boys, kag sa class members, good morning! Lari naman karo si Katropang Zyro Nordas Agihap, mayong aga man sa imo. Kay Ma'am Liza Digala nga naka-highlight and followers na, and good morning man sa Digala and Divino family!
1: Wow! Kay
0: Manuel sang Pontevedra. Special shout out sa wife ko nga sexy kag guwapa guwapa ga pamati upod si Ma'am Ambot Testa Bordo. Uy, good morning. Sa guwapa kag sexy sexy nga kabihak o kun kabiyak no, ni katropang Mobs Anisco. Good morning. Sino pa si Ma'am Elma Ordas Agihap. Good morning, ma'am. Kay Tay Mosok Bering kag katropang Eric Bering dira sa Mayhamul Awon Panay. Good morning.
1: Wow.
0: Okay, katropang Rafael Digno, mayong aga man. Rin naman karon sa atos nga pagpangalagad si katropang Rhea Loyola Malapitan. Pa-shoutout lang da sa Salvacuta member diri sa President Rojas Tolteen. Salamat, Gil.
2: Exciting!
0: Okay, katropang Lloyd D. Navales. Good AM, katropang Teen. I'm so tired to uproot the acacia tree after fall down by the typhoon Odette last December 2021. Ininano mo na iyan.
1: Ayoy!
0: Subong mo palangin pang tapas.
1: Ayoy!
0: Sige, pag-weplo pa huway lang dadanay katropang Lloyd ah. Kay katropang Toto Val, di sa Escalada nga daw in love. In love ah, busya.
2: Exciting!
0: Sige lang, padayon lang tol ah. Kay katropang Monroy Ayayo, good morning! Pulo pa matigid sa atong nga programa. Subong man kikatlop, katropang Manilin Villar Basa. Mayong aga gid si mo, ma'am. Kikatropang Ernesto Alvarez dira sa may Matcom Burgos. Atubang Mang Tinapay sa Ligas Pilawood Barangay 5. Good morning. Kay katropang Rex Diita, mayong aga. Katropang Cyrus Ordas Agihap. Subong man kay Ma'am Anali Bocala Bakila. Good morning. Ari naman karon si katropang Lindon Jano. Uy, kay katropang Rizel dira sa may Pungsod, Malaysia. By the way, happy birthday!

0: Kaliwa, happy, happy birthday kay nang nining dira sa may pungsod Malaysia ha. Good health lang perme kag halong-halong gid ha. See you soon. Uwi-uwi din pag may time ha. Kay masyarap kita.
1: Ayoy!
0: Ayoy na ito mag-video kay with katropang nining ba? Muni sila kon mga kaupdanan kung mag... mag-shot-shot. Alright, good morning man kay katropang Helma Inyon Bantes. So, nakatutok na ba? Manyagan ako na si ma'am. Thank you, good ma'am. Kay katropang Eric, lunch ta ma'am tin. Sudan na mong tinakwayan nga lakot. Uga na bang rusbo sa pagkanami kag tilapya. Pag-favorito ko gina yung katropang Eric.
1: Wow!
0: Kay katropang Mary Jean Baing, good morning. And kay katropang Nolly Dueto, nagapulo pa mati si Nay Nora kag Nay Bibing. Nga daw mabuhinan edad nila sang duha kadekada. Samtang nagapamati sa XFM drama.
1: Ayoy!
0: Ay, nalingaw gid day Nay Nora kag kay na day nang Bibing. Nay Bibing ba? Sige, thank you gid. Tutok lang, tutok pamati lang.
2: Exciting!
0: Kaya tropang Michael Artates Asar, good morning. Dira sa may LTO malipayon ga pamati. Baw, sa unhan ko nung sang LTO malipayon ho. Uy, good morning. Thank you gid ah. Kaya tropang Manuel Estorninos, good morning. Okay, Toto Valdizon Escalada ko nung birthday subo. Pinaka-besis ka gid mag-birthday. Kaya tropang Toto ba sa isa ka tuig ah?
1: Ayoy!
0: Anyways mga katropa, para sa aton diri nga mga balita diri sa aton singa pagpangalagad.

0: Lagat-lagat tong tangan ng ana sa atos nga pagpanumalik mga katropa ang atos nga patrol. Sa ilaman sing ang gidulong nga balita diri sa atos nga pagpangalagad. Ang oras, alas 11:13 na sa aga, kagininga oras ang bulugid ang ginadulong sa inyo siyang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Alright, standby mga katropa, kaysa ato siya pagpanumbalik, ato na nga paghatagan ligwang, ato na rin ang mga balita nga ginpreparar sa inyo. So this time maghabyog ko danay sa pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly standby.
1: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week ako kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Angie.
7: May bukol ako sa breast ko.
6: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
7: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
6: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
7: Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
5: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bag-o ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix.
1: Nag-kape ka na,
5: lalakas,
1: at gaganda ka pa.
5: X.
10: X.
5: FM.
10: X. FM.
11: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
12: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
5: X.
10: X.
5: FM.
10: X. FM.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLionario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: X.
10: X.
5: FM.
10: X. FM.
14: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ito si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Manamigin.
22: Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
2: Ang sakit.
0: Mag-assist the pain.
2: Muscle fever.
0: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
2: Mag-assist the pain.
0: Pangkarang pain.
2: Fast and safe.
0: Assist the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Assist the pain.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
24: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: oras, alas 11.24 na sa aga, kagini nga oras, ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Sentro. Pabalik din sa Platuntunan Sentro, kags gihapon ka po ninyo nyo alagad katropang Christine Dayan Ropa. Sentro. Kagini man nga bahin mga katropang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule, kalusugan ng puhunan sa araw.
1: Wow! Kani
0: katropa ko na ko sa inyo, subong palang pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig man sa pag-alaga sang imo sini nga lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sang aton resistensya, nagapadugang sa sigla, kag nagabulig sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Available na ang Santon Plus Herbal Capsule mga katropa sa tondring ng mga leading drugstores sa Mercury Drugstore, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sarang yung bid mga katropa ha, nga mad to cart na kag ma-place order sa idrang mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Alright, this time lagat-lagatontang atong sing patrol with katropang Zaldi Agihap Jr. mga katropa, may kang tanan sa sininga update report no sa dira sa may bahin sang barangay Sibagwan, Roja City. May kang tanan mga katropa sa sininga pagpanglutang no sa isa ka delivery rider na dira sa nasambitan nga barangay
2: Sentro.
0: At knowing so, dere sa nakuha man naton nga information, ang ina nga barangay madulom pa, wala sang street light, so kunin nga portion sang lugar, wala sang street light, madulom. Kung kada kagabi ihon magagi kada madulom, tikon wala pa sang CCTV, tinano na lang
2: Sentro.
0: At karon may ginadihon no ang punong barangay sa sina nga barangay. Good to nga at least nang masiguro man ang kaluwasan sa mga residente, not only sa mga residente kundi ang mga nag-aagi man dira sa nasambit nga lugar, particular dira sa may sitio Ilaya no sang barangay Sibagwan
2: Sentro.
0: So sa detalye sa report katropang Zaldi, please proceed.
3: Live report. Live report.
4: Igaduso ni punong barangay Johnny Arsiga sang barangay Sibagwan sa ila sininga konseho nga amanan or painan sang pundo ang pagpamtang ni Katropang Christine sining CCTV cameras sa sitio Ilaya nga nasakupan sang ila sininga barangay, kung sa din gani natabo ni kahapon ang isa ka mahalang usbo nga insidente sang pagpangluthang patay sa isa ka delivery rider. Nawa sa aton sini nga paglabot kay punong barangay Arsiga ginatuad ya sini katropang Christine nga pag-istoryahan pa nila sa ila konseho ang pagpahamtang dira sang CCTV kay dira ya sa Sibagwan proper kag sa pila ka mga sitio nga ila sini nasakupan may ara na sang CCTV nga ginpa-install ang ila sini nga barangay, kag dugang pa dira sunod diri nga ang pila man ka mga panimalay dira sa ila sini nga nasakupan ang nag-install man niya sang ila sini nga makaugalingon nga CCTV cameras katropang Christine. Now ang sitio Ilaya Abe, isa ini ka makabig nga secluded nga sitio no sang barangay Sibagwan katropang Christine, kay in fact nakapadulong kikita to sa area and kalakalaka gidya tuod no sang mga pamalay sa nasambitan ning nga sitio kag kun delivery rider katugali mabudlayan kay gito kay maluwas nga malayo na may takason pa and rough road pa ya katropang Christine. Now, dugang pa diri ni punong

0: Rojas kagagin pakigbahin pa gani ni punong barangay Ercega man ka tropang Christine nga matapos to ang insidente kahapon. May mga impormasyon ini siya nga nabaton nga kung sa diin may mga gindeliberan in isang parcel ining biktima nga si Chester nga nagapaandam sa iya nga may mga nga nadiparahan na tubla ang motorsiklo sa kaytong duha ka mga suspitsado nga naka-helmet kay tropang Christine nga nagasunod-sunod sunod diri sa sining biktima o galing ay siguro wala man iniyagin mind sang biktima kay kumpiyansa man siya siguro eh katropang Christine nga magkatraso no hay ang manabi sundon-sundo ko nila basi hindi man ako na ilagi na sunod ah no? So kasubong wala lang to sa bungog no sini nga biktima no? Pero damo sunod diri ang nakasugid kay kapitan nga nasiplatan na to ya ang motorsiklo to nga ginagamit sa mga suspect nga nagbalik-balik sa area makapila na kabeses antes to nagpadulong gid ang biktima sa pag-deliver sang parcel sa may sitio Ilaya. Pamatian ta ni Bla ang kabahin sa aton sini nga interview kay punong barangay Johnny Arciga sang barangay Sibagwan. Sentro.
1: Mayo aga sa ano sa atong talanta labi lagi sa Muloyo sa Sibagwan sudlon. Kundi da na lang sa highway. Nilaban ta yan, i-address nila kung di landa ang lugar para kamalikawan nato nila. Kay landa ang lugar na masyado lagi na i-kasiit kay Martilong na dahil kay wala siyang mga tao, kaya bala nga labo ka makita. Mm-hmm. Ang mga lang ako nila-advise sa ila nga kung magpa, ano sila, magpa-order sila sila parcel, habalo na lang nila nga da lang i-address mismo o kung ang barangay hola, hindi man nila gamitin nga i-address. Hmm. Kaya yamo di tao hasta maapon mo siyang tao.
2: No, pero sa sinakap may plano tabi or kaya di sa madyat sa barangay mo pamtang na sa CCTV blackout or anong makabulig na tanod nga para malikawan mula na tatap?
1: Ang gila, purpose mo naman na kasusubong ganun ya, may mga CCTV kami. Mm-hmm. May mga bilang yung dispiak sa highway, punta kinakawat pati CCTV. Kasi lang yung barangay lang mo niya, may CCTV niya subong. Sige na yan, no, sa ka... Gapangsyon pa na yan, sa ka... Sa, ano, sa barangay, kung kasanta.
2: Mm-hmm. So, i-propose na sa council cap?
1: Oo. Oh, oh, oh, ipabot na. Kaga, isa pa, no, wala yung nakatabo. Amo naging man, ay ganyan, no, na gani. Ang atong yun, city mayor, naga pala, plano nga ang bilog ng barangay. Nilaban dito ang ina niya nga para sa CCTV sa kabilugan. Basta dito, hasta dito sa city, makakuha nila.
3: Hmm. Kap, ang PNP may ginakandak na investigasyon now sa part naman sa nga barangay Kap. May mga dugang mga information nga nag-gather sa mga nagluntan ng insidente kapon, Kap?
1: Balik ka gabi, ang aton mga PNP, halagi man nila ngayon niya, kuhan nga mag-usisa pala. Pero sa akon nila, balong pamangkot, na ang ride ang ano ni ang paalaga deliver sa parcel may mga ba may customer sa dito sa amon kalapit na may mga CCTV kag ang ako nga ni bata may parcel ba dito siya nga kuha pero may isa dito ka ano may isa dito ka ano ni sa kabalay nga ginambalan siya sa nga may parcel ko sila niya daw may dua man katao nga sunod-sunod siya mo naka-helmet to. Ay daw ba bali wala malang niya tapos nabutan siguro nakaabot ito sa ano sa lugar kaya naga balik to siya kita nila yung ginagamo na sa ginpost mala kumatian nila ay muto gani nga hindi sila magpati nga muto matabo mag-ulan to nila kagi may muto na ay gusto ang ila suspect atong duwa katawag na nagasulod-sulod siya muto na gulo gulo gano siya nagatiro.
2: Disin po, mukhang
1: mga pila
2: na kabisto
1: nang
2: balik-balik
1: siya itong motor. Eh, sulong magani siya. Lalo may... May nakistula man may nakita dito sa permero nga nagabalik-balik. Hmm. Ay, hiling ko masin kung ginasurbe nila ang kwan, ang lugar, kung di lapit. No, ayaw nila pastalan. Hmm. Tapos siguro ang ano niya, ang vendors na lang, kabalik na niya ang kwan, kaya nakatapos sa siya sin deliver nito. Hmm. Kabalik na. Kaya sulong sila kakita sa pagtumba, nga lang silinggit niya nga kabang ko, no?

0: tigo lang na ang sabat gali siling yung apo sila niya guro la no naman ni pila o gali lula o lugar na wala gali kay mo to kita nila kala kita nila nga ang lagtiro mo pala yung nagagi mo chile ko na uli dito yang kwan ang lagtiro sa iya pagtali ko siguro nga hinirep pinilo lang ang guro nila ang mo tulad mo kung ako may kumutsuma kay may limit lang bilin mo malang na to ang kwan mga impormasyon nila nga nakuha naman kapon
1: pero ano ka matuod ining biktima ka bata ni sang imo di bitabuyo
0: oo oh, bata niya sang bitabuyo pero wali ang ilagilabi si ni ano ning ang iyagi siya Eloy taga si Bagwan ng address ang iya ba na taga ano ning inal oo tingali sang sang bitabuyo ko na sa ari pala sila sa address si Bagwan ngali sa subong bits na buliyo ko Japan siya, pero ang iyaban na taga Dinginan nila. Dali ang bata yan dito sa Dinginan ng Star. Dito naka, ano, naka-address.
2: Neighbors area, ang victim.
0: No, bago lang eh.
2: Bago lang, saya.
0: O kay sulok sa iya ka-open man, na taga Dere, na atong na-deliver din nga itong naka-gild up, amo mo itong Japan niyang iya Dere kuta, lightning niya. Pagkatapos na-suspended ko na ito kay ang iya license expired. Siya ang gil, ano, yun mutang dali. Bago bumalag ito sa dali, wala mo nga, isa pala kasi mana o, oh, sobra. Sining ang area.
3: Centro.
4: Alright, nabatayan ni Katropang Christine ang kabahin sa ngaton sining interview kay punong barangay Johnny Arcega. So, bata panigaligan eh, isang iya, sining beach W, katropang Christine ining Eloy isang biktima BHW da siya sining barangay. So previously sa Nodre ining biktima naka-star gi man na da sa si Bagwan pero sa uli sumaylo na sila sa Dinginan kay taga dito na kag isa pa ang Dinginan kag si Bagwan Tambian ay lang nga barangay eh katropang Christine. Now duga pa gani ni punong barangay Arcega nga maluwas sa ginaduso ora pagduso nga pamtangan sa CCTV ining sitio Ilaya ginapangabaya man ang mga pumuluyo dira sa area nga kun mahimo mag receive sila sa ila parcel diri na lang sa Guaan katropang Christine hindi na tubla pagpasudlon ining mga delivery riders kay syempre maluwas nga kalain ang alagyan ay mabudlay man para sa aton sini mga delivery riders nga irisgo man to ang ila sining mga kaugalingon pasulod dito sa nasambitan nga area. So kung himo kay ara man daano ang balay ni kapitan sa Guaan sining sitio Ilaya pasulod ni abi ni katropang Christine so, sa Guaan na da along the highway pwede man da nila sunod diri mabili na ang ila bayad kung may ipadeliver silang parcel kung dira na lang gid nila ya ipabili ng ila sining parcel katropang Christine kag kwaon lang galing nila dira no sa Guaan eh para nga hindi na to magsulod ang mga delivery riders. So mo niya ang plano sa nga barangay karon para nga ining insidente da nga una to pagpanguldab sang December 19 kag ining recent gani ining paglutang patay ni sa delivery rider kahapon ang matapna na. Balita nagikan sa barangay Sibagwan para sa 106.5 XFM News, Zalde Gap Jr. ang katropa mo.
3: Live report. Centro.
5: All right, thank you gid kay katropang Zaldi Agihap Jr. May kang tanan sa sininga update report sa may bahin sang barangay Sibagwan, Roja City.
3: Centro.
5: Si mga katropa sunod diri kay punong barangay Johnny Arcega, igaduso niya sa konseho nga alukaran sang budget ang pagpamtang sang CCTV sa sina nga sitio dira sa may sitio Ilaya nga ginluntaran sang pagpanglutang patay no sa sini nga delivery rider mga katropa nga kwan lang man gani nagabato sang patas ati ang worst tabi diri mga katropa sige butang sang CCTV sige pampahamtang sa mga street lights ang problema ha ginakawat mandayon
3: sentro
5: ginatungli tungli mandayon
3: sentro
5: O, ti paano na kung napahamtangan naman dira sa bag-o? For example, nahamtangan na sa bag-o nga CCTV cameras, bag-o nga mga street lights. Ang ending, wala pang kadugay, wala pa kadugay sa pila kabulan. Dula naman dayon, ubos naman dayon, kay ubos man pangawat. No? O, ti may nasubo nga, may nabaton tagani nga report nga may street lights man na datuod, mga katropa. Kaso, ginampang samad lang man.
6: Ayoy!
5: Yung klase na iyang ulubrahon man. Ulubrahon pa na sa matino nga tawo. No? Ginatagan kamuda sang project. Ginatagan kamundira sang mga bata, mga bagay nga kung tani makabulig pa sa aton.
3: Sentro!
5: Mga kaangay sininga insidente. Di, waay na. No? Kay ginaabuso.
3: Sentro!
5: Tapos subong, may natabo na naman nga insidente dira initiate naman ta nga mapaubra mapabulig tas kung buligan ka mo ginasamad nyo man dayon
6: ayoy
3: sentro
5: kaluoy da ang mga tawo nga masami lang dira nga naaga nga gaagi
3: sentro
5: kay ang perme lang dira ginatarget ining mga kun hindi ang mga collector sang lending company ining mga riders naton delivery riders
3: sentro
5: ti sa mga katropa man bala naton nga ra dira no nagapuyo sa mga liblib for example nga mga sitio kangay sining sitio ilaya pwede ginaya bala nga ipaano na lang naton no ipaagi sa e-wallet
3: sentro
5: so naman nasubong mo halos tanan kita ha nagagamit na sang e-wallet. Agad to nga makabulig man kita sa tos ni nga mga katropang riders. So,
3: sentro!
5: Kaya amak mo na may nakita ko actually nga video nga hi, alas 10 na sang kagabihon. Sige, pagyapon ining biktima sa paghimo sang iyas ni nga mga parcel. So ngayon nag-deliver pa yan.
3: Sentro!
5: Kaya amak mo na alas 10 na sang kagabihon. Sige, gyapon iya nga pag-deliver mga katropa. So, inaiya ang maka kwan ho, maka masakit man para sa aton, di ba lang? O, makita lang naton nga nagapursige man yung sang patas ini nga tawo nga ni. Tapos gulpi lang luthangon sang kunsisin o lang dara nga tarpulano.
3: Sentro!
5: No? O, ti dako gidari ang kuan man, dako gidari ang part nga posible. Ha? Nagsala lang ining mga gunman.
3: Sentro!
5: Sa kusin o ang ilas nga ginlutang. Kaya syempre, o, naging paandaman na siya galit sa mga katropang ini nga biktima sa pila to ka mga residente nga may nagasunod-sunod sa iyang tawo na nakasakay sa motorsiklo, duhak ka tawo.
3: Sentro!
5: At iway niya man tuyagin mind tuod. Kay syempre, way man kuya sang sala nga man madlokod. O, confident siya nga magpadayon sa pag-deliver sa iyas mga parcel para kay syempre, way man siya sala. Oh, kagasunod rin sa yasing pamilya, way man siya sang kontra.
3: Sentro!
5: Sa pagkabuot ng klase sang tawo. Ah. O, tinag-relieve pa lang, nag-relieve galit niya sa yasing nga kaupdanan man sa trabaho. Kaya iyasin nito nga kwan, nga kaupod, mga katropa na suspend.
3: Sentro!
5: No, ati siya ang ginbaylo. Ati, amin ang budlay, abi mga katropa ko. Kung may nakadestino na sa aton nga area. Tapos gulpi lang kita bayluhan. O tikon may atraso to galiya ang tawo nga to. Ikaw tana ang maperwisyo. Ikaw tana ang, for example, tiruhon.
3: Sentro!
5: Di ba lang? Di mo budlay gid, no? Budlay ang trabaho sa nga to sa mga delivery riders. Budlay ang trabaho sa mga tawo. Balang nag-adlaw-adlaw, nag-biyahe. For example, ang inang mga kwanman ho, ang inang mga lending collectors, no? Tapos kung hindi ka mo kabayad, pahugon nyo pa.
3: Sentro!
5: Jesus Mariosep bala, no? No? Gatrabaho lang man sila, mga katropa, no? Kagang ini nga mga gunman, ang mga responsable sa sininga pagpanglutang, abi kabay pang matubuan ka mo sang konsensya nga ginatawag. Kabay pa nga patulugon pa ka mo. Kag hindi na ka mo pagbugtaw.
6: Ayoy!
5: Sa inyo sininga ginhimo, sa sininga inosente nga tawo.
3: Sentro!
5: anak mo, 22 anyos. Dapat ang 22 anyos nag-eskwela pa ni actually, di ba? 22 anyos naga panumdum na siya sa yes nga inuubrakon para sa yes nga future.
3: Sentro.
5: Hindi na nag-ubra sa gani, nag-delivery rider sa para makabulig man sa yes nga pamilya. Ati ano? Oh, why ka mo ya right nga mag pauntat sa kabuo isang isa ka tawo nga nagapursige.
3: Sentro.
5: Nga wala man sa malain nga ginhimo sa inyo. So sa karon mga katropa, padayon ang maid-id investigasyon sa mga kapulisan. Sa mga otoridad.
3: Sentro.
5: Igang tanan sa sini nga nagluntad man nga pagpanglutang sa isa ka delivery rider dira sa may bahin sa barangay Sibagwan. Kagabay pa no nga gilayon nga maaksyonan. Gilayon nga mahatagan sa nagakaigo nga aksyon ang ini nga natabo nga insidente dira sa may barangay Sibagwan.
3: Sentro.
5: Mahingabot pa isa ka katropa leta, katropang Jason. Ah.
3: Katropaleta!
6: Katropaleta!
3: Sa XFM Network Philippines!
5: Alright mga katropa, tama na ang stress, tama na ang pagpangasubo. At yari na gani karon ang inyos ni nga ginahulat, subong adlaw! Sa ato si nga katropaleta sa Platuntunan Sentro.
3: Sentro!
5: Ay dapat dasig comment ha, gusto ko dasig. Okay, gusto ko makahatag sang luha ka mga Yes to Health products. Di kung dasig inyo nga pag-comment present, dasig lang man eh. O, damo ang magiging happy today.
7: Wow!
5: Ang ato si nga Yes to Health product, nga iga panagtag, subong adlaw. Tiyariwa, mga peta with Santong Gold Coffee Mix. Ang paborito sang tanan. O, aside sa paborito sang tanan, may possible pang makadaog ikaw sang 3,000 pesos. Weekly ah, sa atos ni nga nagapalan nga Santon, NXFM libo-libong papremyo. At ikay ang Santon Gold Coffee Mix, isa man sa atos ni nga mga proof of purchase nga pwede nyo magamit nga masulod sa sobre kag magdaog. Aside sa Santon Gold Coffee Mix, pwede man ang isa ka blister pad sang Santon Plus Gold, premium D3 soft gel capsule, duha ka blisters sang Turbo Dietars food supplement for men, and syempre ang ining Santon Gold Coffee Mix. Matamat nang ginain ko ni katropang Jason ang atons ni nga mga katropa. Uy, ready na mga katropa, so gani standby na. Katropang Jason, spin mo na yan.

0: gid na katropang tin ipares sa Malunggay Pandesal. Omsim katropang Zyro. Masarap talaga. Lalo na kung may cheese. Ay, perfect.
1: Wow!
0: Alright, mga katropa, matamat na nga naghihinay ang atos ni nga online roulette. So, gani standby, comment, present na yun sa matutukan sang araw. Ano bala ang magaman din lagon nga duag subungad lao? Oy! Oy! Oy! Sa kulay red! Congratulations kay katropang Nonoy Arsing! Nonoy Arsing, comment present. Pangyara ka sang isa ka minuto kag 14 segundo. Sagod to nga mag-comment.
2: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo! Ang

0: Mga katropa, exciting!
1: Oh no!
2: Ate, ano plano? Waay si katropang Nonoy Arsene. Si katropang Jason, spin mo na ulit yan!
3: Katropa Leta!
4: Katropa Leta!
3: Sang XFM Network Philippines!
2: Hambal ni katropang Eric, no? Comment na, sir, para isa, isa pa ka-spin. Di ba la? Nugon tuod, no? Katropang Eric. Lipot lang daan na ito, Nora. Ipon, may pa ka mo ka-comment, di bala ka mo.
1: Ayoy!
2: Nugon, sayang naman. Saliwat, aton nga Yes to Health product, ang Santon Gold Coffee Mix. Nga nami ko no, hambal ni katropang Zyron, isaw-saw sa malunggay pandisal. Alright, mga katropa, matamat na nga nagahinay ato si nga roleta. Sa ano ba lang ang color naman? Ang mapilian. Sa magadaog comment present tayo na. Katropang Lindon Jano sa kulay yellow, congratulations! Mayara ka sang isa ka minuto kag 14 segundo sa gudto nga mag-comment sang present.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katupa.
1: Oh no! Oh,
2: duha na. Isa na lang, Ged. Isa na lang. Oh, katropan Jason, spin mo na yan.
3: Katropaleta.
4: Katropaleta.
3: Sang XFM Network Philippines.
2: Although hindi Mayo, ako Miyerkules. Oh. Oh, dalon ko niya. Hasta bukas. Ang pagpangasubo ko. Ayun! Basi ko na nagkwan, nagdulong sang bata niya. Wala siya, nagpanyaga pa. Oy! Ara na, matamat na nga naghihinay ang online roulette, mga katropa. Sa ano naman nga color, kabay pang makakomment siya present. Kay masad gid si katropang tin, kunway mga daog subo.

0: para na isa ka na sa winner katropang Ponce Lens. Siyang color blue, mayara ka sang 1 minute and 14 seconds katropang Lens. Comment na.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, excited!
1: Oh no!
2: Ate, katrupang Jason, lain niya ang nag-present, si Nunoy Arsing niya. na-late na sa eh, no? Ano ni katrupang Jason man? Atong plastada, sin...
1: Ayoy!
2: Isa pa, katrupang Jace! Sige, isa pa ko no, kay naluoy, si katrupang Jason, no? Sige, sige
3: mo yan! Katrupaleta!
2: Bawi lang next time, Sir Nonoy Arsing, ha?
3: Philippines!
2: Okay, why kabi ka present kay Ina? Daw wala winner, Ma'am Tinaw. May ara pa na, may ara. Balay mo, ikaw. Present nga ni.
1: Ayoy!
2: Ay, pag-comment ka mo. Pang-apat na niya, ambot na lang.
1: Ayoy!
2: Ubusan ta oras, ambot na lang.
1: Ayoy!
2: Masunggod
1: ko. Ay,
2: amat-amat na nga nag-hinayang ruleta. Gabay pa nga mag-comment ang ato si nga winner sang Santon Gold Coffee Mix. Ay, congratulations kay Tita Elma Agihap sa color blue. Tita Elma, comment present na. Kunari ka di ha, mayara ka sang 1 minute and 14 seconds to comment. Dasig ba?
3: Mga katropa!
2: Arayami na yung gusto ko. Dasig pa sa last stress.
1: Ayoy!
2: Anyways, congratulations kay Tita Elma Ordas Agihap. Nga ton nga winner sang Santon Gold Coffee Mix. Winaya dapat. Dapat dasig ang kamot. Dapat fast hand kita. Fast finger. Sa pag-comment.
1: Ayoy!
2: Alright, congratulations liwat. Kag sa mga katropa na ton nga wala nagdaog subong adlaw. Ti better luck next time.
3: Centro.
2: Alright, thank you sa mga katropa naton nga nagupod sa ato sing pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon sa Katuntunan Centro. Trigid lamang sa XFM Rojas.
3: Centro.
2: So iba na lang mga balita, wala naton natagan sa ligwa, tutukan sa pila naton diri ka mga pagpangalagad diri sa XFM Rojas. Kag anyways mga katropa, sa ato sing monitoring, sa ato sing coverage sa gubatayan nga impeachment trial, tutukan lang ha diri sa XFM. Check karan nyo ng aton nga Facebook page. Partner naton sa technical katropang Jason Anonoy kag sa patrol katropang Zaldi Agihap Jr. Kag ako nalang nyo alagad ninyo ang crewwoman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, ang katropa mo.
0: Exciting!
4: XFM. XFM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Dating land bank manager na si Violeta Constantino humarap sa 10 araw na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
2: Constantino ibinunyag ang umano'y backroom na pinaglabasan ng 125 million cash na kagaya o naka-gym bags para sa OVP.
0: Pagiging normal ng cash withdrawal ng OVP, kinusyon ni Senador Judge Erwin Tulfo.
2: Senador Robin Padilla nanguna sa hypothetical 2028 senatorial survey ng Octa Research.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli po iginit ang pag-alis ng system loss charge sa electrical bills natin sa niyang pagdalo sa pagunitan sa anibersaryo ng Ipiralo.
2: Vice President Sara Duterte pinasinungalinga ng balitang may nakatakdang paglaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
0: Balitang regional, mga katropa, PBBM binisita ang patuloy na itinatayong People's Bill sa Davao City.
2: Sa balitang international, 16 anyos na suspect sa 2024 school shooting sa US, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
0: Showbiz, asawa ni Doc Willie Ong na si Doc Lisa na diagnosed din ng cancer.
2: Sa balitang sports, Dwight Ramos at AJ Edu hindi maglalaro sa 2026 Asian Games title defense.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, maulang pananghalian po ng Wednesday, July 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa inyong lugar.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, iniharap po ng prosecution si dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino bilang unang testigo kaugnay na Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa umano'y maling paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosekusyon ng Land Bank Show Boulevard Branch, ang umano'y nagpoproseso na encashment ng apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa. Inaasahan na magsisilbing bahagi nang ebidensya ng prosekusyon ang testimonya ni Constantino sa pagpapatuloy ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi na pinatapos ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa kanyang opening statement matapos maghain ng objection ng depensa. Narito ang report.
1: Live report.
2: Pinaalis ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa pagkapatuloy ng kanyang opening statement matapos umanong maglahat ng mga conclusions of fact and law kasunod ng objections na inihain ng spokespersons ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Escudero, ilang beses nang nagbigay si De Lima ng mga konklusyon sa batas at sa mga pangyayari sa halip na ipaubaya ang mga ito sa magiging testimonya ng mga testigo at mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial. Bago pa man ito patigilin, nagbabala na si Escudero kay Dilima. Kasunod nito, hiniling ni Attorney Michael Poa na huwag nang payagang ipagpatuloy ni Dilima ang kanyang opening statement. Binigyan din ang depensa na ang opening statement ay dapat maglatag lamang ng balangkas ng kaso at hindi magpahayag ng mga konklusyon na dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa paglilitis.
3: Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
3: Malinaw again, ito.
4: Objection, Your Honor.
5: Honorable Dilima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to
5: my
3: stop
5: due
3: now.
5: Apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
5: Kindly call your witness, Representative Chua.
2: Yan ang pahayag ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, Attorney Michael Poa at House Prosecutor Laila Dilima. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. Basement coverage.
0: Samantala, inilahad po ng dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino umunay paggamit ng isang backroom kung saan inilalabas ang cash para sa Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon kay Constantino, inilabas umano ang 125 million pesos na cash ng OBP sa isang backroom at inilagay sa mga bag na kahawig ng gym bags. Ayon kay Constantino, ang pera ay nakapack sa tig 1 million pesos o kabuang 125 packs bago umano isinilid sa tinatayang 3 hanggang 4 na malalaking gym bags na dala ng OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Kinusyon naman ni Senador Rapi Tulpo ang testimonya at hiniling sa testigo na maging tiyak sa bilang ng mga bag na ginamit dahil ane ay mahalagang maging eksakto ang detalye sa pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Senator Judge Sherwin Tulfo kung normal ba ang pag-withdraw ng Office of the Vice President ng 125 million na cash. Sa nagpapatuloy na pagdinig, sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganitong kalaking cash withdrawal ng isang ahensya ng gobyerno. Nang tanongin ni Tulfo kung alam ng bangko na para sa intelligence funds ang naturang halaga, sinabi ni Constantino na wala silang kaalaman tungkol dito. Inamin din ni Constantino na bagamat napaisip sila kung saan gagamitin ang napakalaking halaga ng cash, hindi na nila ito tinanong dahil may nauna ng abiso kaugnay sa transaksyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtatanong ni Senator Judges o ng Senator Judges Prosecution at Defense Team kay Constantino bilang testigo.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, nang una si Senador Robin Padilla sa hypothetical senatorial preference survey ng Octa Research para po sa 2028 elections matapos makakuha ng 53.9% na voters preference. Pumangalawa si Senador Rapi Tulpo na may 47.4%, habang pangatlo naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may 45.4%. Kasama din sa Magic 12 list sina Grace Poe, Vico Soto, Senator Loren Ligarda, Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, Ben Tulfo, Abby Binay, Jinggo Estrada at Mark Lapid. Ayon sa Octa Research, hindi dapat ituring na prediksyon ng magiging resulta ng halalan ng survey dahil mahigit sa 2 taon pa bago po ang 2028 elections. At maaari pang magbago ang mga kandidato at opinyon ng mga botante. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa 95% confidence level.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabing huli na ang marami sa mga inihayag na programa ng administrasyon. Ayon kay Sendanya, nagkaroon ng sapat na panahon ang pamahalaan upang tugunan ang mababang sahod, mataas na singil ng kuryente at mga isyu ng korupsyon, ngunit hindi ito agad na aksyonan. Nagduda rin ang mambabata sa panukalang pag-amyenda sa Epiralo dahil dadaan pa ito sa mahabang deliberasyon sa Kongreso at hindi agad magpapababa ng electricity rates. Git ni Sendanya, kailangan ng mga Pilipino ang agarang resulta at konkretong aksyon, hindi mga anunsyong inilalabas sa uling bahagi ng termino ng Pangulo.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyan ng bagsak na marka ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong ikalimang State of the Nation Address dahil umano sa kakulangan ng mga konkretong hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na walang binanggit ang Pangulo tungkol sa wage increase, pagwawakas ng contractualization, karapatan sa pag-uunyon at mga agarang solusyon sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagamat sinabi niya na susuportahan nila ang panukalang income tax exemption at pagtatanggal ng system loss charge sa kuryente, iginit po nito na nananatiling pangako pa lamang naman ang mga ito at maring matagalan bago may patupad.
4: EBM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Bakit ang mga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat magandang pakinggan, hindi umaasa. Ako hindi ako umaasa, Boss George, na mangyayari yan anytime soon.
0: Mga katropa, si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinuwestiyon din ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang labis na pagtuon ng administrasyon sa ayuda sa halip na maglatag ng mga pangmatagalang solusyon para sa kabuhayan ng mga manggagawa. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na mahalaga ang mga programa tulad ng AICS at tupad para sa mga nangangailangan. Ngunit hindi umano ito natutugunan ang ugat ng mga suliranin tulad ng kawalan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod.
4: Ang kanyang flagship project, Boss George, kung maririnig mo all throughout, ayuda. Pinagmamalaki niya yung AIX, yung sa ayuda, Boss George. May mga tao talagang kailangan ng ayuda.
6: Yes.
4: Pero ang problema natin, nandoon sa kung ang tugon mo sa lahat ng problema ng bansa natin ay ayuda, hindi mo ina-address yung problema. Naglalapat ka lang ng mga band-aid na solution. So other than ayuda, what is there to na pwedeng ipagmalaki? Yung presidente magsusona at ang ibabalandra niya ay job fair. Kahit hindi presidente, kayang gawin yun eh.
2: Igirit din ang mababatas na hindi sapat na ipagmalaki ang mga job fair sa State of the Nation Address o SONA dahil matagal na rin itong isinasagawa maging ng mga pribadong organisasyon. Binigyan din ni San Fernando na ang kailangan ng mga manggagawa ay mas maraming permanenteng trabaho, makatarungang sahod at mga polisiyang magbibigay ng pamatagalan ng seguridad sa kanilang kabuhayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos muli po iginit ang pag-aalis ng system loss charge sa electric bill sa kanyang pagdalo sa paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng Ipiral Law. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
7: Muling iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Ipiral Law upang alisin sa electric bills ang systems loss charge at kaugnay na VAT nito. Sa 25th anibersaryo ng batas at inaugurasyon ng unang Interactive Energy Museum ng bansa sa Taguig City ngayong araw, ay sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magbayad lamang ang consumers ng kuryenteng kanilang ginamit. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na 25% ng power supply ng bansa ay mula sa renewable energy, target ng gobyerno na itaas ito sa 35% sa 2030 at 50% sa 2040. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magtipid sa kuryente at huwag kalilimutang i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senador Risa Ontiveros na masusing pag-aralan ang iniulat na PAC Silica Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA upang matiyak na ito ay magsisilbi sa pambansang interes ng Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, dapat isaalang-alang hindi lamang ang posibleng economic benefits ng proyekto kundi pati ang epekto nito sa trabaho, digital security, national sovereignty at kalikasan. Lalo na't may kaugnayan ito sa artificial intelligence o AI at semiconductor investments. Nagbabala rin ang senador na maaaring ang mismong mga Pilipinong manggagawa ang bumuo ng AI systems na kalaunan ay maaaring pumalit sa kanilang mga trabaho. Kaya kinakailangan timbangin ng mabuti ang mga panganib at benepisyo nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa PacSilica dahil sinabi nitong wala pa siyang sapat na kaalaman higil sa naturang proyekto.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniugnay mga katropa ni Vice President Sara Duterte sa manaymahinang liderato o liderato ang dumaraming insidente ng karahasan sa mga paaralan at maging iba pang suliraning kinakaharap po ng bansa. Ayon kay VP Duterte, nawawala ang disiplina at respeto ng mga mamamayan kapag wala mo nang nakikitang matatag na pamumuno mula sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang pangulo at mga miyembro ng gabinete. Iginit din ng Vice Presidente na maging sahanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita umano ang kawalan ng pagkakaisa dahil sa pagkawala ng moral na pamumuno sa itaas. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang dalawin sa The Hague, Netherlands ang kanyang amang si dating Paulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapit pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court.
1: XFM News Nationwide.
2: Malabon City, patuloy ang pagunlad sa pamumuno ni Mayor Sandoval. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Iminida naman ng City Mayor Gino Sandoval ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon sa ikaapat na State of the City Address o SOCA na nakataon sa patuloy na pag-unlad at mas mahusay na serbisyo para sa Malabueño. Iniulat ng alkalde ang mga programa para sa pagpapalakas ng lokal ng ekonomiya, suporta sa MSME, paglikha ng trabaho at mga inisyatiba sa edukasyon, kalusugan, pabahay, disaster, preparedness at digital governance. Binigyan din ni Sandoval ang patuloy na suporta sa City of Malabon University at mga programang para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, patuloy na nagbubunga ang mga programa ng kanyang administrasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinasinungalingan ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat ngayon sa social media na sinabi umano na makakalaya na sa susunod na linggo si dating Paulong Rodrigo Duterte mula sa custody ng ICC. Ayon kay VP Duterte, wala siyang binanggit sa kanyang talumpati sa London tungkol po sa nalalapit na paglaya ng dating Pangulo. Anya, malinaw na schedule o malinaw sa schedule na inilithala ng ICC na wala pang nakatakdang pagdinig o kaya'y utos para po sa kanyang paglaya, kundi ang trial proper lamang. Ibinahagi rin ng Vice Presidente mga katropa na nasa mabuti at masayang kalagayan ang dating Pangulo ng kanyang dalawin sa The Hague at ipinahatid nito ang pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at sa kanyang mga taga-suporta.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas at XFM 95.3 Brooks Point sa Palawan.
1: Balitang regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisita ang patuloy na itinatayong Peoplesville dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Jovet Espanyol ng XFM Davao.
1: Live report.
8: Personal. opisyal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na tinatayong People's Ville sa Kalinan, Davao City, isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ang proyektong People's Ville ay may kabuang lawak na 14.23 hectares at nakatakdang magkaroon ng 72 gusali na maglalaman ng mahigit 7,200 units ng pabahay. Ayon sa Pangulo, target na matapos ang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Inihayag din ito ang planong magdagdag ng iba pang mahalagang pasilidad sa loob ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga magiging residente.
9: Mahirap tirahan kung wala naman puntahan ng mamata, walang malapit na palengke, walang hindi malapit sa trabaho.
8: Samantala, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling ng People's Ville sa Davao ay isa sa pinakamalalaking proyekto sa ilalim ng pinalawak na 4PH program ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na rin ng ahensya ang mga mungkahi ni Pangulong Marcos hinggil sa mga karagdagang pasilidad na kinakailangan ng komunidad.
10: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umigot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20,000 ang magiging bata. So, aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan itong komunidad na ito.
8: Sa kasalukuyan, may 42 pang limang palapag na gusali ang nakatakdang itayo. Samantala, nagsimula na rin tirahan ng mga benepisyaryo ang mga natapos na housing units. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang proyekto dahil bukod sa komportable at ligtas sa mga unit, abot kaya rin ang buwan ng amortisasyon. Ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay flagship housing initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng milyon-milyong abot kayang pabahay sa mga pamilyang Pilipino na nagnanais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Mula rito sa XFM 89.1 Davao, katropa nyo sa balita, Juvette Espanyol, XFM News.
2: Isa sa mga sospek sa Mama Sapano Massacre na nagresulta ng pagkasawi ng 14 na Cordilleran, arestado ng PNP. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
11: Arestado na ang isa sa mga akusado sa naganap na Mama Sapano Massacre noong 2015 na kumitil ng buhay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF, kabilang ang 14 na opisyal ng pulisya mula sa Cordillera. Makalipas ang 11 taon na pagtatago, na huling akusado na si alias Muslimin na binansagang number one most wanted person sa Maguindanao del Sur at isang senior member advisor ng Pinenekelan Criminal Gang na kabilang sa mga krimen ng extortion, robbery at iba pang marahas na krimen sa probinsya na konektado sa Dawla Islamia Hassan Group na umano'y kaakibat ng ISIS na itinuturo sa ilan pang seri ng pambobomba at karahasan sa Mindanao. Kabilang sa 44 na nasawi at sinasabing napas lang na akusado sa nasabing madugong engkwentro sina Police Senior Inspector Gednat Tabdi, Police Senior Inspector Cyrus Anniban, PO1 Gringo Kayango, PO1 Angel Kadiomat, PO2 Peterson Karap, PO2 Jerry Kayob, PO2 Nobel Kiangan, PO3 Noel Golokan, PO2 Walner Alagaw, PO2 Robert Danao, PO2 Robert Danao Jr., PO2 Joel Dulnuan, at PO1 Russell Bilog na mga Cordillaran. Bukod pa rito, suspek pa ang akusado sa naganap na pananambang sa isang pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noong Marso 28, 2026 habang na-recover din sa kanyang pag-iingat ng 4 na 5.56 caliber rifle, isang 7.62 caliber M14 rifle, 3 improvised explosive device at isang itim na Suzuki minivan. Ang suspek ay nasa kustudiyan na ngayon ng pulisya at inaasang haharap sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Kalingana, XFM News.
0: May truck helper patay matapos masagasaan ang matras na cement mixer. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
12: Papay ang isang 73 anyos na truck helper matapos mabangga at masagasaan ang isang umatras na cement mixer sa barangay Cambigong, Sambuan, Cebu noong Hulyo 28. Kinilala ang biktima na si Raymond Alberca Lantixe, residente ng sityo Dubdub, Barangay Bugo, Argao, Cebu. Samantalang ang driver ng Sinotruck Transit Mixer na pag-aari ng Kirante Construction Corporation ay si Jeffrey Kadungog Famugula na 39 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon ng Sambuan Municipal Police Station, patungo ang truck sa barangay Kanyurong upang magatid ng simento para sa isang road concreting project nang bigla itong umatras sa isang matarik na bahagi ng kalsada dahil umano sa mechanical failure. Sa mga sandaling iyon, nasa gilid ng truck and truck helper at inaangat ang mga nakalaylay na linya ng kuryente upang makadaan ang sasakyan. Nakatalon pa umano ang biktima ngunit hindi niya naiwasang mabangga at masagasaan ang umatras na cement mixer. Agad siyang isinugod sa Sambuan Rural Health Unit ngunit idideklara ng dead on arrival ng doktor. Hindi naman nasugatan ang driver at kasalukuyang nasa kusudiya ng polis habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property laban sa driver. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata sa Kanyu.
2: Saksakan sa San Pablo Isabela, isa nasawi, dalawa sugatan, tatlong sospek mag-ama. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tukikaraw.
13: Arestadong isang lalaki matapos ang insidente ng pananaksaka at pananakit na ikinasahwi ng isang biktima habang tatlo naman ang sugatan sa isang bahay sa Sityo Katentengan, San Pablo Isabela, Hulyo 26 ngayong taon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Police Captain Pedro Alama, Officer in Charge ng San Pablo Police Station, mag-ama umano ang tatlong suspect sa insidente. Nagsimulang kaguluhan matapos makita ni Julius Tagapan ang mga suspect na nasa loob na ng kanilang bahay dahil dito nagkaroon ng komisyon at alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Habang nagpapatuloy ang tensyon, ginising naman ng ingay si Jeric Simangan at Arcadio Pananga upang awatin sana ang mga nag-aaway. Hindi naman nila batid na may dalang matatalim na pala na sandata ang mga suspect. Sa gitna ng alitan, paulit-ulit na nga sinaksak ng tatlong suspect si Jeric Tagapan habang si Arcadio Pananga naman ay nagtamo ng saksak mula ka alias Ramon na siyang ama ng dalawang kasama niya. Hindi rin nakaligtas si Julius Tagapan dahil inatake na rin siya ng tatlong suspect. Samantala, hindi rin ligtas si Noymer Reyes matapos paghampasin naman ng steel pipe ni alias Jun na anak ni Ramon. Agad namang tumakas si alias Mark at alias Jun patungo sa hindi malamang direksyon matapos ang insidente. Samantala, ang kanilang ama naman na si alias Ramon ay kusang sumuko na sa kapulisan at ibinigay nito ang kutsilyong ginamit sa pananagsaka. Matapos ito, dinala siya sa Milagros Albano District Hospital sa Bayan ng Kabagan para sa medical examination. Kalaunan, isinugod na siya sa San Pablo Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon. Sa ngayon, luhaan naman ang pamilya ni alias Ramon. Anila, sa hirap ng buhay, ganito pa ang kanyang sinapit. Ayon sa kanyang kapatid, naglalako lamang umano ng talbos ng kamote ang kanyang hipag habang laborer naman ang kanyang asawa na suspect na si alias Ramon. Magpangga ngayon, kasalukuyan pang tinitugis ng San Pablo Municipal Police Station ang dalawang suspect matapos tumakas sa nasabing insidente. Bagamat nagbigay naman ng ilang saysay sa pangyayari ang kapamilya ng biktima sa mismong himpilan ng San Pablo Police Station, tumanggi naman silang humarap sa kamera dahil sa takot at trauma na sinabit ng mga ito. Dahil dito, mas pinigting pa na San Pablo Police Station ang Police Visibility at Kampanya Kontra Kriminalidad upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa bayan ng San Pablo Isabela. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking X.

0: 16 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong ang 16 anyos na si Colt Gray. Matapos sumami nagkasala sa pamaril sa isang paaralan sa Georgia, US, noong 2024 na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng 9 na iba pa. Si Gray na kinasuhan bilang isang adult ay umamin sa 55 cases kabilang ang murder at assault kaugnay ng pamaril sa Apalachee High School noong September 2024.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Dr. Annalisa o Doc Lisa Ong na siya ay na-diagnose ng early stage invasive ductal carcinoma, ang pinakakaraniwang uri ng breast cancer. Dumating ang diagnosis habang patuloy namang sumasailalim sa gamutan ng kanyang asawang si Doc Willie Ong na lumalaban naman sa stage 4 sarcoma cancer mula pa noong 2024. Ayon sa mag-asawa, maagang natukoy ang sakit ni Doc Lisa, kaya mas mataas ang posibilidad na maging matagumpay ang kanyang gamutan. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Hatid po sa atin, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi maglalaro sa Gilas Pilipinas na Dwight Ramos at AJ Edu sa 2026 Asian Games matapos kumpirmahin ang samahang basketball ng Pilipinas dahil daw po sa conflict sa schedule ng Japan B-League Manila Games. Ayon sa SBP, nakatakdang maglaro ang koponan ni Ramos at Edu sa Manila Games sa September 9 and 10. Kasabay ng pagsimula naman ang kampanya ng Gilas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yun na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 29, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay.
0: Exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos

0: In Prices ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM. Libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: XFM.
2: FM.
0: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.

0: katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang katawan po natin sa pagpapalakas ng atin pong paningin. Napakahirap pagka ang ating eyesight ay na-compromise, mga ka-wellness. Kaya mainam na atin po ito mapangalagaan at maingatan. Katuwaan ang atin pong Vision X Plus. Mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-uusapan po natin ngayong araw itong patungkol sa krisis na kinakaharap natin, no? Patungkol sa atin pong pagkain o yung tinatawag na modern diet. Mga kawelas, hindi lingid sa atin pong kalaman na tayo ay nabubuhay na ngayon sa mundo na punong-puno ng teknolohiya. Lahat ay advanced na, ika nga, ano. At mayroong mga bagay-bagay na advantage at disadvantage din ito para po sa atin, especially para sa atin pong kalusugan, kasi marami na ngayon mga partner, no, ang kumbaga ini-advance ng teknolohiya. Ayun, maging sa diet po natin, ano. Dati bubunutin mo pa yung gulay para iyong lutuin. Mm-hmm. Ngayon, naka-frozen na. Nakaano na lahat, ano? Kumbaga, process na sila, mga kababayan, ano? O, na-invento na dyan yung iba't ibang mga pangmadalian na pamamaraan para ma-consume natin yung iba't ibang mga pagkain, ano? At nandyan na rin, talamak na rin yung mga tinatawag ng mga fast food na siya namang dahilan ng pagpapadali ng buhay ng isang tao. Ayan yung tawag dyan, yung modern diet crisis na kinakaharap natin ngayon. Doc Ron, ano po ba itong crisis na ito? Ano ba yung mas malawak na pag-unawa sa crisis na kinakaharap natin patungkol sa pagkain na ito?
3: According sa study, partner, ang modern diet crisis is dual burden. In a way na kung saan ay yung tinatawag na walang gutom pero malnourished. O meron tinatawag na malnutrition. At kasabay nitong malnutrition nito is tinatawag na chronic disease. Nang dahil sa tinatawag natin na global dominance ng ultra-processed foods. Kasi kung titingnan natin is nag-advance ang technology in processing foods, in storing foods. Pero ang problema, paurong naman tinatawag natin yung pagiging healthy ng tao. Liban sa tinatawag natin na dominance ng ultra-processed foods, meron ding tinatawag na economic barriers sa pagkain ng mga healthy. Bakit? Kasi dati, kung yung mga gulay at mga prutas is para sa mahihirap, ngayon, is hindi na halos abot na bilihin ng mga mayaman, lalong-lalo na kapag ka-organic foods. At meron ding tinatawag na declining nutritional quality sa ating agriculture. As we have mentioned in our past na discussions, is yung tinatawag natin na depletion ng lupa, no, ng nutrients sa lupa. At bilyong-bilyon na mga tao na nagkakaroon ng compounding health and environmental cost of energy dense, nutrient poor food systems. So, maraming energy ang ginagamit, pero yung tinatawag natin yung mga produce na mga pagkain is nutrient poor. At anong nangyayari nito? Merong tinatawag na surge ng chronic illnesses sapagkat ang mga pagkain na heavy sa mga refined sugars, unhealthy fats, sodium-driven epidemics ng obesity, at itong tinatawag na type 2 diabetes and heart disease. Ito yung nagiging resulta na ating modern diet crisis. Liban dyan, meron din tinatawag na hidden hunger. Hidden hunger, as we can say hidden hunger, kasi busog yung tao, pero gutom.
2: Paano nangyari yun?
3: Na busog na gutom. Sapagkat ang mga pagkain is deficit or deficient sa micronutrients. Especially doon sa mga tinatawag natin na overfed populations. So overfed pero yung tinatawag na kulang sa sustansya, gutom pa din. Sapagkat merong tinatawag na mass produced foods na kulang sa essential vitamins and minerals. Ito yung crisis na kinakaharap natin. Liban dyan, meron din tinatawag na information overload. Maraming mga tinatawag na hype doon sa mga binibentang mga pagkain. At ang nangyari is nalilito na yung community kung alin doon yung healthy. And also, nangyari din ang cost ng healthy food is yung mga fresh produce at mga wholesome items remain na financially out of reach ng marami sa ating mga kababayan. Kaya ang nabibili nila is yung mga mass-produced na foods, mumurahin ang mga kasi pagkain. Kasi mas madali at saka mas mura. And of course, ang priority naman ng tao, ang nagiging priority is survival, makakain at busog para makapagtrabaho sa sunod na araw without thinking yung epekto ng ano ng kakulangan ng sustansya doon sa pagkain. And also, itong tinatawag natin na agricultural shift. Ang nangyari kasi is merong intensive farming methods na ang pinapriority is yung dami ng ani compared doon sa tinatawag natin na pagbibigay sana ng mas masustansya na na production.
2: Kumbaga mas naka-focus sila doon sa quantity ng harvest kaysa doon sa quality.
3: Yes, quality doon sa ano doon sa nakukuhang sustansya doon sa ano doon sa pagkain. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na reduction ng nutritional yield ng mga pagkain na nakakain natin araw-araw. Hence, we have this what we called diet crisis, modern diet crisis.
2: Basically, merong nutritional gap kung tawagin. Kahit na mindful ka, gusto mo maging healthy, gusto mo maging malusog yung katawan mo, pero dahil dun nga sa abot kaya lang, sabihin natin, abot kaya ng iyong kamay na makuha or ilagay mo diyan as your daily food sustenance, intake or sustenance, doon nagkakaroon ng problema. As mentioned earlier, ano, mayroon depletion ng mga nutrients. Yan nga, kahit na gulay yung kinakain natin, but sad to say, yung mga gulay, especially kung hindi mga organic na mga gulay or mass produced, ano, ay alam natin kung ano yun ibabawas ng mga nutrients sa kanila, mga partner, ano. Ano kaya ang pwedeng makapuno doon sa nutritional gap na iyon, Doc Algie, na atin pong pinag-uusapan?
4: Yung nutritional gap, actually yan yung pinakang ano, yan yung pinakang problema natin, ano. Busog ang tao pero malnourished. May ganun eh. So paano natin ito solve? So ang pinakang practical na solution dito is taking supplementation. Kasi nga wala na eh, wala kang choice yung tanim mo. Mula sa lupa, hindi na fertile yung lupa. Hindi na rin masyadong nutritious yung pagkain. Kulang na. So, yung word pa lang na supplement eh. Ibig sabihin ng supplementation means isusupply mo yung gap na hindi mo makikita sa fundamental diet. Tama, which are needed by the body to survive and to function properly. So, dito pumapasok bakit mayroong Santon Plus Gold. Kasi yan yung pinakang nakikita natin na mostly problem ng ating mga kababayan na kakulangan mga tinatawag nating essential vitamins, kasi kailangan natin ng supply of very dense and also affordable na ano na source ng mga nutrients. Wala akong nakikitang ibang magandang i-recommend kundi isa na yung Santon Plus Gold. Aside from our diet, kasi yung diet given na yan eh. Ang problema minsan yung diet laging compromise. Di ba? Kasi ang dinitingnan natin, budget. Affordability, availability, kung ano meron. So, doon lang tayo. So, taking Santon Plus Gold can give us, density of nutrients that we need every day. Katulad ng yung mga macronutrients, carbohydrates, protein, and fats na meron doon sa Santon Plus Gold. O, alam ba natin? Unang-unan dyan, yung spirulina. Dito natin madalas natatalakay eh. Yung spirulina, nakatutulong para magbigay sa atin ng essential amino acids. Yung mga amino acid is, yan yung kumukompose ng ating mga cells. Ibig sabihin, pag bumagsak yung consumption mo ng amino acid mula sa protina, magsisimulang hihina yung build-up ng cells natin. Isa pa, ang spirulina ay may kakayahang mag-detoxify ng ating katawan laban sa mga heavy metals. Yung iba, hindi nila, ano ba yung heavy metals na yan? Yan ba yung mga bakal na mabibigat? Ayan. So, ang heavy metal, mga ka-wellness, ito ho yung mga katulad ho ng lead, ng mercury. Marami pa yan eh. Sila yung nasa ano eh, sa table of element. Makikita mo sa lower. Okay, yun yung mga commonly toxic kapag
3: na-consume.
4: Na-consume natin. Especially dun sa mga mahilig kumain ng mga isda. Yung mga isdang malalaki. Bakit ba na, badok, may danger of contamination ng heavy metal pag kumakain ng malalaking isda? Kasi alam mo, sa isang pag-aaral, yung mga tangigi, yung mga sobrang lalaki.
3: Tuna.
4: Mga tuna. Although, mataas ang nutritional value pagdating sa mga essential fatty acid, pero ang problema doon, yung danger of contamination. Kasi sila yung tumagal na sa dagat ng siguro mga 10-15 years, di ba? Mas marami na silang nakuha na contamination pa mercury, na alam naman natin na isa sa major contaminant pagdating sa mga heavy metal. Ano?
2: Tama daw.
4: Yeah. So, mahalaga ang spirulina to deactivate and neutralize heavy metal in the system. Actually, ginagamit din nga yan against radiation. Diba? Yung mga may tinamaan ng mga radiation sickness, ginagamit ang spirulina dyan. Dagdag pa yung kanyang antioxidant properties, which is ang antioxidant, alam naman natin, that can neutralize free radicals. Kasi nga, parang ang antioxidant tinatawag na electron donor eh. Diba? Para mawala yung pagiging free radicals ng isang molecule sa ating katawan, ano? And also, if you take Santone plus gold every day, mapipupunuan yung nutritional gap kasi bukod dun sa mga binabanggit natin, coming from spirulina, meron siyang vitamin C, 'di ba? Na pwedeng ibigay doon mismo sa Santone plus gold. Aside from that, meron pa tayong vitamin C talaga. Oo, na pwede mong i-take. And meron pa tayong premium D3, na yung premium D3 ay nabibigay naman ng other essential fatty acid and yung isa sa pinaka-importanting laging deficient, although nasa initan tayo, yung vitamin D3. Yeah. So yun po yung reason at practical solution for tinatawag na nutrition gap.
2: Does that mean, Doc, for example, meron ka ng mga supplementation. Marami ka ng iniinom ng mga supplements. Like yung Ultimate Trio natin, let's say. Uminom ka ng Ultimate Trio. Pwede na bang bumakbak ng mga pagkain? Mga unhealthy foods. Kasi meron naman supplement eh. No? Kumbaga, dun ka na sa ano, dun sa mga anong tawag yan, yung mga food na lacking, very lacking of nutrients. Kasi meron ka naman ano, meron ka naman supplementation na susupply dun sa kakulangan ng pagkain mo, banata mo na lang yung mga fast foods.
4: Sa madaling salita, masasarap.
2: Oo, yeah. Masarap na mga pagkain. Mga instant na mga pagkain. Ano, Doc, ang take mo dyan sa bagay na yan?
3: Well, taking supplement does not mean na ito yung magpo-provide or magni-neglect ka ng pagkain dun sa mga pagkain na essential macronutrients. Kailangan din nating mga mindful, maging mindful doon sa mga food choices natin. Yeah. Kahit na nagtitake tayo ng mga food supplement, katulad ng Santone Plus Gold, or kapag sinasama nyo yung Ultimate Trio with vitamin C and premium D3. Ang tanong, ano ba yung tinatawag natin mga whole foods? Kahit nagsusupplements tayo, we need also whole foods, hindi yung mga ultra-processed foods. Ang mga whole foods, yun yung mga pagkain na close to nature. Say for example, nagpitas ka ng talong, that is whole food. Nagkuha ka ng malunggay, that is whole foods. So, wala yung extra ingredients na dinagdag ka. Now, health value, kailangan nating titingnan doon sa mga pagkain na choice or pipiliin natin. Number one is mataas sa fiber. While it cleanses doon sa ano natin, doon sa ating tiyan, it is also the food of our microbiome. Yun yung pagkain ng microbiome. Kasi pag walang pagkain yung mga bakterya sa tiyan natin, ang kakainin niya is yung wall ng ating bituka. Kaya kailangan pakainin mo. And that is why most of the time, mapapansin mo yung mga taong hindi masyadong kumakain ng gulay is moody. Kasi yung bakterya nila moody din. Kasi yung mga bakterya nagpo-produce din yun ng mga electric signals and also mga hormones na kung saan nagpapaganda ng mood natin. Kaya kapag malungkot yung good bacteria sa tiyan, malungkotin din yung tao.
2: That's why literal sa yun, malungkot yung alaga mo.
3: Yes, malungkot ang alaga. And actually, we have billions of gut microbiome or gut bacteria sa ating katawan. That's why we need to feed it with fiber, yun yung pagkain niya. Also, it should have vitamins and also minerals. Ito ay tumutulong na nagpapababa ng mga heart disease and also diabetes. Two major causes ng tinatawag natin chronic illnesses sa ating tinatawag na sa ating sa buong mundo. So, with regards sa supplementation, walang replacement o walang makaka-replace na supplement doon sa mga macronutrients foods na kailangan ng ating katawan.
2: Ibig sabihin, Dr. Ron, hindi gate pass yung mga supplementation para piliin natin yung mga lack of nutrition na mga pagkain.
3: Yes, hindi po pwede yun. Mm-hmm. And kung afford po ninyong makabili ng organic or kaya ninyong magtanim sa inyong bahay, that is the best way to do it. And yet, even though na meron kayong tanim, it is still essential to take supplementation. Mm-hmm. As we have mentioned already, kasi na dahil po doon sa tinatawag natin na depletion ng nutrient doon sa ating mga lupa. Lalong-lalo na kapag kayo ay hindi nagpapatubo ng tanim, not organically grown. Mm-hmm. Kasi nagdi-deplete talaga yun ng mga nutrients sa tinatawag sa ating mga lupa. Eh, saan naman kukuha ng nutrients yung mga tanim na kinakain natin? Of course, doon sa lupa. So, kapag depleted, of course, depleted din yung na-absorb ng tanim.
4: Of course, yung ating food choices, yun talaga yung nakaka-apekto sa ating kalusugan. Mm-hmm. Maliwanag yan, ano? So, for example, you are consuming modern eating habit. Mm-hmm. Or karamihan, ganyan. Yung trending. Ano ba yung trending? Gaya-gaya lang tayo. Katulad ng mga ultra-processed. Kasi nga, ang tao ngayon ay very fast-paced na siya. Talaga nagmamadali lagi. And most of us, ang gusto natin, yung mabilisan. Ang pinakamabilis ng pagkain ngayon, yung mga ultra-processed food, yung high sugar, yung easy to cook, easy to eat. May mga ready na nga dyan, iinitin mo lang. Diba? So, kumbaga, kaya dumadami rin ngayon, kahit bata pa, yung nagkakaroon ng type 2 diabetes, nagkakaroon ng obesity, nagkakaroon ng poor gut health, yung ating tiyan, nagkakaproblema, no? At saka yung mental health. Marami ngayon, ang depression at ang stress, noong unang panahon, yan mostly adult lang na pero ngayon kahit na bata pa,
2: kahit teenager pa,
4: may depression na. Anong reason?
2: May anxiety na,
4: grabe, hindi mo maintindihan because of the impact of our food that are nakakabusog lang pero hindi talaga siya nakakalusog. Iba yung nakakabusog sa nakakalusog.
2: Tama.
4: May pagkain na hindi ka mabubusog pero malusog ka. Ano yun? Supplement. Pag tinake mo yung supplement, hindi ka naman mabubusog na supplement. Kaya tama yung sinabi mo, we need whole foods.
3: Yeah. Yes.
4: Diba? Para mabusog tayo. And also, physical impact nito, yung weight gain, yan, given na yan because of the excess calorie in our diet. Kasi yung mga ultra-processed food, ang taas ng calorie niya.
3: Yeah.
4: Diba? Because of so much sugar. Alam naman natin na ang calorie, yung nagpapataba sa atin, hindi lang fats. Lahat ng kinakain natin, pag yan ay excess dun sa calorie requirements natin, it can be converted into fat.
3: Yes.
4: Yung mga chronic disease, yan, yung pagkakaroon ng mga sakit na binabanggit ko kanina. Kaya ngayon, ang high blood, hindi lang sa mga adult, pati mga young people, nagkakaroon na ng early hypertension, ano, and low energy. Kaya makikita mo yung mga tao na kahit naman walang mabigat na trabaho, sila pa yung laging pagod.
3: Yeah. Exhausted palagi.
4: Kaya yun ang nakikita natin, result of modern style of diet at poor diet choices ng mga modern people ngayon. I-compare mo noong unang panahon, simple lang pagkain noong unang panahon, di ba? Laga lang tayo ng mga root crops, binabayo pa yung bigas noong panahon. Pero ang mga tao noon, just imagine ngayon, 80, 90, 100. Because of that kind of dietary practices.
2: So maraming nako-compromise sa kalusugan natin because of those modern diet kung tawagin. Yan ha, mga ka-wellness, hindi ibig sabihin na meron kayong mga meron kayong mga supplementation magiging pabayaan na tayo sa pagpili ng atin pong mga pagkain o yung preparation ng mga pagkain na atin pong kakainin. Mas maganda pa rin na piliin natin ng gusto yung mga pagkain na kung saan makakapagbigay, hindi lang busog sa taiti sa atin pong tiyan, kundi mabubusog din ito yung mga selula ng pangangatawan po natin. Ha? Kaya choose your food wisely, ika nga. At wag lang ano yung to gratify our cravings o yung gana natin, yung taste natin, kundi isipin natin ano ba yung maidudulot nun pagpasok sa loob ng atin pong pangangatawan, ha? Mamaya, pag-usapan naman natin, ano ba itong mga ultra-processed foods na lagi mo nababanggit, Doc Ron, ano? Processed foods na ultra pa. So, ano yung mga pagkain na yun? At ano yung masamang naidudulot nun sa atin pong pangangatawan? Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng programang
1: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Balik po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. So may mga katanungan po tungkol sa pinag-uusapan natin, ha? Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating tinatalakay, mga partners, ano? Itong modern diet crisis. Ang alam natin na mga pagkain, ang alam natin na yung mga pagkain na niluluto, mga processed foods, ano, kahit yung scrambled eggs, ano, ay matatawag natin na processed tawagin. Yeah. Anything na not in its original form na ipinapasok natin sa ating pangangatawan ay makakonsider natin na mga process. Kasi dumadaan nga naman talaga literal sa proseso. Mm-hmm. Kahit ngayong kanin, di ba? Pagka niluto. Yun, dumadaan sa proseso. So ano ba yung ultra-processed foods na yun yung hindi maganda sa ating pangangatawan, lalong-lalo na kung ito ay daily consumption natin, Dr. Mm-hmm.
3: Well, to spot yung ultra-processed foods, kailangan nating tingnan yung mga ingredients na nagmumula sa tinatawag natin industrial items na hindi mo makikita sa inyong kusina. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na hindi mo makikita sa inyong kusina, tapos industrially produced, we can call it ultra-processed foods. Mm-hmm. So, ano yung mga ultra-processed foods? Ang mga ultra-processed foods contains multiple additives to artificially boost the flavor. Mm-hmm. Kasi ang ano nito, ang psychology nito ng pagkain na ito is to ano to direct the ano the taste na papunta dun sa utak na mag-produce ng dopamine para gaganahan kang kumain. So, basically, kung titingnan natin ultra-processed foods is manipulation of ano eating habits ng tao. And that is why, ang nangyayari, even if you know it's unhealthy because it boosts your dopamine, you feel good when you eat it, bili pa din ng bili. So, ano yung mga ingredients? So, titingnan natin, ha. Ito yung mga ingredients na makikita ninyo at tingnan niyo doon sa likod ng ano, sigurado, maraming titinginan nito sa mga likod, pakete ng mga binibili nila. Ito yung mga ano, ha, mga ingredients na masasabi mong ultra-processed foods. Sa tinatawag nating industrial sugars, tinatawag ng industrial sugars because it is industrially made. Number one, high fructose corn syrup. Pag makita nyo yan, ito isa sa pinaka pro-inflammatory na pagkain na meron sa maraming pagkain. Ito, invert sugar. So, instead na sugar, invert sugar. Dextrose. Isa yan. Maltodextrin. And agave nectar. Yun yung mga sugars. Pag nakita nyo yan, that is already ultra-processed foods. Highly inflammatory yan kapag nakita nyo na ingredients sa inyong pagkain. Proteins naman. Ito, soy protein isolate, whey powder, gluten, and mechanically separated meat, yun yung mga protein na kung saan ay ultra-processed. Doon naman sa oils, itong mga oils, pag tinawag na hydrogenated or trans fat oil, yun yung mga ano ultra-processed oils. Palm oil and chemically extracted seed oils. So, ito yung mga oils na kung saan na sinasabi nilang low fat, but then, kung titingnan mo, is this should be not used kasi it was intended to be used by machines. Hindi gamitin ng tao, and it highly inflamed, and some other researchers it says it took years before mm-hmm. ma-detox ang katawan kapag gumagamit tayo ng mga seed oils na ito. Mm-hmm. Chemical additives. Pag sinasabing chemical additives, ito yung mga pampasarap, mm-hmm. flavor enhancers. May sinasabi, may meron nakalagay MSG or monosodium glutamate and also yeast extract. Mm-hmm. Texturizers naman para sa texture ng mga pagkain, mm-hmm. santan gum, guar gum, karaginan, soy lecithin and also cellulose. Preservatives doon sa mga pagkain, sodium benzoate, potassium sorbate, BHA or BHT na nakalagay doon sa pakete, that is mga preservatives. Also cosmetic fixes katulad ng artificial colorings, mm-hmm. yung mga pampakulay, synthetic flavorings, yun yung makikita ninyo sa mga packages. Mm-hmm. All in all, mga red flags pag mm-hmm. makita ninyo yung tinatawag na sobrang haba ng mga listahan mm-hmm. ng ingredients. And also yung tinatawag natin na marketing claims. Pag sinasabing high fiber, may nakalagay doon high fiber. Tapos nakapakete, mm-hmm. absolutely hindi yan sa high fiber. Pag sinabing low fat, frequently kasama niyan ang mga heavy chemical processing. Mm-hmm. Oh. And also itong tinatawag na endless shelf life. Mm-hmm. Mahaba yung shelf life nila. Yung ano kasi yung natural food, let's say for example, mm-hmm. yung mansanas, aabutin lang yan, pinakamahaba isang buwan pag nasa refrigerator. Mm-hmm. Pero kapag yung mga ultra-processed foods, it took years mm-hmm. before. May nakita ako sa Facebook na hamburger na hindi pa nasisira, it mm-hmm. was almost 20 years. Mm-hmm. It was almost 20 years grabe. Na hamburger, buha ano pa din, parang ganun pa din. Mm-hmm. Pero yung hamburger na ikaw mismo ang gagawa, apat na araw, mabubulok na, magmumold na, pero yun, hindi pa nagmumold. So, those are mga tinatawag natin na ultra-processed foods.
4: May trivia ako sa inyong dalawa, partner.
2: Sige po.
4: Pag madalas kang kumakain ng ultra-processed food, magiging ano ka, anong magiging kilakalalagyan mo?
2: Aha.
4: Magta-transform ka, magiging mm-hmm. ka si Ultraman. Oh. Joke lang.
2: Ultraman. Ultra. Kasi pagkain ultra process.
4: Para ka nanonood ng Ultraman.
3: Okay, magiging superhero.
2: kung ganun lang sana, Doc. Mas maganda sana, kaso hindi. Ultra sakit ang makukuha natin.
3: Ultra sakit.
2: Yun yung realidad doon, mga mm-hmm. ka-wellness, ano? Kaya nga ngayon alam natin yung mga ultra-processed foods na yan, mga ka-wellness. Sigurado, marami sa inyo titingin dyan sa mga pagkain, mga pakete ng mga pagkain mm-hmm. na inyong laging kinukonsume. At mas maganda nga sana maging aware tayo ano, dun sa bawat pagkain na ipapasok natin sa ating pangangataon, especially yung mga readily available na mga pagkain. Ngayon, Dok, paano naman natin i-introduce yung diet na healthy? Kumbaga, yung mga healthy foods or yung mga whole foods, mm-hmm. kung tawagin, ano? Not to debunk talaga, Doc, kasi meron talaga mga instances mm-hmm. na yung mga ganung pagkain, nakakain pa rin naman talaga, mm-hmm. ano? Hindi naman totally 100%
3: nawawala.
2: Wala talaga, wawalain mm-hmm. mo na yun. Kasi meron at meron talaga mga pagkakataon na yun ay nakukonsume natin in mm-hmm. emergency cases. Ang mahirap lang dun pagka yun na yung nagiging daily foods mo.
3: Uh-huh.
2: Yun ay hindi maganda.
4: Saka yun yung mabibili mo sa majority ng product mm-hmm. na mabibili mo sa grocery, meron talaga mga ingredients na ultra processed. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. So anong pwedeng simple hacks, Doc Algie, ano? Para ma-enjoy natin yung mga healthy foods na pagkain, mm-hmm. lalo na kung nasanay tayo sa mga processed foods, paano natin ngayon i-introduce sa system ng ating pangangatawan na ma-enjoy naman natin yung mga whole foods kung tawagin?
4: Kaya nga hindi siya simple. Mm-hmm. Kaya nga marami nagkakasakit kasi kahit gustuhin nilang maging healthy, mm-hmm. kung hindi nila alam kung paano, mm-hmm.
2: yes,
4: magkakaproblema talaga. So, ito yung simple budget-friendly way sa mm-hmm. pwede nyong simulan.
2: Mm-hmm.
4: Umpisahan natin dun sa tinatawag na one-to-one swap.
2: Mm-hmm. Swap. Mm-hmm.
4: Yeah. So, ibig sabihin, hindi kinakailangan mag-adbo yung pagpapalit ng actually mm-hmm. simple, the more simple the healthier.
2: Mm-hmm.
4: For example, anong kinakain mo ngayon na carbohydrate source mo?
2: Mm-hmm.
4: Kanin. Mm-hmm. So palitan mo ng something healthy, anong kanin ang ipapalit mo diyan? Pwedeng unpolished rice.
2: Mm-hmm.
4: Kumakain ka ba ng mga cereal or mm-hmm. mga high sugar na mga breakfast mm-hmm. you know? Mm-hmm. Edi palitan mo siya ng simpleng chopped na banana o nilagang mm-hmm. saging na saba.
2: Mm-hmm.
4: O na may raisin, na talagang mm-hmm. totoong raisin, di ba? Mm-hmm. And bali papalitan mo lang yung mm-hmm. yung kinakain ngayon ng something more healthier na pwedeng makatulong sa inyo. O tsaka yung iba, they advise yung smart shopping budgeting na bumili daw ng mga frozen fruits and frozen berries na actually, I believe naman na they have the same nutritional quality kasi yan ay ano, sa mga ibang bansa talagang yan ang, for example, doon sa lugar na mayelo na wala, hindi sila makapag-farming. They rely more on frozen vegetables.
3: Dried also.
4: Oh, dried. Oh. So, pwede yun. Kasi nung unang panahon, practice din naman yan yung mga drying. Di ba? Ginagawa talaga yan. So, para mas meron kang access na mabilisan. Kasi kung sasabihin mo, mahirap kasi bumili ng fresh, nakakasawa na yung mga gulay, puro na lang kangkong na nakikita ko dito. Tapos, pwede rin naman tayong kumain ng mga pagkaing canned. Hindi naman totally, actually, canning is isa sa pinakamatagal na way of preservation. Kaya lang yung canning kasi ngayon, pag alam mo, canned meat, yun ang ibang usapan kasi ang dami ng mga nakalagay doon. Pero yung mga simple lang, for example, beans, chickpeas, okay, lentils, na mga source of protein na nakakan, ang ano lang doon is yung sodium. So you need to wash it.
3: Yeah.
4: Oo, para matanggal mo yung ilan sa basic preservative. Ayan. And yung iba, kami sa bahay, ang ginagawa namin, nagluluto si Mrs. ng mga beans, naglalaga ng beans, tapos pinoprose namin siya. So, di ba, nakakatamad kumain pag maglalaga ka pa. Eh kami, nakakita kami ng smart way na maglalaga kami ng marami ng red beans. Tapos, ipoportion-portion namin, ipoprose namin yon. So, anytime you want to eat beans, 3 times or 4 times a week, meron na kami agad iyaano.
3: Ready to cook na.
4: Kasi ang prosen, ang tagal bago masira. Hindi talaga masisira basta-basta yon, di ba? So, ganun yung mga strategy and you need to make sure na mataas talaga yung quantity ng plant-based and fruit sa inyong diet. Para-paraan lang talaga yan, mga ka-wellness, ano? Para tayo ay makasiguro na kompleto, kasi mas magastos magpa-check up, mas magastos magpa-gamot. Kaya kinakailangan natin na always, sabi nga nila yung mga kitchen hack, dapat pinag-uusapan at pinag-aralan natin yan.
2: Basically, yung pagkain ng mga healthy foods, mga ka-wellness, ano, eh yung ikaw mismo yung magpe-prepare at mas maganda nga sana kung ikaw mismo yung nagpatubo ng tanim. Much better talaga yun. Kasi alam na alam mo yung proseso mula sa pagtanim hanggang sa pag-prepare mo ng pagkain na yun. Ano? If ever man lang na meron kang time to do that at meron kayong access to do that, ay mas maganda.
4: Naranasan ko yan mga partner nung panahon ng pandemic, parang gubat yung bahay namin. Parang may talong, may sitaw. Kasi basically parang gubat. Talaga, ang dadaanan mo lang is yung kasya lang yung tao eh.
3: Kasya lang yung paama.
4: Kasi while yung mga tao sa palibot nagtatanim ng mga yung mga ano, yung mga bulaklan.
3: Plants, yeah.
4: Kami gulay talaga ang ano namin noon. So lahat ng aming, pati yung mga sili namin, pati yung dahong sibuyas, tanim na. So, it can be possible kung alam lang natin at we want it. Minsan, medyo nauuna yung, ay, meron naman sa palengke.
2: Yun na nga.
3: Or liban doon, kapag ka ikaw ang nagtatanim, liban doon sa nutritional value na makukuha mo, no? Yung joy of, ano ba, joy of picking your own produce.
2: Tama,
3: napaka, ano na yun, stress reliever na yun. Kaya nga sabi ng tsuhing ko sa tsahing ko, huwag ka lang magtanim. Sasabihin na lang, sasabihin naman ng tsahing ko, pang, mauna lang yung taon na akong kalipay. Yan na lang yung kasiyahan ko, tatanggal mo pa sa akin. So, the joy of picking your own foods and also yung benepisyo ng exercise. Kasi pag magtatanim ka, you can do exercise. And pag maka-exercise ka, magga-grounding ka kasi hahawakan mo man yung ano,
2: yung lupa.
3: So, those are wonderful things, and that is why one of the authors, si Ellen White, sabi niya, the best exercise is gardening. Kasi hindi lamang yung physical ang na-feed mo, but also your emotions and also yung tinatawag natin ibang benefits, yung joy, yung talagang yung pagiging masaya talaga. Well, I don't know, para sa akin yung kasi mahilig din ako magtanim eh, kasi nakakatuwa pagtingin mo dun sa paglabas mo ng bahay, nakikita mo tumubo na, nag-progress na, tapos pagkasunod na araw bumulaklak na at nagbunga, tapos yung ano, yung katuwaan mo pagka umaga mag-ipipick mo, tapos kakausapin mo yung ano, yung halaman, napakasarap masarap po sa pakiramdam.
2: Oo. Productive exercise kailangan ano. So ayan, napakaganda kung yan ay magagawa natin mga ka-wellness ano. Eh sabi nga ni Jim Rohn, always look after your health. Our body is the only place we have to live on. Hindi natin pwede o hindi natin kayang palitan yan mga ka-wellness. At nag-iisa lang pati yan. O, hindi tayo pwede humiram sa iba ng kalusugan na para ilalagay natin sa atin. Ha? Kaya alagaan natin ang husto ang ating pangangatawan. Piliin natin ang husto kung ano yung ipapasok natin sa ating pong pangangatawan to fuel it. Sa sasakyan nga natin, masyado tayong meticuloso, di ba?
3: Yeah.
2: O, kinakargahan natin ng mga high octane na mga gasolina para mas maging maganda yung takbo ng ano, sasakyan natin. Lalo-lalo na hindi natin kinakargahan ng hindi akma para sa kanya na fuel, ano? Eh ganun din sa ating pangangatawan. We have to kailangan maging ano tao, masyadong maingat talaga tayo dito, ano? Kasi yun yung ano eh, magiging kahinatnan kung ano yung ipinapasok mo sa inyong pangangatawan ay makikita at makikita mo yung outcome nun.
3: Kaya nga sa biblical terms, ang tawag sa katawan is temple. It is a sacred thing. So, if it is a sacred thing, pagkasagradong bagay, pagpupunta, nakapunta ka nung nag-travel tayo sa Thailand, doon sa ano, doon sa ano, sa dambana ng templo nila, kailangan merong ano, merong mga rules kung ano yung pwedeng ipasok mo doon, anong kasuotan ang pwedeng gagawin mo. Same thing sa katawan natin. We need to have, we need to take it as a sacred place in which we need to take care of it, and kailangan talaga natin maging mapili doon sa mga bagay na dapat ipapasok natin sa ating katawan.
2: Yun, no? Alagaan natin ang ating pong katawan, pakainin ito ng mga masusustansya ng mga pagkain at sabayan syempre ng mga suplemento dahil ito yung pupuno doon sa mga kakulangan ng mga nutrisyon na hindi natin nakukuha madalas sa ating pong mga kinakain, ha? Kaya huwag kalimutan uminom Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Premium D3. Katuwang po natin yan sa araw-araw na pagpapasigla at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. May bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat mga partners sa talakayan na atin pong napag-usapan sa mga infos na inyo na ibahagi sa ating mga ka-wellness. At we hope na ito ay nakapag-iwan sa inyo ng mga kaalaman na mababaon po natin. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon ng krisis sa pagkain o yung tinatawag na modern diet crisis na minsan no choice yung iba, minsan naman yung iba may choice kaya lang they choose to eat yung delicious food kumpara dun sa nutritious food.
3: So, yun yung na, still, yung nutritious ngayon. Can be also delicious
2: Nga
3: lang, mas gusto natin yung mas mabilisan na ano,
2: pagkain.
3: Yung parang pampahay agad pagkain na direkta agad sa utak yung ano, yung boost ng dopamine production. Kaya yun, ito mas masarap.
2: Yan na nga. Okay mga ka-wellness, kung meron kayong mga katanungan na patungkol sa pinag-uusapan natin, wag pong mag-atubili na itanong yan sa atin pong numero. Tipo on text line 0969-609-6545. Hindi kayo kamasailan po mga katanungan, pakilagyan ang pangalan po at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? Para makadalig chatin dito sa atin pong programa. Tutok lang po dahil magabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatablay.
8: Madalas kang magkasakit. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang Softgel Triple Protection para sa inyong kalusugan. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
2: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, matingin ko lang lahat ng mga viewers natin ha, sa atin pong Facebook live streaming. Happy viewing sa inyo po mga ka-wellness. Mga daily viewers natin kila Sir Ding Estrella dyan po sa Palawan at sa inyo pong may bahay. At ganoon rin sa mga ka-wellness natin na nakikinig sa atin pong mga himpilan. Ayan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ang programa pong ito sa atin ng Suntone Plus Gold. Ang katawang natin sa pagpapalakas at pagpapalusog ng ating pangangatawan. Kung kayo ay nakukulang sa mga nutrisyon ng pangangatawan po ninyo, ay huwag nyo kalimutan ang ating Suntone Plus Gold. Ito po ay mayroong mga extracted ingredients ano, ng mga powerful herbs na nandyan, pinili yan mismo ha, at inilagay dyan sa atin pong Suntone Plus Gold na makapaghatid sa atin ng napakaraming nutrisyon ano, na madalas eh hindi natin nakukuha sa mga pagkain atin pong nakakain. Tulad nga ng napag-uusapan natin, bagaman yung iba mga partner, mga dok, ay kumakain ng mga gulay, pero yun nga, dahil sa condition ng soil natin ngayon, hindi na rin ganun kalusog talaga. I mean, yung mga gulay na atin po nakakain. Plus, yung ano pa nun, yung pamaraan kung paano sila pinatubo.
3: Pinatubo,
2: diba? Yeah. Yung proseso kung paano po sila pinalaki. Eh, hindi rin po ganun kaganda. At alam naman natin yan. Iba, na nabubuhay nila sa mga
3: fertilizers,
2: mga insecticides, pesticides, ano. So, yun na nga. Pero kung ano, kung doon tayo sa mga whole foods pa rin, Doc, mas malaki pa rin ang advantages noon kaysa doon sa mga ultra-processed foods.
4: Kaya kung mas gusto nilang maraming matutunan, malaman, huwag ka nating kalimutan sa darating na ano ha, sa Sunday na.
3: Yeah, Sunday. Doon,
4: ano ba yung seminar natin, partner?
2: Yes to Health seminar natin sa Santa Rosa Balibago Branch. Mga ka-wellness, puntahan nyo po ha, ang atin pong health seminar para mas makakalap ng mga impormasyon po dyan ha, na hindi natin madalas nababanggit dito sa programa natin since very limited ang atin pong time. Diyan sa atin pong mga seminar ay nailalahad po natin dyan ano, kung ano yung mga impormasyon na dapat malaman ng atin pong mga ka-wellness. Kaya puntahan nyo po ang ating health seminar at ang darating po na Linggo, August 2, mga ka-wellness. Ha? Kitang-kita po tayo dyan sa atin pong Yastro Health Santa Rosa Balibago Branch. At meron tayong mga pa-promos also. Meron tayong mga palaro, yung ating healthy ano, bingo.
3: Bingo.
2: Ang mga panalunan dyan, yung mga Yes to Health products. Yun.
3: And also healthy food, libreng tanghalian po yan. Ka-wellness dun sa mga pupunta. No, hindi na kayo maproblema na uuwi pa pagkatanghali sapagkat meron na pong mga vegetarian na mga pagkain kung saan eh, matitikman po ninyo yung mga simpleng pagkain na hindi po ninyo nakikita kung kayo po ay mahilig sa, kumbaga ay naka-base doon sa meat na pagkain.
2: Oo. Ito, may katanong Doc, kung saan daw po pwede mabili ang ating Suntone Gold Coffee Mix. Hanapin niyo po yan sa mga pharmacies sa inyo pong lugar, especially mga local pharmacies. Ipagtanong-tanong niyo mga
4: sa Mercury
2: kawalas.
4: Drug, meron.
2: Yes, meron na rin.
4: Mercury Drug,
2: Watson's, TGP. Kapag dito po sa Manila, meron tayo dyan sa Fisher Mall Supermarket. Available po yan siya. Ano? At sa mga local pharmacies, yun yung pinakaunang pwede niyo puntahan, especially lalo na sa mga probinsya, ipagtanong-tanong niyo sa mga local pharmacies sa inyong lugar.
4: Parang sa Mercury Drug, dun sa kanilang grocery section, yung pinakamali, ano. Di ba, ang dami mga kape, mga healthy coffee doon. So, tingnan nyo lang po doon, baka meron na sa inyong mga Mercury Drug Store. At syempre, sa mga local pharmacies natin, kung malapit kayo sa Yes to Health, eh, pwede rin kayo pumunta at sa Shopee. Sigurado, Shopee. Meron tayo sa Shopee.
3: Sigurado yan, palagi.
2: Hello, Doc. May katanungan patungkol din sa coffee natin. Doc, tanong ko lang, pwede ba makainom ng Suntone Gold Coffee Mix ang may diabetes?
4: Yes, kasi ito talaga, alam mo, advanced mag-isip yung ating ating CEO dyan. Siyempre, lagi nyo itatanong, pwede ba sa diabetic yan? Alam natin, napakaraming diabetic sa Pilipinas. So, ang ginawa natin, yung coffee is ginawa nating healthy alternative for diabetic patient. Matamis, as in, matamis, pero hindi ito yung tamis na kalaban ng mga diabetes. Saka sa totoo lang, ako kung tatanungin nyo, hindi naman kalaban ng diabetes talaga ang tamis. Ang tanong lang dyan, quantity at
3: source.
4: Quality and source of your sweets. Kasi, sa totoo lang, ang katawan natin, pag iniwasan mo lahat ng lasang matamis, pati prutas, iniwasan. Hindi rin healthy sa katawan yun. Kailangan lang piliin natin. So, yung nilagay natin sa Santon Gold Coffee Mix, eh yung healthy alternative for sugar na stevia.
3: Stevia, yeah.
4: Oo. Para hindi po kayo magkaroon ng guilt. Yan, at matatakot yung stress kasi habang humihigop ng kape, iniisip mo pa kung baka tumaas sa sugar mo. Baka hindi maganda yun sa sa kalusugan natin. O, kaya makakasiguro po kayo na yan po'y healthy.
3: Number one, nabawal kasi sasabihin ng doktor, huwag ka lang magkakape pag may diabetes. Kaya yung Santon Gold Coffee Mix natin, ginawa talaga yan para doon sa ano, pang-replacement doon sa mga may ganyang problema.
2: Kasi stevia, ang pinampatamis po dyan, mga ka-wellness, yung glycemic index niyan zero. Ano? So, hindi siya nakaka-apekto sa level ng sugar sa iyong pong pangatawan. Hindi rin siya pampababa ng ano, ng blood sugar. Kasi yung tinatanong iba, Dok, pwede bang pampababa ng sugar yung ano, yung mga coffee?
4: Sugar alternative, ang purpose lang nun is para may lasa at saka para ma-enjoy nyo yung hinihigop yung kape na hindi makukompromise yung inyong kalusugan. Saka plant-based po yun.
2: Tama.
4: O, parang si Ma'am Josephine Abrogal-Srell, sabi niya, gandang hapon mga katropa, nanonood po kami ng programa niyo. Share ko lang yung ginagamit kong sabon. Santon Plus Herbal Soap, nakakaputi ng katawan. God bless po mga katropa.
2: Yun, oh.
4: Nakakaputi daw, sabi ni Ma'am Josephine.
2: Yan. So, mga gustong sumubok ng Santon Plus Herbal Soap natin, oh, yung may mga ano dyan, skin problems, skin allergies, may mga bacterial infection or fungal infection sa inyong pong skin, subukan nyo ang ating Santon Plus Herbal Soap. Herbal Soap yan, mga part ng ano, kaya maganda sa skin, especially kung sensitive yung skin po natin, pwede yung subukan ang atin po Santon Plus Herbal Soap. Pero din tayo yung ano, Clear Skin Glutacogic Soap. Maganda rin yun kasi may VCO yun siya. So, alam niyo natin, ang VCO sa skin ay napaka-healthy. At ang VCO, hindi lang siya nakakapagpaganda ng skin tone, nagbibigay pa rin siya ng ano, 'di ba sa skin natin merong ano diyan eh, merong immunity tayo diyan sa skin. Ayon sa mga research, ang VCO ay nakakapagpalakas ng immune system natin na nandiyan sa skin po natin. Kasi ang ating skin is yan yung ano eh, kumbaga number one na sumasala, nag-shield na mga pumapasok na mga pathogen sa ating pangatawan. So, pag napalakas yun siya, eh, hindi tayo basta-basta makakaranas ng mga infection, mga inflammation, dulot ng mga pathogens. Ano?
4: Ayan.
2: So, subukan yan. Clear Skin Glutacogic Soap po natin. Ha?
4: Ayan. Shoutout muna bago tayo mag-ano kasi wala na tayong oras. From Luningning, Abines Katungkan. Sabi niya, I'm watching si Ronnie Pasugiron. At iba pa na hindi na natin siguro mabasa dahil wala na tayong oras. So, salamat po sa inyong panonood.
2: Yun, no? Maraming salamat mga ka-wellness, ha? Sa pagsali po sa atin dito sa ating pong talakayan. Mga partner, mga doc, baka may pahabol po kayong pinsay sa ito po mga tagapakinig.
3: Mga ka-wellness, no? Huwag kalimutan palagi yung ano, tamang pagpili ng pagkain, iwas dun sa mga ultra-processed foods, ehersisyo, and of course, samahan ng supplementation para masupplyan yung nutritional gap. Paano mo yan? Ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3, taking it every day para po tayo ay palaging malusog, iwas po sa sakit araw-araw mga ka-wellness.
4: Ayan, bago kong makalimutan, maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, Santon Gold Coffee Mix gift mat, si Ma'am Josephine Abrogar-Strell. Nag-share siya ng kanyang experience sa paggamit ng produkto, nag-share din siya. Ayan, kaya congratulations Ma'am Josephine. Ang gagawin niyo po ganito ha, mag-iwan kayo ng message dito sa mismong page, ilagay niyo ang inyong i-message niyo, hindi doon i-comment, i-message, ilagay ang inyong pangalan, complete and complete address and contact number para mapadala sa inyo agad-agad ang inyong regalo.
2: Iyon.
4: Thank you. Opo si Doc Algie, hanggang sa muli.

0: Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako Galisiardio. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpilis sa mga bukika.
6: Mga katropa, exciting dito!
7: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-

0: subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikagawa katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
1: Katropa mo!
2: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Miyerkules, petsa 29 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kagatropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Day 10 sang impeachment trial sa bagong oras, nagsugod na.
0: Headlines, headlines.
2: VP Sara Duterte gingklaro nga wala siya nagsiling nga magagwa na sa ICC si anay Presidente Rodrigo Roa Duterte.
0: Headlines, headlines. Express Balita, Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa atong ginpalinyada nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Nag-umpisa na ang ikapulo nga adlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sa pagpadayon sang impeachment, talakayon ang Article 1 angot sa ginapahayag, hindi husto nga paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President kag sang Department of Education sang si Duterte pa ang nagapungko nga tiglikom sang ahensya. Pangunahan ni House Prosecutor Joel Chua ang pagpresentar sang duha ka witnesses para sa Article 1 angot sa ginaligar misuse sang 612.5 million pesos confidential funds sang Office of the Vice President kag Department of Education o DepEd. Una nga ginpresentar si Land Bank Branch Manager Violeta Constantino. Sa trial schedule, 31 days ang gintigana para sa Article 1. Nahibaluan, ginsaylo sa last jess sang aga tubtob last 3 sang hapon ang schedule sang impeachment trial. Agod mahatagan ligwa ang regular session sang Senado alas 4 sang hapon.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Kagasado padugang balita nasyonal, bariskad sa nagalapta or ginpalapta sa mga Duterte supporters. Ginsiling ni Vice President Sara Duterte nga wala sang kamatuoran ang nagalapta nga huring-huring sa social media nga makagwa na sa detention facility sa The Hague, Netherlands, si ani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa isa ka interview kay Vice President Sara Duterte, ginpahayag sini nga hindi matuod ang nagtuhawa nga balita. Ginpanginwala laman sini nga may ginhambal siya or may ginhambal siya sa iyang speech sa isa ka rally nga pagabuyan ng ani presidente sa masunod nga semana. Gindugang pasang vice presidente nga ang schedule para sa trial proper or para sa trial proper lamang sa gamay ang impormasyon nga yara sa website sang ICC.
0: Express Balita, Express Balita.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga builogid nga gradulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Yari na mga katropa, ang pinakabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix may araman sa natural and common herbal ingredients para sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, good may refreshing energy, nagasuporta sa kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-rated.
0: X.
3: X.
0: FM.
3: X. FM.
0: Southern Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Mabili sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. X.
3: X.
0: F. M.
3: X. F. M.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
0: X.
3: X.
0: F. M.
3: X. F. M.
9: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
10: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis. Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit.
19: Mag-system pain.
20: Muscle fever,
19: acute pain,
20: kahit ano pang pain,
19: basta pain,
20: mag-sister pain,
19: pangkalang pain,
20: fast and safe,
19: sister pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sister pain,
20: mabibili sa mga butika.

0: ang oras, alauna 49 na sa hapon. Ang inanay nga oras, ang builog gradulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
3: Buksigo ka.
4: Hubog ka naman! Dito naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Maghatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kres ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina? Aww.
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuota ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi-abi. Ay! Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo.
9: Yamitay ko na sa'y!
1: Ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paboritong News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

All right.

0: Mayong hapon, mga katropa!
1: Yahoo!
0: What's up, mga katropa peeps? Hello, hello, Raha City Capis! And all tuning in right now on your favorite katropang station. This is your DJ Chika Babes, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy!
1: Wow!
0: This afternoon, di mga katropa, wala na siyang iban pa ha. Kami sa gyapo ni katropang Joy, ang inyong mangin kaupod para na naman ha sa panibago nga episode sa programa nga X-Rated!
1: Wow!
0: Yahoo! Yes, gani mga katropa, standby na kamuda kay later on. Alam niyo na, alam na namin ang inaabang-abangan niyo. Today is Wednesday. Wow, ara na kita sa tunga-tunga sang semana.
1: Wow!
0: Kaga sa liwat ha, July 29, 2026.
1: Yahoo!
0: Lapit na lang magtakop ang bulan sang July. At kamusta man ninyo experience sa bulan sang Hulyo? May mga bad at the same time may mga good experience. Manangaton nga mga katropa peers. Pamangkot ko sa bad ko. Sige lang, alangan man nga. Ganito din mga katropa ha. Siyempre, lulupod na naman kita nga mag-istoryahanan.
2: Magtamiawanan.
0: Kag magbardagulan. Yes, magbabardagulan na naman tayo for today's live.
1: Wow!
0: Gani dapat alert, alert ka ba dira ha? Dapat participate man ka mo, akay para sa diya kita diri. Siyempre diri sa katropang station, dapat happy lang. Bawal ang sad ha.
1: Aww.
0: Yes, tingin na greet tingin na ihangaton ng mga katropang listeners sa radio. Kamusta, kamusta ka mo dira tanong?
1: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta nga ton dira nga audio? Klarong-klaro, gid ba lang? Klaro, labi na gid sa mga katropa peeps nga naka specialize XFM radio.
1: Wow!
0: Sige, mga katropa peeps, di, ano pang ginangulat niyo?
1: Yahoo!
0: Tunugan na darang inyo nga mga radio. Kag hello hello gid sa mga naka Bluetooth speaker man yan nga tigna kabit nila dira sila tag sa ka mga motor. Samtang naga padirik-tirik sa mainit nga karsa dahon. Mayong hapon gid mga katropa peeps. Kag syempre sa mga katropa naton nga ara lang sa ila balay. Nagapahunay-hunay sa kaniton nga hapon sa Subong. Di may nayad gin nga afternoon sa liwat ha. Di, happy happy tuning in. Kagabay nga mag-enjoy naman kamo Subong sa aton programa nga X-Rated.
1: Wow!
2: Yes, of course, mga katropa. Di once again, isagid ka. Mayad-ayad nga Miyerkules ang hapon. Ay, midweek na kita mga katropa. Kapit lang. So, maraga abang-abang sa Friday dira. Sige. So, mga katropa, pips natin ha. Nga tinakapwesto na Subong sa ilang mga radyo. Nagapwesto na sa adubang sa ilang mga cellphone. Nagatanaw sa ato ng Facebook Live Subong. Ay, good afternoon, mga katropa. Kagkumusta, kamusta, kamudera Subong nga Miyerkules. Tigabay pa ang ara. Kamusta maayong nga sitwasyon. Samta nagalantaw sa aton Subong or nagapamati sa aton Subong. Tidi magkabangabahin Subong sang syudad sang Rojas. Ara magkamon sa mga kabanawahanan nga sakop sa Bugos nga probinsya sang Capiz. Kag syempre sa mga kaipig naton nga kaprobinsyahanan dire sa Western Visayas all over the Philippines or around the world man ikaw katropa as an OFW naton nga tropa PF. So thank you so much once again sa pagpili na naman syempre sa amo ni katropang Ira kag sa X-Rated program bilang background program grabe dere this afternoon kag mangin kaupod niyo sa Subong nga hapon.
0: Yeah. Yes, of course. Syempre, bago ang tanan, bago kita magkadto sa ato niya, palamang kutanon. Tigrita gina na yung ang mga katropa peeps naton nga naka-monitor na dira sa may Chudoro Arts and Trade Center. Especially na dira kay Ma'am Aileen Agdales. Dira sa may Aileen Kapihan. Dira banda sa may Fish Isdaan Section of Fish. Pinasosyal pa pala ito. Sige, dira sa may Chudoro Arsenas Trade Center. Good afternoon, good ha. Kag syempre, dira sa utanan section ni Ma'am Rosalinda Antonio. Good afternoon, kamusta? Kamusta ang mga utan da? Layok na bala? Anhila nga ng bulubas alang sa malamig-lamig na tubig para mabuhi sa liwan. Para fresh sa liwat. Kaya syempre, tuman kainit. Magalayok ginaya ang dahon. Kaga syempre, draman ha, kay katropang Johnny Kapulso. Dira sa Luktugan, adlawan kaglunoy nga paradahan. Di kamusta, dira nga ton nga koleksyon. Pwede na bala ka pa uli kagkaparagaak. Sige, mayong hapon, gindra sa inyo ha. Sabto na kahulat-hulat sa mga pasahero ah, para maka-trip na naman. Kaga syempre, draman ha, kay ma'am, okon kay Sir Jonathan Felipe, dira sa Terminal Sang Jeep sa Pueblo Terminal. Good afternoon!
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta ang pamiyahin? Oh.
1: Yeah!
0: Ang pagpamiyahin nyo, dira mga katropa peeps. Diba ni ana yung collection? Ay, bakala na ipamahaw. Diba, bakal buko pa, ikag buko juice. Para malamig-lamigan, mandara inyo nga ulo kag inyo nga mga chan.
1: Wow!
0: Ayaw pagdalok inyo kagalingon na kayman kung gutumon ka mo. Budlay na ina. Saliwat ha, mayong hapon gear.
1: Yahoo!
0: Alright, kato na kita sa atin nga question of the day, katropang Jason. Ready na dira nga atin nga question. Uy, uy, si katropang nga. Uy, kung kabalo, banta namon, why ka pa yan, nag-vacation ka? Siya nagali ang nagbulos. Uy, duway kita ka di para.
2: Tingala ko nag, anong ulo, katropang, ay, hindi gali siya si katropang Jason.
0: Sige, si katropang Neil gali ang atin nga upod sa technical side.
1: Wow!
0: Sige na mga katropa, peeps, ara na atin nga question of the day. Yeah, di mga katropa. Gapati, bala ka mo nga kaya gub-on sang 3 hours ang pito ka tuig.
1: Wow!
0: Aba, pintas man yung mga klase sa pamangkot. Kaya eh, kaya gani segundo. 3 hours pa.
2: Ay, do kwa na naman ni Hao. Do na kikita ko na naman ni ang istorya do consumption na naman ni katropang
0: Ay. Ay,
2: kay gub anay ho.
0: Yes, gub anay naman niya relasyon niya katropang Joy.
2: Ay, ako.
0: Ay, ako nagapatigid ko ya 100% mga katropa PX. Minutes lang gani, 3 minutes kaya na inagubong. Naihan pang tatlo ka oras. Ay, pila na naya. Ano-ano na naya nga mga...
2: Kag sabre, katropang ay sala na naman ni Sang.
0: Kalalakinhan. Maybe, malalaman later. Pero syempre, dapat kalalakinhan para safe ang mga babae. Sige. Amal ni katropang... Ay, hindi iniya. Ay, pagsabat na kamudira sa ito niya comment section, ha? O, saliwat mga katropang... Uy, kawani katropang Joy, huwag ka pakasabat.
2: Hindi ko makalibre na. Sige, sa mga katropa, ti, nagapatigay kita yung katropang IE. Kaya malawig na yung 3 hours. Lava. Malawig na naman damo na silang malabutan. Diba? Susulod sa 3 hours. So, nagapatigay kita. Sa sitwasyon nga na, nga ti, posible, gidiya. May possibility nga maguba ang tanan sa susulod sa 3 ka oras no ang 7 ka tuig nga gin kamada ti maguba gidaya sa 3 ka oras katropang ay
0: amo gani katropang Joy kung ano-ano na naya nga mga extracurricular movement ay lagi na hiwat dira susunod sa 3 ka oras ay sige o siling ni katropang Zyron Ordas Agihap. Gapati, gid ko sina letter sender.
1: Wow!
0: Agaw gani duta, inang relasyon pa ihan. Diva, katropang Zyron. Di, kanugol sa 7 years. Do relasyon na ni katropang Jason dati ba?
1: Ayoy!
2: Amo na iya, tingala ko familiar ang 7 years. Yes. Ay, may na-mention gali kapon si katrapang Jason nga 7 years versus months naman ito ya katrapang
0: ay. Ay, dumalas. Gidya katrapang Joy ang 7.
2: Oo, kapati ka na katrapang ay.
0: Yes, kay kalabanan bala sa mga artista, sa mga celebrity nga sikat. Ay, ti 7 years antes magbulag.
2: Oo, kag may ginasiling sila nga... 7 years, ano ina? Although, something sumpa sa 7 years.
1: Wow! Abutan.
0: Ay, abo, gani ka tropang Joy. Samtang why ka pakalabot sa 7 years, untatanan.
2: Chakto, hindi na palabot.
0: Opon, palapawagin ha.
2: Okay, Google ko ka tropang. Ay, kaya daw may nabasahan, kuya. 7 year relationship curse. O, oh, diba? Aww. Curse, gidya. Famously known as 7 year each. Popular idea ko na sa mga couple that face a big drop in happiness. Uy, nagkakadula ako ng happiness. Ang excitement or think about breaking up around their 7th year together.
1: Oh no!
0: Okay, sa sobra na kuro ka dugayon. Nadula na ang excitement na ginatawa. O, ang spark. Yes, amagay.
2: Wala niya sinduti balakwan.
0: Sinduti balalighten. Kung mag-spark in me na toon. Oy, si Barbie Fortes, kag si Jack Roberto, 7 years man nga nagbulagay, no? Si ano, pagido, si Ma'am Elma? Kaga, ang sikat nga vlogger, ho? Oh. Oh, wow.
2: Abay, sino pagida mga 7 years?
0: Ay, sika tropang Jason.
2: Number one.
0: Included na yung gadaan. O, sika tropang Rafael Miara, ba nga gin-share, ho?
1: Wow!
0: Kung sa akon, hindi. Ay, di na ito nadula.
2: Ay, kin-delete niyo.
0: Ala, bakit? Ay, basi may isuhan sa kon.
2: Makita ni Kwan, char.
0: Oh, hindi ko nag-delete mo katropang Rafael Turbo.
1: Wow!
0: Ay, sige, ari na lang kay katropang Zyron, ho. Sili niya kasal, ganit kakaguba, tungod di gid madula ang pagka-cheater.
1: Oh, ay, no!
0: Ganit cheater, gidya at nagbula, ganit si Holy Father kag si Hazel Grace, nga nagdugay naman nila relasyon. Ay, si Wim. Sige, aw, oh, diba, update at si katropang Zyro. No pala, TikTok, giniguruan.
2: Grabe. Si katropang Ma'am Elma, agihap. Oy, sili niya pwede gidgubon. Kapin pa ang mga, or kapin... Kapin pa ang mga kunumentra, ang mga... Ay! Oo, daw sobra pa na sa bagyo nga gapangguba sang balay.
1: Oh, no!
0: O, diva, mayo pa gani ang bagyo na lang magguba, Ma'am Elma, no? Kaysa ang tao makapanghalit, grabe gadya ang kwan impact man, ah. Si katropang Ma'am Manilyn Villar, basa. Uy, depende na sa mga lalaki, ma'am. Hindi mo lalaki naman.
2: Wow.
0: Ay, diba?
2: Nalamo na ito, katropang ay.
0: Amo gani. O, si katropang Ma'am Lynn, Desyembre, ho? Siling niya ito pwede gidgubon. Kapin pa kung ang girl ay bigaon.
2: Garay kag.
0: Ay, si Ma'am Lynn, wala dapat kalalakin, ha? Ay! Biga. Safe tayo dito, Mamin. Ipasay na sa mga kalalakin para hindi kita pierde.
1: Wow!
0: Amo ni nakatropang tip. Thank you, gin ha. Sige ha, mga katropa pips. Padayo lang dira sa inyo pagsabat ha. Kay balaan namon. Iban sa inyo, nagapakuno-kuno lang ho. Nagapaukoy-ukoy lang. Pero may mga experience man na... Diba? Sige ah. Ang inaning nga question of the day, ang buylog idha nga ginadulong sa inyo sang turbo dietary supplement for men. Sa tundra mga kalalakinhan, handa na ba kayong i-level up ang inyong energy at kumpiyansa sa sarili? Mga katropa pips, introducing Turbo Dietary Supplement for Men, gamayara sang makakaglavuwaska na mga natural nga ingrediente na kilala sa suporta at sigla, passion at desire. De para sa mas buhay na katawan, mas buong lakas at mas matinding kumpiyan sa araw-araw, mag-turbo na pasiklamin ang sigla Naturally. Ari na nagtunga na ang sabat ni katropang Rafael.
2: Ay, gimbalik niya.
0: Sila niya kung sa akon, hindi, bisan pila pa ka oras, basta hindi ka lang magpadakop. Galawa ng mga lalaki naman ay katropang Rafael ang imo gina-share ha. Alam na, yeah! Din. O si katropang Jose Duran Diaz. Guba ang 14 years, ina pang 7 years.
1: Wow!
0: Amaw, dumi. Laina ni nga meaning kay katropang Jose, ha?
2: Ay, katropang Jose, kasi imo niyang 14 years, ha?
0: Ay, grabe, bongga eh. Nigita ng katnil. I-share na sa amon katropang Jose, ha? Kung anong about sina sa 14 years niya.
1: Yahoo!
0: Ah, sino pa dyan?
2: Sige, ilang taon tabi yung iba, hindi. Oy, si katropang, abi ko nag-comment, si katropang Ma'am Matilde. Si katropang Ma'am Elma Liwat, siling niya, yes ba? Or yes, kapin man, ang mga lalaki, pwera lang sa mga maayo ha. Hindi gin makaiwas sa ginatawag, nga tukso. True ka dyan, katropang Ma'am Elma. Amog na yung ma'am, ti mayara ganyan iban. At ituwas na sa maayo eh, nga ti basta gani, kwan abdik gina, dasig pa sa alas tres ko, amo nang naga, kwan sa ilaga kulikuli ba. Sige, si katropang Zyron, mga babae nga naman, oh, di naman lahat, pero mayara gid sa babae nga hindi marunong makontento, lapad na gani, or lapad na ganing agtang, lapad pa ang mata.
3: Aray ko!
0: Wow, sino naman yun ang ginatuyo mo, katropang Zyron? Basi may ginatumod ka naman sinang lapad agtang, ha? Sige, pero si katropang Fritz, iyan pa rin yun.
1: Wow!
0: Subong ka lang nakabalik, ha? Naka-relate ka naman sa 7 years nga ginawa lang sang pila ka oras. Nagkinadlaw lang siya. Si katropang Zyron, o tukso, layuan mo ako. Ay, nga man, suguon mo yan, tukso. Dapat ikaw mismo sa kagalingon mo magpalayo.
2: Pero kaya ang tukso, ara lang na anytime matuksoan ka.
0: Yes, dapat kabalo ka ganyan maglikaw, katropang Zyron. O si katropang Jose Saliwat ho, di na maguba if ginahatagan sang time ang was kanay sang banggerahan.
1: Yahoo!
0: Grabe, lai naman niya. Sige mga katropa pips. O si katropang Lloyd dumigin sa bat ho.
2: Ay, si katropang Lloyd, di wala pa nagpaulihit. Siling niya, 7 years is equivalent to 8,760 hours.
1: Wow!
0: Ay, o diba? Sugod kasi na katropang Lloyd. Imo 8,760 nga oras. Bailuhan lang sang 3 hours. Sugod kasi na, wala hostisya, no, mga katropa peeps. Sila ni katropang Fritz, word of the day, bigaon.
1: Ayun!
2: Kahit hindi ka, katropang Fritz.
0: Ay, amo gani. Naintindihan ni Manguro, eh. Bisan Tagalig siya.
1: Yahoo!
0: Sige, mga katropa. Padayon, nandira sa pag-bardagol, sa pag-share sa inyong mga opinion about sa atin nga question of the day. Go lang ng go, sa atin nga comment section. This time, anay, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan. Dira sa inyong mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, ano pang ginahulat niyo? Sa liwat basko ganang inyo mga speakers. Tunuga na ang volume sang inyo mga radio.
1: Wow!
0: Kaga syempre, para the more, the merrier kita this afternoon.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, kita ang mabatian. Pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Kag syempre, nagapalayag man kita hadra sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan mayong hapon.
1: Wow!
0: Sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Good afternoon, man!
1: Yahoo!
0: Hey, kamusta, kamusta? May bilin pa da? Ang iban waay na ang iban waay paiban.
1: Ayoy!
0: Amag din ang manami ang wala iban. Ay, di eh, damo-damo pa. Dakmol pa, kumbaga. De, sige mga katropa, good afternoon, gid ha. Happy-happy tuning in sa atin mga katropang sister station. Kag, syempre, gabay ka maka-enjoy naman ka mo. Makakadlaw ka mo nira. Kag, syempre, mayong hapon, gidra ha. Sa tagsalin nyo ka mga station manager.
1: Yahoo!
2: And of course, mga katropa ba na ito? Hindi sa subong nga hapon, mga katropa. Wala lang kita talaga palayag sa inyo mga radyo dera or makita sa ato nga Facebook live stream sumong kamanti mabatian makita pinagi sa ato nga XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa, diba? Sig wala pa kamo dira naka-install idol sa inyong mga cellphone or tablet, be i-install na later on. Pagitaan nyo lang sa inyong mga Google Play Store ang XFM Radio Network, mga katropa PM. So ano ba lang inyong makuha sa atong application? Abati, it's very convenient, mga katropa. Very efficient kayo siya gamiton ka man. Diin ka man magkanto, may kantuan ka man, may hulaton ka man sa guwa. Di anytime, anywhere, makapamati ka gyud sa mga nanarisaring mga programa sa XFM Philippines, sa mga nanarisaring radio station sa bugos nga Pilipinas, pinaagi lang sa isa ka application. Diba? Diba na kinanglan magliso-liso pa kung ano man nga lisoon mo pa dira kay man pili ka lang sa frequency. Tiara na dayon mabatian mo na dayon ang istasyon nga gusto mo gid pamatian, included na of course ang 106.5 XFM Rojas City, Capiz. So once again, install nyo na sa inyong mga cellphone or tablet ang aton nga XFM Radio Network app.
0: Right now, mga katropa, ti live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page. Sagi hapon ang XFM Rojas 106.5 ang aton nga ginagamit nga backup account.
1: Wow!
0: Di sige lang akay sa subong nga July 29. Diba may ara na inyo sang 5,000 followers! Uy, kahapon do pila lang to katropang join, no?
2: Oo, do 4.8 or something.
0: Yes, dira lang do mga 7 pa lang ganito. Ah, basta dira-dira lang. Pero subong ho, bilog na nga 5K.
1: Wow!
0: Thank you so much, gida. Siyempre, mga katropa, peeps nyo dira, huwag na nagasawa sa pagpasalamat. As long as nag-effort ka mo dira, ha, nga mag, siyempre nga magdamo malangaton nga followers. Ganit, thank you so much, gida, sa pag-like, follow and share sa nga ton nga mga gina-post dira, ilabi na nga ton nga mga programa.
1: Yahoo!
0: At syempre sa pag-invite man ninyo sa inyo nga mga friends dira, ang mag-like and follow sa atin nga secondary Facebook page. Kaga syempre sa mga wala pa ha, nga nagapulupamati subong, ay ti-search na ang kantuin ang inyong Facebook account. I-search na ang XFM Rojas 106.5. Kagpindutan na ang like and follow button.
1: Yahoo!
0: Kay tiya, basta naka-like and follow, naka-share sa ngaton nga program, ay di ba si magrasyahan ka mo sa ngaton nga pakatropaleta.
1: Wow!
0: Sa subong nga hapon. Kay tiya, this afternoon may duwa naman kita kaprodukto nga ipalibot-libot para sa inyo mga katropa peeps. Ay bala namon, dira lang ka muna gakasadi.
1: Yahoo!
0: Sige, apesar wa iprodukto masadiya gyapon ang katropa. Thank you so much gida sa liwat. Kaga syempre ayon yung man pagkalipatan hanga i-power share ng aton nga live subong kadi para mas madamo pa ang malabutan sa aton nga programa.
1: Yahoo!
0: Sa aton nga comment section, mga katropa peeps, feel free gida to drop your comments. Sa inyo dira nga mga pa-shout out ang inyo gusto nga mga tamiya one.
1: Wow!
0: Go na lang go address sa aton nga comment section. May nag-celebrate pala dira sa family niyo sang birthday.
1: Yahoo!
0: Ito palabot na dira para kantahan natin sa happy birthday song.
1: Wow!
0: Kag base nag-celebrate man kamo dira sang sari-sari nga na ho. O kon kasal, fiesta, reunion, basta ano nga special dira nga ganap sa inyong life. Anything mga katropa peeps, go lang ng go sa aton nga comment section. Kay di kami na ang bahala ang inyong mga DJ Chica Bales.
1: Yahoo!
2: Kaga syempre sa mga katropa naman nato niya nga ti nasubuan. Uy, nga man masubo, nga man sad ang first one na yan. Kaya mga katropang ay may tamyawon sila kuno, gusto man nila mag-share. Pero wala sila isang data nga pang tanaw sa ato nga Facebook Live subog. Uy, sa mga katropa peeps nato nira ha, pwede man sa gapon magpalabot sa inyo mga mensahe, sa inyo mga pasyararaut nira. Basta may ginagreed ka mo nira nga special nga tao subong sa iya kaadlawan. Di pwede man sa gapon ah. pinaagi sa pag-check sa aton nga XFM text line number. Yes, mayara kita text line mga katropa. I-save lang dira ang aton nga numero ha. Di na to gani. Aring aton nga numero, updated na nga XFM text line number 0970-129-2319 mga katropa. Once again, that's 0970-129-2319. Kung naman ninyong mga kwandera hibubunod, may gusto mga mo ipa-utuwas o ipa-utuwas sa kahanginan, tipagi nyo lang sa atin yung text line. Ah. Kama gina-check mo na ni katropang ay from time to time ang inyong mga messages dira. Kag syempre sa mga katropa na ito, ti adlaw-adlaw, gina-imbitar, gina-inggan nyo, tagid ka mga katropa, na mundirita na nga mag-subscribe, like, follow, and share, and subscribe sa atin mga social media accounts. O, kung social media accounts na ito, ang atin nga YouTube channel, kung gusto nyo na magtanaw sa inyong mga smart TVs, no? Kung may mga wifi kamo sa inyong balay. Kag ti gusto niya magtanaw sa dako-dako nga screen sa inyong mga flat TVs dira, ti pwedeng-pwede gina. Mag-agi ka mo sa aton nga YouTube channel. Pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM, Rojas City Cap. Yes. Kaya ako nag-live kita sa Facebook, abati ara magkita dira sa YouTube, mga katropa. And of course, don't forget to subscribe and hit the notification bell para hindi ka mo mabayan, hindi ka mo outdated sa mga nagapanguna nga balita sa subong, mga palokal, national, international, everything mga katropa ti ari diri sa aton nga istasyon. Kag syempre ibang pa natong mga social media accounts, ang aton nga TikTok, pangitaan nyo kita sa 106.5 XFM Rojas. Kag ang gina-promote kita aton sa mga secondary Facebook account naton, ang XFM Rojas 106.5, nga ti adlaw-adlaw diri kita naga-live sa aton nga mga programa, naga-post sa mga balita, kag kung ano-ano pa nga mga importante, nga mga anunsyo or kuan sa aton nga promo, ti ari diri tanan mga katropa.
0: Yes, di may nagpahabol pa diri sa ilang mga sabat, huh? Si katropang Zyron, siling niya kuno nami sina tulisukon ang mata para di na sa mag-cheat. Naman balaan mo ha. Hay kung lain to yung part sa niya body, di ang mata ang nagapang-cheat. Ay paano na katropang Zyron?
3: Ayoy!
0: Si katropang Jose, hambal niya. Mag-cheat man siya, di pabay ilang. Di mo deserve ang muna nga person. Huo kanugon sang inupdan nyo sa sulod sang pito katuig. Remember, a cheater will always be a cheater.
3: Yahoo!
0: Ay, di mo yung mga trauma ang aton ng mga katropa peeps, ha? Pag-abot sa mga cheat-cheat.
2: Sige, doon kadalom. Ganyan kay katropa ang Jose. Siguro, dirigin niya ang 14 years.
0: Ay, bossy.
2: Sige lang, ati. Sige, kabay pa nga makakuha doon sa leksyon ng mga katropa peeps natin sa mga maayong advice ni katropang Jose Doran Diaz. Ay, si katropang Zyron, aba, nag-kwan man ho, nag-second emotion, mga katropang Jose. Chakto, kagidaya, paps.
3: Yahoo!
0: Ay, but silingon kilalahay sila. Sila gurong mga cheater. Nasalaan pa. Yes, sige, hambal ni katropang Zyron present. Naku, excited ka man kag. O, si katropang Lloydie Navales for correction. 7 years is equivalent to 61,320 hours, I mean. Sige, nobody's perfect, katropang Lloyd.
2: Saan ka ta gani? Wala tama na balaan.
0: Oh, gani, nag-agree gila yun kami. Basta ikaw daan. O, si katropang Pasete Kinet, nagsabat ho, katropang Joy, ano ko?
2: Uy, hindi yan sabat man, abe. Kung ako, nga man mag-cheat pa ako kung pareho kagwapa kay katropang Ira, hindi ko sila yung mag-cheat.
0: Ay, sugid. Sugid pala pa. Ano man yung katropang Kenneth? O, si katropang Rafael, siling niya, hi, tol. Nagwa ang number nga ginhatag ko kay ginorasyonan ko. Ha? Ang imo number nga ginhatag, naguha kagin irasyonan mo. Sa ano na, STL? Sige, pumaldo naman sa katropang Rafael, huh?
3: Yahoo!
0: Siling ni katropang Fritz Ian pa rin yun. Ma'am Ira, mag-ingat ka sa stalker mo, ha? Thank you so much, ha. Oh, sige, tropa. Totok ba siling niya? Ano banta mo, Tolzay? Mata lang sang Bang Ross? Amugid to, nga lukat-lukato niya. Mata sang tabagak, boss. Ay, sige. Ay, hindi ko niya maubusan sa bat si katropang Zyro niya paman. Ate, sige na, katropang Joy. Kadtuan, tanay, kung sino ang first honor subong. Sino gud ba lang excited nga mamati sa aton programa? Abito loka, abit tira katropang Joy.
2: Ay, sa akon, diri katropang ay garambol na.
0: Ay, diri sa akon, do. Dali lang ha, kay balaan nyo. Ari, pasadalom-dalom ang comment.
2: Kaya niya gusto ang ilang mga komento, ho.
0: Yes, pero doon nagsabat, anay si katropang Poncelenso.
2: Sige, be. Katropang Poncelenso. Ano yung sabat, katropang
0: sige
2: ay?
0: Sige nga mayong hapon, mga katropa peeps. Kagsagwap, ha nga mga DJs. Sili niya, sala naman sang lalaki. Pakaki na mga kalalakinhan. Ngaman ka mo nga mga babayi, mahiya naman kayo sa kapwa niyo, Pilipino. Sige, ang katropang Ponce, ipaglaban mo. Alright, ang first honor subong nga hapon.
1: Wow!
0: Abado bago, inis aton panulukan ha. Si katropang Zyron Ordas Agiham.
1: Wow!
0: Ang ruleta, siniya, ginabantayan niya. Sige, thank you so much, Gida. Ikaw ang first honor. Kag salamat sa liwat sa iba nga pagpa-highlight. Mayong hapon ko no, katropang Ira and Joy. At shout out, Gida, labi na sa Agihap Brothers.
1: Yahoo!
0: Si katropang, siling niya pa, shout out man ko no, ho, sa Salbakuta member. Dira sa may President Rojas. Salamat, Gida.
1: Wow!
0: Ay, nag-inano na tong mga Salbakuta member. Katropang Zyron sa mga hapon. Sige, good afternoon. Gidra sa inyo.
2: Sige, si katropa nating Lloydie. Uy, good and shady afternoon kuno katropang Ira and katropang Joy. Okay, may ano na naman si katropang Lloyd. You know, the book of Proverbs in the Bible is the highest book in the whole world because it contains wisdom given by God unto King Solomon. Sige, while the book of Psalms contains the song of David unto God. Sige, thank you so much sa katropang Lloydie sa iyong mga words of wisdom nga ginadrop dira sa atong comment section. Tigabahay pa nga ti baki-baki man miyara man sa mga nagabardagol. Ti miyara man niya sa nagadrop ho sa mga tinaga or mga words of wisdom nga ti maka-enlighten gin sa atong nga mga pensar deria. Sige, si katropa natin oy naga dinaguso ang ilang mga comments. Si katropang Mama Tel di ayayo. Oy, si Mama Tel di nagapamati sa atong subong. At the same time, nag-comment man, nagpalabot sa iyang panamiyaw. Good afternoon, kuno katropang Ira and Joy. Good afternoon, kuno katropang Mama Tilde, taga Purok Uno ni si Mama Tilde together with katropang Monroy. Sa mga taga-libas, dira ka nagalanog kuno. Maagyan mo ka iririras, galanog ang XFM sa ilang mga karadsuhan. Okay, thank you so much, kuno. Sa mga taga Purok Uno, Barangay Libas, Rojas City.
1: Yahoo!
0: Sige tropang Eric, kaari naman sa subong nga hapon. Gina-shoutout niya gid, ginatamiyaw niya gid sa mayad-ayad nga hapon. Ang mga katropang silent listener, nga si Mama Amelan Marbibe, kag si Mama Rosemary Barogo, salamat gid.
1: Wow!
0: Shoutout nila sa ato ng mga katropang silent listeners. Sige katropang Ma'am Liza Digala, nagpa-highlight and pa-followers naman. Sige katropang Zyron, may panugian ho, mga class members, X-rated na.
1: Yahoo!
0: Abtik sila dayon ba? Amo man si Ma'am Loyola Malapitan. Salamat sa pa-highlight.
1: Wow!
0: Mayong hapon, gid. Si Tatay Mosok, syempre hindi man magpaulihi.
1: Yahoo!
0: Baskog ba iniya ilabi na kung makatumar sang turbo. Mayong hapon, dira sa imo, tay ha? Kag siling niya, karon pa na sa matuhaw. Sino o tay muso? May ginabang-abangan ka naman nga magtuhaw.
1: Yahoo!
0: Di, pumapag-ibig siya.
2: Pumapag-ibig? Basi, pumaldo man asay tay muso.
0: Basi. Sige, ahambalin ka tropang Zeron. Maria Gabia Bermejo, X-rated na maninay. Awag yun gani. At sige ba si Ari naman subo nga upod sa aton nga programa si Ma Maria Gabia. Thank you gina katropang Zyron. Si katropang Ma'am Rhea, maayong hapon. Katropang ladies, DJ Ma'am I and Ma'am Joy.
1: Yahoo!
0: Hapon mandra sa imo. Ang bali tay musok. Ay hindi ang bali katropang Zyron. Tay musok bering. Nalupot pasaguro tay... Sino? Oh!
2: Ay, may ginaabang, may ginahulat kidya sa tay musok dere.
0: Ay, basti.
2: Ay, later on, guro ama tuhaw. Bantayan ako sino magtuhaw ng mga persona later on. Sige, sa katropa nating Menias Leonard. Ari naman sa ating comment section. Ay, mayang hapon ko na ba Ma'am Ma'am Joy? Pag-greet lang sa mga taga-Ribisco ka Grimline Warehouse. Tagapamati, kidya kada hapon. Dara sa bahin sang Lawaan, Rojas City. Ay, asara raut kidra ha. Good afternoon sa mga nagapamati sa aton subong. Dara sa bahin sang Creamline and Ribisco Warehouse. Sa mga guwapohon nila nga mga warehouse men, sa mga sexy kag mga guwapohon nga mga sexy taris.
1: Wow!
2: Kag syempre sa katropa nating si katropang Menias Leonor nga tinagapalanog dara sang ilang radyo. Good afternoon gid once again.
0: Yes, si katropang Zyron. Tingin na mention na niya niya mga katropang classmate ho. Sis, MJD Yahoo!
1: Yahoo!
0: Bawdo na Willy naman si Ma'am MJD ha. Hindi naman siya guru bisibisihan sa piyak na bahin sang pungsod ho. Sige, si Madam Crystal Maria Joy Libardo, diin ka na ko no? Ay, basi nag-relapse pa ya katropang Zyron. Pero si Ma'am MJD... mga sangre present. Ay, oh, katropang Ma'am MJ, way pagani. Sige, include lang ila pangalan, katropang Nilhang, mga excited ng mga katropang people naton.
1: Wow!
0: Si katropang Zyron, absent ka Timo, sis. Present nga ni. Si katropang Sir Melbs, nagpa-highlight na.
1: Wow!
0: Yes, kagdi greet niya na ang XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide, especially kuno sa aton katropang Joy. Oy, thank you so much nila katropang Sir Melbs. Kag syempre ha, nakatutok na kuno ang The Pump Crit Boys, ang direktoda ang tropang Buklan, ang mga Marites, Five Cell Boys, kag syempre ang mga katropang class members. Sige, thank you so much good sa pagtutok mga katropa.
2: Si katropa nating Ma'am Elma Sobra Vega sang Antique, sa linya watching live ko niya siya subong sa radyo. Or sa radyo ko ngayon, Iloilo muna. Oy, nag-Iloilo wow. Gali si Ma'am Elma. At sige, katropang Ma'am Elma, maayong pagpulo pamati gitara sa inyo. Subong sa Iloilo, si Ma'am Elma nga taga Antique ti Ara. Yan subong ko sa Iloilo, nagapamati sa iyang radyo subong.
1: Wow.
2: Si katropa nating oh, si katropang Pasetti Kenneth. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Maulanod nga hapon, nagapamati sa gihapon ako kay si katropang Ira RC Galanggid, ang idol ko sa XFM.
1: Wow!
4: Sana all.
2: Sana all, nagid lang niya.
0: Yes. Oh, si katropang Sir Melts Danayo kay dubaguin niya sa akin na mata haw ang higina pa shout out. Special shout-out ko na sa iya nga wifey.
1: Wow!
0: Nusubong mo lang yung shout-out, ha? Siguro may sala ka, gid. O, di na. Sa wifey ko nga sexy-sexy, kagwapa-gwapa, kapamati. Upod si Ma'am Ambotes Tabordo.
1: Wow!
0: Ay, may sala. Ginisaguro, ma'am, ha? Abi! Sige, importante bumawi, sexy, kagupagwapa.
1: Yahoo!
0: Shout out gid ra ha sa reyna ni katropang Sir Melbar Anisco.
1: Wow!
0: Si Ma'am Maria Gabia Bermejo, nagpa-followers na. Thank you so much. O, si Toto Boldo na ulihi, ha?
2: Oo, ma'am. May pakotani nga doon wala siya, ha?
0: Ara siya. Siguro nag-deliver. Ano nung halong kato sa pag-deliver, ha?
1: Yahoo!
0: Sige, in lababo naman si Toto Valong. Pasuwasak sa totoong buhay. Sige, to. Thank you so much. Mayong hapon. Mandira sa imo sa may bahay ng Pure Flow Water Refilling Station. Dira sa may daot. Ikamusta ko no ang shampoo? Mainit ba dyan o uulan? Dito parang uulan. Parang hindi. Ano ba talaga? Ay, dumay dating kasubong to, ha? Ina nang epekto sang invested. Sige.

0: pangalan. Yes. Sa atin nga patropa leta. O, sa mga katropa
1: natin. Ay, may sure badge na siya katropang Joy.
0: Ay, may ado bulag mo na siya katropang Joy.
1: Katropang Lilin Claude, si Ma'am Ikang Guwapa.
0: Ay, okay na kayo.
1: Basta mga guwapa, dasig si katropang Lilin. Sige, ate. Time check na kita mga katropa. It's 2:32 in the afternoon.
2: Wow.
1: This time, we're gonna say BRP Danay. That's bathroom break. Mga katropa, peace. Magabuigid lamang kita sa pila ka mga pahanumdom. So, kindly stand by.
3: X-F-M.
2: X-F-M.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
6: Sa panahong ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, tipipitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, amparaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng

0: nakakasakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soap Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
8: Santone Gold Coffee Mix.
10: Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
8: Santone Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
8: nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
12: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
14: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tida. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
15: Santone Gold Herbal Tea,
14: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
15: Santone Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansom Plus
1: Herbal Oil. Assist the pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
7: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Mga katropa, ang ginaneng programa ang Buylog ng Gradulong sang Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong akutiyas. Ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang himo sa mangustin extra, kalin sa prutas nga mangustin, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugot sang atong panit. Kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthon Plus Herbal Soap, pamayaram sa virgin coconut oil, nga makapatay sang gagaw, kag nagapabas ko gid sang humon sang mangustin. Bangon ang VCO, isa sa mga ginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil, mga katropa, nga kung ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang yung properties kagka-epektibo. Kada ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthon Plus Herbal Soap ka na. Babakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-order online. Piragi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright, balik na mga katropa. Balik na sa aton programa. Yahoo! Sa gihapon na si katropang Iron, katropang Joy, ang iyong kaupod subong nga hapon. Si katropang Ma'am Gabia Bermejo. Good afternoon katropang Ma'am Iron, Ma'am Joy. Watching from President Rojas City, Capiz.
1: Wow!
0: Thank you for watching ha, Ma'am Maria. Si Ma'am Delilah Waiho. Hello, mga beautiful DJ Ian Joy, thanks for everything. Pa-shout out lang sa Abelio family sang panitan.
1: Yahoo!
0: You're welcome, Ma'am Delilah Way. Thank you man sa pag-visit-visit dari ha sa tanya istasyon.
1: Yahoo!
0: Si katropang Ma'am Rhea Loyola, dancer na kuno siya o amuman si katropang Kenneth. Mayong hapon na naindara kay Ma'am Emmy Villagrasa Tandog sa may bahin sang Jack's Laundry Hub.
1: Yahoo!
0: Kagsaya mandra ka iping ho nga si Ma'am Catherine Famulag together with Ma'am Danielin Yoreta sang Jeans Axis Boutique.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta dira mga moms?
1: Yahoo!
0: Okay pa bala ang pamintahan nun nyo dira? Sige, sa sunod ha, kasi makalabay man na mga chika babes, mabakal gidra sa inyo nga butika.
1: Yahoo!
0: Sige, tropang Toto Val, siling niya kabayo versus soap number 5. Do you want, Ma'am I, soap number 5? Ano yun na to? Sige, tropang Zyros, or does Agihap nagpa-highlight na? Ay, for sure naman niya karon mga Agihap brothers. Mayong hapon sa mga guwapa nga katropa.
1: Wow!
0: Si Ma'am Senalyn Ari naman, nagpa-highlight na. Good afternoon, Ma'am Senalyn. Dara sa inyo nga school canteen.
1: Yahoo!
0: Kag syempre si katropang Duy Arthur, hindi man magpaulihi.
1: Wow!
0: Good afternoon, katropang Ian Joy. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz. Thank you, katropang Duy. Shout out lang sa mga taga Maayon. Good afternoon, man kuno to beautiful ladies, DJ Ian Joy, and syempre to all katropa. Happy, happy Wednesday, and God bless everyone.
1: Yahoo!
0: Same to you, Ma'am Senalyn. Sa katropa nating Arnel sa Unoy. Uy, ari sa ating comment section. Good afternoon ko na katropang DJ Ira and DJ Joy, XFM Rojas 106.5. More power to your program. God bless, watching live from Bari Sibalom, Antique.
1: Wow! Yeah.
0: Sige, more power mandra sa imo katropang Arnel sa Unoy, especially na sa mga taga Bari Sibalom, Antique. Sa mga Antique nyo, good afternoon yung mga katropa ha. May pulo pa mati dira sa inyo. Subong nga hapon. Kamusta, kamusta ba lang parahon dira mga katropa? Dira sa aton. Kaya nasang halimpasang udong nga ginalong. Pero ti subong to nagpawa-pawa na marangatan.
1: Yahoo!
0: kalangitan. Si katropa nating Lex Bonsato at Suwa. Ari man sa ating comment section, kag syempre, wala man siya daw pa uli. Yeah, nagpa-highlight na siya this afternoon. Thank you so much, katropang Lex. Nagalanog na darang imong XFM Specialized Radio. Abi, patunuga pagit mayan para magbululog daw madramang ka-iping mga balay.
1: Wow!
0: Ay, si katropa nating familiar ho, katropang ay, si katropang Dondon, Felicissimo, Baraw, Idan, Dadap. Uy! Ari sa ato nga comment section, katropang ay. Base gusto niyo magbakal sang balay ko sa Rojas, 1M lang eh. 50 square meter lang.
2: Uy. Sana all.
3: Aba, sana all na lang doon. Sige, ado, mahal pa inahaw.
0: 1M, ano lang mong kaya baklon doon? 3-in-1.
1: Yeah!
0: Gata-venture.
3: Yes, si katropang Rafael Bigno. Mayong hapon mga guwapahon, diwata DJ I Enjoy, nakatutok na ang mga tirik toda.
1: Wow!
3: Samtang nagapahuway-huway. Si Ma'am Nanet Bacas de Latina, good afternoon mga ma'am. Sa tanan nga tagpalamati, kag sa mga katropang class listeners.
1: Yahoo!
3: Thank you Ma'am Nanet, si katropang Zyrex. Mayong udto katropang I Enjoy, present agad aaw nanu. Mga giha brothers, mga tuman, hindi ka excited ah. Si Bam, si katropang Duy ho, in love man ho. Yes, alam si katropang Duy magbabatsyag pero may agi man ba? O lapit na lang ang Burmans, hihihi. Ano ginabang-abangan mo sa Burmans, katropang Zyron? Ay ba si may bonus, kaganyan nga mabato. Sahi lang kami ah.
0: Sige, si katropa natin yan, dirita sa dalom, kaya dumayag ka din na guso, mandi sa dalom. Ay, balik katropang Lex, gapamati na di ang, or pati ang pihak balay, katropang Joy. Tiyan, balik ko gida. Thank you so much, kira katropang Lex, sa pag-sakop mo na. Kagdi mga katropa, muna nga neighbor, basi gusto mo nila mag-angkon sa ngatong nga XFM Specialized Radio, tipa sa kaalas ladri sa ato nga istasyon.
1: Wow!
0: Balaan mo na ang direksyon, i-kwan lang sila, i-guide lang sila o galing katropang Lex. Si katropa nating ma'am, Senaline, ariwan sa ato nga comment section. Ay, mayang hapon dira ha, katropang ma'am Senaline. Kung nagatulutambay ka man sumong sa inyong school canteen, thank you so much, grasa pagpamati. Si katropa nating nene, si ma'am beautiful nene, Bacas de la Tena, ariman, maayong hapon ko na mga ma'am. Ay, thank you so much, kid ma'am nene ha, pero ang picture naton, wala ko pa nakita. Thank you so much once again, Ma'am Nene, sa pagpamati.
3: Yes, si katropang Rafael. Siyempre, hindi man siya magpa-perdi kay Bogart. Pa-shoutout man ko na sa iya nga, misis.
1: Wow!
3: Nga mabuot, buot gid. Nga nagapanglabad ra sa ilabalay. Samtang nagapamati sa X-rated.
1: Yahoo!
3: Pabudo gina shoutout ninyo mga misis, ha? Nagabawi, gininiguro sa ila mga kasalanan nga ginhimo. Char lang, ha? Si katropang MJD, sa imo, kasal ko no to. Kaso nag-uplok man. That's why, nagdiretso na lang siya sa istasyon. Ah, okay. Sige, anhunta na kay Olatz. Gidyaton ka tropa, Ma'am MJD. Abi, it's a hi, binadasang afam ho. Agad maokiya na siya. Sige, si katropang Ma'am Sanali, nagapaligo ho. Nag-shower-shower siya. Sige, si Ma'am MJD, hambal niya kay... Hambal ni katropang Zyron. Aray niya, kwek-kwek, gid ko no. Sige, supportahin niyo lang bala inyong katropang classmates.
1: Yahoo!
3: Na ano kay... tropa, sulod sa ako. O, mapintas ka talaga, Ma'am MJ. Ikaw yung mastermind. Uplok, di ba? Job anunoy. Yabaw, nadamay pa si katropang job anunoy nga nagapauko ito, ho.
0: Ang anangan, may tropang uplok na nakatropang ay.
3: Ay, si totoo ba lang leader?
0: Oo. Sige to, ah. At least may ginakuan ikaw, ginapresidentihan. Sige, si katropa natin, Sir Melbs. Bigger, louder, shout-out ko no kay Watchman. Joey Bogart, the big boy, Katalan. Ay, mga hapon na katropang
1: wow!
0: Joey, ha. May pagpulupamati, drasay mong radyo. Kay katropang Laner, or Laner Odicta, nga nag-claim mo sa nagligan sa iyang nadag-under. Thank you so much, good mga tropa pips. Siyempre, upo nila si Jasper Lipid, si Engineer Wiley Go, si Forman Marlon, Palpak, si Digoy Bundad, syempre Aradra, si Elmer, si Vanger, si Joe Bert, si Jerry, si Ernie, si Melchor, si JM, si Sniper, si Paredes, si Papangkay, si Berber.
1: Wow!
3: Ngayong hapon, gira sa mga tropa peeps ni Sir Melbs Anisco.
1: Yahoo!
3: Sa katropang Ma'am Sanalin, ako mga ma'am, sad ko now. Ay nga man, sad ikaw Ma'am Sanalin. At sige lang ma'am, akaya mo yan. Sige, si katropang Ponce Lens. At yung ila, inikay na mga sabat ho. Sa aton nga mga pamangkot, abi aton dira na bisitahan sa babaw basi may ara pagid. O katropang Joy, ikaw anay dira.
0: Sige, si katropa natin Michael Artates Acer, nagsabat man sa aton nga pamangkot. Wala guro pag cheat nga matabo kon kamo nga magpartner. Nagarespetuhay, pareha sa amon sang partner ko, 26 years na kami nga nagarespetuhay lang. Uy, aragid ha. Sa mga katropa peeps naton, aba, may pananggalang kita dreho. Sa mga cheater, si Sir Michael Artates, of course, sa iyang wifey. Nga 26 years na ko na iyang katropang ay.
2: Sana all.
0: Nag-respetuhan.
3: Yes. Importante, nakalagpas ka mo 7 years, katropang Michael.
1: Yahoo!
3: Sige, stay strong sa inyo ha. Gabay nga more years to come pa sa inyong pag-updanay dira ni Ma'am Divine Grace Asse. Si katropang totoo, Val, what is your treat, Tolzay? Your eyes are bangros, ha? Sige, mga katropa peeps. Hambal ni katropang Jose, pwede ginaiya maguba ang 7 years sa isa kagabi lang pangalipay sa iban.
1: Oh, no!
3: Diba? Hindi lang gani malabutan gabi katropang Jose. 3 hours lang gani. Diba? Bisan 1 hour gani. Half hour pwedeng pwede giriya. O si katropang Dondon, basi makapuli ko sa August 9. Sugata ko sa Rojas Airport, Ira. Ulo mo dun. Sige, ay mo ba ko gitagaan responsibilidad? Ha, katropang Dondon. At kabalo ka naglupad-lupad ka. Dapat kabalo ka magpuli. Nga isa kanon ka lang. Habali katropang Lexa na all. Pag-uon ang pundasyon sila relasyon kahit 1-6 years.
1: Yahoo!
3: Nag-rhyme-rhyme mo ng comments ang aton nga tropa.
1: Wow!
3: Thank you gina katropang Lex. Sa inyo da pilang gindugay mo. Basi uway ka na ka 7 hours ha. Sige. O si katropang Ma'am Rhea, word of the day. Uplok. Ahay, ako nakilala do uplok man ko no.
0: Ay, hala.
3: Ay, amo na guro nga sad girl si Ma'am Rhea.
0: Abi ba paitrahanin na siya sa grupo ni katropang Tutuval. Ang tropang uplok. Abi pa miyembro na ng imo kilala.
3: Yes. Ang balganin ni katropang Zyron na mga team Salbakuta kuno gabaligya na sila bote kay ubos na ila budget. Ay, importante. Legal nga pa maagi ang katropang Zyron. Ano pa na iyaman? Kung dira sila makakwarta sa bote, for the go eh. Shout out sa liwat ha. May dahil lang ang pagbulubaligya dira sa inyo.
0: Sige, tropa natin. Uy, yari naman ang mga taga Kwan ho. Mga taga Pasig City. Sige, tropa natin.
1: Wow!
0: JJ AA Minisound. Uy, magandang hapon ko na idol. JJ AA Minisound of Pasig City. Sige, mayang pagpulo pala. Nugdira siguro. Dako-dako. Ganito yung sound katropang. Ay, kay Minisound na niya ho. Hindi lang niya basta radyo, kundi Minisound. Ganang ginadumala ni JJ AA Minisound. Thank you so much sa pagpamati. Dira sa bahay Hinsang, Pasig City, Iloilo. Si katropa nating Eric, Ma'am Liza Digala, upod na bala ma'am para ikaw naman ang tagaluto sa Friday. Uy.
1: Wow!
3: Ano na naman ina ang inyong plano?
0: Mm-mm.
3: Ay, makanto naman sila.
0: Ano, pinsan siguro sila mag-claim katropang ay mo.
3: So, sige, why kaso? Para makatilaw naman kita sa marami nga luto ni Ma'am Liza. Pero lang, dali lang bala ho kay si katropang Zyrex. Mayari, dali nga gin-drop ho. Siling niya, cheating is not a mistake. It is a choice of a person to prove that they are not contented to want.
1: Oh, no!
3: Amo gani, ina. Bas ilubrahon mo, ina, ha? Joke lang, katropang Zyrex. Pero hambal ni katropang ano ho ni katropang Ma'am Senaline. Nabasa mo na ni katropang Joy.
2: Ano katropang Ay?
3: Ginagreet niya sang happy birthday.
2: Ay, wala po. Ginagreeting siya.
3: Ay, sige. Ginagreet niya ko na sang happy birthday si Daya Rosal Finiquito and si Annalie Acabal. Thank you so much, Gid.
1: Wow!
3: Ay, nung handa da, Ma'am Senaline. Sige, happy birthday lang dira ha. Ano mo na sister niya, guro? Ina.
2: Amo guro ka paligo. Si Ma'am Senaline kay ready to pa birthday na sa later on.
3: Ay, mapahamot ganyan si Ma'am Senaline.
4: Sana all.
3: Sige, pasog dan. Sige, tropang Brian Antonio. Pa-shoutout ko mga beautiful anchor of XFM Rojas.
1: Wow!
3: Ay, shoutout sa liwata kay katropang Brian Antonio.
1: Yahoo!
3: At una naman nga katropa. I-share na ah, basi mabunutan ka pa sa ruleta.
2: Ay, si Dondon, wala siyang sharer badge. So, ti anong plano mo doon?
3: Abay, sa daan. Taga Maynila naman na.
2: Oo, matama na no, August 9, no? Hindi ka naka-claim kay man na forfeit na.
3: Amo ganit.
2: Ay, si katropang Ma'am Elma, katropang ay, okay lang ko na magsugat. Si katropang Joy, basi katropang ay, katropang Ma'am Elma, basta may pasalubong ka. Oy, hamba niya ni Guru kay katropang Dundon. Pero sabat naman yun ni katropang Rafael kay Dundon. Oy, di na to. Halagi nga sinaka sa comment. Hindi na pwede, Don. Si Pasetti na... Or si Pasetti nag... Si Pasetti na sininga sugat kay DJ Ira galing wala lang siya ginasa pagka.
3: Sige. Si katropang Carlo Mateo. Mayong hapon mga DJ watching live from Biak na Bato, La Castellana.
1: Yahoo!
3: May lang bato ang nabiak, hindi ang tagipusuon mo, Sir Carlo. Happy, happy listening. Happy, happy watching. Have you winged ra katropang Carlo. Thank you so much, Gid. Kagsiling niya. Ay, amo man sa gyapo, nagdoble lang iya nga comment.
1: Wow!
3: Sige, Dan. Share na ko ng mga guwap. So, i-include ganit na katropang Neil, si katropang Brian Antonio.
1: Yahoo!
3: This time, mapakatropaleta, daan ay.
5: Katropaleta! Katropaleta! Sang XFM Network Philippines.
3: O, basta akong turbo lang hamban ni katropang Jose. Ikaw, ha? Sige nga ito ngayon paruleta, turbo ah!
2: Ay! Hala!
3: This afternoon ang matuunan sang ruleta, ang magadaog sang turbo dietary supplement for men. Magabaskog naman sini nga ito mga katropa peeps ah, magapagsik na naman sila sini. Ah, sige na katropang Neil, ara na nga ito nga ruleta. Why pa? Ah, sige, dali-dali. Ara na ah. Bukod ka damo, ha?
1: Wow!
3: De, sige, basta nag-manifest lang si katropang Jose, ho. Sige na, katropang Neil, palibutan na na. Ay, shoutout na isa sister ni Mama Maria Gabia Bermejo. Yes, si Ma'am Julie Gabia. Dira sa may Bulacan.
1: Yahoo!
3: Shoutout gira kay katropang Joey Catalan. Shoutout man gano kay Chef nila ho. Kay Chief Gali nila Melbs Anisco kag kay J-Lord.
1: Wow!
3: Sige. Si katropang Johnny Dorado. Ari naman. Good afternoon, XFM. God bless you all. Sa tanan ko nung staff sa XFM.
1: Wow!
3: Sino ina? Oy, sige, may winner na kita mga katropa peeps.
2: Unta't na siya galinibot katropang.
3: Ang aton nga winner, si katropang Ma'am Carol Arbis.
1: Yahoo!
3: Katropang Ma'am Carol, come and present.
6: Exciting dito.
3: Yes, matapos ang aton nga kanta. Kung ay, mapalibot na liwat.
2: Ay, Ma'am Carol, ay bugtaw, anay Ma'am Carol Arbis, kag mag-say present, anay dito sa ating comment section para makuha mo ng imong turbo dietary supplement for men.
3: Yes, sino balay ni si Ma'am Carol?
1: Wow!
2: Ma'am Carol, are you there?
3: Uy, malason, baway pa gani, pangamuyo, alanda nga hindi makapresent. Katropa mo sa na-late ko. Uy, kaso, Sir Solomon.
1: Wow!
3: Ma'am Carol Arbis, sadiin ka na.
2: Ay, base natulugan si Ma'am Carol.
3: Ay, base, ang baling katropang Zyron. Hindi lang ko sang turbo, ma'am. Ay, wala man ko sinagamitan.
1: Oh,
3: ay,
1: no!
3: Pierdi ka ni katropang Jose, eh.
2: Manifest, ya? Sige. Wala ka chance si Ma'am Carol. Ba, natulugan ni Guro ay.
3: Ay, base, gid. O, why si katropang Ma'am Carol Arbias, katropang Neil, spin mo na yan.
5: Katropaleta!
1: Katropaleta!
3: Spin ko na ang balita yung musok ko para sa iya. Basta ganito, turbo naga. Kuhan gin si tayong musok kag. Nagbakal siya pandisan. Matilawan ta ang turbo kung ano kapersado. Ay, musa, ginita yun ba? Shout out sa atin nga 20,000 viewers.
1: Wow!
3: Absent-absent ko no. Uy, pagani.
2: Hindi man turbo. Hindi man dirang nag-manifest ang turbo ho.
4: Darna!
7: Darna!
3: Ay! Uy! Na. Congratulations kay katropang Pasete Kinet. Say present o kung comment present.
8: Dito.
3: Why, gini si katropang Jose, ah!
2: Ay, katropang Kenneth! Imo, nagid niya.
3: Duwa ay siya, ha?
2: Oo.
3: Duh, may chance, nagid gapan si katropang Jose, ba?
2: Wow. Nakakanto na naman siya sa XFM, oh, si katropang Kenneth, oh. May rason na naman ang iban. Ay, oh, uya siya mag-say
3: present. Pag unang siya nag-comment sa isa pa, tapos why na siya? Ay, balaan, hindi nga wala ka pamati si katropang Kenneth.
2: Oh, si Tay Mosok, ako lang na Kenneth. Kenneth, huslo ah!
3: Pukpuka gani katropang Melbs. Tuktukaan na yung absent, wala siya sinagagamit.
2: Ay, hindi mo sure. Katropang Zyron.
3: Bi ko ako na. Abi mo lang na, pero hindi.
2: Nagpagunting pa to.
3: Ay!
2: Pansa naman.
3: Yung tropang sunumon pala, Joker.
2: Oo, that's calm, man. Ay! Ay, si katropang Crystal, oh.
3: Absent siya ato sa pihak. Takto kagid si tropang Zyron. Kenneth, ihatag na lang kay Tay Muso. Ayan, hunta na kay Y. Isa pa, katropang Neil, ah. Kung waay, basa ta story, ah.
5: Katropaleta!
3: Nagpagunting pa to, utro mo na si katropang Rafaelo. Shout out kay katropang Johnny Il Carumba Dorado watching live from Libas, Pilipinas.
1: Yahoo!
3: Bali katropang Johnny, ako na lang na. Yours ang pamatunan yung ngalan eh.
2: Mine. Sige, tiyara nagahinay ng libot siyang...
3: Ay, si katropang Crystal, ara sa subong, ho?
2: Oo, wow. Nagpaulan. Lord, hatag na sa ako ng turbo. Ay, grabe si katropang mo sa'yo.
3: Sige, manifest lang. Uy! Ay! Ay, mo again! Ginpakinggan ka gin ni Lord!
2: Ay, grabe.
3: Katropang Jose, comment present! Ay, grabe. Nagin no, katropang Jay. Basko, gagin ka libas na mag-manifest, no? Ay, din ka na, katropang Jose! Oy, present! Para na ang naiya-abtik na yun, bala. Kaya para hindi tani may beer na. Congratulations sa katropang Jose Duran Diaz.
1: Yahoo!
3: Ikaw ang nagdaog sang turbo. Ay, malay mo, pwede mo pa ini maubra nga. Isa ka entry, kag isulod sa sobre. Ah, basi, madagaan mo pa ang 3,000, ho? Gani, i-claim lang diri ha, katropang Jose anytime. Basta hindi lang gid Sabado nga adlaw.
1: Yahoo!
3: Sige na mga katropa, later on naman kita mapakatropaleta, ha? Nag-present na katropang Zyron. This time, anay, ato na pamatian ang part 1 sang istorya nga ginpadala sa ngaton nga letter sender. Kag ini ang ginting uluhan. Ang 7 years nga ginuba sang 3 hours.
1: Oh.

0: Dear DJ Chika Babes, posible ba lang sa sulod sang tatlo ka oras madula ang pito katuig nga gugma? Mahimo ba lang sa isa ka gabi ang tanan mo nga handom? Mahimo na lang isa ka masakit nga handumanan? Kay amo gini na ang natabo sa akon. Mga DJs, tawagan niyo lang ako sa pangalan nga Ella. 25 years old. Kag nagatrabaho bilang isa ka accounting staff sa isa ka pribado nga kumpanya. Isa lang ako ka simple nga babayi nga wala man sang dako nga handom kundi ang makakita sang lalaki nga makaupod ko tubtob sa katapusan. Mga DJs, si Fredo. Siya ang boyfriend ko. Sa sulod, sang pito katuig. Seven years nga puno kami sang pagpalangga. 7 years nga puno sang pag-intindihanay. Kag mga handom nga mat-amat namon ginpundar, pinaagi sa pagsalig sa isa kag isa.
1: Mga DJs, ang una kami nga nagkilalahay ni Fredo. Pareho kaming sawi sa paghigugma. Pareho kami nga gintunto sa amon tagsa-tagsa ka mga ex-partner. Gani amo silang rason kung nga man hapos lang namon nga ginpalangga kaginbaton ang isa kag isa. Mga DJs, hindi mabudlay magustuhan si Fredo. Kay man maalwan siya nga klase sang tawo. Jolly kag maatipan. Samtang ako naman niya mga DJs, isa lang ka simple nga babayi. Hindi maarte kag carry magwa nga wala sa makeup. Unlike sa iyang mga nangin ex sang una. Kag mga DJs, sang umpisa nga naging kami ginpabatsyag ni Fredo sa akon ang matamis nga treatment nga ginapangita-pangita ko gid sa isa kalalaki.

0: Mga DJs, hindi naging madali ang dalagan sa ngamon nga relasyon ni Fredo. Kaman kabalumang kita nga tanan, may kasakit gid nga maagyan. Hindi lang puro karamit kagkasad siya. Kaga masiling ko mga katropa nga titanan ina na lampuwasa namon sa sulod sang pito katuig.
1: Wow!

0: DJ I and DJ Joyce, may mga cheating issues kag other girls nga na-involve sa amon nga relasyon before. Pero wala gid ako sang mapag-on nga ebidensya. Gani nagbulag-bulagan ako tungod sa pagpalangga ko sa iya. Bisan kung kaisa ginatampa na ako sang kamatuoran nga ginatunto niya lang ako, pero wala gid maguntad ang pagpitik-pitik sa ngakong dughan para kay Fredo.
1: Sana all.
0: DJs, every time nga magupod kami, wala niya gid balagi na patandog ang iya cellphone sa akon. As in, never ako nga nag-explore hawid ang iyang nga cellphone. Kag-agtik na siya nga magtago, basta ara na gani akong wala na na siya nagagamit. Alibay niya lang sa akon, di kisalang kuno kami nga mag-upod. Gani dapat, sulito na mo ang amon nga quality time. DJs, sakto man siya, pero nga abala daw, ginakibang gid siya haw. Bisan wala pa man ako may ginaubra, daw ginakulbaan niya bala si Fredo.

0: Kag sa sinilang mga DJs, may isa ka dako nga ratabo.
1: Mga katropa ato na batian, ang una nga bahin sa istorya sa gaton nga letter sender nga si Ella. Kag sa subong at iyon, pamatian ta ang ambahanon nga gintig uluhan. Paano ba ang magmahal?

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laingi dyan sa bors ang Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang gitki sakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bilis sa mga buki ka.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng ML Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible ML Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Go!

0: time check is 29 minutes past 3 in the afternoon. That time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. And we're back, mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyo mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated. Mga katropa, ginanin nga programang builog ang nadulong sa inyo sa Zanton Gold Herbal Tea. Tilawin nyo na ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health, ang Zanton Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga chan. Tungod ini ang himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga timanggaranon gid sa health benefits. Ginapatami sa maninisang stevia, nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa dira naton nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Kani kakas gira ang mga toxic kagaya gid cleanse sang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ini mga katropa peeps. Gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kun pwede man mabakal online pinaagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zanton Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, aton balikan, nabatian ang istorya ni katropang Ella nga di sa title pa nang palang guba na ang 7 years nga ginuba sang 3 hours meaning may naguba gid nga relasyon. Legit gid mo nga katropa peers. Sa ulhinga part ni sang ulhinga part no katropang Joy sa part 1 hambal ni katropang Ella may isagid ko nung kadako nga natabo.
2: Wow!
0: Ano ni nakaroon na pagahibaloon ha? Kung ano balayhan ka tropang Joy? Ang dako nga. Ano balayhan na? Kadako?
2: Yeah!
1: Ano ibala kadako? Inaangan ang gubagin siya.
0: Yes, amagani kay mine. 7 years.

0: nga klase sang lalaki. Day! Daw si Gags na siya ihatag sa iya ex niya. Ikaw nga ex, wala ka man huya. Walang mo nga may nobya na si Fredo. Gainulagting ka pa. I am bot. Bigat learns ka man. Oh, nano daw. High blood daw naman si Ma'am Elma, ha? Sala mo gud ini karon ka tropang Fredo.
1: Yeah!
0: Ay, sala ang gali sa mga kalalakinhan.
2: Sige, si katrapang Zyron. Sobrahan ka na nga, Fredo. Kadalasa naman ang mga maayong lalaki tungod sa imo nga sa nobya mo.
0: Amo gani katropang ang baligaya pag gani o kasakit pagid sa music ba? Paano ba ang magmahal? Amo gani ina kay do kasakit na lang pirmi. Nagali sa kasakit, binusla naman siyang kasakit. Hambali ka tropang Crystal. Hambal mo tol Zyron. Hindi makontento sa akon. Mangita pa sang iban. Tapos ako pagaselo. Sa perte, abilidad mo ba?
1: Wow!
0: Are you thinking your mind like that corny? No, katropang Zyron? Usa ka na takay katropang Crystal. O sino imo ginapaiguan sina madam? Oh. I-mention na biyang ngalan. Ara, good. Oy, bardagula lang kita dari, ha? Pero si Ma'am Senalin, present na please, katropang Kenneth. Oh, expire na Ma'am Senalin. Hindi siya guro gusto sang turbo.
2: Sige lang, ha? Understood naman nila katropang Ma'am Senalin. Si katropang Pausilens, hi, sender. Pag bina si Fredo, maniwala ka, Freddy Aguilar na ina. Diri ka na lang sa akong sender, basta gusto mo. Same loyal, ha?
1: Ayoy!
2: Gusto niya ko, no?
0: Same nga loyal. Ang muna iyang ginapanguta ni katropang Ponsalens para isahan inang sure baladayon.
2: Date to marry.
0: Yes. Si katropang Crystal, gina-shoutout niya na si katropang Ronel. Where are you na? Nugay na da sunggod. Movement on na lang. Iturbo supplement na lang ina charot. Kiss up na nga. Sige. Pero haman ni katropang Zyron. Abi ko ganyan. Abab naman ang nag-cheat. Lalaki naman gali iya. Relaxo, guy. Kanga Fredo, kanami ka isulod sa sako.
2: Ay.
0: Skag ipaanod sa suba para kaunon sa mga ulang nga pastilan. Nga ginapaugtas mong mga listener nga mga loyal. Yan, makita mo gid kung paano magalit si Uncle. Sige, umingit ganing ulo ni katropang Zyron Pusa. Kagidya Fredo ka.
2: Ay, si katropang Crystal, ho. Perte ang story mo, sender. Hindi na inauso subong ang mahinang nilalang. Bailo, he. More than sa amigo mo. Awa. Amaya, awa. Gusto mo si yes? Mag-Zanton Plus Coffee na lang kita. Chill lang, palayaan, abi ako.
1: Wow!
0: Kamundo na. Ingadla naman sa imo, ha? Pinalaya ka na nga ni Ma'am Crystal. Comment si Uplo ko. Uplo ka man, Fredo. Mali totoo, Val. Basi, miyembro ka man, grupo. Uplo ka, miss ka. Ay, totoo, Val. Hara na si katropang Crystal, ha?
1: Wow!
0: Present siya, subong. Hambal ni katropang Jose. Katropang Lex. Dakpan gid mansa. Dakpan gid pero wai gid chansa. De sige no mga katropa, hindi ta na pagpadugayon. Ato na inihibaluon, ano bala ang dako nga natabo sa istorya ni katropang Emma. Ladies, gusto niyo bala mabalaan kung ano ang dako nga natabo? Nadakpan ko ang ako nobyo nga si Fredo. Nagaplano siya nga magsulod sa isa ka lodging house, pinagi sa isa ka voice record, nga ginsend man mismo sang akon friend, nga barkada niya man. DJ, I enjoy. After that, ginsundan ko nga akon nga nobyo. Nag-leave gigani ako sa akon trabaho para ituon ang akon atensyon sa pag-espiya kay Fredo. Kag-good news gid mga katropa, kay nangin madinalag-on gid ako. Naaktuhan ko gid

0: mismo si Fredo, nga may ginpick up nga babayi. Way kumanay tsurahan ang babayi kay man, naka-helmet na siya nga daan. Kag mga katropa, gindala niya ini sa isa ka-cheap nga lodging house. Sa una-huna ko daw hindi ako makapati, nga kaya niya galiin himuon sa akon. Kag aktual ko gid ato nga nasaksihan tanan-tanan. Mga DJs masakit, as in sakit-sakit gid. Pero wala ako sang nahimo. Gusto ko lang sila nga lantaw mun.
1: Mga DJs, after nila magsulod, nagpalapit ako sa isa kalalaki nga nagabantay sa guha. Ginpamangkot ko siya kung pila ka oras ang gincheck-in sa mga persona nga kakasulod gid lang. Sa una mga DJs, hindi pa maghatag ang lalaki sang impormasyon. Pero nagsiling ako nga ako ang nobya sang lalaki nga nagbayad kag nagsulod bag-o lang.
2: Wow!
1: Nakibot man si Manong pero pasigurado ko sa iya nga hindi ako mag-iskandalo basta isugid na lang sa akon ang gusto ko mahibaluan. Sang ulihi mga DJs, daw naluoy man si Manong sa akon kaginhambal niya nga 600 pesos ang ilagin bayad equivalent sang 3 hours.
3: Sana all.
1: DJ Ian, DJ Joy, nagpasalamat ako kay Manong kag naglakat pauli sa balay. Pag-abot ko sa balay, dito na ako nagwina, wow, kag nag-inabusar mga DJs. Ginpanglampos kong akon nga mga ulunan, kag ginpanghaboy ang akon nga mga kagamitan sa kwarto. Aww.
0: Daw halos naguho ang akon bilog nga kalibutan mga DJs. Nagpanghalabok ang akon bugos nga mga mata. Halos wala ako nakakaon kag nakatulog sang insakto kapanumdum sa akon nobyo kag sa babayi nga gin-pick up niya. Sa 3 hours nga to mga katropa, kalawig nga tiyempo, kagmadamo ang nagasulod sa akon utok nga pwede nila pagahimuon. Mga DJs, ano bala ayhan? Ang himuon ko. Wala ko pa ininasugid sa akon nobyo nga si Fredo. Pero daw hindi ko nagidkaya siya nga magkaupod. Daw hindi ako makatulok sa iya sang diretso. Kay every time na makita ko siya, naga-flashback gid sa mind ko ang mga natabo.
1: Sa sumong mga DJs, may lamat ng amon nga relasyon kag balaan ko nga na-feel niya man ina nga daw may something sa akon. Wala gid ako magsugid bisan kay sino parte sa ako nahibaluan. Pero mga DJs, do kabugat na gid ini para sa akon. Kay man ginguba gid sang 3 hours ang amon 7 years nga relasyon. Ano bala ang wala sa akon nga ginapangita pa ni Fredo sa iban? Pananman ginobra kaginhatag ko man sa iya pero nga man hindi pagid siya makontento. Mga DJs, ang akon pamangkot sa inyo, palihog tagain niyo man ako sang advice. Isuko ko bala ang 7 years namon nga pag higugmaanay? Dapat na bala ako makipag-break kay Fredo, kag kalimtan ko na lang siya. Sa subong abi mga DJs, though hindi pagirabi ako, maka-let go kay Fredo, kay man nanugon gira ko sa amon mga good memories, kag nasanay naman akong ara siya permi sa akon kabuhi. Abi mga DJs, buligin niyo man ako sa pagdesisyon sang akon ginapangatubang nga problema subong. Sa liwat, ini na lang si Ella, kag ini man ang akon X-rated story.

0: Mga katropa, ang inanang programa ang Buylog ang Granduloong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga i-pamper ang imo kaugalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacogic, kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig. Agad nga mapungga ng early signs sa aging kon pagtigulang sa ato nga selula sa panit. Inaman na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa ato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Inaman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho na lang sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man mabakal online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. A Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ay, do ka subo, gid ba? Naga pa nga subo, gid ang aton mga katropa, Pierce.
2: Oh, no!
1: Sige, kay anhunta na kay abogi dito yung naging ending sang istorya ni katropang Ella. At yung nadako galing nga natabo, amato galing nadakpan niya gid si katropang Fredo nga nagsulod sa isa ka chip. Abo, chip pa ha. Bisan na nagkasakitan si katropang Ella, nakuha niya pa mag-joke. Amo na, iya dapat strong lang.
0: Tiyan ba niya katropang ay sa chip ko no, 600 for 3 hours, busing alone, 200 per hour?
2: Wow!
1: Ay, do ka mahal man katropang joke.
0: Sige, amo ganitong natabo katropang ay, pinakadako gali, ay. Nakita niya, ginsunda niya mo kay man nag-leave siya sa trabaho.
1: Ay, kanugon sa isa kaadlaw ha. Ang pamangkot with pay atong pag-leave mo. May pa ng trabaho, ka nalang die.
0: Pero ano man katropang ay, blessing man siguro in disguise nga tigin sunod yung iya nga kwan, iya nga girl instinct kag nag-espiya gid siya kay Fredo.
1: Yes, abagani kay siling niya, naging madinalagoon gid ang iya operasyon. Grabe man si katropang dahu, kwan man ba detective ko na ikaw katropang Ella ha? Sa sunod ay ano man kami, timbrihin man kami sa imo mga galawan din ha?
2: Wow!
1: Kung paano madakpan ang mga manugtondong nga tawo. Sige katropang Ella ha, kay ay abong pinaka ano gidyo katropang Joy, pinaka worst niya ginobra, pinaka sakit niya nga ginobra, mm-hmm. Kay wala siya may ginobra.
0: Tama katropang ay, bigo yes. Gani eh. Napulo pa na ako kung ending, tiyo siyempre mabulagay sila, pero wala!
1: Yes, ay. Bisan sugod wa ay sa nag-iskandalo katropang Joy. Kay balaan niya man mo, hindi man siya guro gusto magpahuya-huya. At si katropang Ella, siguro hindi man war freak nga klase siyang tao. Kag may respeto pa man guro asaya isig ka tao man. Kay kung iban lang ato katropang Joy, eh for sure ganyod na ato ya pagwa.
0: Oo, basi wala na ganyan na dayon ang 3 hours, di ba?
1: Yes, amagani. Sige lang ah. Kay wala niya ginsugid, apisar nga iya na saksihan, nahibaluan nga nagpangluib ang iya nga nobyo nga si Fredo.
0: Ay, grabe mo ni si katropang Ella ho. Martyr mo kong martyr.
1: Yes.
0: Ang katropa natin. Pero mga katropa, tayo sa comment section, nag-ugtas ho.
1: Amo gani, katropang Joy. Kaya ang baldanay ni katropang Ella. Ano ko nung yahimuon? Kaya sa subong, why niya pagid ininasugid kay Fredo. Pero do hindi yan ako no kaya makaupod ang iyan nobyo. Hindi siya makatulok diretso. Ay kung makita niya gani ang nawong ni Fredo. Do nag-flashback tanan sa iya ang mga moment nga ato.
0: Oo, makakita na ganyan siya, guru number 3. Biyerna na siya, no?
1: Amogid.
0: Sige, tisubong ko no, mga katropa. Sila mo sa gihapon, wala sila nagbulagay, pero ti siyempre, hambal niya, may lamat na ang ilang relasyon kag nafe-feel man ina ni Fredo.
1: Ay, dapat lang. Ano siya, pakuno-kuno nga waay sala. Ano
0: wala lang may natabo.
1: Wow, si Fredo, balang
0: Oo, pero ang worst din ka trapag ay tigil na question niya na ang iya nga kaugalingon. Ano ba lang kulang sa iya? Nga marangita pa si Fredo sang iban.
2: Oo,
0: kahit tanan ko naging obra niya man, tanan ginhatag niya man, kag wala pa na kontento si Fredo, ano gin bala ang kulang? Katropang Ira kay katropang Ella.
1: Ay, ti katropang Ella, bay, inasada ah. Pero dali lang basahon tanan yung mga comments sa natin nga katropa Pips. Kidud ka damo, gidya pa man. O, si katropang Zyron. Baka bakod ka naman kuno.
3: Yeah!
1: Baka bakod ka lang, Madam Sander. Pag amat-amat ka na adjust. Para di ka na masakitan pa. Wow. Kay kung padayunon mo pa ina, masakitan ka lang giyapon sa iya. Focus ikaw anay, Madam, sa imo self. Pag makamove on ka, ari nang kudi ah. Handa magpalangga si mo sang tarong.
3: Wow!
1: May plot twist gali sa ulhi ha. Ma'am Elma ho.
0: May palabtik gali sa ulhi ati. Sige. Si katropa natin ang Tutu Val o Plo Kamangali Fredo.
1: Basi ikaw naman ito ha. Hambanin katropang Ponce Lens. Ano ka man Fredo ah. Namian ka man nga may ginatunto ka. Pati ikaw galingon mo gintunto mo manduy. Ang karon hinano takasang huya-huya. Mara na naking na imbyerna na si katropang Ponce Lens. Uy kasakit ka tama ang hinimo mo Fredo. Siling ni Mama ni Lynn Villar basa. Naka-relate ka man ma.
0: Na nagtugda na si Mama ni Lynn Fredo, naglalain na din mga katropa Pips. So, si katropang Ponce Lens, mahiya ka naman Fredo sa loyal na kapwa mo, Pilipino.
3: Wow!
1: Ay, sige. Pero ang mali katropang Monroy, you should let go. Let go him. Go sender. Once a cheater, always a cheater. Huwag mong isipin ang mga good memories niyo. Lilipas din yan.
3: Wow!
1: True ka dira ka tropang Monroy. Nag-ala James Bond ko na siyang bali, Ma'am Elma.
0: Sige. Si katropang Jose, bodo ka laba-laba sa inyong advice.
1: Ano
0: katropang
1: ko, no?
0: Ay, Ella, here's some advice. Please let him go. You know exactly kung ano yung ginhimo si mo, diba? Binaylo lang ang 7 years nga relationship sa 3 hours of happiness. Ano pa i-expect mo na? I know it's hard to move on to those memories you spend with Fredo, but you need to let it go. Just wake up to reality. He doesn't deserve a woman like you. You will find a guy that truly deserves the kindness and the love you give.
3: Aww. Sana all.
0: May nagdaong na
1: palakpakan natin yan.
0: Ay, si katropang Jose, iba ang kwasang turbo ha.
1: Yes, 14 years ba naman? Ang balik alot, katropang Ponce Lens, Ma'am Ira, with pain yun. Sige ah. Pero si katropang Rafael, kung ako sander, kumprontahon mo sa na nakita mo sa lodge, kag kung hindi sa pag-ako, bulagi na lang dayon. Kay kung magpabulag-bulag ka lang, ikaw lang ang kaluluoy sina kay siya. Masadya sa iman, ikaw yung gahibi-hibi, damo pa man talalaki ng mga loyal. Chakto ka din katropang Rafael. O si katropang Carol Arbis, ho?
0: Ay
1: mamu, ay ka nakahingabot ka ina, why ka kapapresent, ikaw tani ang nagdaog sang turbo. Nagbalik siya, siguro natagpilukan si mam.
0: Oy, si katropang Johnny Dorado, Ayla or Ella, ako na lang ang ibahilo, single man ako.
3: Wow!
1: Ay, damo na may gakuha si mo, Ella. O, spin ako ng mga manugulain ang chip. Tatay na mala, Eric, nag-a-moment pa tadigani ka ron. Hambalikan, si katropang Nino. Siling niya, ato na ginang uyab niya nga. Oy!
0: Ayla.
1: Unlive and bang, nag 3 hours pa, kundi wala na ang Unli. Sagot ka katropang nilay mo na lang si Ella. Si Ma Maria, gabi yan, nagpalagas pag hindi siyang pahayla.
3: Wow!
1: Sige, ato na lang advice-an inyo. Dugangan talang advice ang ato ng mga katropa Pips. Sa imo katropang Ella, ay duway ako may mahambal ado ara na sa imo tanan ang powers na magtago sang pinakamasakit nga mga problema. Sige lang asta kaya mo taguon taguan lang, pero kung hindi nagid kaya bugat nagid sa imo tagipusoon, tinid mo man sang tawo nga pwede mo masugiran, ma-share mo sang imo nga problema para maging magaan man dirang imo nga pakiramdam. Pwede gid nga tawo atong ang baling katropang Rafael nga kumprontahon mo siya sa iya mo mismo isugid, gagdara mo gid mahibaluan kung bala si Fredo dakop na sa akto masugid ay hansakto o kung ba si magpanginwala man.
0: Yes, para sa ato niya katropang IT. Tsakto man itong hambalig at rapang Monroy kay Ina. Hambalig sa letter niya ang ginaano niya balang kay nanugon siya sila nga good memory. Oh, hindi na pagkanuguni katropang Ella kay man ginlakta niya ina siyang very very bad memory. So kung may tao man nga maka ano ikaw maka relasyon sa ulihi, tidawo pa siyang good memory nga nagahulad sa imo. Pero para sa ato, hindi mo deserve ang muna klase nga relasyon nga tilang tawa bala subong nagasuffer. Gasuffer ikaw pero nonchalant ka sa gihapon.
1: Yes, amagani inang hambal man ni katropang Jose Duran, tigin guba gidiyas ang 3 hours ang 7 years. Di sige lang, patihan ang inang hambal sa ngaton ng mga katropang at ibalang araw, makakita kagid ko niya sa lalaki nga deserve mo kag magapalangga sa imo.
3: Yahoo!
1: Katropang Ella, good luck na lang ha sa inyong relasyon. Gabay nga, mabugtawan ka na dira, matauhan ka na. Sige na, ado ka subo na git sa ato na rin niyo.
4: Sang XFM.
1: Uy, na dere kita lang sa katropang Neil. Gusto man gusto mo si katropang Neil ha. Sige na katropang Neil, handa na daton nga roulette kay ato na ina palibot-libuton.
3: Yahoo!
1: Sige himo ni katropang Fredo kay Ella. Palibot-libot lang. Madang roulette lang ni aton ginapalibot-libot. Sige na ah. Ang magadaog sa subong nga hapon ang inyong madagaan ang premium D3 coffin mix. Mga katropa pips, isa na naman ka box. Hindi makabeses nyo naman yung kape-kape. Katropang Neil, spin mo na yan. Presa na si katropang Kenneth. Kung ay ka gani ginalawag, ara ka. Kaina, why ka nag-present? Kundi nag-manifest si katropang Jose.
0: Award ka tuloy, katropang Kenneth.
1: Update na yun sa pag-comments ang present ha, para overtime na kita ho. Hoping madaog ako. Kami ka lang hoping.
0: Hoping!
1: Manifesting si katropang Eric.
3: Wow!
1: Nag-aamat-amat na ang aton roulette sa pag-unta. Tulog siyang paghigugma ni Fredo na nag-uwi.
0: Ay!
1: Duay na si katropang Zyron. Katropang Zyron, say present! Ari mo kasi nasigon kong kantaw.
0: Fast forward, gani katropang Ay.
1: Ay. Yara ka na lang siyang duwa kasigun daw.
0: Ay, katropang Zyron!
1: Manifest kaluuyi man ko. Ibagi niya si Lord, katropang mga katropa Pia.
0: Ozai, ikaw na kuno hamba ni katropang Eric. Ding ka na.
1: Present, ano yung katropang Zyron ah.
3: Wow!
0: Ay, hala.
1: Ay, basi nag-back pa to.
0: Hala.
1: Pusagid!
0: Ay!
1: Katropang Zyron. Bago na siya nag-comment ng manifest.
0: Bogard! Bogard, Zyron.
1: Uy, diin ka na, Zay!
0: Hala, hala.
1: Ayos, ara na ah.
3: Yahoo!
1: Hindi na kulaan man ta ba? Sige, congratulations na kay katropang Zyron Ordas Agihap. Nagdawag ikaw sa premium D3 coffin mix. Isa na naman ka box. Ay, damo naman Dria. I-claim si katropang Zyron. Doda ko giniya sa ruleta. Maswerte. Sige. So far, thank you so much mga katropa peeps. Sa tanan nga nag-participate sa aton nga programa.
3: Yahoo!
1: Sa tanan nga nag-bar the ghoul. Sa tanan nga nag-hatag sa ngilaga mga sabat opinion sa aton nga istorya.
3: Wow!
1: Kag syempre sa aton mga team kalabati dira sa radyo, sa Facebook Live, sa tanan nga mga viewers. Thank you so much once again.
3: Yahoo!
1: It's time to say goodbye. See you naman tomorrow. Naging kaupo nyo na lang hangin yung mga DJ Chica Babe sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Partner natin sa technical, katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
5: XFM.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
5: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha?
9: Pagbibig sa mga buta.
10: Uy! Boy! Gising!
11: Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-alamya ka sa trabaho. Magkape ka.
10: Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3.
14: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
15: Mag-Premium D3 na!
14: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Sample Plus Herbal Soap.
19: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sample Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Sample Plus Herbal Soap. Gamit na! Sample Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit!
20: Mag-assist the pain!
21: Muscle fever!
20: Acute pain!
21: Kahit ano pang pain!
20: Basta pain!
21: Mag-assist the pain!
20: Kahit pain!
21: Fast and safe!
18: Yeah!
21: Sistapain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sistapain.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: XFM.
18: XFM.
23: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
24: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
0: Samsung Plus Gold.
2: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
0: Samsung Plus Gold.
3: Yahoo!
24: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
24: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
24: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
24: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
24: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
9: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
24: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
24: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
24: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
23: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sunfall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea
12: sa mga butika.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Iba ganyan pero sa akong sang Sister Pain.
3: Pero sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuwa sang kulaw.
7: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gin.
7: May free collagen.
5: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
8: Kape na may natural energy booster. Sample Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
11: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Santan Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit!
18: Mag-assisted pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assisted pain.
18: Pangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Assisted pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assisted pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: XFM. XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagpigil sa nawad na ako pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sistapain.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wednesday!

0: XFM XFM
1: Cell Phone Plus Gold.
2: Oo, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cell Phone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Cell Phone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell Phone Plus Gold.
3: Pinibili sa mga butika.
1: Cell Phone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cell Phone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-assisted pain.
12: Pangkalang pain.
1: Fast and safe.
12: Yeah!
1: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Assisted pain.
3: Mabibili sa mga butika.
0: X.
14: X.
0: F. M.
14: X. F. M.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
17: The Secret of Health.
16: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
18: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na mapababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang ori ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
16: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfold Vitamin C Ang Alkali No Vitamin C
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfold Vitamin C Ang Alkali No Vitamin C
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfold Gold Coffee Mix.
6: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Suntone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Suntone Gold Coffee Mix.
5: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus.

0: Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
7: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo
8: magaan.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: XFM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Southern Gold. Coffee mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3,
10: makatutulong sa kalusugan
12: na may VCO
10: at moringa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain.
19: Ang sakit.
18: Mag-assistive pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assistive pain.
18: Kangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Assistive pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
15: Wednesday!

XFM Time, it's 6 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25
3: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kong akumulan sa Assist the Pain para dire-diretso ang training.
3: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
7: Katropa mo.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JB.
3: Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na
1: worm. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

Roha City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanzon Plus Herbal Oil. Assist pain.
5: Mas gari sa ka-service ko. May ara ko sa chronic back pain. Takugi na nga ako. Salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang ka-bisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nag-sakit ang ako likod.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Wins.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: To see you, niece. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sis the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Wednesday!

0: FM.
1: FM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous?

0: serious kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Assist the pain.
5: Si Sairan, isang Balbay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist,
4: consult your doctor. Sa mga buti ka.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Mga katropa! Exciting dito!
9: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibot, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Wednesday!

0: 21 plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
7: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
8: Ang hinita po, kitor po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng milo ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Milo ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
9: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
6: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
7: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
7: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
6: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga elektron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
11: The secret of health.
6: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
6: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
11: The secret of health.
6: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
11: The secret of health.
6: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
11: The secret of health.
6: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
5: Maraming salamat.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
9: Mga katropa, exciting dito!
10: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
11: Katropa mo, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunthone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit. Mas pinalakas.

0: FM.
1: Southon Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver, dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southon Plus Gold loka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Uy, boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Southon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Southon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified.

0: ay premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain, ang sakit. Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, pangkarang pain, fast and safe. Assisted pain, if symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain, mabibili sa mga butika.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, may bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Kat

0: Sister Pain.
1: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain news. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso gid ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo nga kape, gadu kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado gid, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Woo!

0: Ay, kanamit sang kape. Labi na gid kong Santon Gold Coffee Mix.
1: Correct.
0: Kita mo nga ako ni Chura, nag-maintain lang Japon nga iturahan lang siya.
1: Wow ha. Pang porn star ka na gid siya.
0: Laingyo man niya tuod ang Santon Gold Coffee Mix, Dol.
1: O ako, mag-inom ko na balag na butahan ko ice.
0: Wala mo ko na mangkot.
1: Gasugid lang
0: ko. Ah, gusto mo sang ano? Ice coffee. Oh, really? Ala, inagin mo na, bisubong mo sang una. Kung magkape ka, ininit gina. Subong niya, butangan mo yan.
1: Gusto ko magbakal ka na bala sa ano?
0: Sa?
1: Sa mga...
0: Pornhub?
1: Ano? Bisan sa mga gamay-gamay lang ng mga tsanggit-tsanggit.
0: Oo.
1: Masiling sila nga, ay, kanamit, gid bala.
0: Oo, namit gid man. Labi na gid kong damo, ice. Ice coffee gid ang tawag sa iyaya.
1: Yee, Alang-alang man na nga ano. Kay ice mangin butang.
0: Oo. Tapos, mayong gabi, gali, speaking of kape, si City Administrator Engineer Rodnell, ang iya nga ginakapi subong ang decaffeinated coffee.
1: Wow.
0: Social, di ba? Matry ko to gani pangayo sa iya. Kung anong sabor sa decaffeinated coffee.
1: Lain man na siya ya.
0: Sa Amerika, yala na kuno ginabakal.
1: Di wala kita da.
0: Pati ka na. Mayang gabi na, City Admin, kay Engineer Rodnell. Sang City of Sagay, salamat gid. Welcome tanan tanan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR kag Panay Island. Mabatian na kita sa tanan tanan gid. Ano gani, attendance check?
1: Check na check.
0: Wes random na naman liwat. Mayong gabi naka-tune in na ang mga taga XFM Iloilo 100.7 upod ta si Katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Pagambal makamubi
0: sa Rojas XFM 106.5 sa Capiz upod ta si Katropang
1: Neil.
0: Correct. Ari-ay sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang
1: Noel
0: Shamin. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay
0: James Dean.
1: Bot, ah.
0: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Kabankalan.
1: Ay, Di ba pa Rodel?
0: Winston Villanueva.
1: Oh, kita mo lang.
0: Sa Kanlaon, XFM 106.1 with, hindi gali, 101.7 gali, with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Shooty Boy. San Car.
1: Wala pa rin kuya sa intakto.
0: Sa San Carlos. Mabatian naman ang XFM sa San Carlos, 98.9 with Katropang.
1: Arya, intakto na giniya. Supremo.
0: Siyempre, kaya wala pa man sa upod. Sa Bacolod, mabatihan man kita sa XFM Bacolod, 103.9 with Katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan man kita sa XFM Sagay, 87.5. Makitaan, kag mabatihan man sa Analog Channel 13 sa television, kag IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Ibi Magalona, sa Silay, Victoria, sa Manapla, kadi Sagay, kag Iskalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag na kamo sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ngayong gabi, Katropang Troy and Dolphy Langka, watching live in Malipayon Village, Roa City, Capiz. Salin kay June Mark Pedroso. Lanoy Tagudena, good evening. Dudes Valiente is watching also from Rojas, loyal nga single dad ang gapangita.
1: Wow, grabe.
0: Dudes Valiente, salamat gid. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Big atig ana.
1: Tindog, tindog pa.
0: Ay, naway. Awali pa mo, Bonpal.

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Normaoda, pagkatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: 7 Plus Herbal Soap.
4: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe! Kisi.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Not Turbo!
4: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa!
0: Vision X, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: Hindi ka ganyan ka sarang. Wala ka na ganyan daog-daog, no? Nagligad daw, pwede pa tumapatas, tani. Pwede lang patasan, tani, no? Pero subong daw, hindi ganyan madala, no?
1: Hindi ko nag-carry.
0: Hindi mo nag-carry. Sino ka subong nga kakulot sang imubuhok? Ikaw bala ang dinumaan nga tao?
1: Kilala mo sa una si Miss Tapia?
0: Tapia?
1: Sa school book ko.
0: Atong chabi-chabi nga babae?
1: Ang maestra bala.
0: Oo, gani. Chabi-chabi.
1: Ang iwang.
0: Ay, wala na ako na guro kaabot.
1: Chabi si Ruby, guro to ginamin.
0: Wala na ako na kaabot. Kay kabalo ka naging gandaan ng millennials, kuya.
1: Muba!
0: Balik na sa phone, palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kagtumor magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kak, sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores. Kag Watson's Pharmacy, pagigali nationwide. Kag sa inyo masuking abuti ka malapit sa inyong lugar. Kag open na ang amon nga call and text line sa Smart. I-dial nyo lang ang
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. Hi, caller. Good evening.
2: Hello.
0: Hi.
1: May gabi. Duwating, huwag mo paliog.
0: Okay, hindi ka bati ang tigulang.
1: Hello? Hello?
0: Hello? Hello?
2: Yeah.
0: Andali lang gid, sir. Tuduha imo tingog, sir. Hindi kami kaklaro, gid. Oo. Tuduha, tuduha. Tuduha. Tuduha. Tuduha. Ay. Ambal ni Janry. Ambal ni Janry. Hmm. Ah. Baby, ako no si Kulot.
1: Wow, tuot! Love you, Janry.
0: Hello, sir. Okay na, sir? Naka-loudspeaker yung mo cellphone?
2: Wala, sir.
0: Nang naggagamit ka earphone o kung na headphone, earphone. Okay, kay pagali mo cellphone.
1: Ipalapit-lapit na yun ang imo nga ba sa speaker sang ano.
0: Wala na naka-loudspeaker?
2: Wala man, sir.
0: Sige, ipalapit-lapit lang gamay ang imo nga ano, iung-ung gamay imo sungad. Para mag-ground ah, matapos na ni Dayon.
1: Oo, ah.
0: Sino ni?
1: Hello?
0: Nadula na siya. Kabudlay man sini ka... Kabudlay man sini sa aton ng mga caller kung wala nagka-cooperar sa aton nga ano man.
1: Wala lang. But sina ang...
0: Sa aton nga rules?
1: Sa bagay, ang internet nga daan sa bunga, bisyo-bisyo man.
0: Hindi man sagad ka muno. Dula tani karon sa ibang istasyon. Sila lang iba lang makabulig-bulig sa mga caller ta kadagab eh.
1: Gani, kung sa bagay.
0: Pero may ara ko ginaplano nga may segment ang phone pal nga nga dramahon ta ang sulat sang ano.
1: Pwede, pwede.
0: Sang
1: sa
0: pag-intra.
1: Oo.
0: Ang aton nga 1 hour bala kay para magahod pagid. Kay kung ma-rely lang ta sa caller lang tawa ni bala. Kung hindi di kipad ang cellphone, touchscreen man tuod pero guba ang screen.
1: Maguba ang screen, hindi lang ang touch.
0: Ang cellphone nga, wala naka-design pang loudspeaker. Gina-loudspeaker. Tapos, gina-loudspeaker, gina-ong-ong pa na sa talinga ang sa... Nano. Ano i-edukar tapagid sila? Hindi na.
1: Pwede, Gid.
0: Depende na galing kay Tihik. Sila man na iyan nagbakal, hindi tama na sila mamanduan. Pero sa aton nga program, kung maayo ta, dapat masunod sila. Kay para klaro man sa tanan-tanan bala, kag nami ang quality sang audio. Kay ti radyo lang tayo nga daan.
1: Sa eskulaan, gani ka pati, kamo sang rules and regulations.
0: Hmm. Ano ang eskulaan? Eskulaan sang?
1: Parandahan?
0: Sa mga nag-celebrate, galing sa ilang birthday, happy birthday sa inyo. Kaga, i-check ko, anay, dari ang ano, oh, ang sa aton nga FB Live sa Troy Tisoy 2.0, Maria Cristina Ribosyo Neri. Troy, andito po kami sa Aklan Kalibo, laging nakikinig yung asawa ko bago siya matulog. Hindi kompleto yung gabi kung hindi makikinig sa programo, Troy.
1: Wow, salamat po.
0: May naa-addict na rin. Salamat. Tapos, andito na si Manananggal. Dapat mag-Tagalog na lang tayo siguro.
1: Sige.
0: Para yung mga taga-Kalibo, okay lang?
1: Oo.
0: Kaso nga lang, marami talagang Ilunggo nakikinig sa atin. Eh,
1: maunawaan naman. Maunawaan naman tayo ng mga Ilunggo, ha, diba?
0: Troy, kagwapa naman kay Dolphy lang ka, daw ma-inlove na ko siya Manananggal.
1: Wow! Talaga lang, ha? Pero dapat Manananggal ka nga, laki.
0: Ang pamangkot, kung makawiwili ka man bala Manananggal.
1: Kasi wala ka man kapakita sa hamon.
0: Pero kung makita ko ni Gamasto ko ni iyang FB account, kami ni ang masigunda sa Iloilo Esplanad.
1: Wow, talaga lang ha. Di mo, ang kapelikula eh.
0: Ay, gali. Hi kay Nene James, mayong gabi. Taga din si Nene James man. Mayong gabi si mo Nene, Nene Bulani.
1: Mayong gabi. Ay, before I forget, happy birthday sa akong yung manghod nga si Eva Alacapa.
0: Babae?
1: Yes.
0: Din sa Subong?
1: Din sa Canada? Capitol Heights. Sa Canada, yeah, si Cherry. Ito yan.
0: Ah, babae man to. Oh. Oh.

0: قدام مجلس
1: That's a smart naman, 09
0: ano, no. Tingala ko lang may katawag sa smart, ginabaliktad mo, 1-2 na iya.
1: Dali lang yung bala. 0912-0076-793.
0: Na, amo na iya. Kaga, mayong gabi man sa kay June Mark. Ay, dali lang yun. Mga taga Malipayon Village. Pero may gid nagapamati. Naka-tune in sila sa 106.5 XFM Rojas. Salamat, gid. Kaga, syempre, ano to subong gani? Nagid man ang payday. .5 XFM Rojas. Salamat, gid. Kaga, syempre, ano to subong gani? Nagid man ang payday, di ba?

0: Mama, hindi pala mama.
1: Paimunong ka na, hindi kaya mag ano, hindi ka mag meter-meter kaya hindi pa nakaigo ang imong sweldo.
0: Yes, good.
1: Donalyn Dorado, good evening, watching live from... Damo, tatag lantaw sa Ruhas.
0: Oo, ah.
1: Buro sa mga taga-Ruhas, so si Donalyn Dorado, taga-Ruhas man. Ay, kayo na. Sa kay ano bala, sa kay Mamalundo bala.
0: Oo.
1: Na nag... nagpanyaga ko to kaina. Ang nag-serve sa akon si Jerome.
0: Wow.
1: Puti-puti, walutiti. Agi gali.
0: Ay.
1: Oo, sige. Are may caller ta sa line number 1. Good evening.
0: Hello.
1: Miara man. Wala sila sa labat. Bonbon Acosta. Dolphy and Troy, good evening. Kapamati kami sa XFM Bacolod 103.9 from Bago City. Wow. Hello, hello, good evening.
2: Okay. Good evening.
1: Hi, good evening. Pangalan?
2: Oo,
1: oh, pangalan?
2: Ito. Ito.
1: Oo, oh, pangalan, sir, pangalan?
2: Tito Nilies.
1: Si?
2: Tito.
1: Tito?
2: Q-I-T-O. Oo, Q-I-T-O.
1: Ah, si Kito. Taga din ka, sir?
2: Kabankalan, sir.
1: Kabankalan. Pila na edad mo?
2: Medyo gulang na, sir.
1: Yan, malamalang edad. Okay, kaya pamangkot pa kami sa edad. Sabi doon mo kami medyo gulang na. Kami pa magbana-bana kung pila edad mo. Pila?
2: Kasi...
1: Ah, bata
0: hindi,
1: pa.
0: Hindi pa natanto, kating gulang, ha?
1: Oo, gulang-gulang lang. Oo. Pwede pa na iya nga nakatawag ka subong sa phone pal, sir.
2: Oo, hindi ko kasi sir, na ano, blasa, nag-alib ba siyang ano, doon na po pamatay siya, ino nga po, gusto ko lang maka, ano man, kasi niya po pala maka, ito man tabula.
1: Dali lang bala, ari na lang, o para malipot aton nga istoryahan na, yamon na lang niyo. Pagpamangkot ko, rikta na lang dahil sabat, hindi na magpaligoy-ligoy. Amo ni akon pamangkot liwat. Nga ang naka-intra sa phone pal.
2: Nakabati ko sa exigency. May phone pal secret is
1: so. Oo. Tapos, oo gani, may phone pal gani. Nga ang nag-intra ka kay may phone pal, may ano sa phone pal?
0: Ano gidlang rason? Ha, amo na da.
2: Gusto ko mangita, sir.
1: Ah, mangita sing ano? Ihambal bala bilog bala na? Ano man na yaman?
0: Ano, ano gusto mong pangitaon?
1: Ang imo signal nga daan, di pa klaro pagkatapos nagasinamo atong suryane. Liwat. Anong napangita mo? Hmm? Sir, kung nagapamati ka na bala radyo, sir, i-mute lang anay palihog. Kay sa cellphone lang kay may talkback naman na.
2: Oh, sige, sir. Matawag lang ko. Oh, ano, din?
1: Hindi, ang imo lang radyo. Patsya lang anay mo radyo sa cellphone ng pamati.
2: Oh, lalay ako rin, sir.
1: Patsya, patsya, patsya, patsya, patsya, para hindi ka madistract, oh.

0: Nakakulong sa balay mo. Ako lang di ka isano. Gusto ko lang mangitakot ang ipod ko din. Ano mo lang makatimbang sa kapoy ko.
1: Ah, sige. All in all, ngita ka sing uyab. Pilang edad sing uyab nga ginapangita mo kito?
0: Mga after 45 or 50.
1: 45 to 50. Ang imo nga love life sang una ginapamangkot ni Dolphy, may asawa ka, may nobya, may kalibin.
0: Oh, sir, may asawa ko.
1: Ah, ano natabo?
0: Saging kawasan man ng mabaisik nang nagligit naman yun.
1: Dali lang bala, sabta bala ako mamangkot. Ano natabo sa imo asawa? Nagbulag ka mo?
0: Oo. Oh.
1: Naamun na akong pamangkot o ginapalawi ko man nabing istorya.
2: Man.
0: Oh.
1: May kabataan ka mo, sir? May kabataan?
0: Oo.
1: Pila ka bilog?
0: Medyo damadama ko, sir.
1: Ihambal na lang bala dahil kung pila ka bilog na. No, man eh. Kaina ka pa bala, kaginahambal, kaginapaklaro ko. Nga ang kada pamangkot, sabton mo dayon.
2: Balbalon ko
1: ginisip. Na, nuni yaman. O, oh, liwat pamangkot, pila ka bilog bata nyo?
0: Wala, sir, doon nga, bro.
1: Pila ka bilog, sir, sir, dali lang, bala. Pila ka bilog bata nyo, liwat, sir?
0: Walo.
1: Okay, amo lang na, sir, ako pamangkot, sir, hindi na po sukpuni, okay. Ang walo nga na, pila nakabilog ang may pamilya?
0: Damo na, sir, siguro.
1: Ara na naman, pila kabilog ang pamang. Namangkot ko kung pila kabilog ang may pamilya. Hindi po giambal nga damo, tanan. Mga pila kabilog ang madumduman mo, mga pila na sila ang may family.
0: Magaling, sir, tatloso ako.
1: Naamo na nga kung ginapangayo nga sabat. Bali, lima kabilog, pamilyado na. May tatlo pa nabilin sa imo. Pila-pilang edad sang tatlo nga nabilin sa imo, sir? Hindi mo na masaulo. 14, tapos?
0: 14 tapos, 9 ang isa.
1: Ang kamanghuran pilang edad?
0: 5.
1: Okay. Tiara ka lang da sa balay nyo, sir. Balig na suportaran ka lang sang imo nga abroad nga bata. Amo na?
0: Oo, okay, sir.
1: No, sa diin sila nga country nga nagatrabaho?
0: Sa Qatar.
1: Sa diin sila nga country ka trabaho, sir?
0: Sa Qatar.
1: Ah, sa Qatar. Duwagin sila sa Qatar?
0: Mm-hmm.
1: Very good. So, sa subong, alaga lang ikaw sa tatlo mong kabataan nga ra sa imo, kagapangita na sila sing nanay, ha? Kapangita sila sing nanay?
0: Kapangita mo sa nanay mo.
1: Hindi gani. Ang pamangkot ko gani kung imo bala kabataan nga rada sa imo, kapangita na sila sing nanay.
0: Oo.
1: Nanay, hindi anay, ha?
2: Hindi unay. <Okay.
1: laughs> Diba, si kung kapangita ka lang di subong sa amon program, kay ubrahon mo lang yaya bells ang oo. Ang imo mauyab, hindi man. Palanggaon mo ay han, basi ubrahon mo timbang.
0: Hindi, ano ko yun, gusto ko lang yan ang may timbang ko sa pangabuhi. Gusto ko lang na.
1: May timbang sa pangabuhi?
2: Timbang nga lang ginapangita mo. Tita niya sa agency ka na natawag?
1: Na.
0: Wala lang. Hindi na. Hindi na. Nang palang ko yun.
1: Ha?
0: Gusto ko yung
1: timbang. Tiambal mo timbang imo na pangita sa pangabuhi. So palangga, dala na sugo. Amo na.
0: Wala naman na.
1: Sige, ah. Pila to 40, pila to ganyan pangita mo, 40 to 50 years old, tsak to?
0: Oo.
1: Oh, sige, amo ning number mo, 0985, tsak to ni?
0: Oo, oh, sure.
1: Sige, 0985-434-9334. Liwat, 0985-434-9334. Okay na?
0: Oo, sige, okay na.
1: Isa pa, 0985-434-9334. Sa din ka sa Kabankalanda, sir?
0: Pampalon.
1: sa Tampalon. Sige sir, regards sa mga taga-Kaban Kalan, ha. Salamat, bye-bye. May gani, Adolf, wala ka naliwat si Adolf, no?
2: Tani, hindi lang.
1: 40 taon pa lang gani. Tapos, pero kung kaysa, doon mo ka man, Adolf. Doon mo ka man akong kaysa.
2: Ang kaysa man lang, ah.
1: Ngarap lang, lain ang topic, tapos masulod ka gulpi, tapos lain man nga topic ang imo isalot.
2: I think kung yung gusto ko, yabay nga ako
1: na. 9 minutes after 10, babalik pa ang phone, palubod yung si Katropa Troy Tisoy.
2: Si Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag Santhol Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Southern Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Southern Plus Herbal Oil.
8: Suwabe ang aroma. Santhol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santhol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag Santhol Gold Herbal Tea.
9: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Santhol Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Mag Santhol Gold Herbal Tea.

0: Phone pal, opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskugay mo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid, kag non-acidic nga vitamin C.
1: Kag subong sos, do katugnaw. Panuhuton ka, mag Santon Plus Herbal Oil ka na. Balanyos nga makapadula sang panuhot. Kapananakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka makatawag sa XFM Call and Text Line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kay ano tagay subong man kay Wednesday ta subong meron na lang kamo duha ka adlaw para mag preparar sa inyo nga mga entries sa aton nga Santon and XFM libo-libong pa premyo. Baka lang kamo sang mga Yes 12 products pareho sang isa ka blister sang Santon Gold capsule, isa ka blister sang Premium D3 soft gel capsule, kag isa naman ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima gidya ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope, kag sulatan nyo sa inyo complete name, address, contact number, and signature. Kag ihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanan ng XFM stations sa Negros kag Panay Island. Every week, ikaw magadaog sang 3,000 pesos. Sa grand draw, nagahulat ang 50,000, 30,000, 20,000. Kagpulo tanan nga tag 5,000 pesos.
1: Kaya ano pag inahulat nyo, mag-intra na.
0: Join na! Para una, para mag-join na. Giliwat na mo. Panahon na para mag-join na. Forget mo na ang problema. Ano ba sunod?
1: Dance, dance.
0: Wrong.
1: Para makakwarta.
0: Ah, pwede. Yeah. Para raffle, raffle. Para makakwarta. Madaog ka na. Mamiringan ka pa. Labutaw yaw. Ay, sa mga taga-Kabankalan Liwat, good evening sa inyo. Mga taga-Roa City Kapi, salamat gid sa gabi-gabi nga pagmamati. May ara na gid kami sumulunod sa amon nga program. Na-appreciate gid namon ang amon nga pagpulaw-pulaw kada gabi. Initanan para sa inyo hasa magkalabugtuan kita ng ginawa. Ano gani kanta? Tahanan mo ako. Hanggang sa malagutan ka ng hininga. Batian mo, lyrics?
1: Wala pa ko na ka...
0: Abang, ulan to gameplay ang tahanan.
1: Yan, puti, hindi ko na kabalusing iyangan.
0: Tahanan mo ako. Ganon. Ganon kaya yung imo yan, mga My Way pa na yung mga Frank Sinatra pa na yung imo yung tempo.
1: Ano sa imo? Tahanan mo ako.
0: Oo.
1: Lain na subong. Ano? Itanan mo na ako.
0: Para maguba, pamilya ko.
1: Mabusong pa ko.
0: Tara na, para ang saya-saya. Ganon.
1: Oh, ganon.
0: Joms Atero, we're watching via FB Live from New Washington, Aklan. Ikaw layo sa nga ito.
1: Ang atong bilang mga viewers, kung hindi Aklan, Roas, Antique, amuna ba?
0: Oh, speaking of Antique, mayara, gid man taya, si Vance, Ambalya, Troy Tisoy, Dolphy Langka, shout out lang kami dito sa Kulasi Antique.
1: Maayong gabi.
0: Sa text na ha? Sa text na.
1: Yes.
0: So, amuna, tawag ka mo guys sa 0915-8311-431.
1: Kag sa 0912-0076-793.
0: Ganon. Kag bulubantayan nyo man ang amon nga ano ha, manugsulod nga promo ha. Iya ka Gold Eagle Beer. Last year, amo man to, dotag 5,000 to ilan daw gandol. Last 5, year,
1: 000,
0: every week. So kadamo sing promo, promotion ang XFM sa sininga tuig. I hope nga isa sa inyo ang makadaog kag mapalipay namon sa ginadulong namon ng mga promo sa amon nga radio station. Julius Latierra Laurencio sang Mambusaw Capiz. Good evening.
1: Wow, kamangayo ba?
0: Ay, nahidlaw na ka sa Dumaraw daw, gusto tatin mauli sa Dumaraw. Mag ano, saan ang malawig-lawig na bakasyon ganit doon? Tapos ang Holy Week, no?
1: Mga dragon sa Holy Week mismo eh.
0: O ganit, pero tapos na to yan. Mm-hmm. Nakabakasyon na ta malawig. Mm-hmm. Te, sa siniya nga, ano, nga pa kadto December may ara pa? Wala na, no?
1: More or less, te, amo na eh, ang Christmas. Pero kung, ano te, pisamin na tay?
0: Alam, masako, gali, subong dul.
1: Correct.
0: Kaysa sini nga September, gali, ano filing sang si OC? Filing na, no, sa month of September. No. Tapos October ang campaign period. Ay, ano man, baliktad, guro. Basta sa December ang election.
1: Sa barangay.
0: Barangay, oh. Mm-hmm. Barangay election. Mm-hmm. Bawari na naman. Naisuryahan ta nagyuman ng election. Sino na kagawad ang iubutuhon liwat? Mabuto ka paihan sa mga kagawad nga nag-inilihir ta last time. Kag sa subong nga mapari-elect sila liwat, mabuto ka paliwat.
1: Ang tikay sa Bacolod, Kuya Gaboto, di ba?
0: Depende sa ilang performance, no?
1: Basta, Kuya, kung performance ang paghahambalan, hindi lang ako na magboto sa ila. Isa mo lang katawag, yapon ang ganyan pati nila.
0: Sikap? Sikap?
1: No, eh?
0: No, sikap lang ila ginapati. Hindi, may ara man mga kagawad nga may ara ginsing panindugan nga ila gidyaya. Nga ara ba lang bulig-buligid. Kiti ang honorarium na nga ginabato nila para manatani sa ibulig man nila.
1: Sa bagay.
0: Galing kiti isubong negosyon na nila ya. Ang ihatag ko pa ni nga ginakulang makugani.
1: Ako yan sa prangkana ng istorya ha. Mas mayo pa ganing wala to nagdalaog bala kay gabulig pa.
0: Oo. Pero manda ka kumadaog na kay hindi na sila makadumdum nga mabulig liwat.
1: Well, ang hindi lang ko yung magbit lang sa mga ngalan.
0: Yambala, yambala!
1: Basta sila niya nga na perdi, proven and tested na iya nga bisan daog sila kung perdi.
0: Mabulig. Yeah. Ay, kabutaga, sabad-sabad sa iya, iya ah.
1: Ipo sa bala, nay.
0: Dali na bala.
1: Ipo sa. Okay lang, may nagbabay pa.
0: May na nagbalay. Sino ni?
2: May bahaw ko muna.
0: May gabi. May ano bahaw?
2: Oo.
0: Kung ilampos ko ning kaldiro sa imo.
1: Ano gusto mo? Eh, bakunta ka sang luwag para maging amo ka.
0: Kabalo ka na gid nga bagulan tapos manyapon, mangita ka ba bahaw? Siyempre wala bahaw.
1: Gakaong ka dukot?
2: Oo, dukot nga wala lang itom.
1: Ah, oo. Amo niya sa ulang na pa itom. Ginayin namon, kaginayin mo namon sara-sara.
0: Ah, sara-sara nga rang ginapabukalan pa gid.
1: Oo, na.
0: Oh. Mayong gabi pangalan?
2: Jenny.
0: Taka din si Jenny?
2: Bacolod.
0: Din sa Bacolod?
2: Dali lang sa palibot ah.
0: Ah, yan bala ah, mga palibot. Manayin mo yaman.
1: Din ka sa Bacolod?
0: Hindi ka magambal?
1: Sa din?
2: Sa lang ilan.
0: Ay, la, taga-alangilan.
1: Te, ano ginaulat mo? Padalantak na sumon?
2: Request lang ko yung try.
0: Anong kanta, Jenny?
2: Nang, anong namin yung kanta?
0: Ambutsin mo, ikaw ma-request. Ako mauton mo. Ano, kahilo?
1: Nakakanta lang ako.
0: Ano na?
2: Seven years?
1: Heaven knows.
0: Ah, heaven knows. Sige ah, i-play ko ha. Namihan man ko na.
2: Try ng
0: Orange and Lemons. Orange and Lemons ang kakanta, hindi magkadlaw o kung si Rick Price.
2: Gusto ah.
0: Oh, sige ah. Ay, may griton ka pa.
2: Ano ko sa'yo, mo try ano, nga ang ido, ang ido, wagi na kagat, ang manong balad.

0: Sidli ang baboy namit na kaunon sang buaya. Nga ang wala gin kaon ang baboy sang buaya sang pag-ubog niya sa suba. Sabat.
1: Okay. Okay ba? Sumay, glad siya.
0: Pwede man, pero hindi na amo ng sabat. Mayara ka pa iban na mapinsaran. Nga wala gin kaon sang buaya ang baboy kay...
1: Kay ano...
0: Kay?
1: Na may ASF.
2: Ano ko na?
0: May ASF ko.
2: Pwede, pwede.
0: Pwede, pwede, pwede. Oo, nice try. O, isa pa, nga ah. Wala ginkaon si Buaya ang baboy. Kay?
1: Kay, ano eh? Nang may pork barrel.
0: Pork barrel?
2: Pork barrel again.
0: Sala, ang sabat, wala siya ginkaon sa buaya. Kay ang buaya Muslim.
1: Ako naman.
0: Oh sige, ikaw ah.
2: Okay, ikaw ah.
0: Dali lang. Ah.
1: Nga ang manugbalot, try wala ginakagat sang ido.
0: Nga ang manugbalot, wala ginakagat sang ido. Sino una mo pasabton? Ako o kung si Dolphy?
1: Miski, sino lang ah.
0: Dali lang, kayo pangitaon ko di anay. Nga a ang
1: manugbalot.
0: Wala ginakagat
2: sang ido.
0: Wala ginakagat.
1: Ginatagol.
0: Ginakagat, ginatagol.
1: Ginakagat, miski ano, kung na originalaot ah.
0: Hulat ka kay masabat ko gina, umanda ka sa akon ha.
1: Na-search
0: Google. Google man? Ilunggo na. I-search mo.
2: Wala sa ginakagat kay ti balot sa gani.
0: Hindi. May arap pa ginapinsar ko pa. Kay ano? Ano gani man? Ang pamangkot nga ang manugbalot wala ginakagat sang ido. Wala sila ginakagat sang ido kay tungod nagasoksok sila tsinilas akon sapatos?
1: Hindi.
0: Mara na naman. Amo na nabala.
2: Kay may...
0: Dali lang.
2: Kay may dalasa nga inugampak si Ido?
1: Wala, hindi.
0: O, te, sige, answer Ida.
2: Sige, answer ah.
1: Kaya ano?
0: Ikaw
1: hindi
0: si...
1: man siya mabakal mo.
0: Ate, kaladlawan. Walay imo joke nami. Ito yung ako niya yung baboy kag buaya ya.
2: Ako ko dyan
1: eh.
0: Tulog ta.
2: Oo, tulog ta.
0: Bye sa mga taga-Alangilan, regards.
2: Salamat, Ged.
0: Oh, play ko. Salamat, bye-bye. Oh,
2: sige.
0: Oh, may caller sa line number 1 pag itingbon. Tani mo yung gabi.
2: Hello, caller? Hello?
0: Hello? Oh, may yung gabi. Sino ni? Dali lang, sir.
2: Silo, ano kay Gautod-Utod ka?
0: Are, hello, good evening.
1: Good evening, Troy. Sino
0: ni?
1: Si Mark Delay, Troy, Kang Negros. Silay.
0: Ah, taga Silay. Pilan na edad ni Migo Mark?
1: 25, Troy.
0: 25? 25. Abe, 25. Nag-aobra?
1: Yes, Troy. Dari sa Silay. Sir, Troy, ka may blind method sa Silay.
0: Oh, masayista.
2: Dari sa may plaza na yon.
1: Hindi,
2: try doon
1: may
2: tilig
1: sa Jumabo building.
2: Ah, sa Jumabo.
0: Ah, okay. Te, anong aton subong, Migo Mark?
1: Ah, pwede ko na try ka, ayo, uyab.
0: Ha?
2: Pangayo ka lang ba?
1: Uyab.
0: Dali lang. Te, paano na karoon kung magaan ka namon sing uyab, makita mo siya ayhan?
1: Ah, nang ano ko try, nang low vision, Troy.
0: Ah, low vision lang. Pero makaklaro ka
1: Troy.
0: Pa.
1: Oh, dyan tayo naman baka sa isip. Man tayo, relayo man akong try nga manan pa.
0: Pero kung lapitan ay klaro?
1: Oh, Troy. Magkapahong pagilagan eh. Kung lapitan ay.
0: Aba. Makakita pa siya yan.
2: Pero low vision lang siya yan.
0: Oh, low vision lang. Pero kung lapitan ay, maano yagid masulirap, yagid gali tanan-tanan. Oo. Maklaruhan yagid gali. Oo.
2: Hindi ka masay ka man?
1: Troy, manag-out na kami ganyo.
0: Ah.
2: Sa pagmasahi mo, wala ka man ka pang hurikap?
1: Oh, ay, wala.
0: Violation.

0: The basketball ma violation.
1: Ano ba ang violation, be?
2: Ma, hindi ka karoon nga maka-apply pa to sa ibang massage clinic.
0: Oo, maban ka na.
1: Gani.
0: Dali lang, Gitbala. Nang manug-out na ka, munga nga nakatawag ka pa. Nagapamati ka mo da kung galang tao mo sa TV.
2: Ano to, Eduardo? Ito ay nang pamati ka dito sa live.
3: Wow!
0: Masulod kami da sa Silay? Sulod man?
2: Oh, sulod. Klaro, di mo. Try nga signal.
0: Ba? Anong frequency?
2: Ang sa pakulod ko ay ang 3.9.
0: Very good, very good. No, klaro, makulod. May live pagid. Sige. Ano na pangita mo sa isa ka babae kung kapamati ka, Gidbi?
2: Ako ng Troy, ang simple lang ka, may na lang phone ka, mapina lang gaon. Ah,
1: okay. Wala na na subong?
0: Why na na subong? Wala gin, na ano na na? Gin ba naman na namon?
1: Oo. Wala na namon, gin na baton di?
0: Oo.
2: Gin pa tagali. Hiling lang Troy, hiling lang.
0: Araba lang lain gidya ang mga namiton, mga manugpakala, mga muna pangita.
2: Sa kama naman na Troy nga, namin.
0: Sa kama naman.
1: Ano bala ang manugpapuswak?
0: Na!
2: Abaw.
0: Arang nagapagatas gidya bala.
2: Nga, login nga. Dugapan
0: na
2: lang
0: ang
1: takbla sa kanamin. Na! Kung sa mga... Kung sa mga napal ka, kapangyanggaw bala?
0: Na!
2: Abaw ha!
0: Oh, sige ah. Pilang edad sa pangitaon ta? 20?
2: 25 to 29 lang Troy ah.
0: 25 to 29. Number?
2: 0924 139-0756.
0: What?
2: 0924-139-0756.
0: Hindi ka magkalipat. Update mo kami kung may ara. May ara ikaw nakilala sa Amon program, ha?
2: Ayos, Troy. Message lang ka, Troy. Kaya ka nakapalo. Ako si Mo, Troy.
0: Oh, follow lang ko, ha. Salamat, Gid. Migo, Mark.
2: Thank you, Troy.
0: Mapuli. Isa din ka mapuli alin sa Silay?
2: Dito naman ako sila, Troy, sa may barangay lang. Tadri mo lang, sige, dire mo lang.
1: Salamat, okay, ka mo.
0: Salamat mo lang siya, Galio.
2: Oh. Troy.
0: Sige, ah. Salamat, Kid Migo. Mark, halong sa pagpuli, ha?
2: Sige, Troy. Oh, si Troy, ah. Si Troy. Thank you, man, Troy. Kamu, man, Troy. Halong, man, Troy.
0: Dala flashlight, basi mabunggo ka.
2: Wala na karoon po. Stay, Troy, ah. Kami suga.
0: Oo. Salamat, Kid. Bye-bye. Halong.
2: Sige, Troy. Sige, Troy. Sige, Troy.
0: 10:46, mabalik pa ang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone, pal. Sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Xanthol, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Julie, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Xanthol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Xanthol, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag-Xanthol Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Xanthol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Xanthol Plus Herbal Oil.
8: Suwabe ang aroma. Xanthol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Xanthol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Xanthol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Xanthol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Xanthol Gold Herbal Tea,
10: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Mag-Xanthol Gold Herbal Tea.

0: 3 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sa gihapon, Katropang Troy. Piso, ayaw po nyo sa mong evening sa phone, pal.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadalon sa inyo sang premium deep-free coffee mix. Ang kape nga pinakanamit ilabi na gid sa may mga diabetes.
1: Kag ginadalon mo sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakatawag, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Sa number ko to kayo na, nautod atong Suryana about sa barangay election, no? Kay tawag ni Gani, ah. May caller ta, taga Alangilan, nawag.
1: Oo.
0: Kung sa barangay bala, abi mo, barangay-barangay lang na, pero grabe man na ang benepisyo sang mga, ano, sang mga opisyales kung sumasumahon mo gid. Scholar ang bata, libre ang ila hospitalization sa tanan nga public hospital. Maka-loan sila sa land bank. Te, mapakagawad ka, hindi.
1: Wala, kuwega na sa politika. Good man. Sa una,
0: ginahandom mo man.
1: Nang hindi pa nga singa, ginahandom ko din ng dugay na ko nila ginahagad. Intra ka bala, no'y kailangan mo kapangilala, mama. Ay, kamoda eh, amin. Tapos nga, wala ko yung libog.
0: Pero nami, man sa side mo kay nga, ah, wala kasing sang family, bala?
1: Oo.
0: Tapos, ang imo gidya, tampad gid nga pag panerbisyo, kay ti, imo man lang yung kagalingon, ang imo yung dumdumon mo mo.
1: Sa bagay.
0: Even though nga may family ka para, si nanay mo, pero... sa imo ya kaugalingon, why kaya asawa, why ka man bata, ikaw lang gidya.
1: Kay ang sa ako lang gidya, no, honestly, makabulig ka man lang sa isig katao mo nga hindi ka mag-intra politika, nga ma-intra.
0: Sa bagay, may point man, no, okay man na. Kahit ang pagbulig, hindi man na kinanglan nga nga politician ka.
1: Yes,
0: kinanglan mo gid magpolitician para makabulig. Biskan, ordinaryo ka nga tao kag mainog bulig ka. Mas diba? Maayo pagid gani. Ang iban abi kay na munuhan lang nga ay ka mabinuligon gali sa imo no pagdagan bala kagawad kay para damo kapag ibuligan
1: ay damo guro ka ma amo na gani kay na nakita ko sa ano
0: sa
1: ano pa nawag sini sa YouTube ano ko no ang kinalain sang kawatan kag politician
0: oh may ara gyud man kinalain no?
1: Miyara eh.
0: Hindi man tanan-tanan guro ah.
1: Ha?
0: Hindi mo guro tanan-tanan.
1: Ano ganin kinalain sang kawatan kag sang politician?
0: Ikaw, anong sabat?
1: Di ang ano ya, ang kawatan, mangawat, kag kumadakpan, madalagan.
0: Ang politician?
1: Madalagan anay ka mangawat.
0: Eh? Pero damo pala nagkaayuhan ng mga politician sa ano no? Sa politics, no?
1: When it comes to, ano guro eh, financial, ano,
0: oh,
1: diba?
0: Oo, no, damo ganyan nagkaayuan, damo sila na, damo sila sinuktan, tapos pangilala.
1: In fairness lang sa mga maayo man nga no. Mga ano eh.
0: Tapos, ang problema sa aton kay pinamilya na ginang nagpinadlagan.
1: Kay, di ba, may dynasty, gani sila.
0: Pi, basi matigayon tong ila ginubra nga, ano, nga layi.
1: Nga hindi na
0: kung pwede, na pwede ang pinamilya nga magpadlagan sa, ano, sa ang government office.
1: Ang pamangkot nila, kung hindi dynasty, sino ang mapadlagan na... Kay sila-sila man lang nagyapon. Parintihan, nahi mo na sila gani.
0: Lain-lain lang apelido.
1: Amo na, ba?
0: Sige lang ah. Amo na gani ang pinaka-importante kita niya. Ang aton nga buto, hindi nyo gid pag-ipadala-dala sa tag 200, 100.
1: O ang inyong mabu.
0: kaya ang inyo konsumisyon, tagpila man katuig. Ate, matigayon sa buong election.
1: Correct!
0: Tag 4 years ng ano mo?
1: Butanta,
0: ang ilang termino?
1: Butanta, Bino, sa nagligat itong daan. Tag 2,000 ko ng ilang pangatag.
0: Oh, te.
1: Nan.
0: Pag aktual na, pila na lang mga baton?
1: butang tagid man bit 2000 no. Kundi pila maka mo ka tuig ang mag antos kon ano in kaso nga magdaog sa.
0: Oo, oh, ang 2000 nga mabaton mo hindi lang na maadlawan, ubos na na dayon.
1: Nah, so speaking of amo na. Sa baho ko na mo utos nang palista.
0: Mm.
1: Kahit 2000 ko no.
0: Mm.
1: Igo pag-abot 1000 lang le. Eh, di na kanto 1000.
0: Pero wala pa kuya bala kabaton na wala pa kuya bala kabaton kwarta nga alin sa politiko nga pagpanagtag sang budget lay uguro sa luwag. Kaya alin sa una wagi ko kadawat nga o ari alin kay kaput tag 300 kada isa. Wagi ko baton sang tag 300 ya.
1: Mm, nagaya ko.
0: Tag 20,000 ang ako na baton. Pati ka na.
1: Amo na gani nga hindi naging kuya mag-intra sa politika. Kaya nga, the leader ka pa lang gani, damo ka na kontra. Ano ba siya yan? Kung politiko ka naging?
0: Sukton ka no? Kung mabala nila nga ikaw leader, wala pagkatapos. Siyempre, lipod sa ila ihibalo, jismi lang gin ang ginhatag sa imo sang imong ano, imo mayor-mayor. Te, pag-abot sa mga manugboto, ang ilay ang duda sa imo, hindi lang jismi limo na baton, kundi 100,000. Mambar sa grabe si Nunoy ba? 100,000 ang ginhatag ni Kap sa iya, jismi lang iya ginpagwa.
1: Nan.
0: Te,
1: amuna bala?
0: Maboto na lang kung magamuna. Pero isa ako magbuto bala, tag isa lang ginakabilog akong ginabuto.
1: Sino lang ginabuto? Mayor lang kag ang kapita. Ang natingalahan ko, ang natingalahan ko lang gidiya mag-election.
0: Straight vote.
1: Sa national na gidabi ako. How do you call this? Sige, butanta lang gid bisan national. Diba, halin sa mayor pa kadto sa governor to president, national na mo. Natinghala ko ya bala nga ang Bacolod wala gabuto governor kag vice governor.
0: Di kay Lone District na sila ya.
1: That is why ganit nga aging capital pa siya sang Negros kun hindi man lang siya gali makabuto.
0: Lone District gani lain na sila ya. Kay sila ya ang sentro sang Negros Occidental. So ang ila na iya is may ara sila election nga mayor, vice mayor sa ila dira Lone District kag amo na national nga mga kandidato pwede nila maboto.
1: Correct.
0: Pila na gani mo edad?
1: 63.
0: Tinga nga sa sumong wala pa kabalo nga Lone District ang Bacolod.
1: Amo na lang ginapamangkot ko yaya. Wala na yung question nga Lone District ko na. Ang ginapamangkot ko na. Ti nga nagkapital ka pa sa Bacolod ko. Kasi ang ano pa nagsin ni? Ang provincial capital dito man sa Bacolod.
0: Ti mabahida sila yung nga.
1: Ang ginapabayaan ko man.
0: Nga nga daw may ara ng hindi asing pagdumot nga kinanglan magbuto kita ka Bacolod daw.
1: Kay ti siyempre amo na ganyan ba kung sa imo di ba tungko pagis nga ang wala kami aga buto kay kami ang kapitan.
0: Sige lang bala. Wala mo na Japon budget. May budget. May budget tao. May budget.
1: Nga no. Gaya na ko sa iba. Buta yan ako matiruhan.
0: Kalaya sa Bacolod kag nagpa-adapt si Iloilo, no?
1: Oo, eh. Ano yung tungkol sa to? Wala naman tayo nakita na yung aduwa.
0: 12 minutes after 11 o'clock, padayon sa Gapon ng phone pal kapamati ka mo sa XFM. Katropa mo?
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako gali si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panit ang kapis. Nervyoso gid ko. Basta gani gainom ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagid pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado gid, pero akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga utika. Premium D3 Coffee Mix.

0: 31 minutes after 11 o'clock. Maraming salamat sa mga nagpamati kang nag-intra sa Phone Pal nga programa. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa tanan nga station managers ang XFM Philippines, sa NIR kag Panay, madamo man nga salamat. Sa ngalan sa amon CEO kag boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babo.

Si Tika Piz, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfall Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher sa Sigi Tindog sa Bilog na Adlaw. Nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal

0: herbal tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Tanggal ang kati-kati.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
1: System pain.
3: Mas gari sa ka-service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. But jag ko dahil yun. Wala na nagsakit ang ako likod.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Kat

0: FM.
1: XFM.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southland Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
2: Southland Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Southland Plus Gold.
5: Southland Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inigidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Southland Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southland Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
13: Southland Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Southland Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Southland Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
13: Southland Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain.
3: Ang sakit.
5: Mag-assist the pain.
4: Muscle fever.
5: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
4: Mag-assist the pain.
5: Pangkarang pain.
4: Fast and safe.
5: Assist the pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Mga katropa! Exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa

0: XFM. XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape pero lain gidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Cellphone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Iba ka sa lahat.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
7: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alam ng pagmamahalan.
10: One Turbo. Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kalang-kalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting dito!
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
16: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Sanzone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Cystopain.
6: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
6: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
6: Sa akin call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalga niya epekto sa akong sang Sis the Pain.
9: Madasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagbili sa mga butika.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: Supple Plus Gold.
1: Call si Arlene. May aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.

0: XFM. XFM.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.

0: yung katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagbinto. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel Santakuli. Damo, gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
1: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-assist the pain.
11: Kamkarang pain.
1: Fast and safe.
11: Assist the pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Mga katropa! Exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
1: Assist the pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na kong pagbiyahe, ang assist the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang assist the pain.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Santong Plus Gold.
4: Makal sa mga butika.
2: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nang discover nga pangmalakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santong Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
2: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Vision X Plus.
8: Ito ay may lutein,
9: beta-carotene, vitamin E, at CSNT.
8: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
11: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assist pain!
16: Muscle fever!
15: Acute pain!
16: Kahit ano pang pain!
15: Basta pain! Mag-assist pain!
16: Kamkarang pain!
15: Fast and safe!
16: Assist pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist pain!
15: Mabibili sa mga butika!

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher.
3: Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Sunfon Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
15: Mag-Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Kahit mo lang sa iyong likod
15: at dibdib.
14: Siguradong ginhawa ay hatid.
15: Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
15: na all-in-one.
14: Sa presyong
15: magaan.
14: Sunfon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
18: if symptoms persist, call the doctor.
16: Sa mga butika.

XFM Time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy! Boy, gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
6: Magkape ka?
5: Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na?
5: Gamot pa?
0: Mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Yahoo! Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.

0: paghihi. Subukan nyo rin ang Santhol Vitamin C.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Mabibigay sa inyong lugar. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santhol Gold Herbal Tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
10: Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
10: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santhol Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
14: Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinamamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Mabili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Southern Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygium, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Ako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handumo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southern Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Southern Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Southern Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southern Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Yeah! Assist the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-araw gawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain!
12: Muscle fever?
11: Acute pain?
12: Kahit ano pang pain?
11: Basta pain!
12: Mag-assist pain!
11: Pagkarang pain!
12: Fast and safe!
11: Assist pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain!
14: Mabibili sa mga butika.
15: Rojas City Capi. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time! Alas 4:09.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
3: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga kalibutan, siyudad sa Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo karon yadlaw sang Webes. Petsa 30 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaupod kayo ng inyo sinalagad, ako ang inyo anchorman katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning na mga katropa. Okay, aga na ni. Okay, labi na daan sa may mga trabaho pa sa subong adlaw. Sa mga mag-opisina pa dira, sa mga magadigamo pa. O, para naman sa ila, sining mga estudyante. Sa mga magabiyahe pa, aga pa. O, kaga syempre. Sa mga maganegosyo pa sa subong nga adlaw. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta nang inadlaw nyo kapon sang Miyerkules? Ayos lang? Yahoo! O kabay nang inmayo gito para sa ato ng adlaw sang Miyerkules ah. O kagasuguran naman aton ining adlaw sang Webes. May aragid sang positibo nga panimuot sa aton sining mga kabuhi, may mga yuhom sa aton sining mga nawong. O kag ipalap nagtanaman ang good vibes. O likawan gid ang mangin buringot ha. O kag indi gid magkinusamod. Ayoy! Kaga indi gid magpadaog sa pagkasubo. Siyempre subong adlaw sang Webes mga katropa. Sa aton nga pagpangalagad, magadulong naman kita sa inyo. Sining mga talalupang doon yung mga balita kag impormasyon. Dapat kininyo may buluan diri gid lamang sa aton sining palatuntunan. Siyempre, tutukan man ang mga balita nga natipon sa aton City Patrol. Sa patayon man aton yung pagmonitor sang kalinong kagkatauhay sang aton bugos nga probinsya. And siyempre, sa aton naman yung pagpangalagad. Aton na gina-welcome ka ginatamyaw sang isagid ka good morning!
1: Good morning!
0: Ang aton sini mga katropa nga masako na subong at iono. Okay man, aga pa. Nagapulo pang himos na dira sa sulod sang ila mga panimalay. Naghimos na sang ila sini mga dalalon sa pagpanindahan sa subong aga. O hindi gani, ginhimos na ah. Ang ila man sini mga dalalon sa merkado nga ila naman igaatad kay magabaligya naman sa subong nga adlaw. Oh, by the way, subong gani nga kagano no mabatsyagan tagid ang malamig nga tiempo. Oh, kag kanami pagid ii.
2: Ayo.
0: Oh, nami pagid ihigda.
2: Ayo.
0: Nami pagid itulog.
2: Ayaw!
0: Nami pagid iligid.
2: Ayaw!
0: Pero nami pag inihigop sang mainit-init na nga kape eh.
1: Yahoo!
0: O, di ba la? O, pero kung may mga obligasyon, baka muna subungad lao. O, tiyo na ni nga i-bugtaw nyo.
1: Ayaw!
0: O, ganyan gina welcome ko ginatamyaw, tanadaas ang isa kamayad-ayad ng agaman. Ang aton sini mga katropa nga nagadigamo na daw ah. O kaga of course ang aton gid karon masako na nga mga vendors sa magkatuhay ginaton nga mga merkado publiko diri sa probinsya. O ilabi na gid dira sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. O sa mga kautura naton nga aga pada karon nagpadulong oh. O kaya siyempre aga pa ang katay mo. O kay Sir Herminio Hikaldi dao sa Hikaldi Meat Stand sa bahin sang TATC. O kaga siyempre sa aton man sini mga katropa dira sa bahin sang Bagsakan Center. O for sure ang ibanda aga pa na dahil nagpadulong tigilaw na sang kaganon. O ang iban gani siguro dira na nagtululog na. O sa mga ano naton da bulantiros naton da. O mayong agagin sinyo ah.
1: Yeah!

0: Siyempre, dira man sa may utanan seksyon. O, sa kay Nanay Rosalinda Antonio da. O, kaga kay Sir Leopoldo Revise. O, nga nag-monitor man karoon na sa aton sininga pala tuntunan. O, sa kapihan manda sa may midsection. O, kay Sir Antonio Bulido. Sa may face section, o, sa kay Ma'am Rhea Sangrina. O, kag kay Ma'am Aileen Agdales da sa may kapihan manda. O, sa poultry section aton dyan. O, kay Sir Josue Ismalana. O, kag subong man kay Sir Francis Asugi. O, kag kay Ma'am Lenny Di Pedro. O, dira man sa may Erica Frozen Products. Yahoo! O, kay Harry da, kag kay Roy RJ. Ang mga security personnel daw, sabay bagsakan center. O, mayong agagid sa inyo, tanan-tanan, ha? O, kag sa tanan-tanan nato, da ka mga vendors. Kabasako na sa subong at iuno, ha? Kabay sa pagpamaligyaon nyo dira sa subong adlaw. Makabawi, kag makaginansya ka mo. Sa mga nagapanindahan da sa subong agaho, oh, may naplastar na tanga mangin menu of the day naton. Yahoo! Oh, nakalista ng inyo sini mga blacklon. Oh, hay kon na may listahan ha. Oh, palapitin yun na si Suki nyo ah. Oh, kaga ibili nyo na lang ng lista nyo sila kay sila na naiyang bahala. Yahoo! Okay, para makakadto pa kamo sa iban nga seksyon da sa merkado ta. O, di ba lahan ng paneng? O, kaga kay nung nunoy manda ah. Sang paneng skarinderia. Yahoo! O, munang manami kung may suki ka na. Okay, nagabilin ka na lang sa listahan mo mo. Labi na ako nagabakal kasang panakot. Ay, bilhin na lang ang listaw ah kay oh, makadto ko to anay sisda ano ah. Oh, and then makadto mo ko sa karnihan. Okay, para tapos sinasang pagpamakal mo da sa isdaan or sa karnihan, eh balikan mo na lang tong soki, mga ginabaklan mo sa panakot kag pick up on. Oh, maluwas sa pag pick up on ni Bayran. Oh, yeah! Oh, sa aton man sini nga mga kauturan, dira karon na sa mga co-star la barangays. Nga nasakupan gid sa aton sini nga probinsya. Oh, sa mga mangingisda naton dao ah. O nga for sure, aga pa ni nagbulugtaw. Okay man, magapasimpalad naman sa aton sini nga lawod, magapanagat ah. Okay, migo, tada parikoy Rex Ramirez. O sa may aguho panay. O subong man. Kay Tay Mosok, kay Tay Joel Bilyunis daw. Kay Eric Bering sa may Hamul Awon. Okay, Migo, taman dyan dyan. Abawan da sa may Ulutayan. Ah. Yahoo! O, kabay sa inyo pagpanagat sa subong adlaw, makadawi ka mo sa madamo. O, kung may sobrada. O, pwede man akong batunon. Ah. Oh, yeah! O, Sa aton man ang mga mangunguma sa mga nabukid yung mga kabaranggayan man nga nasakupan sa aton sininga probinsya. Ang iba sinisila, ginahulat na lang magpawang kalibutan. Takay man. Magatakbil na dahil sila sininga mga karabaw. Agodaga pa makapadulong na sila sininga mga taramnan. Siyempre sa aton sininga mga motorista man. Nga magabiyahe naman sa subong adlaw oh. Sa mga driver, sweet lover, kuno ah. Ang magarangkada naman sa aton sining mga dalanon sa Gyapon ang aton nga pagpahanumdom ah. Nga mangin responsable gid nga mga driver. O mangin ano ni? Obedient nga driver sa mga pagsulundan ta sa lahi trapiko. O kag of course mangin defensive driver sigid. O parehas bala kay migo ko Jojo Deroida. O nagabiyahe jeep sang maayon pa Ruhas. Yahoo! Kay Migo kumanjuan putato. O kaga kay Migo taman Jonathan Felipe. O mo ni mga driver da sang jeepo sa Pueblo Terminal nga aga pa nagabiyahe na padulong di sa Roa City. O kaga syempre sa mga nagamaneho man sa ilang mga motorsiklo, hinahinay lang ah. Importante makalabot ka mo sa inyo, sininga padulungan. O una ko sa ganig ilawag to. Ayoy! Yahoo! O si Migo ko, Jojo Deroy. O siyempre, sa mga ano ha, mga motorista ginatonda. O soksok ka mo helmet. O kapag ginahinay lang sa pagmaneho kay parang makalabot ka mong safe sa inyo sininga padulungan. Alright? O, sa mga overseas Filipino workers man ato na din makamukar nga parte sa kalibutan. Eh dayad gid ang pagpamati sa inyo tanan-tanan ha. O kaga welcome na. Diri sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw sang Webes. Sa palatuntunan. Exciting. Siyempre ginapangabay taman ha sa mga nagatutok na live subong aga. O abe power share yun ang live tada subong ho. Agod sa pagdulong naton sini mga balita naman kag impormasyon aton gid ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon. Sa liwat 106.5 MHz kita sa lilisuan sang inyo sini mga radyo sa FM band. O kag sarang gid malantawa sa aton sini nga Facebook page. XFM Roas 106.5 ang backup page siya sang aton sining official Facebook page 106.5 XFM Roas City Capiz. Yahoo! O kung may mga YouTube channel kamo sarang nyo makita malantaw ah. O, I mean may mga YouTube account kamo da sarang nyo makita malantaw sa aton nyo YouTube channel. Search yun lang dang 106.5 XFM Roa City Capiz man. Alright. So sa kutob malabutan ha sa aton nga pagpangalagad sa subong aga, welcome. Welcome, welcome. Diri sa aton sini nga Webes nga edition. Alas 4:29. Lito na kita mga katropa sa mga headlines sa aton sining mga balita sa subong nga aga. Headlines. Sa mga headlines sa aton sining mga balita sa subong aga. Sa aton yung mga balita nasyonal. Headlines. Sa balita, may kang tanan sa nagapadayon nga impeachment trial ni VP Sara Duterte. Mga cash withdrawals ni VP Sara sang siya pa ang nagapungko bilang Tiglicom sang Department of Education. Makabig nga unusual suno sa testigo. Samtang 841 million pesos nabawi nagikan sa mga personalidad nga naangot sa flood control scandal. Headlines. Sa dugang pagkabalita national, Senator Pia Cayetano ginpasakaan sang ethics complaint sa Senado. Headlines. Sa ito naman yung balita international, numero sa mga tawo nga napatay bangod sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan nagdangat na sa 18. Headlines. Samtang sa showbiz balita, Olivia Rodrigo may bag-una nga nubyo.
1: Oh no!
0: Headlines. Ag sa ito naman nga sports news, Alex Iala ginlutos ang Olympic champion sa

0: Oras sa Pilipinas, las 4:32 na sa aga. Mga katropa, mga headlines ang atod sinong mga balita. Ang buylog naman yung ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kape na, mga katropa! O kaga, siyempre ha, sa aton yung pagpangape. Pilian nyo na ang Santon Plus Coffee Mix. Bangod sa sustansya sa mangustin, moringa kag soya powder, aton gid maangkon ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Manami gid ini para sa mga nagatrabaho sa opisina para hindi kamo ma-burn out. O kaga syempre hindi man kamo ma-stress. O sa pag-cater sa inyo sini mga kliyente, kay man. Makabulig ini agud nga magkalma man kamo. Bangod sa tagsa kapag higop nyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ano, may ara sang ano bla? Sang gut feeling o sang shooting reaction. Nga hindi ka mo mangin irritable. Kaga siyempre puno pa ni sang bitamina ha. Okay, manggaranon ini sa antioxidants, vitamin C, vitamin E. O kag beta carotene. Yahoo! Makabulig man sa pagbalanse sang aton sining blood sugar level. O kag siyempre makabulig man mga katropa, agud nga mabalanse man ang aton sining mga hormones sa lawas. O kumbaga ano ni? Makabulig agud malikawan aton ining mga balatian nga isang prostatitis, no, para sa aton yung mga kalalakinhan. Kaga pikos naman para sa mga kababainhan. Oh, ini nga kape is good for the heart man. Oh, bangod way chan sa kamong magpalpitate bisan pila pa katasang imno nyo sini. Yahoo! Oh, available gid niya ang Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nyo dang butika sa inyo sini nga lugar. At mabakal man ini online sa Shopee kag TikTok Shop. Mabakal man sa mga leading drugstores nato nationwide. Kaya nga isang Mercury Drugstore, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Watson's Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na, may bulong ka pa kapag sick sa kadahigop. A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, alas 4:36. Good morning, anay da kay Father Jibin Gumbano. Ah.
2: Good morning!
0: Ang nga nag-monitor na sa aton sininga pagpangalagad, subong man, Ma'am Liza De Gala sa Divino and De Gala family. Nga gapagin always nagabugtaw. Tapos mapandar, then na radyo si Ma'am Liza kag mamati na sa aton po.
3: Ayoy!

0: Kay Sir Lindo na naman dira sa may Capiz Doctor's Hospital. Kay Sir John Mark Pedroso dio sa may Tisa. Oh, sir, good morning na si mo.
1: Good morning!
0: Oh, sa akin ma'am Margelon na Verde 5 man. Oh, mayong aga. Okay, Sir Robert Jude Padilla dira sa may Lawaan, mayong aga man. Oh, kagay katropang Lex Chua Buns or Bunsato Chua.
2: Yahoo!
0: Oh, dira sa may ano ah. Okay pa kung makabatsi ah. Na, no, ini atrasar naman takaroon. Oh.

0: Sa kay Ma'am Kiara Zaira Nicole, good morning man.
1: Good morning!
0: Eh Ma'am Nini, baka si Latina dira sa Banika. O kaga sa bumang kay Ma'am Christina Kalbog.
1: Good morning!
0: O kagaroon mga katropa. Lito na kita sa detalye sa ngaton siligip ang headlines sa subong nga aga.
2: Balita nasyonal.
0: Sa ito nagpanguna nga balita nasyonal. Ginakabig man sang ikaduha nga testigo sang prosecution nga unusual ang 37.5 million pesos nga encashment nga ginimo ni Vice President Sara Duterte sang siya pa ang Tiglicom sang Department of Education. Una na ginpayag sang anay branch manager sang Land Bank sa Shaw Boulevard nga si Violeta Constantino nga unusual apang lehitimo ang transaksyon sang pag-withdraw sang opisina ni Duterte sang 125 million pesos nga confidential funds. Sa pagbadayon sang impeachment trial ni VP Duterte, nagpungko sa witness stand si anay Land Bank DepEd branch manager Ninita Camposano sa diin. Gitumod sini ang tatlo ka cash withdrawals sang vice presidente si Dalom sang DepEd sang 2023 era sa 37.5 million pesos kada transaksyon ha. Oko na kabugusan nga 112.5 million pesos. Ginpamangkot ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung normal bala ang kaangay sininga transaksyon sa diin ginsabat ni Camposano nga unusual kung hindi kinaandaan ang kasubong nga encashment sa dalom sang DepEd. Ginpayag pa ni Camposano nga una nga tion ang ini kung amo ginikadako ang encashment sa natumod gi branch. Bangod ang kinandan lang nga cash withdrawal si Dalom sang DepEd ang nagadangat lamang sa average nga 10 million pesos. Mayara man suno sa iya sang kasubong sini nga balor sang withdrawal sa iban nga Land Bank nga branch sang iban man nga government agency sa pang nagpamalibad si Camposano nga ihayag kun anong ahensya ini. Dugang pa sini nga wala gin hambal sa ila kung para sa ano nga or para sa diin o saron. Ang kwarta kag wala man nila ginusisa bangod nag-agi naman ini sa Department of Budget and Management. May authorization nagikan sa DepEd matapos mapamangkot na tuhoy diri ni Senator Judge Risa Hontiveros. Dugang pa ni Camposano nga inina ang pinakadako nga withdrawal sa ila branch kag matapos ang tatlo ka beses nga encashment. Wala naman ini nasundan. Ginkumpirmar niya nga wala sa makaduluda kag wala sang illegal nga transaksyon sa piyaksang pagka-unusual sang withdrawal. Ang tatlo ka

0: unusual, apang hindi illegal. Makaduluda, hindi man makaduluda. Okay, kung makaduluda to, confusing na to eh.
1: Ayay!
0: O, magsilingit na unusual daw kasubong tumalagsahon. Okay, kung basihan, yan isunod rin ang previous withdrawal sa DepEd. Ang maximum lang na gina-withdraw nila is 10 million pesos. Pero sang si BP Sara ang nagpungko as secretary. Oh, nating alaman sila nga sa tatlo giging encashment tig 37.8 million pesos gid. Well, sila bahin sa land bank, ay naman sila sang pagpamangkot pa kung nga maanhon ina. Kaya kumbaga, nag-assist lang sila sa pag-withdraw sinang pundo mo. O, hindi naman nila concern niya kung para sa ano nagamiton. Bali, kumbaga, siguro sang ginpa-incash to, nakibot lang sila. Bo, 37 point ya. O, ano, bago niya. Ito na ito, 10 million ang gid. O, sabang 37.8 million gid ya. Pero wala man siyang kumbaga sa nangin proseso man siyang withdrawal, hindi man siya illegal. Which is nga isa ni sa mga ginalantaw naton, mangin madugo man nga pagadibatihan sa prosecution kinsang defense.

wherein nga kahapon tungod daw sa mga nangin interrogation or pagbumangkot man sa ngaton sa mga senator judges. On my opinion, mga katropa, makita ta nga ano eh, katropan Jason, kung sino ang pro-defense gagang pro-prosecution. Which is nga dapat mangin ano gini sila ha. Manginan kumbaga non-partisan bla. Oh, they should act as judges and not as defenders. Oh, hindi dapat sila mangin na one-sided diri. So personal ko niya nga pag ano lang ha, pag lantaw ha, based on what I heard yesterday. Well, kinamatarong man sa mga senator judges nato yung magtugda ah. Pero nga ito lang ginapangayo sa nagpatayin nga trial karon. Mangin they should stand

Hindi nga. Okay, natag na sila nga. Apin sila din sa piyak. O, natag man sila nga. Apin sa piyak. Ay, tindugan na lang nila. Sige ah. So, hindi amangin amo na dapat. At least ang mga witnesses, they cooperated man niya. Sa mga cross-examination, sa mga pagpumangko. Which is nga, kung nataw naton kahapon, ang nanginihiring. Kung na ako mag-analyzer man, pasubong nakapuntos diya ang defense.

0: Alright, sa dugan pa nato nga balita nasyonal.
1: Balita nasyonal.
2: Balita sa nasyonal.
0: Nagdangat na gani sa 841 million pesos ang na-recover sa Department of Justice. Nagikan sa mga personalidad nga may kang tanan sa flood control scandal. Na-remit na ang nasambit ka balor sa kwarta sa National Treasury. Nalakip sa mga nabalik sang kwarta Sanday Anay, Department of Public Works and Highways, Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, Regional Director Gerard Opulencia, pag ang kontratista nga si Sally Santos. O gani bangod sini, sulod na ang apat sa Witness Protection Program sang DOJ.
3: Yahoo!
0: Well, good thing na balik nila. Ining ginpang labo nila, ining pinangawat nila.
3: Ayoy!
4: Oh no!
0: Pero dapat na lang balak kita makontento, dere. Oh, dapat na lang bala mag-okay kita kay nabalik na nila. Oh, do you think amula na ang natab na ano nila? Natukob?
3: Ayoy!
4: Oh, no!
0: Oh, mga katropa. Oh, kuan pa lang niya, mga elective, mga ano pa lang niya. Mga organic officials pa lang ni. Pwede pa ding elective officials. Sa nagligad to, may mga ginpang surrender na nga salakyan. O, Debrayson Randis to. O, so, makontento na ta sinasang amo ng aksyon nila. Kaya ko po makontento nyo, hindi kuya. O, dapat.

0: Kaya ulang taon tama ka tropa. Sobra-sobra pa dang pinangawat nila muna na binalik nila.
1: Oh no!
0: O, binilyon to ka piso tapos milyon lang ne.
1: Oh no!
0: O kagang lain pa. O ako maglantaw. Login balik ko kay para lang makasulod ko sa Special Witness Protection Program para makai advantage para sa ako.
1: Oh no!
0: Pero kaya yung bala panindugan ang pagiging witness yo. Agod niya maanugid. Mas matukiban tapagid kung sino ang mga involved sa sininga pagpinangawat. Sino ang mga politiko na kabaton kickback? Eh bisan gani hindi politiko. Nga retired na sa politika, may nababato.
2: Ayaw!
1: Oh, no!
0: So kung tani lang ah. Ang justice system tadi sa Pilipinas hindi mag ano bla. O, hindi nila paglimitahan ang ilas sinipagkandak sa investigasyon. O, ilabi na sa mga ano dato na sa mga enforcement unit. O, hindi nila paglimitahan ah. Patalman sa Mayo. Ay, ning 841 million ni ano ni di ni makadto da yon. Ibla good thing tuod may nabawi na. Hindi ba lang ni amo ang ano ni pinangawat sa nasiling ko na. Ay binilyon ya ka piso sa nadula sa kaban ng bayan. Milyon ka pisos ang pagtukob sa mga hungry bakunawa.
3: Ayoy!
0: Lagi na pangpunduhan nga proyekto nga wala mihura.
1: Oh no!
0: Mga proyekto nga wala magtupa.
2: Ayaw!
0: Mga mga proyekto nga substandard.
4: Exciting Pilipinas!
0: Arad sa katapusan nga Balita Nasyonal.
4: Balita Nasyonal! Balita Nasyonal!
0: Nag-file mano ang pila ka women's rights advocates, academics kag feminists sang ethics complaint. Bato kay Senator Pia Cayetano. Formal nga gininyo sa mga tagreklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Imbestigaran kag papanaugan sang disciplinary sanctions. Senator Pia Cayetano bangod sa pag-post ni isang spliced and misleading video angot kay House Prosecutor Chel Jokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pathag sa mga tagreklamo nga hindi political act kundi isa kaseryoso nga ethical issue ang ilalegal deliberate editing sa official impeachment proceedings nga tuyo nga palibugon or patalangon ang publiko. Which is nga unang taon tatuod ining observation isang nasambit ng mga grupo o ining mga women's rights advocate o mga academics and feminists. I would agree with them kay supposedly you are a senator judge. Dapat nga mag-post-post kaya sa imo sining official social media account sa splice video bisan pa siling mugin share mo lang to. For what reason? Oh come on.
1: Oh no.
0: Hindi ba ikaw ang ginaistoryahan sa impeachment trial? O tapos i-splice-splice, i-share mong splice-splice video. O, di ba ang inyo panumpa na sa pag-acto nyo as senator judges? Hindi ka mo mangin one-sided, gag. Mangin patas ka mo nga man ginpuspus mo to. O ano, nagpa-victim ka naman, Senator Pia?
1: Ayoy!
0: Siguro yung share ito katropan Jason, kaya wain naman sa ginkumusta.
1: Ayoy!
0: Diba, kung on my own opinion also, it's inappropriate. Isa magambal nga pagusto lang kuya kay akon man ay social media. Oh, come on. Abogada ka.
1: Ayoy!
0: Diba, abogada ka.

0: you cannot separate your identity. You cannot separate your position sa personal mo yung kabuhi. In the first place, nagpadalagan ka, nailihir ka, nagdaog ka, nailihir ka. Para sa mamalasaton mga pulis. Hindi mo na nila masipirate ang ila, sini nga civilian life sa ila, sini nga pag-duty. Gini ba? Ang dato, ginaganin pulista, bisan nakaway ka na uniforme, bawal ka magsulod-sulod sa mga balay ilimnan. O, bawal gina yan. Ng mga katropa. So that is why I will agree with this group. Kaya na kung ako lang ninyo pa mangkuton niya, suportahan ko ning ila sin nga complain batok sa nasambit nga senador. So game check ko ni mo until na wala pa gin delete sa iya sin nga social media. Why to share this? Ano may personal sa nga lain bot kasi kay Congress ano ni kay Representative Chel Joknong.
1: Oh no.
0: O, ano ha may lainay buot si ila mga ginikanan sini?
1: Oh no.
0: Kay gindala nila ya pati ang
2: Ayaw!
0: Ay nako na lang Tita Pia.
2: Ayoy!
0: Abi, may gurayan ang gaato sa abi.
2: Ayaw!
0: Diba si ginapangita, ya ka, ano, ay nasa ginapadalaan ni Senator Lito Lapid sang suman?
2: Ayaw!
0: Oh, no! Alright, mga balita nasyonal. Builugin ginadulong sa inyo, mga katropa, sang Santon Plus Gold. Santon sin makuturan, madasig bala ka mo malatnan sang ubo, sipo, nukon, hilanat. O, base maluya man ang inyo sining resistensya. O, magtumar sang Santon Plus Gold, kay may-ari ni isang balunggay, kag mangustin, kapuno sang antioxidants, nga nagaserbi bilang proteksyon. Sag imo sining lawas, batok sa mga virus. O, gani pa baskugang inyo sining mga resistensya, pinagi sa pagtumar. O pag-inom sang Santon Plus Gold. Oh, mabakal gini ha sa mga suki yung mga butika sa inyo, nga lugar kag sa mga leading drugstores tagid ha. Oh, magsiling ta leading drugstores balaan yun ang mga butika ang may mga branches gibla nationwide. Alan nyo na na. Pag mabakal man online sa inyong sining mga Shopee kay TikTok siya. Mga katropa, sa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una. Exciting Pilipinas. Las 4:59. Standby check one, connection ta sa Santon sini patrol. Kumusta unta naman niyo ang ilan ng paglibot sa bungaga? Sino naman ang ila? Sining na dakpan?
2: Ayoy!
0: Oh, hindi sabay bas ha? Kundi na dakpan yung nagatutok sa bungaga? Oh, abi, abi, abi. Kon akon pakilalamig dali di kay pakanon ta ka bananak yung extra large.
2: Ayaw!
1: Oh no.
0: Sino na migurayan?
2: Ayoy!
0: Why jumbo aw?
2: Ayoy!
0: Okay, Ma'am Dorothy Oliveros Padrogani, good morning.
3: Good morning.
0: Okay, Sir Ferdinand Duro dira sa Mekios. Okay, Sir Danny Di Martina. Daraman sa may sityo Ubos sa Barangay Lanot.
3: Good morning!
0: Okay, Ma'am Jacqueline Bun Salan Osorio, good morning!
3: Good morning!
0: Okay, Auntie Maria, Maria Gabia Bermejo, good morning!
3: Good morning!
0: Kay Tristan Wyatt Gulay. Okay, ano man daw, kay Duy Arthur sa West Villa Flores, maayon.
3: Good morning!

0: Kaya ang kulod, Jida, good morning!
1: Good morning!
0: Okay, ano da, kay Uwin da o. O, bugtaw na ko ng bali, papa mo.
2: Ayoy!
0: O, bugtaw na ko ng balsang amay mo da nga guwapuhon.
2: Ayoy!
0: Okay, may klase ka pa. O, mabiyahe ka pa. Kaya ti Bing Bing Mada, good morning kay Toto Bing Bong.
1: Good morning!
0: Alright, tala 5-2. Check ko connection ta with katropang Elmer Estimar. O, direkta dira sa taon sininga merkado.
3: Tropa Leta! Katropa Leta! Sang XFM Network Philippines.
0: Katropang Elmer, good morning!
4: Yes, good morning. Katrabang Saldi, sumuman sa ato sining motoran nga nagatutok aga pa. So, yari naman kita diri sa bakin niya sa Chudor Arsina Street Center. Agad yung magadulong naman sa nga tagong swerte, subong niya nga aga. Sa mga kuturan na ton diri, yung mga nagatutok din sa ato live. And of course, sa ato sining mga nagatutok man sa ato sining radyo. So, spotted katrabang Saldi, wherein niya rakita sa mga nakita diri nga nagatutok sa sining sa Facebook live. That's why nga, subong aga, diri kita sa bakin niya sa gate 11, no? Particular sa may KTC gate. Kaya doon naman ako diri ka mga kuturan. Ang maswerte naman yung magadaw sa ato sa mga produkto sa nga sa South Incorporated. O, nadiri si Nanay Bilya Alihaga, biga Barangay Kagaya. Abilarde, rather. Si Nanay Bilya Abilarde, katropan sa aldi. Sa mga kotoran na tondre
0: okay, mo yung mga... Okay mo yung pilido nga.
2: Ayoy!
4: Kala mo isa na to sa mga tagtalasakop aliyang pilido. Nag-rambol na. Si Nanay Dilya Abilarte. Pila ka na ka to yung nagkabaligad yun ay?
5: Ay, abo, halin pa sa... May panganay na akong daw ga... Mga 40 years na kuya sa lipunan.
4: Subong pila ka na ka to eh,
5: ako, 66 po sang last July 18.
4: Okay. Pero ano gaya, tumambal mo kayo na nga ginainom mo, Ged? Ang...
5: Santon Plus Gold.
4: Oy, Santon Plus Gold user, man sa Katrabasal Day, kamusta ang epekto sang Santon Plus Gold si mo, ma'am?
5: Ay, okay. Kasi kay inang daw epektibo siya kay sister daw madugahatag si sister sa lawas mo bala. Daw ger daw inang bernalipasan kasang kuto daw mabakod imo lawas daw gahatag gid sang kabakod sang lawas.
4: Yes, so tama adra. Okay, tama mo sa aldi sa naman sa utod naton ang nagpamatuod gid no sa epektibo sang Santon Plus Gold. Kato man sa aldi dire naton siguro pag padugayon pa. I know excited mo sana basi ang madagaan niya naman sa liwat ang Santon Plus Gold. So gani kay Trapa Jason, speed mo na yan.

0: Alright, congratulations, premium D3 soft gel capsule.
1: Premium D3 soft gel capsule, Ma'am Delia. Kung supplement mas ah. So, say man na sila sa inyo, sa tuntas ko, ngayon mo ginainom dati. So, salamat ang premium D3 soft gel
0: may
1: capsule.
0: Ano na yan, may virgin coconut oil, kaga ano ni... malunggay oil with vitamin D3.
1: Yes, tama na ang katramas sali. So, may kapsula ka na, may vitamin D3 ito ni, ma'am. So, muna siyang isa ka food supplement nga meron sa virgin coconut oil, malunggay oil ka, vitamin D3 sa isa lamang ka kapsula. Congratulations, Nanay Delia. Isa sa mga katon katramas sali. Sige.
2: Thank you. Thank you very much.
1: Yes. Sige ha. So, katrabasal ni, masunod na ito nga tagtalasakop ang si Nanay Jusel Aliaga, no? Isa sa mga kotoro na ito nga nagabaliga din sa PATC man. Nga taga Barangay Dumulog. Bala mo naman ako na anong ginabaliga sa mga taga Dumulog katrabasal ni. So, ganun din. Magpatugay yun pa. Si Nanay Delia Aliaga. Actually, kung ano siya ng Tagalog. Galing nakapangasawa lang din sa may bahinsang Dumulog, oh, nagatutok sa Simo Live Katrapasal di, oh. Nan!
0: Sa din si Nanay sa Dumulog?
1: Sa din nga ganit sa Dumulog, dapat ma'am?
2: Sa may, dapat sa may Paon kami.
0: Ha, dito na sa Paon?
2: Opo.
1: Bila ka na katoy, gabligya, di ma'am?
2: 1987 pa po ako nagbagabaligya diri sa lalitunan.
1: Sa Rosal, di wala matulataw.
0: Gani?
1: Wala maguro. Kilala kayo ni si Kwan. O, si...
0: O, ay panagkakilala yung guro mo ginikanan.
1: Kakilala kayo
0: na. Kakilala na.
1: Oo, nag-date na during that time. Pero, 87, more or less, mga 39 years, no? 39 years naman.
2: Opo.
1: 39 years si Nanay... Bilardi kayo na mga more or less 40 mga kuno katrapasal di. So mga kung anagad galing na PATC di. So excited ka na ma'am?
2: Opo.
1: Sige ah, katrapasal di. Dala pagpatugayon pa ganit katrapan Jason. Spin mo na yan.

0: Alright, congratulations, Kendra Wilmer. Herbal oil.
1: Phantom Blast Herbal Oil ang emotion yung nadagaan, ma'am. So, ang Phantom Blast Herbal Oil isa lang sa kabila news nga may arasahing antibiotic properties, no? Sa lang ganyan, once pa, ay muli katro, ma'am. So, sa tanahin yung mga plan na kasi mo sinigilawa, so, pangatol-katol man, makuha, ganyan sigida. So, ano, ma'am, balta, ma'am?
2: Thank you po sa XFM po.
1: Sige, katulad sa aldili, sinalaw ganyan during saga si mo sining pag open kid. So,
0: wala. Okay, pa ngalan na nay dilya kay nanay kay para ano ta tamyon tadlaw ah.
1: Si nanay Jocel Aliaga.
0: Oh, Jocel Aliaga. Yes. Oh, malamo so, damo ta pa rin teams dumulog. Sige, sige.
2: Sige po.
1: Sige, katapos ang tingin mo na nga. Tung sining mga maswerte ng mga tagdaog sa atong sining mga produkto sa Yeso Cow Incorporated. Kaya sa atong sining mga turok, mga tropa, pagpadayon mo sa pagtutok sa Facebook Live o sa radio man, diba, sige mo naman naman nga mong sining malabayan, kaya mo naman ang may chance na mag-download sa atong sining mga produkto sa Yeso Cow Incorporated. Direkta na kilamang din sa may bahay sa Chudoro or Sinas Trade Center. Naman si Katropa, Elmer Simar, ang katropa mo.
3: Katropa Leta!
4: Katropa Leta!
3: Sa XFM Network Philippines!
0: Alright, congratulations ha, sa aton mga winners ta.
5: Yahoo!
0: Oh, so muna basta malabayan kasang oh, sa patrol nga nagatutok sa imo cellphone, nagapamati si mo radio. Automatic na yun ah. Oh, may chance ka gid nga magdaog sa aton nga paruleta.
5: Yahoo!
0: Oh, good morning kay Mama MJD. Oh, aga pa sa ba?
5: Ayoy!
0: So mo makita Tita Helma inyon Bantes kay Sir Rafael Digno.
5: Yahoo!
0: Ano pagbalik naton? Police report sa tutukan nyo. Dari sa aton sininga pagpangalagad, makabalik kita mga katropa. Makaligad ang pila ka mga pahanumdom.
3: XFM.
6: XFM.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santhon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santhon Gold, coffee mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ko sa mabatian ko nga Santhon Gold coffee mix nga may collagen kaglutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea
15: sa mga butika.
16: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis.

0: nakuto.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyo,
0: magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadsyag ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobra git kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: XFM. Xanthan Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May cyst ko sa ovary.
6: 3 cm na gali.
7: Try ko gid inom ang Xanthan Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Xanthan Plus Gold. Sa mga butika. Xanthan Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing
8: may Xanthan Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit. May free collagen.
9: Ang guta tayong kapa.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
10: Nanakas.
2: At gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthan Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
16: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
2: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
2: Kangkarang pain. Fast and safe.
16: Sister pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister
2: pain. Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health Products, T-shirt, kag personalized radio, halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
4: Katropa mo!
9: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Ore pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, oras naton alas 5:21.
2: Good morning.
1: All right, good morning kito to Baldison Escalada da.
3: Yahoo!
0: Balita sa sports.

0: Sa ito naman yung sports balita, mga katropa. Liwat nagpakita sa iya tumalagsahon yung abilidad ng Filipina tennis star nga si Alex Iala. Matapos ini nga ginlutos ang world's number 4 tag Olympic gold medalist nga si Zheng Qinwen sang China sa score nga 4-6, 6-4, 6-1 sa first round sang Mubadala DC Open. Napierde si Ala sa unang set apang nakabawi ni si ikaduha kag nadominar ang ikatatlo nga set. Agud masiguro ang kadalagan. Bangod sini, nakabante si Iala sa torneo. Kag makabig nga isa sa pinakadako ang kadalagan sa iya profesional nga karera ang pagluto sa kay Qinwen. O bangod ginakabig ini nga pinakamayo nga humalampang sa tennis. O mga katropa. O kag maluwasin na. O pag abante sa next round diyan na kontra ni ang pambato sa Canada si Leia Fernandez. O kag ano lang subong lang mga kaganhon mga katropa. O nagdaog man si Iala bato kay Fernandez. So daog sa kay Leila Fernandez. O kaga mag-aabansi na siya gani sa quarterfinals. Grabe si Alex siya. Okay, bago ulang ko nag-browse-browse ko sa Facebook pag-commercial. O mga katropa, nakita ko niyo ah. 3 hours ago lang. Pinerde si Leila Fernandez sa round of 16. Ang amuning defending champion sa 2026 Mubadala or sa sang Mubadala DC Open. So kabay makuha pa gid ni Alexa ang kampeonato sa subong nga Mubadala DC Open. Alright mga katropang balita sa patagsilampang. Buylog ban gigidulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Yahoo! Mayra sa mga kakaglabuwaska herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas man sang libido level sa lawas. Exciting Pilipinas. By the way, good morning, Anay daw. Okay, Ma'am Jeneline Asuncion sa Margeline Fruit Stand. Nagatutok man sa aton sini nga pagpalayag sa subungaga. Okay, amigo, tamanda, Bragi Hangor or Hangor. O, dara sa van sang, sa terminal da sang Maldita. Yahoo! Everyday niya nagatutok ko ah. Ya pamati na sa aton perme. O may aga gida sa inyo. Good morning. Mga katropa lang alang na kon tiempo. Balita karon ah. Mga police report sa tipon sa patrol tutukan ala sa platuntunan Bulsay. Pud si katropan Joven Anisco. Na mga salamat sa inyo pagtutok karon sa subong aga. Dari sa aton sini platuntunan. Kita na makita buhas ng adlaw, same time, same anchor. Partner ko na lang sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyong alagad, inyo anchorman. Katropang Zalde Gab Jr. Ang inyong pinatuntunan, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo.
1: Exciting! FM.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanfon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, excited!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po ulit sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan. Lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hinas po ito, mga kasama yung mali dito sa atin pong programa. Siyempre, nakakasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, syempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po na ating mga kababayan.
1: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok, Doc, ng atin pong mga produkto, lalo na yung Ultimate Trio natin, nako. Pumunta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan, ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo. Mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions. Yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila, no? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito pong tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
2: Naku, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi niyang osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin niyan bone. Okay. Porosis is, sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano niyan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner. At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan. Ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha? Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan, parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
1: Nako.
2: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Na ospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may party sa pelvic niya. Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano? Yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib, na nabalian na. At o kaya, yung biglang magbubuhat ka, na alanganin. Minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhinang fracture kung ikaw ay may osteoporosis, dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pagdevelop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa-bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwedeng maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
1: Lumiliit.
2: Nagsishrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas. Ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad na consideration, maaari rin po maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ano? Lalo na kung napapansin nila, Doc, na parang hindi

0: possibility na mag-develop mm-hmm. tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umidad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis. Mm-hmm. Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ayon sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mm-hmm. mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At mm-hmm. ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganap.
1: Mm-hmm.
0: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo mm-hmm. para doon sa baby? Eh, sa kanya. Mm-hmm. Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kung baga sa savings account, mm-hmm. withdraw ka lang ng withdraw, walang deposit. Oh. Oo, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi, mm-hmm. ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise,
1: mm-hmm.
0: nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto
1: ng mm-hmm.
0: isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium,
1: mm-hmm.
0: Vitamin D. Kung mm-hmm. hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Mm-hmm. Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag dun is catalyst. Mm-hmm. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak mm-hmm. ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, huwag na mag-alcohol, huwag na manigarilyo.
1: Mm-hmm. Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti nang bumibigat yung pangangatawan. Ano? Mm-hmm. Kakasabay kasi yan doon. No? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa,
0: mm-hmm.
1: kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga yan. Tapos tama. Kasabay ng paglaki, Dok, paglambot ng buto. Eh grabe tama. Po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
0: Oo. Eh, kaya yung mga babae partner na na halimbawa excess weight ninyo, mm. ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Mm-hmm. Tapos ang timbang nyo 80.
1: Nako.
0: Eh gaano kataas yung excess nyo.
1: Oh.
0: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of mm-hmm. rice. Ganong atindi, ano? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawa natin na mag-bear ng excess weight
1: mm-hmm.
0: aside from kaya ng ating buto.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung problema doon.
1: Yun nga yung masaklap doon, Dok, ano? Na napakabigat na ng dala-dala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? Okay, sa mga kababayan po natin dyan, especially sa mga kababaihan, na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas, mga kaibigan. Nako eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight, mga kasama, ano? So maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po, mga kaibigan, ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka way, ano, para ma-maintain nyo po, mga kaibigan, yung healthy weight. And then also your diet at kinakailangan supplementohan nyo po yung pangangatawan po ninyo, ano, ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon, hindi rin po, mga kasama. Ano? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayo mag-take, mga kaibigan, ng atin pong ultimate trio na nakakatulong po yan siya, ano, para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Ay, mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaki.

0: Intigasin, tulong para laging ganado sa buhay. Tubo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
3: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
3: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
5: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. So mga katanungan po dyan, just ask lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito mga kaibigan. At available na pala ha, ang atin pong clear skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin Dok, ano? Na pampabrighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
7: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
6: Ah, hindi naman siguro. Pero, yun siguro Dok, yung sinasabi nila, pag nasinagan na ng araw, nakakasilaw.
7: kasi ang ating clear skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO.
6: Mm-hmm.
7: Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandahan ng ano VCO partner, nilalock-in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandahan nun, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya.
6: Mm-hmm.
7: O, tapos doon sa mga taong laging ang amoy ng katawan, hindi mo maintindihan. Naligo na, may amoy pa rin.
6: Oh.
7: Meron siyang whole calamansi fruit extract. Alam naman natin, di ba yung una, naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siku-siku para...
6: Nakatry din ako niyan dati.
7: Para
6: iwas asim-asim.
7: Oo, baliktad, no?
6: No.
7: Maasim yung ilalagay mo para di umasim yung katawan. So ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Ang kojic acid partner, it's a Japanese, natuklasan nila yan. It's very good for the skin. It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo ano. So meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong exposed sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero kung gusto nyo mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay?
6: Mm-hmm.
7: At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione. Diba? So meron pa siyang glycerin.
6: Mm-hmm.
7: So kaya kung gusto nyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng clear skin.
6: Mm-hmm. Pataasin ang atin pong confidence ano? Para po sabi nga nila ano lakad ganda. Para sa mga kababayan po natin ano na gustong ma-achieve and ang makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi dok yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
7: Iba nga, yung puti, hindi mo na ano eh, parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa, ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob. So, a healthy skin means a healthy body.
6: Yan.
7: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
6: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. At pwede na kayo umorder sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search na lang po, Yes to Health 2011. Ha? Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako, yan, Clear Skin, mga kaibigan, ha? At sa mga kabayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
7: Yes! Oh, alam
6: pwedeng
7: mo,
6: pwede.
7: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahin nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa atin pong anit.
6: Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Na po, yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at iba pang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Parinakit ng likod, parinakit po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae dok na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano? Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen, pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kabayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Dok, ang kagandahan sa atin pong VisionX Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung kumbaga ang specialty niya para sa mata talaga, Dok, ano? Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin, pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
7: Oo, yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung zeaxanthin, meron pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanitinig healthy, una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat ma-drain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo every day para mayroon kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano ng lutein at zeaxanthin. Pag meron pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-absorb. Parang sila yung tagahigop. Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin, saan galing yung mga blue light na yan? Siyempre, sa mga electronic gadget, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
6: Mga artificial lights.
7: Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan protection na natin yung ating mata.
6: Ayan, ha? Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan, ano? Kasi halos lahat ngayon, Dok, merong taglay-taglay po niyan.
7: Oo.
6: Ano? So,
7: hindi ang, katulad nung panahon na ang mga ilaw nun yung dilaw.
6: Mm, lampara.
7: Ang mga lampara.
6: Oh. Kahit meron, ano yun yung binobombahan, Dok?
7: O, oh, yung gas, ano yun, ano ba yung gasera?
6: Oh.
7: Isang uri ng ano yun eh, di gas yun.
6: Oh, meron din kami ganyan, na, dati naabutan ko. Ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan. No? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring maidulot nun sa atin pong pangangatawan. No?
7: Mm-hmm.
6: So, pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na makakope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito, ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, yeah. Open clinic natin, Doc.
7: Oh, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday.
6: Friday.
7: And bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng, sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
6: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may mayoma po siya. Pwede po ba sa mayoma po niya yung mga produkto daw natin?
7: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health. Mm-hmm. At isa na yung mayoma sa nagiging problema no,
6: ng,
7: sa reproductive system ng mga babae. So, pwede po. Mag-take po kayo kung talagang medyo may mayoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules, 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
6: Yan.
7: Then after 30 days, pwede nyo na-lower yung dose sa 1 capsule, 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
6: Mm-hmm.
7: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Eh, mayuma. Eh, pamumuo po yan eh. So, pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
6: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin, ha? Na nagkakaroon ng mga bukol, mga cysts, ano, mga masses sa inyo pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
7: Oo. Punta rin siya sa clinic kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa clinic kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling.
6: Yun.
7: Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyo pong lugar.
6: Mm-hmm. Lalo na yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan ka ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
7: Halos karamihan, aside from infection, at saka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
6: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin ano, kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor ano, ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Eh, kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan, kasi tayo po naniniwala, ano? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ano? Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano? Na let your food be your medicine. Ano? So sa mga kabayan, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kababayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras.
7: Mm-hmm.
6: Baka po may maiiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
7: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners, lalo na yung mga madalas po nagte-text ano, at nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy, kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At siyempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At siyempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
6: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha? Kaya na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muli lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala na nagpapaalam sa araw po uli ng bukas. Tayo po ay magkarinigan at magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming dalangin ng Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes!
10: Hala, ka-exciting! Win!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa,

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas, Higsabugos nga Pilipinas, lasay-sais na sa aga. Ini nga oras, buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga, Pilipinas, siyudad sa Roas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Adlaw kita karon sang Webes pet sa 30 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Pagkaroon sa aton sining mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal, maid-id nga investigasyon sang Roas City PNP ginapatuman angot sa paglutang patay sa isa ka delivery rider sa barangay Sibaguan. Mistaken identity ginakonsiderar bilang motibo.
1: Headlines.
2: Punong barangay Arsigas sang Sibaguan igaduso sa ila konseho nga lokaran sang budget ang pagpahamtang sang CCTV cameras sa sityo Ilaya.
1: Headlines.
0: Sa naman ka driver arestado sa ginkasa nga drug by bus operation sa Banwa sang Kwartero.
1: Headlines.
2: Arestado man sa ginkasa nga drug by bus operation ng isa ka 32 anyos nga anay OFW sa siyudad sang Rojas.
1: Headlines.
0: Isa namang kalalaki pilason matapos ng mabunan sa Banwa sang Panay.
1: Headlines.
0: Sa balita, National House Prosecution Panel ginpanindugan nga mathag sa mga ebidensya nga dapat ma-impeach si VP Duterte bangod sa irregularidad sa paggamit sang 612.5 million pesos nga balor sang confidential funds.
1: Headlines.
2: Encashment sang office of the vice president sa 125 million pesos nga confidential funds. Unusual pero lehitimo ang transaction, suno kay former branch manager.
1: Headlines.
0: Sa balita international, Pinay nakuhaan sang 11.35 million pesos nga balor sang Kush sa Sri Lanka airport.
1: Headlines.
2: Sa balita entertainment, petsa sang preliminaries kag national costume competition sang Miss Universe 2026 opisyal na nga ginanunsyo.
1: Headlines.
0: Saton naman nga sports news. Alex Iala. Makatubang or daog kontra kay Leila Fernandez sa round of 16 sang DC Open.
1: Headlines.
2: Kag sa health news, laway sang tawo, posible nga makabulig sa pag-ayo sang mga samad, paathag sa mga eksperto aton hibaloon.
1: Headlines.
0: Ag sa business news, SSS ginpagwa ang requirement sa mga qualified beneficiary sang Uplift Assistance Program. Oras sa Pilipinas, lasay jazz na sa aga. Agaron sa detalye sang aton sinigit pang headlines kaupod sang inyo nga mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Sa aton nga mga balita lokal. Nagapadayon ang maidid nga investigasyon sang mga kapulisan sang Roa City Police Station Maykang Tanan sa nagluntad nga paglutang patay sa isa ka delivery rider sa sitio Ilaya, Barangay Sibaguan, Roa City sang Hulyo 28. Sa pinakauling investigasyon sang kapulisan, ginpayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sang Roa City PNP, sa karon may mga anggulo na silang ginalantaw nga posible motibo sa paglutang sa biktima. Ginklaro sa ngepeng ang biktima nga si Chester Alagon. Ang nagrelibo lamang sa upod sini nga delivery rider nga nakadestino sa lugar kung sa diin nagluntad ang insidente. Dugang pa diri nga posible naman nga pagpanghold up ang rason sa paglutang sa biktima apang palabang kutanon sa karon kun nga kun hold up ang motibo nga wala ginkuha sa mga sospetsado ang koleksyon kag personal nga kwarta kag kagamitan sang biktima. Ginalantaw man yung motibo sa mga kapulisan nga posible mistaken identity ang natabo. Kung sa diin ginalantaw nga ang tuyo sa mga suspect amo ang ginrelibuhan sini nga delivery rider. Samtang ginahibalo pa sa kapulisan ang impormasyon kung bala may kontra ang biktima o kung naulamid ini sa kinagamo. Sa pinakabahin, pag-abot naman sa pilas kinaangkon sa biktima, ginalantaw sa kapulisan nga ang entry points ang bala sini. Ang yara sa ubos nga porsyon sang nawala nga parte sang iya nga likod tag nagaglapo sa tuo sini nga collarbone. Samtang hindi pa makakumpirmar ang mga kapulisan kung ano ginbalang sa isang armas luthang ang gingamit sang mga gunman. Sa karoon pa dahil pa ang investigasyon sa mga kapulisan angot sa nasambit ng insidente. Matandaan naging kilalang biktima kay Chester Alagon, 22 anyos, nga residente sa Barangay Dinginan, Rojas City.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa kaangot ng balita lokal, igaduso ni punong barangay Johnny Arciga sa Barangay Sibaguan, Rojas City, sa ila konseho ng alokaran sa pondo ang pagpahamtang sa CCTV camera sa Sitio Ilaya na nasakupan sa ila barangay. Ini matapos ang natabong nga insidente sa pagpanglutang patay sa isa ka delivery rider sang wala pa matumod nga riding in tandem sa nasambit nga sityo. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay punong barangay Arciga, gintuad sini nga pagaistoryahan panila sa ila konseho ang pagpahamtang sang CCTV bungod sa Sibaguan proper kag pila ka mga kasityuhanan sang ilang nga ila nasakupan, mayara na sang mga CCTV nga ginpa-install ang barangay. Nahibaluan ang Sitio Ilaya ang isa ka makabig nga liblib nga sitio sa Sibaguan bangod malaka lang ang mga panimalay sa lugar kag indi pa sementado ang karsada. Dugang pa ni Arciga, magapakigangot man ini sa city government may kang tanan sa pagpahamtang sa mga CCTV cameras sa nasambit nga sitio.
1: Balitang lugar, balitang sa lugar.
0: Arestado naman sa ginkasa nga drug buy-bus operation sang kwartero PNP ang isa ka driver sa bahin sang barangay Angub, kwartero Capiz. Ginkilala ang suspect kay Elias Ray, 32 anyos, ag residente sang barangay Nagba sa nasambit man nga banwa. Natigayon yung mabaklan si Ray sang isa ka sachet sang ginapatihan Shabu. Pinagi sa isa kooperatiba nga nagpakuno-kuno pusher buyer. Nabakal ini sa balor nga 1,100 pesos nga maman ang ginagamit bilang buy bus money. Samtang sang ginrekisa naman ang suspect, nakuha pa ang dugang at tatlo ka sa Shea. Kung sa din sa kabugusan, nagabugatanan sang isa kagramo kung may standard drug price na 6,800 pesos. Nakuha man ang isa ka unit sa motorsiklo nga ginasakyan sang suspect sang natabo ang transaksyon. Tag sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang kwartero Municipal Police Station. Pag natala ng pasakaan sang kaso ng paglapas sa Republic Act 9165, ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: katuduhan, balita sa lokal.
2: Arestado man ang isa ka 32 anyos nga anay OFW nga ginakabig street level individual kag nakalista sa provincial priority target list sa ginkasanga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sang Rojas City Police Station sa Barangay 8 Rojas City sang Hulyo 27. Ginkilala ang suspect kay alias June kag residente sang sang Barangay Punta Tabok sining siyudad. Natigayon nga mabaklan ang subject person pinagi sa operatibang nagpakilala pusher buyer sang isa ka sachets sang ginasuspatihan illegal nga droga sa balor nga 1,000 pesos nga serbiman bilang buy best money. Dugang pang nga na-recover sa paginakop sini ang isa pa ka sachets sang ginapatihan shabu nga ginablubantami tamay kabugaton nga 5 ka gramos kag may standard drug price nga 34,000 pesos. Sa karon yara na ini sa kusdiya sang Roa City PNP kag natala na nga pasakan sang kaso nga pag-violate sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balita bukan, balita sa lokal.
0: Sa katapusan nga balita lokal, pilason ang isa ka 20 anyos nga lalaki matapos nga bunon sa Barangay Pawa Panay Capiz alas 6:20 sang gabi sang Hulyo 28. Ang biktima amo si alias Lawrence, samtang ang ginatudlo sining nagbuno sa iya amo si alias Sir Jean 25 anyos naglun sa mga residente sa nasambit ng barangay. Sandig sa impormasyon nagikan sa Panay Municipal Police Station, personal nga nagpadulong ang biktima sa talatapan sa mga kapulisan. Agudi pabalhag ang natabo sa iya. Unsa din sa pagpadulong sini sa police station, dugoon pa ini. Nagangkon sang pila sang biktima sa kilid sa nga porsyon sang Yalawas. Nagkilay naman yung ginrespondihan sa Panay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagindala sa Roas Memorial Provincial Hospital para sa duga nga pagbulong. Nagpatigay naman sa hot pursuit operation ang mga kapulisan. Ang natigayon man yung maaresto ang suspect kung sa din na-recover sa pagginakop sini ang kutsilyo nga gingamit sa pagbuno sa biktima. Sa karunyara na sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station ang suspect para sa nagkakaigo ang disposisyon kay ginaulat na lang sang mga kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima para sa pagpasaka sang formal nga kaso batok sa sospetsado.
2: Mga katropa, ang mga balita lokal nga inyo nabatian ang nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C nga isa ka nan acidic kag alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express balita, Express balita. Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Sa ato naman nga balita nasyonal, ginpanindugan sang House Prosecution Panel nga matag nga naglapas si Vice President Sara Duterte sa konstitusyon. Kag nagkomite rin sang graft and corruption, kag nagluib sa pagsalig sang publiko, kag nagakadapat nga ma-impeach. Ini ang payag ni House Prosecutor Congressman Laila De Lima sa tiyon sang pagbukas sang 10-day or sang day 10 sang impeachment trial nga ginhiwat kahapon nga adlaw antes sang pagpresentar sa mga ebidensya kag mga testigo angot sa unang article of impeachment. Ini ang may kangtanan sa ginaligar sala nga paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Apang wala matapos ni De Lima ang iya opening statement matapos ginsuportahan ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero ang pagpamatok sang depensa nga nagasiling ang iya ginhambal ang nagalakip sang mga konklusyon na nungod sa kamatuoran kag na-aplikar nga mga kasuguan.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, nagatubang man sa day 10 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang anay branch manager sang Land Bank Shove Boulevard nga si Violeta Convioleta Constantino ug magtestigo sa Article 1 ukon ang hindi husto nga paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President sang Tiglikom pasang Department of Education ang Vice Presidente. Si Constantino ang nag-supervise sa cash withdrawal sang OVP sang DepEd Secretary pa si Vice President Duterte sa diin. Ang Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta ang nag-withdraw sang 4 ka beses halin December 2022 tubtub September 2023 nga nagalabot sa 125 million pesos kada transaksyon. Sa pagpadayon sang trial ginpamangkot ni Senator Judge Erwin Tulfo si Constantino kun normal ba lang nga mag-encash sang amo sini nga kadako nga kandidad. Ginako ni Constantino nga unusual o kun indi kinangdan ang amo nga ang amo sini kadako nga kandidat sang withdrawal apang wala na ini ginusisa bangod may pahibalo naman gikan sa OVP sa imo sa himuon nga withdrawal. Sang ginpamangkot ni Senator Judge Bam Aquino kung balagin report ining tumalagsahon nga pag-withdraw, nagsabat naman si Constantino nga ang bisan anong kantidad nga magsobra sa 500,000 pesos ang ginareport sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC, bisan pa nga wala siya naghatag sa detalye na hanungod sa partikular nga impormasyon. Mga katropa, ang mga balita nasyonal ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Gumayara sang High Potency. Sang 100% natural herbal extract sige sa mangustin, malunggay ang palaya, garlic, ag spirulina, ng makabulig, agud nga mapaayo, kag mapakusog ang aton resistansya.
1: Express Balita. Express Balita sa International.
0: Sa ato naman nga balita international, arestado ang isa ka 63 anyos nga Pilipina matapos ginaligar nga mag-smuggle o kung magpasulod sa masobra 61.8 million Sri Lankan rupees nga balor sang kush. Pagod kabaylo sang or katumbas sang 11.35 million pesos sa Bandaranaike International Airport sa Katunayaki, Sri Lanka. Sunod sa report, ginaresto sang Police Narcotics Bureau Airport Unit ang Pinay matapos matukiban sa routine inspection ang dagko ang kantidad sa illegal nga droga nga gintag sa iya bagahe aga sang Hulyo 14 sa terminal sang airport. Nakuha sunod rin sa iya maletang 6.18 kilos sang kush ka ginapayag nagikan sa Pilipinas sa nasambit kay Pinay. Ginahibalo na sa mga otoridad kung nagahulag ini nga nagaisanon o kabahin sang isa ka international drug trafficking syndicate. Magapangatubang ang Pilipinas sa kasong paglapas sa strikto nga layi kontra droga sa Sri Lanka, may bugat nga silot lakip ang madugay nga pagkapreso. Mga katropang balita international, ang builog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Softgel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga mayaras ang pinasahing nga kombinasyon sa phytonutrients. Ang popular nga ginagamit ang protection ng aton mga mata batok sa pagaguba sini, bangon man sa katigulangon kay pila ka mga komplikasyon. Mayarin isang lutein, beta-carotene, vitamin A, zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C, iban pang nutrients, yung makabulig agad mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, opisyal na nga ginanunsyo sang Miss Universe Organization ang petsa para sa preliminaries kag National Costume Competition sang Miss Universe 2026 pageant. Sa Instagram post, ginpakigbahin sang Miss Universe Organization ang petsa para sa pageant nga hiwaton sa Nobyembre. Ang National Costume Competition naman ang mag-kick off sa November 21 nga pagasundan sang preliminary competition sa din igapakita ang swimsuit kag evening gown segment sa November 22. Hiwato naman sa November 24 ang ginabantayan nga final competition sa Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot sa San Juan, Puerto Rico. Pagkakoronahan sang reigning Miss Universe nga si Fatima Bosch sang Mexico ang masunod nga kilalahon bilang Miss Universe sa final competition. Samtang mangintiglawas naman sang Pilipinas si Bea Milan Winderski. Mga katropa, ang entertainment news ang nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga may aras ang glutacogic ug virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kun pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
1: Express Balita. Balita sa sports.
0: Sulod na sa quarterfinal si Alex Ayala matapos nga lutuson sini ang defending champion nagikan sa Canada nga si Leila Fernandez sa round of 16 sang Mubadala DC Open sa score nga 6-2, 7-6. Madali nga nakuha ni Ayala ang unang set sa 6-2. Pag sa ikaduhang set nakabawi si Fernandez kag nakalabot sa 5-1 nga abanse apang wala naguntat ang Filipina tennis star kag matamat nga nag-apas agud mapatas ang set. Sa tie break ginpakita ni Ayala ang abilidad kag gintapos ang hampang sa score nga 7-1. Sini nga kadalaga nagpadayon ang kampanya ni Ayala sa quarterfinals sang DC Open. Isa naman ini ka dako ang kadalagan para sa lamaron ni Pinay nga padayon nga nagapakita sa iyang talento sa international tennis. Mabuhay ka, Alex Ayala. Mga katropang balita sa patagsang hinampang ang buylog ang ginadulong sa inyo. Sang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa mga kakaglabuaska herbal extra kapopular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargi lamang sang isa ka kapsula. Kay sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. FDA approved or gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kagsato naman nga health news na diskobrehan sang mga siyentista nga mayara sa mga protina kag peptides sa laway sang tawong may importante nga papel sa pag-ayo sang mga samad. Isa sa pinakakilala nga ini amo ang histidine nga isa ka natural nga protina nga makita sa laway nga makabulig sa mas madasig nga pag-ayo sang mga samad sa sulod sang baba. Sa mga eksperto, ang histidine ang mahimo makabuhin sang paghubag, makabulig sa paghulag sa mga selula padulong sa lugar sang samad kag magsuporta sa pag-ayo sang naguba sang nga mga tissue. Apang ginapahayag man sang mga manunudlo nga hindi husto ang pagkabig nga ang laway mas epektibo sa pag-ayo sang samad ikumpara sa katam-an nga baligya nga bulong o kun pagpang-ayo sang samad. Apisar pang ang laway makabulig sa pag-ayo sa mga samad sa sulod sang baba, wala ini ginarekomendar ang pagdila sa mga pilas o kung pagbutang sang laway sa bukas nga samad sa panit. Inibangod ang laway ang mayara man sang mga ginatos nga klase sang bakterya nga mahimo magdugang sang risgo sang impeksyon, labi na sa mga bukas nga pilas. Mga katropang health news ang nadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Iniman ang ginpatamis ang stevia nga nakit-an sa pagtuon nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag gikan sang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita.
0: Sa balita naman sa patagsang negosyo ginpagwa sang Social Security System ang mga requirement para sa mga miyembro nila nga kwalipikado sa United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kung Uplift Assistance Program. Sino kay Mr. Amiel Hinova sang SSS Iloilo Central. Meron sang apat ka criteria para sa or para malakip sa assistance program ang ilang miyembro nga kabahin sa gina-identify nga group 3. Kalakip sa mga ini nga dapat employed kag naupod sa 2024 nga community-based monitoring system. Ikaduha, dapat 20,000 pesos and below ang monthly salary or salary credit base sa record sa SSS. Ikatatlo, dapat nakahulog sang bisan makaisa ka best sang 2025 o kung 2026 contribution. Kagang ikapat, ano nga dapat mayara sang enrolled nga disbursements account sa SSS kagang kagiya nga online account ang beneficiaryo on or before April 30, 2026 bangod diri ipasulod kag makuha ang assistance. Sa kabilugan sa Nokay Nova, naglabot sa 1.5 million employed members ang makabaton sa nasambit nga assistance sa Bilugang Pungsod. Target nga marilis ang assistance antes matapos ang bulan sang Hulyo subong nga tuig rason nga nagapakabay si Hinove or Hinova sa mga kwalipikado nga miyembro nga hulaton ang notification sa email o kon sa online account.
2: Express. Sa foreign exchange rate update, nagikas sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 41 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 47 pesos and 75 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 86 centavos. Euro 70 pesos and 26 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may baylo nga 16 pesos and 42 centavos. Mga katropang business news, kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santhone Gold Coffee Mix. Nga kus din may kape ka na, may energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Savor the taste of delicious coffee mix and feel the difference with Santhone Gold Coffee Mix. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa mo, itong mga natipo natin yung mga balita sa aton sinipag pangalagad sa Bungadlaw sang Webes sa Express Balita. Yan ang mga balita naman. Ngayon na batayan ang buylog ang ginadulong sa inyo sang mga rekalidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santhone Plus Gold,
2: Santhone Vitamin C,
0: Santhone Plus Coffee Mix,
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santhone Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santhone Gold Herbal Tea,
2: Santhone Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santhone Plus Herbal Oil,
0: Santhone Plus Herbal Soap,
2: Kag Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated na mabakal sa mga leading drugstores nato nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Sa inyo man mga suking ebutika, dira sa inyo lugar. Nagbabakal online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Mga katropa, magkasunod na pala tuntunan, bulsay, upod si katropan Joven Anisco, gani tutok na. And sa tanan-tanan nga nagupod sa ato niya pagpangalagad, sa mga nagatutok yun sa ilasin ng mga radyo, and sa mga naglantaw man sa ato niya Facebook page or sa ato niya Facebook live streaming, good morning!
3: Good morning!
0: Sa katapusan, kami ang inyo nangintag balita. Ako si katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ini ang Express Balita!
4: FM. Yes to health.
5: Yes to health.
6: Hala, ka exciting.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Yes, to help.
4: The Secrets of Health.
5: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works, kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats, and then kung may ara depende sa opsyon nyo maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: The Secrets of Health.
5: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
4: The Secrets of Health.
5: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sa ring Santhon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
4: The secrets of health.
0: Yes to health.
3: Mga katupa, exciting.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

magpasakop, siguruhon lang na nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikagawa katuig nga radio anibersaryo, isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, 6:49.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye. Mayo nga ka mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman nga edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Webes, pecha 30 sa bulan mga kabinan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco. Oy, good morning na. Oy, bangon na. Oy, aga na. Oh, sa mga nakakuan pa da ha, sa may mga estudyante nga may klase. Oh, nami pang bulubaray kutot mga kabinan sa subong nga mga tinion. Sa may mga opisina nga daw kuan pa, no? Nagadalam guhanon pa, gatulo pa ganing laway ho.
1: Ayoy!
0: Isting ka mo sina, no? Nami inyo damgo pagbugtaw mo, gatulo laway mo. Di ba? Oh, matamat na, pamukawa na. Matamat na muda, no? Labi na sa may mga sulod las 8. Oh, di ba? Oh, ti subong adlaw daw ganado ah, ang aton sini nga mga katropa. Oh, kay ti pitcha 30. Oh, di ba? Basta pitcha 30 no gani. Syempre may sweldo.
1: Wow.
0: Oh, ti kuna dapat may kuan ha, kumbaga inspired. Ang magbangon sa subong adlaw, sa subong nga aga, no? Bangod nga may kulubrahon karon nga swerdo mga katropa. Oh, gani mga misis. Oh, tiya matamat na da isulat ang mga kwansang budget. Oh, para wala wasi ang kwarta kag hindi magkadto kundi indiin lang.
1: Ayoy!
0: Kay kun ka isa way kalistahan. Oh, waslik lang sa wala, waslik sa too, may waslik pag ani isa una kag sa likod. Oh, pitik-pitik sintas asus, no? Ang mga kinanglan kag mga importante nga mga balayran hindi na mabayran. Kay nga man, ah, ti wala sang kwan mo, wala sang plano mo. Oh, eh, dapat may plano ba? Oh, daw si kwan lang, daw si Konsihal Medilo Ocampo. Oh, dapat may plano.
2: Bullseye!
0: Planuhin nyo na kung anong tuyo nyo sa sweldo da. Hindi pagkalipatan ang inyo sining mga bill ah, sa kuryente, sa tubig, tuition sang bata. Ano pagida ang mga internet nyo. Kaya daw nisisidad naman sa bungang internet. Nga ti, nagainit ang ulo sang iban kunwai sa internet connection.
1: Ayaw!
0: Di bala? Ano nga mga balayran nga mga importante da? Amo na ang kwan ha? Amo nang tirahon ha? Amo nang unahon.
2: Bullseye!
0: Ina sa magasweldo karon. Kaya si teacher day ko no, buwas pa ko no yung sweldo. Ati, lawig pa man da guro kag dalom pa da bulsa mo teacher. Kayang-kaya yan.
1: Ayoy!
0: Matamat na ha, kag sa mga nakabugtaw na, nakabangon na, busy sa kusina, busy sa mga hilikuton sa inyo dyan, mga katropa.
3: Good morning!
0: Kumusta ka mo? Okay lang ba tayo dyan? Ha? Sa mga kwanda, no? Kumusta ang tirada sa pamahaw? Anong pala mahawun? Di ba? Bebe, lantawa. Anong pwede initon? May pinirito? Butangi itlog. Pada, no, nga mga kwanda may uga, tiraha iprito, di nga ni isugba. Kung daw kuha nagid, why nagid budget. Ati, kadtuan na ischanggi, punoktok anay. Ah, i-check anang listahan kung laba na, kung medyo lipot-lipot pa, duganging utang.
1: Ayaw!
0: Pero kung malayo pa lang gani, no, Ma'am Susan Dolor, kapadulong kapat lang sa tiyangge, tapos kasampok na kilay, isang gabantay, hindi na pagpadayo na, kaya basa hindi kaya pagpautangon, sumakit pang buot mo.
1: Ayoy!
0: Tapos kung daw hindi ka pagpautangon, matyagan mo daw, na-feel mo nga daw hindi ka pagpautangon, pangitaon mo ang balidya niya nga wala. Nangambal, may kwan ka mo de? Ah, wala. Ah, baw ka nugun, wae gali. O, sige ah. No, ay manggali ka muda, pero sa tuod-tuod lang matungin pili mo kay ti, ha? Bala niya nga, ga padulong ka pa lang niya, ga kumud-kumud na siya, kaga sampok ang kilay. Pagambal, nga rin naman sa layo pa lang, mangutang naman ni mo. Huwag pagani ka bayad sa utang niya ito nagliligad ng mga binulan. Huwari madugang naman. Andam ka lang, sige lang. Maganda ko ni kagini. Masurawan, kagini sakon daw. Ay, klain. Oh, sige. Oh, bo nami isang sudan ni Teacher Eileen Arinki. Ho. Buttered shrimp with chili sauce and sudan. Oh, ni Toto Derek again, ni Iya ba? Oh!
1: Wow!
0: Oh, sana all may buttered shrimp, ha? Di ba? Nami ito, oh. Mga daw makagala naman magkakuha. Ikaw, Ria, Loyola, malapitan, anong tirada sa pamahaw dyan? Oh, di ba? So, nami lang kung pagbabugta mo sa aga, oh, lapin ako nami ang pagkaluto. Tinawan ko na ning kuan ang buttered shrimp ni Teacher Eileen manamit gid man aya. Oh, di ba? Makagalana magkaon makaguluba sang diet.
1: Wow!
2: Bullseye! Bullseye!
0: All right, sige ah, sa ton sining pagpangalaga do. Si Roslyn Bulaklak Hubak, Sir Mangkot lang ko nga wala gid kamo ga talang kaon di sa Tataya Absidi Restorato sa Pueblo Terminal. Wala man ko nagatalang mo.
1: Ayaw!
0: Wala ko nagatalang kaon kay ti Kwan. Sige lang, bantay lang da kung makatalang ko da. Labayan ta ka mo. Pero siguraduhon nyo, hindi nyo ko pagsukton ha. Kaya tinagtalang man lang kuya mo. si Ria Loyola malapitan si niya rin pamahaw ko gatas kag pandisal.
1: Wow,
0: sana all. Ah, pagatas-gatas ha. Ano yan Ma'am Ria, no na fresh milk. Okay, sige ah, daw ginagutom man ta sang inyo sining mga pamahaw ah. Okay, sa aton sining pagpangalagad mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa Madaputan sang aton palatuntunan. 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band.
1: Yahoo!
0: At syempre, no, labi na sa mga tagpalamati ta dira sa may bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. Oh. Bauduro ng tagalit tagpalamati diyan, oh. Sa may kan kay Jeneline Asuncion dira sa Marjeline Fruit Stand. Oy, katutok dira ho. Kay Lening De Pedro dira sa Erica Frozen Products. Oy, katutok man sila da ho. Kay Johnny Capulso dira sa may Paradahan sang Luktugan kag adlawan sa TATC. Rada ha. Kag dira sa Kwanho sa Utanan Section sa kay Leopoldo Rebese. Kag dira sa Kwan sa Ria Fish Stand Fish Section sa kay nang Ria sang Rinada. Uy.
3: Good morning.
0: Salamat gid sa pagtutok no. Dira sa may Pueblo Terminal baw. Dira sa kay Rosso sa Absidi Itiri. Sige lang, mapatalang-talang ko nang galing sa sunod. Uy, kung galing ko tultol, kung diin ko mo dyan. Di ba? Sa sunod lang galing ah. Sino pagida sa Pueblo Terminal? Ramanda sa kuano ah? Sa kay Glenn Panes sa Arvin Itiri and Insurance Company. Uy.
3: Good morning!
0: Salamat na sa pagtutok ah. Dira sa Maldita Van Terminal. No, kag dira sa De Gracia Itiri, no, kay Mary Ann De Gracia, mayong aga lang da. Salamat gid sa pagtutok ha, no? Kag dira sa kuano sa Barangay Lawaan sa kay Kwan ka sa garbage collector nila da ho. Mayong aga lang ha, kag kay sa Jesse Utanan sa Crossing Hain Talipapa. Dira sa Lawaan, no, nagatutok.
2: Bullseye.
0: Kung siyempre, sa tanan ng mga merkado publiko nga nasa kupan mga kabinan sa 1st and 2nd District of Capiz, nagamonitor diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan sa inyo tanan-tanan.
3: Good morning!
0: Kaya siyempre, sa aton sining mga katropa onliners!
1: Yahoo!
0: Oh, nga nag-aupod sa aton yung pagpangalagad, bagay naman sa aton sining official FB page, ang 106.5 XFM Roja City Capiz. At syempre ang aton sining secondary page ang XFM Rojas 106.5. Sa tanan nga mga kapisnon, di nyo man nga lupalop sa Pilipinas, di man ka mga lupalop sa kalibutan, welcome kag
3: good morning.
0: Okay, so kamay pa mag-enjoy ka mo ha. Pero hindi lang pagkalipatan sa mga onliners naton to follow, like, share sa aton sining page, and of course paki-subscribe na rin sa aton sining YouTube channel mga kaabyanan. Ara nakapin no sa aton sining comment section ang aton sining tawag diri ang aton sining link. O pwede nyo man ma-scan ang aton sining QR code para karon naga-flash sa inyo sining mga screen. Okay? Alam nyo na, pag basta naka-like, follow, share, and subscribe, alam nyo na. May chance ka sa aton katropaleta.
1: Yahoo!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ganda ka mo tiyempo ha. Nga malama ka like, follow, and share, and subscribe. Para sadya naman ang inyo sini nga aga. Okay, sa aton sini nga pagpangalaga ng oras naton, las 7:01. Diri sa aton sini nga palatuntunan mga kabin ng standby kay check na to ang pinagkalates nga lakat sang panahon direktamente mga katropa sa aton sini nga koleksyon nagikan sa PAGASA. Di kahapon may pila kita ka mga pagulan-ulan sang hapon. Medyo naghulaw-hulaw sang gabi. Kamusta na ining LPA? Yoko na ining low pressure area nga ginabantayan mga kabyanan sang aton sining PAGASA. Kagining siyempre ginamonitor nila nga dugang nga mga weather disturbance. Check naton sa line number 1.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
0: PAGASA, good morning.
5: Good morning at happy Thursday po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong July 30, 2026. Ngayong araw nga may dalawa tayong low pressure area na binabantayan. Una po yung nasa loob ng ating area of responsibility at kahapon nga po tumawid na po ito dito sa may southern Luzon area at nag-emerge na dito ngayon sa may coastal waters ng Nasugbu, Batangas. Sa ngayon nga po no, ay mas mabababa na po or mas mahihina na po yung mga pag-ulan na dala nitong low pressure area na ito. Kung mapapansin nga po natin, yung mga kaulapan nito ay hindi na masyadong makakapal kumpara po kahapon. Within the next 24 hours, maaari din po itong malusaw na lamang habang binabaybay yung mga karagatan dito po sa may West Philippine Sea. Samantala, yung isa naman po na low pressure area, nasa labas pa ng ating area of responsibility at huling namataan 1,615 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga po ay almost stationary po o halos hindi po ito gumagalaw. At sa nakikita natin, within the next few days ay mananatili lamang po ito dito sa may karagatan malapit sa Philippine Sea at dito rin po sa may Western North Pacific area. At sa within the next 24 hours, no, hindi natin ito nakikita na mag-develop pa bilang isang bagyo. Sa halip po ay maaaring dissipate na lamang din po ito o malusaw na lamang po ito sa susunod pa na mga araw at hindi makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Other parts naman po ng ating bansa no, ay possibly dahil na lamang po ito sa mga localized thunderstorms, yung mga panandali ang buhos ng ulan natin. And dito naman po sa may northern Luzon ay easterlies naman po ang nakakaapekto sa kanila. Kaya para naman po sa pagtaya ng ating panahon, possible pa rin po yung maulap na panahon dulot nitong low pressure area dito po sa may Ilocos region, sa may Central Luzon, maging dito po sa may Metro Manila and Calabarzon. Samantala po dito sa areas po ng Cagayan Valley, possible naman po yung mga maulap na panahon dulot naman nitong easterlies. Other parts naman po ng Luzon ay generally maaliwalas po yung ating panahon, although may mga tsansa po tayo na mga panandili ang buhos ng ulan dulot po ng thunderstorms. At inuulit ko lamang po, no, kung malusaw po yung ating low pressure area ay easterlies po yung mananaig. So meron po tayong mga break sa mga pag-ulan at usually po ngayong araw ay nakikita natin maulap na lamang po yung ating panahon. Hindi po parehas nung kahapon na malalakas po yung ating mga pag-ulan. Ito po yung mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po dito sa may Tuguegarao at sa may Legazpi. 25 to 32 po ang agwat ng temperatura sa Tuguegarao. Dito naman po sa may Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Sumunod po sa may Lawag, 25 to 31. Baguio, 18 to 21. Sa Metro Manila, 24 to 29. At dito naman po sa may Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at sa may Mindanao kung saan maliwalas po yung ating panahon maghapon at kung meron nga po tayong mga pag-ulan ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm. So magdala pa rin naman po tayo ng mga payong pananggapo sa mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa may Kalayaan Islands, 25 to 31, Puerto Princesa, 25 to 32, sa Iloilo, 24 to 31, Cebu, 25 to 32, Tacloban, 24 to 32, maging sa may Cagayan de Oro, Davao, and also dito naman po sa may Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So malayo po makakapagdayag yung ating mga kababayan. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:39 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:26 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po yung ating websites, pagasa.dusc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, maraming salamat sa aton sining nga DOST Pag-asa, Lian Loreto. Nabatihan ang pinagkalatest ng lakat sang panahon, mga kabinan, sa para sa subong adlaw sang Webes. O, di ang good news, no? So, si LPA, nga ra dira sa Nasugbo, Batangas. O, di posibleng malusaw na malang kag, kumbaga, wala na siya sang puwersa, no? Muna gani nga ti, asahan man naton mga katropa, subong adlaw, makaagom kita sang manayanaya nga panahon. Hapon, nag-ulan-ulan, mga 4:30 to 6. Oh, may pila kita pagtulo-tulo sang ulan, mga kaabyanan, ho? Ah, may pila kita ka mga na-experiensyahan, no? Nga pag ulan-ulan. Oh, pero subong adlaw, so base diri sa aton sining weather bureau, diri sa aton ha, sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, lauman naton ang manayanaya nga panahon pero karon sa hapon may mga galom kita, no, kag may ara kita sang isolated nga pag-ulan karon sa hapon alas 4 tubtob alas 5 alas 6 sang gabi may 35% nga tsansa sang pag-ulan, mga katropa. Pero depende ha sa concentration sang galom. Okay, so then sa gabi, araman, ang alas 7 sang gabi may 35% nga tsansa sang pag-ulan. 45% naman ang tsansa sang pag-ulan alas 8 tubtob alas 9 sang gabi, 40% alas 10 tubtob alas 11. Pagpatak naman alas 12 sang tungang gabi, tob-tob ala una, may 50% nga chance sang pag-ulan, 40% naman alas 2 sang kaagahon. Ha, Biyernes. Then alas 5, alas 4 tob-tob alas 5, Biyernes nga daw may 35% nga chance sang pag-ulan, mga katropa. Okay, so kung hapon, ati para sigurado kamo da, dala lang kamo payong i. Sa mga jeep, tricycle, nga nagabiyahe, hindi pagkalipatan ang trapal. Sa mga motorista, kaputin nyo, kahit maghambal kita isolated, hindi man nag-ulan gid, no? Depending gani sa kundi ng maitom nga galom. Ay, kung magsimpuhan da, dira sa lugar mo, ti mabundag, isa ga bundak, gulping ulan. Importante, importante lang, preparado kita, mga abyan. Alright, so muna nga ton, sining panugyan sa aton sa inyong mga katropa para sa subong adlaw sang Huwebes. So halong sa gihapon mga katropa, weather update naton dala naman sa Kalwan sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kapi na!

0: minsan ang hihina.
1: Hoy!
0: Balat ay kulubot at mabilis tumatanda.
1: Hoy!
0: Bata ka pa pero mukha nang matanda.
1: Hey!
0: Kailangan mo ng sustansyang mabisa.
2: Yahoo!

0: Alright, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, sa mga way pa nakapangapi. O, di gani, nakapangapi na, pero mapadulong sa opisina. O, hindi pagkalipati nga magdala bit-bit sa opisina nyo sang Santon Gold Coffee Mix. Para kung kapuyon, na-burn out gamay, bangod sang kadamuon sang mga trabaho sa opisina, kundiin man, ati polo pataw hay anay coffee break. Kagbaginom sang Santon Gold Coffee Mix para nga ma-re-energize ka. Liwat nga magbalik mga kabyanan ang energy. Isa ina sa mga maayo nga dulot mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix. Inang kapoy kabala. Leonardo Bacanto. Kung kapoy ka, ati, amo na, imnay lang sang Santon Gold Coffee Mix. Lasig madula ang kapoy, Lugar Richards, lawas mo. By the way, Leonard, nakuha mo na ding imo premyo. Daway ko ka, kuhaan ko nakuha mo na di. Nakabisita ka na di, basi nalipat ka. Diba, Santon Gold Coffee Mix ha, mga katropa, kagasubong main. Sa mga katropa naton dira nga very aware gid. Very keen gid sa inyo sa ila sini nga mga supat. Kung na mahilig kamo nga mag-alaga sang inyo sini nga kutis. Manami gid nga kape mga kabinan ang Santon Gold Coffee Mix bangod. Ay kombinasyon ina sang glota tayon kag collagen.
1: Wow.
0: Di ba? Akon sa diin nagabulig para mag nami ang aton sining skin elasticity, skin health kag overall health. So gani kada aga o kon kada break sa opisina, oy mag Santon Gold Coffee Mix ka katropa. Sa babakali ni sa mga suki naton yung mga butika sa outlet sang Mercury Drugstore sarang na dugay-dugay available na ni tanan ha sa tanan nga outlet sang Mercury Drugstore ang Santon Gold Coffee Mix available man diret sa Grace Pharmacy South Star Drugstore kag subuman dira sa Super K Drugstore, First Pharmacy, dira sa AGB Drugstore, sa RB Butika sa Banwa Sampalitan, sa mga suki ninyo ng mga butika. So Santon Gold Coffee Mix, kana patilawi ang kanamit, ka-healthy, at syempre, pwede pa magdalaksang suerte sa inyo mga katropa. Kay ang kada ang lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix, pwede nyo na mapasakop sa aton sininga Santon na Next FM libu-libong papremyo. 3,000 pesos ang ginapanagtag naton kada weekly draw sa maswerte nga magabunutan sa aton nga promo. At sa grand draw naton mga kaabyanan, sa grand draw naton, tinagahulat sa inyo da ang 50,000 pesos. Sa first prize, 30,000 pesos. Sa second prize, kag 20,000 pesos sa third prize.
1: Wow!
0: Basing ginainom mo na nga kape, ang mangin ka bang danan para pumaldo ka sa aton sininga grand draw. So gani, kape na sang Santon Gold Coffee Mix katropa. May kape ka na, energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Yahoo!
2: Bullseye!
0: All right, sa aton sining pagpangalagad mga kabinan, ang oras naton na 7:14. Away pa ko na makuha ni Leonard Bacanto ho, kay sako pa siya ko no ha. Base pwede man dito ko lang. Ay, si. Ang taon ta lang kung sugtan ko kami ginapirmahan, abi na di sir. di ba? Iulay ho na makachansa ka bla. Ulay ho nang pila man lang na di ho magaruta-ruta ka ba. Okay, sige sa aton sige nga pagpakalagad mga katropa. Oras naton la 7:15 ang ining oras ang buylog nga gadadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Bullseye.
0: Sa iluhan ta ang unang hugnat sang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabinan. Unahon taring mga police report nga natipon sang aton sining mga katropa reporters. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabinan sa subong nga aga. Umpisahan ta ang balita now pagi sa maayo nga balita.
1: Yahoo!
0: Oh, di ba mo nang pinakanami mo? Oh, di ba kung isa may migo ka mahambal nga pre. Ah, may balita ko da sa imo. Oh, ano da pre? Oh, duha pre, mayo kag malain nga balita. Di mo gusto nahon. Asin nya ti dirata sa maayo eh. Oh, ti parehas man sini, diri kita sa maayo nga balita mga kaabyanan no. Ah, para sa aton sini nga mga kauturan, ah, mga kaabyanan 43 ka mga pulis. Ah, kalakip sa kuano mga kalakip ang pito ka mga police captain sa Capiz Police Provincial Office na promote.
1: Yahoo!
0: Abay, good news yan. O, pag may promotion, dugang trabaho pero dugang mansweldo. Okay, kinalahon ta ha? Sino yung mga na-promote yung mga police captain sa report ni Katropang Elmer Estibar.
2: Live report. Live report.
3: Gayon pa umbulahan sa nga Capiz Police sa Provincial Office ang mga kuturan na ton, mga kapulisan nga bagugin lamang nga gin promote kadungan sa ginpatigayon nga seremonya kahapon nga adlaw sa Capiz sa PPO. Ang amuman nga promosyon ang nagapaidalo man sa ila sining dedikasyon, profesionalismo kag indi malabawan nga panindugan sa serbisyo publiko. May baluan gani nga ang probinsya sing Capiz ang mayara sa 43 tanan ka mga kapulisan. Kalakip na diri ang pito ka mga police captain nga na-assign man bilang hepe sa pila ka mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Capiz. Kalapit na diri si police captain na kagsubong police major Peter Jan D. Silino na hepe man sang Haminda Municipal Police Station antes pa man ini nga gin-assign sa Capiz Police Provincial Office. Subungman si Police Major Christine J. Serbo, amun siya ang admin sa Rojas City PNP. Si Police Major Ray Dordas ang hepe sa Dao Municipal Police Station. Police Major Achilles P. Fanco ang hepe man sa Pilar Municipal Police Station. Police Major G.C. G. Lipanya hepe sa nga Quartero Municipal Police Station kag si Police Major GP D. Silvestre hepe naman sa Hamindan Municipal Police Station kag sa katapusan si Police Major Riley F. Villaris Jr. ang hepe sa Ibisan Municipal Police Station. From Police Captain kagahapon nga adlaw formal na nga nagsuksok sa ila sini nga mga uniforme kaupod man ang ila sini nga mga basketball pagjuben bilang isa ka police major nga magaserbi naman diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Ini man ang nagatender sila sa tinalikdan nga Lunes nga adlaw sa gitpatigayon nga promotion ceremony sa bahay niya sang Regional Office 6, Police Regional Office 6 sa may Camp Delgado Iloilo. Kaupo dire ang apat man ka mga na-assign or ginapang promote bilang police lieutenant amo sanday police lieutenant Domingo Asipcion Jr., police lieutenant Peter B. Cabantog amo din sa anay ang deputy officer in charge sa municipality of Panitan kag police lieutenant Floribin S. Fantilaga, police lieutenant Jiri E. Hibaluan. So muna ang or hibulan muna ang mga na-promote ban bilang police lieutenant. Ang iban pagid ang mga katapo man sa kapulisan nagikan sa may Capiz Police Provincial Office kag pila ka mga kabanuhanan diriya sa aton sini nga probinsya. So muna ang resulta sa ila sini nga maayo man nga pagserbisyo kag sila man nga dedikasyon agod nga mapadayon nga maprotektahan no kag mapabilin ang kalinaw kag katawhay diri sa aton sa sulod sa Roa subuman sa may probinsya sa nga Capiz. So amo ni aton nga balita nagikan sa Capiz Police Provincial Office ang builogid nga ginadulong sa inyo sa indikalidad nga produkto sa inyo Stockholm Incorporated ang Vision X Plus Soft Gel Capsule na may rasalutin Vita Carotene, Vitamin E, kag Zeaxanthin nga nagahatag og sa nutrisyon sang aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga bisyon, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar ilabirig sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy. Pwede man order online, palagi sa inyo nga mga Shopee, Kag, TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropa ng Elmer Estimar, ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, panabong salamat katropang Elmer Estimar sa sininga information mga kaabyanan, and congratulations sa aton sininga mga newly promoted police officers, no, sa diri sa aton sa may Capiz Police Provincial Office, no. Ti ining promotion, pagpakita man sang ila sininga pagkadedikado sa ila sininga trabaho mga kaabyanan. Oh, ti hindi man basta-basta nga pa-promote karusubong, sang isa karangko, maliban sa mga accomplishment po da, ting may schooling ka pa, may mga medyo malaba-laba ng listahan eh, kung gusto mo mag-pa-promote mga kaabyanan, mga katropa, no? So, again, congratulations, no, sa tanan-tanan ng mga na-promote mga katropa. So, we do expect nga ti dugang ang trabaho, dugang man ang sweldo, IT, dugaman ang kwan, ang serbisyo publiko para sa aton sini nga mga katropa. Bullseye! Bullseye! Alright, sa dugang pa naton nga balita, mga kaabyanan, diri sa aton sini nga pagpangalaga, dugang naton nga police report, diri sa aton sini nga palatuntunan, mga katropa, ariyo, isa ka persona ang arestado matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest dira sa may Banwa sang Tapas. Sa ano nga kaso? Sa report ni katropang Michael Inuslay. Live report. Live report.
4: Naatigayon nga maaresto ang isa ka casual employee sang LGU Tapas matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest kahapon nga adlaw takna alas 10:20 sang aga sa may bahin sang Barangay Rojas Tapas Capiz. Diyan kilala diri ang naaresto sa kay alias Tito at antaya uno anyos kag residente sa Barangay Santo Niño dumalag Capiz apang diri ini siya nagatrabaho sa Banwa iya sang Tapas sa kaso nga homicide. Ginisyo ini ang warrant of arrest ni Honorable Romil L. Yunor, presiding judge sa RTC 6 Judicial Region Branch 21 Mambusaw Capiz nga napisahan sa Hulyo 27 sa subungman nga tuig. Saliwat sa kaso nga homicide nga mayara sang piyansa nga ginarekomendar, no, ang korte nga nagabalor sa 60,000 pesos. Sa karon nga rin siya sa kustudiya sa Tapas Municipal Police Station para sa nagakaigo man nga disposition kagadugang nga documentation. Nagbaluan naton nga nadakpan sa nagigan lang simana ang iyaman sini nga amay, no, sa kasubong man nga kaso. Siguro posible duha ini sila, no, ang nakakometer sa sini nga krimen apang inisyalis dito ang ulihi lang nga napanaugan sang warrant of arrest. Malita ng kikandri sa Banwa sang Tapas ang wilog na ginadulong sa inyo sa dekalidad ng produkto sang Yesto Health Incorporated ang Zantun Plus Herbal Oil. Ang malanyos ng may antibiotic properties may sa mga allergies, mga pangatulkatul sa tonsil ng lawas, bangot sa kombinasyon man sa madamo ng yerba. Mabakalini sa pinakamalapit ng mga butika sa inyong mga lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, in si katropang Michael Inuslaya, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Michael Inuslaya. Report mga kabya na nagikan sa Banwa sang Tapas, no? Isa ka empleyado nila to. Ang natigayon nga madakpan mga kabinan matapos nga tinagkakomiter sang krimen. Sige, sa dugang pa naton nga balita, follow-up report, no, sa sining mga persona nga nagkaladakpan mga kabinan sang aton sining kapulisan sa ginakasa nga drug bypass operation. O, ining anay OFW, no, dira mga kabinan, o diri sa may siyudad sang Rojas, na tigayon yung papasakan sang kaso. Kag ining dating kuano, ining isa mang kapersona, no, nga nakuhaan sang armas duthang kag droga sa panitan, amuman napasakaan mang sang kaso. Sa mga detalye sang balita, katropang Elmel, please come back. Live report.
3: napasikaan na ang kaso sa pagbayolar sa Republic Act 9165 o Code Comprehensive Dangerous Drugs Act ining isa ka anay OFW nga ginakabig street level individual listed in the provincial priority target list sa nga nadakpan siging kasang drug by bus operation sang station drug enforcement team o RISDET diri sa Rojas City Pinti sa Bakin sang Barangay Utso syudad sa nga Rojas kahapon nga adlaw orten likdan nga adlaw pasado alas 5 sang hapon. Matandaan ganing ang gikilala ining arestado si kay alias John 32 anyos kag residente naman sang Barangay Punta Tabok Rojas City. Nakuhaan ining si alias John sang duha tanan ka sa Shay sang ginapatihan or sang Shabu nga mayara sang kabugaton 5 ka gramo kag may standard drug price naman nga 34,000 pesos. Sa karon nagapabilin ini siya sa kustodiya sang Rojas City Pinti para sa nagkaigo naman nga disposisyon. Sa dugang na tondering balita na pasakaan naman sang duha ka mga kaso ining anay preso nga nadakpan man saging kasang drug bypass operation sang station drug enforcement team sang Panitan Municipal Police Station sa Barangay Poblacion Ilaya Panitan Capiz. Nadakpan ini siya sang tinalikdan nga Hulyo 27 subuman nga tuig. Matandaan nga ginkilala ining subject person sa kay Joseph Albaladijo alias Jeep Jeep 31 anyos kag residente man ini sa nasambit nga lugar. Nakuha diri iya sa paginakop ni alias Jeep Jeep ang pulo ka gramo tanan nga droga nga mayara naman sa standard drug price nga 68,000 pesos kag isama ka unit sang caliber revolver loaded ini sang apat tanan ka mga bala. Kaso sa pagbayolar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act ang ginapangatubang sa karon sining ni alias Jeep Jeep nga nadakpan sa bypass operation. May baluan gani katropang Juben way back 2018 ang iniman ang nadakpan sa kaparihuman nga kaso sa pagduso man sa illegal nga droga nga pang temporaryo ini nga ginhilway sa karsel matapos ini nga naka-avail sa nga plea bargaining agreement kag subong naman iya ang natigayon naman nga nadakpan sa gihapon sa kaparihuman nga pagduso sa sining illegal nga droga. Nagapabilin man sa kustodiya sa nga Panitaan Municipal Police Station para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Rojas City PNP kag sa banwas ng panitan para sa 16.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, panabong salamat Katropang Elmer Estimar. Kasi nga yung information, bawa gid ka madlaan yung mga tao ni no? Siguro na namian gid siguro sila sa kwan ay sa salud karsel ay. Namian gid sila maghimas kag magkitkit sang rihas. Like sa sining OFW. Diba? Namin ni kuning trabaho niya sa una sa Dubai. No? Dito siya nagatrabaho. Galing kay Tiwi. Takabalo ba? Sina sick leave. Kung may naging ganyo sa iya. Balik balik ka pa to sa Dubai nga. Kapoy to. Layo ka pa sa pamilya mo. Andre na lang oh. Mambalang isa nga.
5: Tiwi, ganyang trabaho ko diyaw. Kaya kung dali ka sa Pilipinas, mig maputi lang mata mo, di kulang pagi ng kitaon mo.
0: Ano lang nga to na, kapitali lang kulba.
5: Kulba?
0: Oo, mig. Tutuod. Kulba lang ang kapital, di.
5: Ano na nga negosyo, aw? As in, kulba lang, ged?
0: Oo, gamay lang ang pagwaon mo, kabid ako.
5: Tudya?
0: Oo,
5: ano na, aw? Balik siya, droga.
0: Ayaw!
5: Ni malis mi tood, ban.
0: Oo, ako hali, balasi mo. Si boss, balasi mo. Preso ka. ikaw lang, protektado kami. Protektado ka. Oo.
5: Si hindi, ha? Hindi mo na mabalaan kung di mo pagtestingan.
0: Testingin, bla, wario.
5: Duso, tablao. Ha? Te? Stingan tayo eh. Total, nag-ubos-ubos naman tinipon ko talintos Dubai to.
6: Ayoy!
5: Kukul ba lang yun ay ah. Okay man yung negosyo ni kung hindi ka madakpan, pero kung madakpan ka, ti, sorry eh. Oh, tiyara mo lang galik kag te. Dale. Dale ah!
6: Ayoy!
0: Diba, muna na yun. Isa, ay nagapanumdom. Ang ginapanumdom niya lang na kitaon niya. Ha? Pero kung madakpan siya, no? O, lang tawa na. Ay, sabong kayo nadakpan ka. Di ba? O, ikaw breadwinner. Naguntat ka to trabaho sa abroad. O, ti, sino ko rin masagod to sa bata mo to kung may salagurun ka da? No? O, sino ko rin to mabakal bugas? Sino to ko rin mabakal sang gawi? O, amo na kung kaisa ang ginahambal na ton, no? Nga libre man lang magpaminsar. Libre man lang magpadalom sa pagpadumdum, no? Tandaan naton sa tagsa naton ka mga tikang, no? Lan taon man naton, no? Kay basi mapagabot sa punta bala banglid to. 'Di ba? Hindi lang naton pag-isipon subong at iyo, sige, may income ko di. Ti income lang. Kaya pamangkot na da, kung madakpan ka, preparado kami ng piyansa ka. Ati, what if kung na dako ni nga droga, makuha si mo kagway ka piyansa? Sino mabuhi sa pamilya mo to? Ha? Atong nagpasalig si mo, kag nag-inganyo si mo to, magduso-duso ka to. Ha? May kontrata ka mo, ting, ati kung mapresyo sa, kag hindi ka nakagawa, siya to mabuhi sa pamilya mo, din tabo man.
6: Ayoy!
0: Diba ka to pang Jason? Oh. Sa mo nang isipon nyo? No? Libre naman minsar, pero yung ibang ginatamad pa. Ha? Doy Arthur. Di ba? Libre lang maminsar, pero yung ibang gapawala pa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Amo na gani, ingati, kita believe kay gihapon kita. Ano, makakita ko na sa karsada, NB Labinira, no? Pagkita ko dahil sa mga nagasikad, nagapamasura, no? Bilibig ko na sa ila. Kaya nga man, ti sila ya, wala naga, kumbaga, biskan ano kabudlay sa pagpangabuhi, despite sa ilang kahintangan, nga muna lang nang nabalaan nila, pero never naga-engage sa mga illegal nga mga buluhaton. Kaya kung lang tawon mo, tipigado mo. Ara na ganing rason kay ang iba na amo na eh kay pigado ko no sila kita mo pigado pero never no manis pa na yung istorya ko one time yung tigulang to nga kwan naga sikad na black kita nyo man aguro one time naga tambay ko nakita ko sa kapahuway-huway sa dalom kapuno kakahoy gauba bayo o sige ko tayo pila ng edad mo di ba lapit na lang kapag si tinta doy at isling ko kaya pa? Ginakaya. Nya way man ta mahimo abi, kinahiti kinanglan ta ma kundi ta magkayod mabuto man ko. Sing ko sino sing nasagod mo? Sino, may mga apo ko ginasagod. Way naman ko asawa pero sila nya mga apo ko ginasagod ko ni. Kagkaulingon ko eh. Way man ko saligan mo kaya kon bata pigado man. Pero sing ko never ka ginag-engage sa kwan. Sa mga illegal nga drugs, niya ba, totoo, Diyos ko. Ha? Niya, biskan na mulan tanibla, basta, bisyan kapoy lang trabaho ta, basta tinlo lang, ah. No? Sinya, ti, ako, ginalikawan ko man ang mga mag-ubrasi na, kaya ti, may mga apo ko, basta hindi ko man gusto nga, pati sila, sa ulihi, basta sila, kag, abin nila, ang illegal, manging normal.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? So, believe kita sina sa ila. No? Mga kwanta da ang ara dira sa may Teodoro Arsenas Trade Center. No? Biskan sinintimos ang ginakita. No? Gabalidyada sa mga pananom nila, gabalidyada sa mga kuha kung ano lang. Bilib ka da. No? Pero ang ibang tamad, gadya, kagatunto, gadya eh. Di ba? Daway na kahadlok, way na labot mga kabinan kung anong mangin consequences sang ila sini nga mga ginaubra. So tandaan lang na naton sa taga-ubrahon naton, hindi lang naton pag-isipon ang aton sining alawas. May mga pamilya kita nga pwede maapektuhan. 'Di ba? And ang pinaka-worst, ti mas dako ang madula, mga kabinan, kun madakpan ka. Diba? Ti sino to mangita? Bugado si mo to? Dito mang laghap. Diba? Mga muna bala. Sa muna ganing nga ti, hindi na ton pag hambalon nga ti pigado gidabi, way gidabi kitaon. Damo da. No? Damo da mga kabyanan. Nga tinguha gani ya ating halos way tinun-an no? Kita mo da da. Di ba? Oh, go palimos-limos na sila kung madala kanila pang bakal nila whiskey. Oh, pero ang tawa yung mga ate, ang tawa yung mga nagapangabudlay. Buhi gani na sila, mga katropa. Ikaw pa, kanako kalawas mo, nag-engage kayo mo sa illegal ng mga bulohaton, my goodness.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Alas 7.36, dire-diretso kita sa mga impormasyon. Dari sa aton sining pagpangalagad, mga byan. Sa aton sining palatuntunan, dugang panaton nga police report, no? Ariyo? TMU nga ginareklamo sa motorista nga nagpanumbag dira sa Barangay 8, gan palingwala ang aligasyon batok sa iya. Okay, may nagligad to, may aras ang isa ka persona nagklamo, tinapungol kuno ka auxiliary. Oh, imigo ko ganing gwardyada sa kuno sa may BPI. Oh, pinamangkot ko singo sir, musta na to? Ay siling ko. Hindi ka man guro pagtapungulon kun wala ka sang may ginubra nga sa kasaypanan, di blaka tropang Jason. Pero siling ko ti daw, hindi ganyan dapat manumbag eh. Kung may violation to, dakpa lang, pero manumbag. Siling ko ti daw foul man na. Pero ang nalabot na to, nining sa auxiliary, mga kaabyanan, no? Ano ginamatuod, ginatabo, anong iya sining version sa report ni katropang Michael Inuslay.
2: Live report.
4: Ngayon na ito nga maalabot si Osminia Aguirre, ang isa sa traffic auxiliary nga muni ang ginareklamo, no, ni Mr. Binji Di Mausa i Di Malata, 19 anyos, residente sa Barangay Cagay, siyudad sa Rojas, matapos nga nagpadulong ini sa bahin sa Rojas City, PNP, kaukod ang niya sininga Iloy, agod ireklamo ining si Traffic Auxiliary Osminia Aguirre nga nagpaayag nga ginsumbag ini siya. Apang sa nga aton ini nga ginlabot kahapon ang aton sininga Traffic Management Unit sa pagpangunaman ni Sir Butsoy Andrada, din patawag niya ini, no? Ining si Traffic Auxiliary Osminia, agod na siya mismo, no? Makahatag katrupang Joven sang iya sininga panaysayon sa aton. Apang sunod rin sa aton sininga pag-interview na wala ko siya yagin sumbag, no? Kundi na sa sobrang niya kapalagyo sa amon, bumunggo ini siya sa e-bike na nag-parking sa kilid sang dalana. So, amo ini, kaga una gali nga natabo diri katropang Joven sang may nagluntad nga sunog dira sa may bahin sang Claridel Street, no, dira sa may bahin sang Barangay 8. Ginharangan nila ini ang dalan, no, nga hindi nila makasulod ang kun anuman nga sahi sang sulakyan bisan mga pribado gani nga mga sulakyan ang ginabawalan nila nga magya sulod dira sa muyang lugar para nga hindi makaharang sa mga fire truck nga nagagwa sulod sa muyang lugar. Apang nadiparahan nila nga naglusok gid ang ining si Binji, no, sakay sa iya sining rider nga 150, no, asang ginharangan ini siya sang sining apat ka mga auxiliary iya sining nga ginidiya pinaharurot niya, no, ang iya sini nga motorsiklo kag una sa una nga kahigayonan nakalusot pa ini siya. Apang sang ulihi, nakaligad ang kapin 30 minutos samtang nagasilinulod ang mga ambulansa. Nagbalik ang ining motor, ining ginamaniho ng motorsiklo ni Binji. Kag nag-counterflow siya, blah, bumalik siya sa iya sining lugar na ginhalinan. Rason nga gilayon ini nga nadiparahan sang sining apat ng mga auxiliary nga naka-deploy sa lugar. Kag dito, dogin na alsa bala sa sining apat kay mga auxiliary ang iya sining mga kamot pahibalo bala nga ti magpundo siya, no, katropang Joven. Apang sa ulihi wala gid ini siya nag pamati kag gilayon pag niya sini nga gin paharurot ang iya sini nga motorsiklo. Sunod diri una niya nga ginlabayan ang lugar nga kun sa dinahamtang ining si Osminia Aguirre, no, kag naglabay pag ini siya sa tatlo sini ka mga kaopdanan nga mga traffic auxiliary apang wala ini siya nga nadakplan nga daan ay siyempre naglitaw man ining mga auxiliary katulong Joven kay bangon diyan eh nahadlok man nga mabungguan no sang sining motorsiklo nga ginpaharurot sang sining tagreklamo. So pag-abot sa punta daw na at balance ini siya kag bumunggo ini siya sa e-bike no nga motor or ining e-bike nga nagaparking sa kilid. May mga ebidensya man ini sila no bangod kay tinagreklamo man ang tag-iya sa sining e-bike nga tiya ang iya sini iya nga na bungguan kag amo to ang gintunaan sang iya sini nga pagkatumba nga posible nagtuga to sang black eyes iya sini iya nga itsura man no kag suno man diri ka tropang Joven madamo man sa mga nakita kag handa nga magtestigo sini nga tabo nga incident eh, no ang tropang Joven nang gipangitaan ini siya sang mga papilis sang iya sini nga mga moto sang iya sini nga motor wala ini siya sumay gipakita no kay puro wala rehistro wala rehistro ang iya sini nga motor kag wala man siya sang lisensya no nga ginapakita ining si Rinje nga taga reklamo no kag ako sa din kahapon nga adlaw napakigangutan naton ining si traffic auxiliary Osminia Aguirre. Yari ang kabahin sa aton sini nga interview sa iya kahapon nga adlaw.
2: Bullseye! Bullseye!
6: Michael, no? Regarding sini sir, no? Sa sining natapo bala nga reklamo, no? Nga ginpaabot sa sining isa ka solterito, sir. Nga ginapahayag, ginsumbag mo ko na, sir?
7: Ang matuod sina niya, sir, mo na eh.
6: Mm-hmm.
7: Samtang gabantay kami sa area sa Pintis Drive Corner, Plaridel.
6: Oo.
7: Close yun na muna kayo dito kung may sunog. Ginsulod niya mo no entry, ginpinituhan sa naman, nasa nga... alos daw, pwede pa lamang kung lagso nga lang, hindi pwede kami kalagas kayo tungod nga ang area mabakante.
6: Mm-hmm.
7: Nagdiritso kasi siya po, ginirit sila yung motor.
6: Mm-hmm.
7: So, gintawag naman sa piyak ng area, nga kung pwede yung apprehend, ay hindi man sa tugali kalapos. Kaya damo to mga host.
6: Mm-hmm.
7: So nagtinira sa dito sa sulod, suno siya may ginbakal sa to sa sulod. Mga more or less siguro mga 30 minutes lang uro mga lagbong. Nagbalik sa, napantawan sa lamon nga nagbalik na sa bala. Gin, kuwan sa lamon, gin attend sa lamon nga i-plug down.

0: iya pa interview ginsumbag sa nakon sa nagpundusa. Wala sa katelepon daw isang ara
1: tara. So bali nagpayunar kali siya.
0: On sa amon pag stop sa iya kay tungod hindi pwede pasugdan. Eh bisan na mga tag-iya sa salakyan asang
1: establishment
0: dito ginabili ng salakyan sa sulod. Bisan mismo kanila ang sunugan ginabilin kay tungod hindi pwede pasugdan kay
1: kay para hindi makapalapas.
0: Mga obstruct para sa mga fire bla wa tubig.
1: Sunog ito galing na time.
0: Sunog atong time. Sa sabado.
1: So kayang iya allegation sir nga ginsumbag gid ini siya sir no?
0: Ano ko sa sumbag ko? Kay kadako sang kamot ko kasi lagbo sa motor ko sumbag sa.
1: So pagkadakop yun sini siya sir gilayon yung man ini siya nga gindakop gitikitan sa sini nga bayan.
0: Oh, gindala sa mo sa police station. Ano?
1: So pagkabalo mo sir nga mo niyang iyang allegation sir ano nagasulod sa imo sini nga paino ino?
0: Ay sa lain nga wan pagpatala ni sa mun nga kon. Salamat.
1: Okay. May gusto kay paabot sa pamilya, sir? Kaya daw may plano dito sila nga mag-file sa complaint agad sa imo, sir?
0: Ay, depende lang na sila, sir, kung ano sila pa nun. Basta nga mo niya, aga-perform lang kami sa amon obligasyon.
1: May mga yara, sir, nga nakakita abis sa natabok
0: ngayon? Apat kami kadilog. Tatlo kami nagharang sa iyo.
2: Alright, kaya napatihan natin katropang Jove, no? Ang naging panaysayon man ni Traffic Auxiliary Aguirre, no? Sa nga ton man sini nga nalabot. Handa man niya nga atubangon katropang Joven ang allegation, no? Kung magparigi man sila sa kaso, matok sa yati, handa niya nga atubangon, no? Kag may mga ebidensya man siya nang ginatipon sa karon, no? Katropang Joven, kag may ginakolek sila nga CCTV sa lugar apang sunod rin brown out, no? Ang kuryente, o kung ang linya sa kuryente that time, sa natabo ang ining incident, no? Wala na yun siya, ginpa-duty on field. Dahil siya na isaya ila sini nga talatapan, no? Gin-deploy katrupang Joven. Ni baluan nato, nga ining si Sir, o yung si Traffic Aid Aguirre, muna siya matandaan nato, nga gin-lagas man yun siya, no? Sang damlag lang, sang kuchilyo, dra, sa may bahing sang Petron man, no? Katrupang Joven, kaga tido, may ara naman sa supplement to manatabo sa magtimba nga to nga bahing. Dugas sini nga mga information no kon wala ano lang mga update sa sini nga kaso ang bantayan lang sa pila ka mga news and public affairs program sa gihapon diri sa bahin niya sa XFM Rojas. Ang ini nga balita para sa 106.5 XFM News ini sina ko pa Michael Inuslay ang katropa mo.
3: Bullseye. Bullseye. All right, maraming salamat katropang Michael Inuslay sa sini nga information no. May kaangtanan sa panaysayon ni Police Auxiliary Osminia Aguirre. Sining allegation batok sa iya nga tinapungol niya to kuno ah punder ginang kalimutaw sang tagreklamo ho ah pero ang punto ko naman niya no butang tabi sige granting sinumbag hindi man manumbag ang mga hindi man matabo kun wala ka man niya nagbayular o kun nagpasaway una sa violation mga byan sang sining persona. Oh, tama ka critical, no? Kung nagapamati na siya subong. Oh. Gusto ta lang siya lay gayan. Tama ka critical. Ang ina nga situation, no? Kay may ara sang sunog nga man ti nagsulod ka to. Di ba? Katropang Jason. Which is critical in a sense nga ti may sunog kinanglan ng fire truck, no? O, nagsulod ka to, ginbakantihan ganito, ha? Para nga ti makahatagligwa sa mga responders na ton, no? O, ang Bureau of Fire Protection, ang aton sining mga RCERT na, o kung sino nga mga volunteers, no? Para gilayon nga mapalong ang kalayo. O, sinulod mo. Sa ginaparahan ka, way ka pa nagpati, bumalik ka pagid, kita mo lang kadungol mo. Ah, biskan na kong auxiliary, sumbagon, tagid man kaya.
1: Ay,
3: ito, doon man. Pero hindi mainit, sina? Oh, ako ya, ah, Sir Osminia. Ah, kung ako man niya kay Osminia, tapungulon, tagid kaya mo. Diba la? Critical nga situation? Mapagagugago ka na iya? Why ko sa ginapinan, ha? No? Ang auxiliary, way ko ginatolerate na, no? Laway gimana na iya manumbag ka. Pero kung sino, hindi mainit sina. No? Di ka pila na damo, nagaling nagkwansi mo, hindi kaya magpadakop, hindi kaya kung may violation ka. Way mo ginalantaw, no? Yung situation, nang imo lang ginisip,

0: Pagulingon mo, gago kay mo ya.
1: Bullseye!
0: Oh, di pala? Bala mo gin may sunog, ginakuha natin na, pabida-bida ka na imuya. No? So, ina ko na init gin man, pero ang pagpanginwala, mga kabiyanan sang auxiliary nga sunog sa iya, oh, kabunggo ka kuno, ang balon mo sinumbag ka. Di ba? So, amo na kung kaisa, amo na ang ginatawag na ton na kabaylo, sang kadungol. Ah? Kabaylo, sang kadungol, bla? Di ba? Amo na ang konsekwensya kung may ginubra ka nga kalakasan. Di kung why ka to tani nagsulod? Oh, why, either nga, why ka na tapungulan o why ka na kabunggo sa e-bike? Grabe, ano pagkabunggo mo to sa e-bike to yaman? No? Ngati nagpunder ganyan yung mata mo na yaw? ti ko may agrabyo ka. Ah, ti arada. Pwede ka man ka file sang physical injury da sa mga katapo sang auxiliary. No? Pwede mo na mareklamo administratibo da sa talatapan ni Sir Butchoy Andrada. Oh, pero tani kung why ka nagpasaway. Why ka tani na, why na tani na punder mata mo?
2: Ayoy!
0: Diba? So, kasimple lang nga bagay. I-follow mo lang gidna. Oh, nagpalagas-lagas ka pala sa mga auxiliary? Nga bala mo critical ang situation? No? Ang imo yun, nagpatunto-tunto ko ta. Oh, kung ako yung magkwansi mo, mirise mo na.
1: Bullseye!
0: Oh, no? Di ba? Oh, ti ang balsang auxiliary, why man ah? Oh, why ka man kuno ginsumbag? Sa sobra mo ka, ah? Pulo palagyo to, mutugon ng rason kung naman nagbuaw mata mo dyan. Oh, ti may mga ebidensya to kuno, be pagsugid na lang matuod. No? Oh, ang balik ka to pang Jason, kung nasumbagan to siya, malamang naubusan lang to pasinsyang enforcer. Galing kung sinumbag to sa kadako sang kamot ni sir, hindi mo to ma hindi mo to mudto iya na baton nga gaob guro ah. Oh, galing guro sa sobra niya kapalagyo guro pag para-para to guro, ay siya kakwan kita ya nakabunggo na sa bumunggo mataya kabi niya siguro sinumbag siya auxiliary oh. Ay ahayo. Next time noy, siguro halang nga kung mag-akosar ka, wala ka man sang sayop nga ginubra para pihugid. Oh, pero ikaw mang galing nauna. Oh, ingenerit-garit mo to yung mga police auxiliary, tutud man sila, luluoy ko na sila. No? Damo na mga migo tanda sa ila. Tindihan ta na, tial man na sila sa init kag ulan. Oh, kung isa may mga traffic, kwan, ginabinuyayaw ta lang gani na. Oh, pero sa kamatuod, sila man nagbulig sa aton da para to maintain sa aton sininga trapiko. Ha? Kamuto bala bantay ho, tapos ibutang balang kaugalingon mo sa ila. Nga ginhawa man nila to ka kwansang lugar, ka-secured, para nga ti, manami ang flow sang pagsunod guwa sang fire truck para madali mapuwalang mapalong ang kalayo. Tapos, si Agiri man to abi, nagapasaway-saway to, nagapalagas-lagas, eh mo, hindi ka mapikon. Amal ko gani, kung ako yang, kung ako man kay Agire, amo na to, salamat na gani, amo lang to nagyan mo, kung nilapak ka to yan sang kwa, nilapak ka to sang fire truck. Di ba, katropang Jason? Kaya nag-counterflow ka to. Ha? Ano nagkalatabo, si mo to, ginkwan ka to, tinapak ka to sang ambulansya. Di ba, ay mo naginisip? Oh, padayo ka pa sa guro. Padayo pa sa guro. Siya ka gulingon. Why ka mo ka lagas? Ha? Lagas! Numa mo na, bla. Ang kagago mo eh.
2: Ayaw!
0: Diba? So, next time kung nagareklamo ko, make it sure, gid. Nga, you are innocent. Innocent ka ba lang? Ambal ka dyan, why, gid, kuya? Biktima, gid, kuya, sang ginatawag nga inhostisya. No? Pero kung may ginubra ka nga katuntuhan man, ti... Mirisi.
2: Ayaw!
0: Oh, Umbalni ng Roxana niya, role of law, respeto gamay. Correct. Di ba? Minadumili anda kay critical eh. Why man na ginadumili? Da kun in, why man lang, kun why man lang guro sunog to, ginhawa man ka kwanto ho, para nga ti, ah, di magdako ang kalayo to. Oh, kay nagbaray-baray ka to, nagkuan ka to, oh, basi ikaw pa to, rason ko nga man na delay-delay pa to ko ng bumbero niyan. No? Balan sa pumuluyo, kinuyog ka pa na.
1: Ayoy!
0: Di ba? Next time, pulo panumduman. Ha? Ah? Hindi lang kaugalingon, tama na nga ton, siningay, parang nga isipon lang, pirme. Kung kaysa, kabalo man ta magpanumdom sang sitwasyon, tama pa nang ginaubra ko, o kung nagapagugago lang ko.
1: Ayaw!
0: Di ba? Amal ko gani, ako nga daan niya, medyo lipot-lipot nung kuya pasensya. Oh, ay, magamuamo ka to sa ako niya, katropang Jason niya. Balik ko. Oh. Nao kay Hiriton, tagid kaya tuntuo daw.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di ba? Ay, hayo. Ilang taon ta lang, ha? Oh, ambal ni Michael, oh, may CCTV man na gadi sa Plaridel, palantaw lang para makita kung sino ang gasugid masang matuod. Oh, amo nang gani hambal ko, Michael. Hindi ka ganyan matapungulan. No? Kung why ka may ginubra nga sayo. Oh, so kaluoy man sa, oh, ambal ni Ma'am Susan, oh, kaluoy man sa sila, oh, gantos pa na sila sa ulan, init. Oh, may ara pa nga, boy, awon pa na sila. Ay, ipaugtas ka na eh. Oh, kuna-kuna ko sina, mako na lang ko, nga sala ko ah. Bawas pugi, points pa na iya sa cheeks, correct. Bo, purik.
1: Ay,
0: ay nga man tong imo to, nagligid to nga kwento, ginako mo na to. Ten. Ten, so singabi ako.
1: Ay,
0: bawas pugi, points sa bete, stingi ako. Ah, para magkaalaman.
1: Ayoy!
0: Gan ko lukad daw si katropang Jason, no? Gan ko lukad daw sa ako. Oh, sinya, baka kabalos man ko ba?
1: Ayoy!
0: Ah, nga mo na nga mindset sang soltero, dapat lang na nga sumbagan, masumbagan siya kay ti bala niya nga may sunog to, ipairal na ginang iye pagkadungol. Damo man iya violation kay ti, ha? Why risto kag why ristro kag lisensya? Okay ta. Amo to gani ga paningkara siguro. Oh, hindi man siya mabulsay kun may kun nagsunod lang siya sa no entry, correct. Oh. Abalin sa Iros Orda sa Giya po, pasaway, abe. O, oh, kundi, kalaula siya. O, oh, kita siya bituon eh. Ah, hayo. Isa, kinanglan pa bala nga, kuan kinanglan pa bala nga ipainchindi sa inyo? Ah, kung isa masakit na kamaturan, pero kung naman na makapabugtaw sa inyo, ti, we need to do that. Daw lain na yaw. Dulain ko ng katropa Jason. Pera saway, diri wala to. Oh, wala. Gid, may nagabuli sa traffic enforcers. Oh. Kaya diri ha, buli-buli. Sa Davao City, buli ha, traffic enforcers, kay mabalaan mo.
1: Ayaw!
0: Oh, diri sa amon kung kisa, kaluluoy lang traffic enforcers. Oh, pila man lang ka nahot, yung na bato nila, nga lang sweldo. Oh, pero yung ugtas nila sa mga salawayon, ah? Oh, ugtas nila sa salawayon, ay sus, oh, kung may high blood ka, hindi ka kainom bulong daw, atakihon ka mo.
1: Ay!
0: Oh, di bala? Amo nang masakit niya kamaturan, no? Ilang tawabla ito mga police auxiliary da. Oh, mostly sa ilagri, may edad na na. Oh, kung paggustuhan lang na sila, oh, mapahuway na na, o galing way man sila sang pasikawan nga ti, para nga ti, may income silang iban. No? Tapos yun, naluoy ka na lang ganina sa ila. Oh, ako yun, kuhan ganito, mga Christmas na kang mga kuhan, kisa may ginapaskuhan ko na sa ila. Oh, yung kisa, mamalang na makakuhan-kuhan man sa ila, ho. Oh, so, pare Meg, oh, pang kuhan nyo daw, pang kapi-kapi, ho. Oh, di ba kay swerte kita, ara ka sa opisina, dercon ka, no? Pero sila lang tawabla. Oh, pag nagka-traffic da kahapon, gakaran-karan di sa kon kay damo dungol-dungol nga mga driver diri sa may makin mo ha. Halin ko di alas 4:30 kahapon sa estasyonan, no? Igo ko ka abot sa destinasyon ko, sobray sa kauras. Oh, tibal an nagid nga kwan, idot-dot lang gid gidot-dot ang tricycle, idot-dot ang motor kundi traffic. Oh. 'Di ba? Daw tanan hindi na magpaagi. Oh, kundi oh, oh. O auxiliary, sakit pa tulok nila nga gina-traffic ka na gani para magkayo. Ay, oo na lamang.
2: Bullseye!
0: Sige, alas 7.59, dari sa aton sininga pagpangalagad mga katropa, sa aton sininga palatuntunan, sa dugang pa naton nga balita, ay, plastarta lang ni Anayo, report ni katropang Zaldi Aguihap Jr., may kang tanan mga kaibin, pamati! E nagligad, isa ini sa mga ginbida sa aton sininga presidente, kag nakaani sa mga kabyanan, sang standing ovation, kag madamo nga palakpak. Ah, ining paghambal niya nga ti, ah, ka dapat dulao na, ining, kano, ining, systems loss, nga gina-charge mga kabyanan sa mga electric company, no, sa mga konsumidor. Ah, palakpak sang tanan imo kag standing ovation, no? Makapalakpak ang mga congressman, batsagan mo do apektado gidabi isang kwan. Yo diha. Oh, pamangkuton mo gani pila ang bill sila nila sa kuryente, way nakabalo. Ida mo kwarta mo bastante. Pero kita nga mga pigado ti apektado gidi. Oh, ano reaksyon sang aton sini nga mga electric cooperative labi ng Kapelco regarding sini? Mga katropa, abe check ta si katropang Zaldi Aguihap Jr.
2: Live report. Live report.
1: Katropan Joben, isa ka welcoming development kag handa gid nga magsunod ang aton sining Kapis Electric Cooperative sa sining pronouncement ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kadungan sa iyagi na dulong State of the Nation address sa tung Lunes nga dulao na ining systems loss sa nga ginapapasaan sa mga konsumidor sa kuryente diri man sa aton sa may pungsod Pilipinas. Now, sa aton siya pagpakigangot kay Engineer Edgar Diaz, ang aton sining General Manager sa Kapis Electric Cooperative, ginapakigbahe niya sini nga handa gid sila magsunod sa sining ginanunsyo sa aton sini nga presidente. Once nga may ara na nga implementing rules and regulations angot sa sini ka Trapanjo Ben, kaga sa impormasyon pa gani subungad law natala na ni nga maginunanon ang aton sini nga Department of Energy upod ang Energy Regulatory Commission kaga nga tagsa ka mga electric cooperatives diri sa aton sini pungsod natuhoy sini. Kaya man sunog gani kay Engineer Diaz, ining systems loss na ginatawag katropan Joben, amunin siya gali ang diferensya sa ginabakal nga kuryente sa electric cooperative nagikan sa supplier mismo. So, buti ringon, may ara sa certain nga watts na ginabakal ang aton sining electric cooperatives sa ila sining supplier. And then ang sobra dira o kung kulang na supply amo na ang systems loss ng ginatawag. Ang systems loss ni ginexplicar ni Engineer Diaz na tunga ini sa duha ka klase. Ang technical kag ang non-technical. Ang technical or natural katrabanyo din amo ni siya ang systems loss na hindi gid malikawan katrabanyo din. And then ang non-technical, amo ni siya ang systems loss kangay abi sining jumper or pagpangawat sa kuryente, ining pagsadsad sa mga kahoy sa sa linya sa kuryente nga nagakos kung kaisa sa nga pagkadula sa supply sa kuryente, kaga ining gulpya daman nga pagnubo bala sa kuryente nga ginakonsumo sang isa aka consumer. Now sino kay sa Engineer Diaz
0: ng mga naga kuan bla mga naga tamper?
1: Oo, mga gapangawat.
0: Kaysa may ara man sang ginatawag naton nga mga billing errors. Ining mga illegal connections, no? Mga guba nga kuan nga mga mitruhan.
1: Yes, guba kami truhan.
0: Nan.
1: Ina ba lang nakibot